0: apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
1: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
0: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
1: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
2: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
3: Miss Philippines!
1: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
0: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
1: Ang trahedya naman, if you've read Noli Metangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisóstomo Ibarra don't end up together. But that's for another cultura.
0: It sure is. Now that's a quick look at cultura because our culture is cool.
4: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
5: Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports. Dito sa Esports Explorer.
6: Esports Explorer.
5: Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go. Esports Explorer.
6: Esports Explorer.
5: Tuwing Martes, alas 10 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddie Sports.
6: Kiddie Sports.
5: Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddie Sports.
6: Kiddie Sports.
5: So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel, Radyo Pilipinas 2 Sports, 918 AM.
6: Go.
5: Sa Kiddie Sports.
6: Kiddie Sports.
5: Bata ang bida.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Mga newsmaker sa mundo ng sports.
14: Interview
13: sa mga trending na atleta.
14: Info
13: sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
14: Headline Sports.
13: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Para sa mga sariwang detalye, tutok na sa Headline Sports.
14: Headline.
12: Talking about sports.
14: Dito sa Sports Radio 918.
15: Good morning. It's 8:08 oras na para sa ating headline sports. Dito lamang po sa Sports Radio 918. Kami ay nasa inyong talapihitan. Nandoon din kami sa PBS receiver. It's a very good Tuesday morning. Napakahimbing at napakasarap ng tulog. May ngiti sa ating labi na tayo ay nagpatuloy sa ating pagpapahinga dahilan sa kampyon sa unang pagkakataon si Alex Ayala at ang Pilipinas sa World Tennis Association Tour. Makasaysayan na panalo ang naitala ni Alex Ayala sa pagtatapos ng rain-delayed na WTA 500 Mubadala DC Open dyan po sa Washington. Matapos ba naman na matalo sa opening set na noong araw ng Sunday, okay? Natalo siya 4-6 pero very closely fought opening set. Tapos 2-1 nung iwanan natin yung match na yon dahil nga sa matinding mga ulan dyan sa Washington. Nag-resume kagabi, alas 12, lagpas alas 12 ng madaling araw nung nag-resume ang match at kaagad na napakaganda ng performance na pinakita ni Alex. Siguro naka-recover, nabasa ang game ni Pegula and definitely kinuha niya yung titulo at 4-6, 6-4 and 6-love. Unbelievable. The last set, okay, the third set and from 4-3, okay, she was down 4-6 and she was also down 3-4 doon sa second set. At pagdating nga ng 3-4, she reeled in and she scored consecutive game wins. So, kung 3, 4, 5, 6 plus 6, 9 straight games, talagang pinakyaw na ni Alex Ayala para formal na sabihin natin tanghali na kampiyon ng DC Open. Siyempre, sa gitna at sa harapan ng napakaraming Filipino at napakarami niyang supporters dyan sa main stadium sa DC, Washington. Wow, galing talaga no, ng performance na yan. Hindi tayo makapaniwala how she did it. Ang sabi nga ng headlines sa WTA, Ayala's breakthrough is complete with Washington title. Tingnan natin yung ibang mga headlines, sabi ng iba-ibang mga pahayagan. Okay. 21-year-old tennis phenom makes history as the first Filipina to win women's singles title. Sabi ng Guardian, The Guardian, breakout star Alexandra Ayala continues rise with first title at DC Open. Okay, sabi ng ESPN Singapore, Alex Ayala claims first title at DC Open, becomes first Filipina to win 500. Okay, ano pang sabi ng iba mga headlines, ano? Napaka laki na tagumpay. Ito na ang pinakamalaki sa kanyang pagkapanalo. At syempre, ang Malacañang po, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang sinabi niya, entire nation joins you in WTA triumph. So, yan po ang pagbati ni Pangulo sa social media post. Kanya talagang pinuri si Alex Ayala dito sa pinakabago niyang milestone, saying she continues to break barriers for Philippine tennis. Alex Ayala does it again. According to the president, the Philippine now has its first WTA 500 champion. Okay, so yan. And sabi pa niya, the entire Filipino nation joins you in celebrating this latest achievement. Mabuhay ka, Alex. Okay. Yan ang sinabi ni Pangulo. So, talagang kompleto na panalo at napaka makasaysayan at napaka tamis ng panalo. Binawi nito ang pagkatalo niya kay Jessie Pegula in 3 sets in the 2025 Miami Open Semis. And then, definitely, yung kanyang domination of the tournament, talaga nga naman from the opening round over Zheng Qinwen, the Olympic champion reigning, ha, to the defending champion number 7 seed Leila Fernandez, to Number 2 seed Elinas Vitolina, number 3 seed Naomi Osaka, and of course the top seed, the world number 3 na si Jessica Pegula. Kompletong-kompleto, truly a deserving champion. Yun nga ang sinabi ng tournament director or tournament chairman during the awarding ceremony. Sa panig ni Jessica naman, talagang, well, all praises siya for Alex Ayala and all praises siya sa mga Filipino fans, sa mga followers niya na sabi nga na this is good for tennis and truly appreciated yung suporta na yan. Talaga napakarami nung nagpunta doon sa rain delayed match na yan. So what else? This is Alex Ayala's 7th. Okay, this is the 7th. Huwag masyado tayong babad ha. This is the 7th. Okay, this is the 7th win of Alex Ayala against a top 10. Okay, a top 10 player. Okay, top 10 sa ranking. Okay, this season lang ha, but in her whole career, 9th. Okay, siyam na ng mga top 10 players ang tinatalo ni Alex Ayala. Okay, sa kanyang buong career, and she is just starting ha. Ang dami pang kulang, yung kanyang servisyo and all, but definitely maybe blessing in this, guys, to have those disadvantages because she worked on other aspects of her game. Hinahanap ko yung ano, yung stats. Sandali lang ha, tingnan ko lang yung mga stats na meron tayo dito para kay Alex Ayala. Gusto ko lang mas maintindihan pa kasi aminin ko, hindi ko na-monitor yung lahat dahil wala naman tayong subscription, okay, dito sa huling naging laban niya. Okay, so let's take a look at some of the stats. In terms of aces, definitely it's Jessica Pegula's turf. 4 aces against 0 kay Alex Ayala. Double faults, may tatlo pang double faults si Alex, ha? And then first service, lamang pa si Pegula dyan at 65% compared to 63% of Alex. So, win on first serve, ayun. Win on first serve, 86% kay Alex, 57% for Jessica. Second service, 58% for Jessica, 48% for Alex. Sa break points, 5 out of 9. Oo, dun talaga. Lalo na syempre yung sa last set. Diba? 2 out of 3 naman para lang kay Jessica. And then yon, receiving points won, 30 for Alex, 21 lamang para kay Jessica Pegula. So, anong ibig sabihin? Alex Ayala is 15.3 million peso richer. Nakuha niya yung $252,000 na prize money, the top purse in this competition. But more than the prize money, ang mahalaga din po dito yung kanyang ranking. So Alex Ayala is now world number 20. Yan na ang pinaka mataas na ranking ni Alex Ayala. Okay, formal na inilabas ng WTA ang kanyang ranking. Okay, Ayala's breakthrough is complete in Washington title. Tingnan pa natin yung mga iba. Ranking watch, Ayala makes top 10 debut. Okay, nung isang araw naman, si Liotofa, yung 16 years old, leap to 103 places. So, yun pa, isa pang headline ng WTA. Ayala makes top 20 debut, I mean. Okay, because of that victory, ano. Leila Fernandez pa pala, tinalo nga. Ay, sinabi ko na pala kanina. So, yun yung mga tinalo niya. So, meaning, it's really ano, a milestone for Alex Ayala. At alam nyo ba, sa isang tournament na tangi lang na may player na nanalo ng titulo na tumalo sa top 3 seeds ay sa Dubai Open 2023 si Barbara Krejcikova. Tapos ngayon lang na ulit, Alex Ayala at the DC Open. Aba, talaga naman ah. Ganda rin yung stats na yan. And definitely then with this victory, nabawi na ni Alex Ayala yung sorry defeat to Maya Joint in the WTA 250 tournament last year, Eastbourne 2025 finale, di ba? So nakakadalawang title na siya ngayon, di ba? Berlin doon sa grass court, pero hindi yon WTA tour level. Ito yung WTA tour level. So in good form. And definitely yung kanyang momentum na kay Alex Ayala as she goes to another competition. This is the National Bank Open in Canada, August 2 to August 13. Actually, ongoing na ngayon. Tingnan natin yung draws. Okay, ang draw dito, parang nung isang araw nailabas na natin yung draw dito. Alex Ayala is here, pero yung kanyang, definitely yung kanyang ranking, di pa niya dala dito. Kaya yung kanya sa draw ay hindi pa kasali yon. At definitely medyo nandun pa siya sa baba ng standing. So okay, tinitingnan ko yung first round niya. Ang alam ko, tomorrow is a Wednesday, kasi pareho lang sila ni Jessica na papunta pa lang ng Canada. Si Alicia Parks, okay, ang kanyang kalaban come tomorrow dito in this draw. She's number 25 pa, okay, kasi the previous weekend pa or before the final kasi ginawa yung ranking dito. So medyo nasa gitna siya ng tournament na ito, yung kanyang draw, because this is a big one. This is a 1,000 tournament, okay, and 128 players are included here. So she had a buy, okay, buti na lang nag-buy siya. Kung hindi pala siya nag-buy dito, maapektuhan, ano, lalo na na ganun. So baka lang gagawin ng tournament organizer kung siya may laro supposedly kahapon, Monday, na naging Monday nga yung finals dyan sa US, ay imumove ng Tuesday, a day after. So talagang after the tournament, dapat magbiyahe si Alex. And today, diba, ay game na kagad. But not today is her game. Ang kalaban niya si Alicia Parks, okay. Si Alicia Parks, okay, 25 years old and world number 71. Nakaharap na rin ito ni Alex before. Tingnan mo nga, team, kung ano record between Alicia Parks and Alex Ayala. Okay, si Parks won over Kasintsefa at 6-4 and 6-1 to make it to the round of 64. If and when, possible ba? Sinong sunod mga kalaban ni Alex? Nako, si Linda Noskova against yung mananalo kina Maria and McNally. So, six-seeded Noskova probably stands in her way, and then pwedeng doon sa baba. Pwede yan si Boskova, si Towson, si Bencic, o kaya si Shera or Stephens. Talagang, this is another tough battle. At pa, taas ng pataas ang level. Alex and Parks have met, okay, once only in professional tour, with Parks, okay, winning one in their only previous, okay, meeting. Okay, January 19, 2026. Okay, Australian Open round of 128. Ah, dito kaagad nabigo si Alex. Ano, thank you, team. So, kailangan bawiin, okay, ni Alex yung pagkatalo kay Alicia Parks. Seemingly, lahat naman ng kanyang mga tormentor ay binabawian niya this time around. And the latest is Jessica Pegula. Okay, so tingnan natin yung mismong rankings, okay, ni Alex Ayala. Sandali lang, tingnan ko yung order of play for today. Order of play for today, maniguro lang kung nandoon si Alex Ayala. Grandstand, wala naman, wala doon. Definitely wala. Not today. Instead, tomorrow. Oo, dapat lang naman. Tomorrow ang magiging laban ni Alex Ayala in this next big tournament, the 1,000 in Canada. Okay, let's take a look at the rankings. Okay, rankings, latest rankings. Ang ganda tingnan kapag bukas mo ng ano, ng rankings, andun ka agad sa first page, di ba? Alex Ayala with 2,106 points. Pwede natin sigurong pakita yan, team. Okay, the 2,106 points. Okay, 8 notches ang kanyang itinaas. Di ba kung 8 notches, tama bang ang bibilangin natin ay from ano? From 28, definitely from 28 yung ating bilang. Kasi she started the Mubadala DC Open at number 28. Okay, so yan. Ang taas nung kanyang nung graphic na kanilang ginawa dito sa WTA website. Ano? So, that's it. From 1-2, okay. Tapos ngayon nandoon sa pass 200 yung graphic lang nila. Anyway, so nakalista dito yung huli niya mga tinalo na sunod-sunod from Zeng, Fernandez, Vitolina, Osaka, and Jessica Pegula. Okay, this is the career, the new career high of Alex Ayala, number 20 in the world with 2,106. Ilan lang siya sa likura pero 200 plus pa. no, less than 200 sa likuran ni Alexandrova na nasa number 19. Okay. So yun, nasa baba niya at 21 si Anna Kalinskaya. Okay, 2083. Grabe ano? Grabe talaga yung pag-angat ni Alex Iyala. So, let's see. This is a big one. I think wala siyang points na kailangang idepensa dito sa National Open, Bank Open in Canada. So, feeling lang natin with the momentum ay madadagdagan pa mga points ni Alex. And she is really surging in the WTA World Tennis Rankings. And we are so proud of our Filipina netter and who continue to shine in the world stage. At napakarami talaga na sabihin natin na nag-highlight ng tagumpay ni Alex. Alam nyo, nag-browse ako, nagulat ako kahit yung Wimbledon social media. Talagang ano ha, talagang inano niya, pinost niya yung panalo ni Alex Iyala. That's Wimbledon ha, that's Wimbledon. Mostly talaga mga Wimbledon results lang. At saka siguro pwede nilang patulan yung ilang major. At saka siguro yung pinaka very very significant na ano na tournament. But na nakita ko yung post ng Wimbledon, okay, sa kanilang FB, and I'm sure in other social media, ay definitely kasama si Alex Iyala. So sabi ng Wimbledon FB, okay, a first WTA Tour singles title for Alexandra Iyala and the Philippines. Ba, talaga naman ha? Yan lang ang meron. Yung mga iba eh, nako, nung July 18 pa, yung panalo pa ni Linda Noskova. Yun ang kanilang pinakahuling resulta. And that's their own tournament ha, Wimbledon. I just don't know, let's say the US Open, kung nagbigay pugay sila kay Alex Iyala ha. Kung yung ibang mga social media. Ah, ganun din kasi ang dami nilang pure elation for Alexandra Iyala. Di lang isa, dalawa pa. Alexandra Iyala captures her first career WTA title. Okay, grabe ano. So yun yung mga post. Let's say how about French Open? Lahat ay tiningnan eh. Tingnan lang natin ano, the French Open. Kung sila din ay nakisaya at naki-celebrate kay Alex Iyala. Sabi ng iba, a star's born. Ang sabi ng Mubadala ba? O the news channel. Sa French Open, wala pa ako nakita. Okay. Roland Garros pala ang kanilang ginagamit. Not French Open. Okay, Roland Garros. Okay, Roland Garros. Tingnan lang natin kung nakisali din sila. Seemingly no. Okay, kasi yung pang ibang Wimbledon pa kanilang update. How about the Australian Open? We're just checking ha. Para doon sa mga malalaking social media mismo ng sports. Hindi nagbigay pugay ang Australian Open. Of course, the Rafa Nadal. Tingnan natin kung gaano kadami ang post ng Rafa Nadal. Okay. History made again. Okay. Alexandra Iyala captures the biggest title of her career, defeating Jessica Pegula, okay, to become the Mubadala DC Open Champion. What a comeback! What a statement! Ayun. And then, the other day naman yun, to be continued sila. So at least may one post si Rafa Nadal Academy. Okay, so tingnan pa natin later ang mga ganap kay Alex Iyala. So definitely not today ang kanyang match. It's gonna be tomorrow against Alicia Parks at the NBO National Bank Open in Canada, a 1,000 WTA tournament.
12: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
16: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
17: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
16: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
17: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
16: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
20: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
20: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Sports Radio 918 AM.
15: Okay, so we're back. Okay, another big event para sa Philippines ay ang ginaganap na World 10-Ball Championship for Women, and this is in billiards, WPA. Ito po ay nangyayari sa Rome, Italy. Mula sa loser's bracket ay umahon, ika nga, from brink of elimination, sina Rubilen Amit and Cheska Centeno. Okay, si Amit, kinailangan ng isang panalo mula sa loser's bracket. Nanalo siya laban kay Argentina Soledad Ayala. Straight sets ito on 4-1 and 4-2 para nga makarating dun sa knockout stage or last 16. Samantala, si Amit is a two-time champion, ha, 2011 and 2009. Si Centeno naman ay two-time champion din, 2013 and 2025. Siya actually ang defending champion. Ay na-sweep niya yung last three matches. Yung una kay Kennedy, tapos itong huling dalawa kay Indonesian, Silviana Liu, 4-0 and 4-2. At sa isang taga-German, syempre Pia Filler. Naku, na-eliminate ni Cheska si Pia Filler at 4-2 and 4-1. In today's action, it's gonna be last 16, Amit against Yuki Hiraguchi of Japan. Centeno against American Savannah Easton. Nakaharap na rin niya yun, ha, doon sa preliminaries. Other big names in the last 16 ay katulad ni na Jasmine Ocean, lahat yan mga world champion, Christina Tikach, Shen Zimeng, Len China, Chi Yu Chu, at Chia Hua Chen. Okay, mga Taiwanese. Lahat yan mga world champion. Kaya bakbakan ito. Samantala, dito sa doubles. Okay, babalik ulit mamaya ang aksyon sa doubles. This is a Fujifilm Women Doubles Master Showdown. Sina Centeno at Amit ay pipilitin na ulitin nila yung panalo sa preliminary kina Japanese Yuki Hiraguchi and Chihiro Kawahara sa kanilang paglalaro ngayon sa quarterfinals. Hangad nila ang semis spot in this doubles master showdown. Okay, yan lang po ang ilan sa mga pinaka malalaking resulta on a Tuesday morning. Manatiling nakatutok dito lamang sa Headline Sports. Mamaya Team Tapales from 9 until at 10 in the morning, tayo ay may Philippine Sports Writers Association Forum. We'll be discussing the forthcoming campaign of our Blue Girls in the Asian Games. will be having two members of the team and Coach Santos. Sa main session of our PSA, sa first part, will be having basketball, the World University Cup, si Jai Reyes at si SBP Director, Executive Director Erica D. muling magbabalik sa PSA Forum. Okay? So magkita-kita tayo. For the meantime, time out tayo. Tapos si Mark Galedo, ang ating nakapanayam sa programang Cycle Lane, ang aming ibabahagi sa inyo bilang isang replay interview dito po sa ating Headline Sports sa Sports Radio 918.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
21: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
21: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
21: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
21: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
22: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag
23: pasalamat. This is a public service announcement.
24: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
23: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
26: Sports Radio 918 AM.
27: Sa lahat ng mga tagapakinig at nanonood.
15: Wow, congratulations, best coach, ha? Sa unang pagdalo mo sa isang training camp, gaano ba kasaya na, ba, ito talagang ano na to, this is the moment of truth, talagang coach na si Coach Mark.
27: Apo, siyempre yung saya ko na nakapasa, unang-una kasi yung pressure ng habang nandun kami sa lecture everyday hanggang gabi, medyo minsan late na talaga kami natatapos dahil ang unang ang sabi nung ano is kinumpak lang talaga yung dapat na 4 weeks to 2 weeks. So talagang medyo minsan hindi talaga pa pumapasok sa isip ko yung module na pinag-aralan. Nandun na kami sa next module uli. Tapos minsan sisilip-silip na lang kami talaga para matandaan ko yung mga na-lecture na dapat balik-balikan. Kasi talagang ano rin eh, yun niya, style lang coach na technical. Minsan paikot-ikutin pero at the end, yung result na talagang point na gusto niyang ituro sa amin, nakukuha naman namin talaga. Ano lang talaga yung modern style na mga katulad sa mga FTP test, pinapaiksi, may mga hindi na katulad noon na sinaunang style natin na mga training style na hindi na ganun kahaba, na mas madali nang gawin.
15: Madali ba ang naging course dahilan sa ikaw ay isang datihan nga na rider at magpahanggang ngayon naman na Coach Mac, eh, very active ka pa rin sa cycling.
27: Opo, kasi merong mga lecture na dumadating sa time na talagang na-experience ko yung actual na sinasabi nila ng volume, like intensity. Doon ko na ano yung mas naintindihan ko yung proper ano niya na kung kailan ko siya mas dapat gawin, and then mas kailangan ano talaga yung proper schedule talaga. Yun yung mga natutunan ko na mas naging ano sa akin, advantage sa akin, dahil alam ko na kung kailan ko dapat ituro yung part ng mataas ang volume, mataas ang intensity, kailangan ng pahinga ng rider. So, naintindihan ko talaga kung ano, andali ko naintindihan yung part na yun ng lecture sa amin, dahil yan, na-experience ko. Compared dun sa mga nakasabay ko na talagang hindi sila ganong nakakaintindi, medyo naiiwanan sila.
15: Ilan kayong mga coaches na dumalo dyan sa course na yan? At meron din kayong kasamang riders, kasi sa atin nakita ko yung mga posts na mo, at syempre nga nakibalita din naman kami with CJ Cabreras and Ken Kim Duremdes pala. Yeah. Sa coaches, ilan kayo, Mark?
27: Sa coaches, apat kami. Isa from Cambodia, tapos isa from Kyrgyzstan, tapos isa from Mongolia, yung babae. Tapos ako na from Philippines.
15: Ano yan, hiwalay yung lecture para sa mga riders at para sa inyo, sa mga coaches?
27: May time na magkakasama kami, meron din naman time na separate. Pero mostly talaga separate kami ng lecture. Mas more on lecture ang coaching kaysa sa athlete. Yung athlete, sa road na sila nagtitraining with a specific program na kailangan nilang gawin, sundan. And then sa coaching staff naman, madalas kami naiiwanan talaga sa conference room para mag-lecture lang.
15: Hectic daw yung schedule nyo, tama ba? From what time in the morning until evening na ba yung pag-aaral nyo dyan?
27: Opo, ang time namin sa morning, hindi naman ganun kaaga yung gising, dahil ang breakfast, 8 o'clock a.m. and then 9:15 start na kami ng lecture, and then the riders, we go outside and then training. Specific, ipapakita muna sa amin kung ano magiging program ng riders, then balik na kami sa loob for lecture na hanggang before lunchtime. And then lunchtime, babalik na naman kami ng mga 3 p.m. Tuloy-tuloy na naman yun hanggang dinner time na yun.
15: So, ano yung basic? Okay, although kanina may nabagit ka na. Ano yung kaunahang na-appreciate mo dito sa pagdalo dito sa training camp? Ano ang pinaka number one na natutunan mo na talagang pwedeng maisali natin ngayon sa mga riders natin or even sa mga kapwa mo coaches?
27: Una dito yung annual plan na talagang kailangan from the start of the season. Ito naman talagang, meron naman na tayo nitong ganitong klaseng plano sa team, sa national team o sa ibang team. Unlike na sa ibang team, meron kasi tayong mga team na minsan hindi nakukuha yung talagang buong year na schedule, na talagang nakafix na dun sa schedule na yun. Meron pa rin kasi minsan team na tumatanggap on the spot ng race. So minsan yun yung mga sumisira sa buong timetable natin sa buong year. Ang maganda rin dito, pagka sinabi na ito nang magiging season natin, meron na tayo talagang nakaselect na Racing A, Racing B, Racing C, or Racing B, Racing A. It means yung merong Racing B na hindi priority, na part lang siya ng build-up ng rider natin prior to priority race na gusto mo talagang ipanalo. So parang nakikita natin sa mga Eurosport na mga racing sa Europe, na may mga races na sinasalihan yung mga pro tour na for training part lang nila para dun sa like Tour de France. Before Tour de France, nag-race muna sila ng isang race, pero hindi ganun ka-taas yung ginagawa nilang performance. Yun yung nakita ko na una na magandang i-apply sa atin, dahil limit lang talaga yung nasasalihan natin, lalo sa national team. Kaya, ang tingin ko, hindi naman natin kailangan sunugin sa buong first part ng season yung mga rider natin. Talaga i-build muna natin sila, palakihin natin katawan, palakasin natin. Hindi puro sumisipa lang sila sa bike na nakikita natin yung mga bata, minsan sawa na, sunog na yung katawan, payat na, part pa lang ng January, February, March, nakikita natin parang magtutur ng mga 5 days o 10 days yung mga rider natin dahil nakita natin talaga ang papayat. Unlike na nakikita natin yun sa ibang country. So yung build ng katawan pa lang, malaki pero mas malakas. Hindi na katulad ng sinaunang training na puro lang bike yung ginagawa the whole year before ng race nila.
15: So yon, magandang pagpaplano kaagad. Annual plan, di ba? Or planning. Now, kung papaano lalakas, kasi tayo parang pinaka-general picture talaga yung papaano ba talaga lalakas yung mga riders natin, yung mismong performance kaagad doon sa aspeto na yon, matapos nga na ihanda na sila, ano naman yung general na natutunan mo?
27: Isa pa din sa natutunan ko doon is yung talagang hindi pwedeng pare-parehas ang trato natin sa riders. Like, yun nga, ganun din talaga ako maghawak ng tao. Na experience naman sa akin ng mga bata na inawakan ko yan na once na tayo lalabas, the morning pa lang, siyempre una, tinatanong natin anong kondisyon nyo dahil ito programa natin, nakasalang na, nakasulat na, hindi naman lahat ng rider natin gagawin yun eh. Hindi yung pinupush na pag sinabi ko 10 times tayong aakyat ngayon ng Antipolo, hindi sila lahat makakapag 10 times dahil depende sa ipopront nila sa akin sa morning kung anong kondisyon nila from 1 to 10. Pag hindi kaya talaga, hindi natin pipilitin dahil yun yung nasa ano ng bata eh, ng kondisyon niya eh. Yung mga ganyang part na kailangan hindi pwedeng iisa trato natin sa kanila. Hindi porket may lakas yung isa, lahat sila gaganunin natin. Minsan talaga kailangan intindihin din natin yung part ng rider na talagang hindi kaya makaperform today. Iibay natin yun. On the spot, kailangan baguhin natin. Mabilis tayo magbigay ng ibang plano para makasabay siya at the end ng preparation. Hindi naman sinabi pag hindi nito nagawa yung buong program, hindi ito makakasabay dun sa dulo. Kailangan mo, as a coach, kailangan maintindihan mo yun. Paano mo siya maipiprepare para makasabay pa rin sa dulo ng preparation nyo para dun sa race. Hindi pwedeng kailangan lahat naka-intensity, lahat naka-recover. Minsan kailangan yung isa magre-recover, yung isa kailangan mag-intensity today. So lahat yung mga ganong klaseng part na yun, natutunan ko ulit. Sabi ko, ito yung mga na-experience ko na ginagawa ko na before pa lang sa mga bata na nakakasama ko. Hindi ko talaga sila pinupush. Kasi isa yun sa sikreto na kailangan as a coach, kailangan hindi ka puro push. Kailangan intindihin mo rin na pag kailangan yung pahinga rin talaga. So kailangan yung give and take na ano nyo talaga, intindihin mo rin sila, hindi puro yung para sa gusto mo lang maging goal na manalo. Kung talagang hindi na kaya ng rider mo is kailangan, sabi niya, hindi masamang magpahinga kesa hindi ka mas makaperform dun sa ano mo eh, sa laban mo eh. So, yung mga ganyan, nadami kong naano sa kanila. No? Sabi ko, nagagawa ko na to before. Ito lang talaga yung kailangan proper style o ano kailangan na masunod ko pa at natutunan ko doon.
15: Yes, so yung communication ano ng coach at saka ng rider sa aspeto ng let's say nutrition, recovery, yun ba'y natalakay din doon? May mga dagdag ka bang kaalaman na definitely magagamit ulit?
27: Meron din una sa nutrition, merong part ng nutrition doon na merong yung mabilis ang absorb sa katawan natin, merong mabagal, merong moderate, merong mas fast, yun yung mga type ng mga sinasabi nga natin slow absorption sa katawan natin like sugar, carbs, fats, yung mga ganyan. Yun yung isa sa naging medyo nalilito ko doon nung first lecture. Kaya talagang hindi yun binubura sa board na nakalista lang yun. Niikot-ikot talaga kami everyday. Babalik-balikan namin yun na tatanungin kami na ano tawag dito. Pero nandun na sa board. Tapos minsan hindi pa rin nasasagot ng isa sa amin. Pero andun na. Kailangan lang namin talagang, kailangan mabilis kang magpaikot. Maano mo kagad yung timpla ng question para masagot mo yung tanong niya. Yun, daming ganun sa akin. Natutunan ko yun. Paano yung loading na for preparation, for pre pre-race and then race proper talaga. Yung mga food ano intake na kailangan ibigay natin sa mga rider natin. And isa pa sa mahalaga doon na isang naituro sa akin is yung siyempre sa women's meron tayong tinatawag na ano nila yung pag dinadatnan sila.
15: So monthly period.
27: May pag dumating yung period na yun ng women's, yun niya yung isa sa nakita ko doon na hindi ko alam kung na-i-apply sa atin. Pero ako medyo may konting experience sa ganun dahil sa mga former coaches na humawak sa akin na may nakakasabay ako women's na naiintindihan ko minsan na yung ginagawa nila pag meron yung babae, binababa nila yung training. Pero minsan naman may time na may nakasama ko pero kahit meron yung babae, pinupush nilang itaas yung training. So sabi ko sa akin, ito pala talaga yung proper yung tinuro nila. Binigyan kami ng 4 blocks na ito yung start ng period, moderate, medium, and then yung patapos na. So doon naintindihan ko kung saan ko itataas yung training ng babae, saan ko ibababa, saan ko siya i-recover. So isa yun sa pinakamahalaga at importante talaga na kailangan matandaan ng coach, lalo na kung mag-handle ka ng isang women's athlete. Yung ganong program na yan. Kung saan ko siya itataas ng volume, saan ko i-intensity, saan ko siya pare-recover talaga. Sabi ko, ang galing nitong training na to, sabi ko, buti na naituro to dito. Kasi isa yun sa hindi ko alam sa part ng athlete natin babae, kung saan ko siya itataas. Kasi yun niya, nagbabago-bago ang kondisyon ng babae, bumababa ang dugo. So may time na gano'n na yung ano nga nila na yun, yung period nila na yun, kailangan malalaman mo kung regular sila o irregular. So mababago mo kaagad yung preparation nila, yung training program nila, na hindi pwede silang pare-pareho.
15: Yes, okay. So maganda yan. At least ready ka kapag nag-handle ka rin ng sa women's team. Pero Coach Mac, mental aspect, anong dagdag na kaalaman ang nakuha dyan ni Coach Mac sa UCI WCC Asia Satellite Korea Training Camp?
27: Sa mental ano naman talaga, dami din. Marami ding pinag-aralan doon, lalo na yung kung paano natin mas may pupush yung athlete natin sa race at saka sa preparation na hindi magkakaroon ng psychological problem na nananawa, nauumay, may time na malakas sa training, mahina sa laro. Yung mga ganyang, ano, marami tayo ng ganyan eh. Malakas sa training pero pagdating ng competition, is napakahina. May kaba. O paano natin sila itataas ang moral, paano natin sila ipupush through na dun sa limit nila. Yung mga ganun part, ang dami pa rin naming ano, dami rin naming natutunan at saka marami din kaming hindi pa alam na doon lang namin na pag-aralan.
15: Yung bang tinalakay sa training nyo ay kaagad nyo na na-implement siyaan kasi nagkaroon ng karera si CJ Cabreros at saka si na Kim Doremdes and other riders, I'm sure, kasama ng mga coaches na nabanggit mo from Cambodia, Mongolia, saka Kyrgyzstan. Na-implement mo ba kaagad ang mga napag-aralan?
27: Opo, may ano kasi kasama kami dun sa 3 days na race nila. And then, at the same time doon, nag-evaluate si ano yung structure namin. Inoobserba na rin yung mga kilos namin, yung mga galaw namin, paano namin ina-handle yung rider namin every country. Kunwari ako, hawak ko si CJ at saka si Kim. Tinitignan din nila kung paano ko sila i-support, paano ko sila hawakan, i-handle, i-briefing. May mga time na tinitignan nila paano kami mag-feed. Yun yung mga isa sa tinitignan ng mga instructor at saka sa training. Inoobserbahan din nila ano yung mga isusulat namin at the end ng training kasi meron time na nag-team time trial, hinati sila sa dalawa. Then after ng training, tinignan ko sino yung may mga naisulat sa papel na i-note ko ano yung naging problema dun sa training nung 6 na bata. So, nung time na yon, ako lang yung merong naisulat. Yung the rest ng kasama ko, walang sinulat sa ano, ibig sabihin, as sa pagiging former rider, naintindihan ko yung mga naging error ng 3 bata, ano naging mali, ano naging sobra, ano naging kulang sa mga sinulat ko doon sa papel. So, yun yung isang mga naging kalamangan ko. Dahil alam ko kung tama yung ginagawa ng rider doon sa ginagawa nilang training or hindi. Tapos, sa race, ni-request din ako ng mga bata na ako yung mag-stand dun sa feed zone dahil mas kilala nila ako. Marunong akong umabot ng tubig compared dun sa ibang coaching na kasama namin. So yung mga ganun, kasama pala yun sa evaluation. Tinitignan ng mga instructor kung tama ba yung ginagawa namin. Hindi lang yung basta sama lang kayo, sige, okay na, ganun.

0: about in that road race talaga na kung saan na mayani naman si CJ Cabreros sa two stages, tapos yung last stage, kahit papano si Kim Doremdes na na-aksidente pero naka-placing pa rin. Ano, ano naman yung mga naging diskarte ninyo na nakuha mo rin through that the lecture you attended?
1: Doon meron silang ano eh, yung race na yon. Actually, hindi talaga, hindi sila part ng buong races na sinasabing ano. Ano sila, parang sila yung guest na, na rider. Pero yung competition nandun pa rin dahil markado sila eh. Dahil pag sinabi nga daw na WCC na team, alam nila malalakas to, mga top ano to eh, junior rider to ng ibang country. So hindi naging madali kila Kim at kila CJ na makadiskarte dun sa unang naging plano na... Yun nga, minsan merong time na gumawa ng kilos si CJ pero kinorek ko siya ng konti dahil sabi ko medyo crucial yung ginawa niyang pagpunta sa harapan yung first day na naka siya yung nanalo. Pero ano eh, yung kilos niya nung second to the last stage, alas 3. Sabi ko mag-jump ka na kasi dumaan sa akin, lumalaki na yung gap ng first group, hindi pa siya gumagalaw para makapunta sa harapan. Kaya nung time na last 3 laps, talagang pinus ko na masabihan talaga siya mag-jump ka na. Yun pala ang ginawa niya. Nung mag-jump siya dun sa first group na yun, ginawa niya dun sa kabilang part ng course, ano pa siya, flat road. Medyo naging mahirap sa kanya dahil ilang beses pa daw siyang naibalik sa grupo. Ang daming umahabol. So, sabi ko, ang best part na gagawin mo yung ganong klaseng ano, attack, bilang ka 30 seconds full, yung 30 seconds mo sa climb, mas mabilis yung dumikit compared sa flat. Dahil sa flat, konting percent lang ang magiging ano eh, advantage mo. Eh. Dahil sabihin mo, nag 45, ikaw 50, o 5 lang. Compared sa climb, pag sa climb kasi, ang mostly ang breakaway group, hindi yan ganun katulin. So, kung meron kang lakas sa ganito ka, isang segundo, mas maganda gawin mo sa climb. Saglit lang talaga, nandun ka na kaagad sa harapan. Then, sabi niya nga, yun niya, muntik daw siyang hindi umabot sa harapan dahil palusong na nung dumikit siya. Sabi ko, kasi masyado malayo. And then, yun, tinry niyang gawin yung mga sumunod na stage, yung ganong style na pagsama ulit sa harapan. Pero, yun niya, medyo pagod na rin yung bata nung last day. Dahil talagang everyday, markado siya eh. Pero, nakita ko ng potential tong batang to. Malaki ang ano nito. At saka naging maganda yung play nilang dalawa ni Kim dahil talagang nagtutulungan. Gumagawa talaga sila ng play dahil sila nga lang yung nagkakaintindihan. Saka yung Cambodia. Silang tatlo. Ang ganda ng naging play nila dahil pinoprotekta nila si CJ at the same time, suportahan talaga sila.
0: As a team, ang kanilang pagsali doon. Lahat ng kalaban nila, mga Koreans, di ba? Oo.
1: All Korean talaga eh. Lahat tinahabol sila eh. Sabi niya, ganun daw ka ano mga bata ng Korea dahil lahat sabik sa race at saka talagang ano maliligsi. Ang lalaking bata kala mo mga professional yung katawan ng lalaki nila compare sa mga bata natin na napakaliliit.
0: Pero definitely one experience 'yan hindi makakalimutan ni CJ kasi nga winner siya, 'di ba? Kahit pa hindi formal na iginawad talaga yung overall title kasi seemingly for Korea lang naman talaga yung Korea Junior Open. Now, what now, Coach Mark? Sa pagiging coach mo, national team, 'di ba? I don't know kung ano na ngayon ang mga assignments nyo. Paano mo ito untuin unti-unti na may implement yung mga natutunan dyan. At I'm sure even with mga fellow coaches mo rin, yung hindi pa nakapag-training sa Korea, baka pwede mo rin talaga definitely na ma-sharean ika nga ng mga knowledge.
1: Yun nga yung isa sa iniintay ko lang din. Baka magkaroon kami ng meeting, buong coaching staff, buong federation na mag-uusap-usap kami mga coaching lalo sa amin. Meron kaming preparation for Youth Olympic lalo na para kay Ems padadala. Kaming dalawa ni Coach Marita Lucas ang padadala sa kanya. So ngayon pa lang, simula pagka-uwi ko, kinokontak ko na si Joey dahil si Joey ang assigned coach sa Standard Insurance sa Women's. So meron na kami ngayong negotiation about sa training program ni Ems sa Women's dahil kailangan niya may prepare namin siya ng maganda para doon sa race niya dahil mag-isa lang siya doon eh. So, nag-start na ako makipag-negotiate about doon sa training niya, minomonitor ko na. kahit na

0: Wala siya sa akin. Titignan ko lang yung magiging program niya. Kung meron akong gustong ipagawa, is mag-ano kami. Tulungan kami nila Joey dito, nila Coach Marita, para ma-prepare namin ng maayos. And then, sa Elite, meron din kami plano na merong relay race sila sa World. Hindi pa natin ano kung anong pamang mabuong detalye. Pero hindi pa kami naka-fix sa magiging lineup. So isa yun sa part na paghahandaan namin ng coaching staff para dito sa mga bata. Kailangan na rin namin magawa ng program to para sa race nila, sa relay. Dahil isa sa mataas-taas na race ito kung mag-world sila. So yun yung mga part na kailangan ano namin sa national team. For now, wala pa naman ibang schedule na races na papalapit. Except dun sa Youth Olympic Games at saka dun sa world ng team relay.
1: World Elite ba yun? Not junior? Yung relay? Yun ba yung time trial?
0: Opo, time trial. So, mix ng women's at saka men yung magiging ano dun. So, hindi pa buo yung detalye pero isa yun sa paghahandaan.
1: Sa Youth Olympic Games ba, dalawa bang coach ang ipapadala para umalalay kay Ems, Coach Mac?
0: Opo, dalawang coach po. Ako at saka si Coach Marita Lucas.
1: Kayong dalawa yung napili ng ating field cycling. So, yan ang medyo malapit-lapit na. Tapos Youth Olympic Games pa.
0: Opo, November.
1: Oo, sa Dakar. Okay, Senegal. Naku, excited tayo para dyan. Kasi first time natin, di ba na nag-qualify sa Youth Olympic Games sa cycling?
0: Opo. Kinuha na rin namin yung details ng magiging race. Pati yung course, nakuha ko na rin. Nakita ko na rin yung mga part ng magiging ano ng lugar. Yun lang, kailangan talaga natin ma-prepare yung atleta natin dahil hindi naman tayo magkukulang sa equipment, kumpleto naman. Andiyan naman ang PSA at saka POC talaga nakatutok na para matuloy yung race namin na makaalis kami. Nag-start na rin ng negotiation about working sa mga papers. Yun na lang, yung athlete na lang kailangan talaga i-prepare natin 4 months na November, takto mga 4 months.
1: Anong klaseng course? Gaano din ang distance kapag Youth Olympic Games?
0: Ang nakita ko dun sa ano ng distance nila is 60 to 80 kilometer ang road race and then 15 to 20 ang individual time trial. So magbabago pa 'yon after ng technical meeting na lang ng ano ng race. So pero 'yun na yung naka-indicate dun na magiging distance at saka ng time trial. May nilabas na sila para mayroon na kami specific na idea dun sa magiging preparation. And then, yung course, flat. Patag siya. Na parang disyerto. Mabuhangin. Dry. Hindi siya humid. Pero, ang hangin nagsasalubong dahil dagat, left and right ang ano eh, pinagagalingan ng hangin eh. So, crosswind ang kalaban ng ano dito ni Ems dito, lalo na sa individual time trial at saka sa road race. Dahil yung positioning ng pagiging individual rider, mahirap kung wala kang teammate. Kailangan talaga marunong kang pumosisyon. Isa yun sa kailangan ituro sa kanya. At saka yung time trial talaga dahil medyo mahirap nga ito dahil crosswind. Kailangan maano siya na mag-handle dun sa time trial bike. Kailangan matigas ang ano niya, ang grip niya. Hindi pwedeng malambot ang katawan ng bata dito dahil malakas na hangin talaga. Sinabi sa amin ng isang nanggaling dun sa lugar.
1: Saktong-sakto pala kasi nga may time trial. Akala ko nung una road race lang, yung mass start lang CM. So both the mass start at saka yung ITT.
0: Opo, dalawa po yung magiging event niya.
1: Sana, okay, that's good. Sulitin, andun na yun, nag-qualify na, di ba? So nice, talagang we are happy and congratulations again for the Best Coach Award. Pero alam natin, mas maraming trabaho ang susunod dyan dahil nga implementation ng lahat ng mga natutunan. But definitely, this is good for Philippine cycling. Meron ka mga juniors na hawak and syempre yung national team natin. Kayo naman ay kaparte ng coaching staff. Meron pa minsan doon sa private team, di ba? Kapag nagtuturo of Luzon. Okay.
0: Opo, minsan nag-join naman tayo dyan. Pagkakailangan naman tayo ng ibang team na available naman, may wait naman sa amin na sige, mag-awa ko na kayo ng ibang team.
1: Yes.
0: Then at the same time, doon na rin kami nag-i-scout kasi part na rin naman ng coach yan na mag-scout ng mga panibagong potential rider at saka pwede natin may develop for the future.
1: Yes. So, excited kami sa mga susunod na araw kung sino pa ang maiaangat ang performance through this kind of, alam mo, yung UCI project, UCI, Asia Cycling, di ba? And of course, Phil Cycling na pinapadala kayo sa mga training camps katulad nga nito. So, Coach Mac, anong gusto mong sabihin sa ating mga riders, sa ating fellow coaches, at sa lahat, especially na ito, may ilan pa naman na mga sasalihan tayo ng mga karera. And of course, who knows, mas marami by next year. And sana sa mga susunod, lalo na Asian Games, ay meron ulit team na ipadala ang Pilipinas dahil wala tayo this time around.
0: Yun, unang-unang ipapasalamat ako siyempre sa nag-send sa akin sa WCC sa Korea, sa buo-buo ng Federation, sila Sir Jun Lumibaw, sila Ma'am Sunshine, sila Ma'am Camila sa Tagaytay Group. Siyempre sa presidente natin sa cycling, si President Bumble Tolentino sa PSC at POC na nagtulungan para ma-endorse kami ng mas mabilis dahil medyo hectic yung naging preparation namin for visa application. Talagang dikit na dikit. Monte kami hindi umabot. Day before ng weekend, talagang pinrabaho talaga na umabot kami. At yun, nagpapasalamat ako dahil sa tulungan ng lahat para makahabol ako dun sa training. Nagpapasalamat ako sa mga suporta ng mga federation natin at ng mga official ano natin, sports ano natin, ng PSC at saka POC dahil in-endorse kami kaya mas napabilis. At siyempre sa kapwa ko coaching staff, kila Coach Reynard, Joey, kila Inay Marita, nagpapasalamat ako dahil every step by step talaga nakasubaybay sila dahil gusto talaga nilang ma-push na makaalis kami noong seminar, lalo kay Ma'am Sunshine, talagang nagme-message din. Ma'am, sabi niya, kailangan pagbalik niyo, best coach kayo at best rider. Sabi niya, ganun eh. Yun lang. Kita-kita tayo soon, lalo na sa mga atleta natin. Umpisa natin ulit. Mas maipiprepare natin sila ng mas maganda for the future races natin. Sana meron pa tayong mas ma-develop at saka may makita tayong bagong mga bata ngayon na maipiprepare natin for the next national event natin at saka international event natin na maipaparepresent natin as Philippines.
1: Yes, yes naman. And thank you UCI, ang ganda na ng programa nila and Asian Cycling. Halos libre pala ito, no, Coach Mac?
0: Wala po, wala talaga kami yung ginastos dito. Yun lang talaga. Hindi ka rin makakagastos pagdating doon dahil syempre lecture talaga yung pinunta natin doon. Kaya wala, hindi talaga ako nakapasyal-pasyal. Yun talaga yung ano namin. Salamat ako sa buong grupo ng WCC, lalo na kila Sir Edward Park. Yan, syempre yun.
1: Coach Hill, ano? Chester ba? Chester Hill?
0: Chester Hill.
1: Yes.
0: Yan, isa sa pinaka-stricto at syempre, syempre magaling, magturo talaga. Andun yung sinabi niya nila coach dito na before ako umalis eh, nambabagsak yun. Sabi niya gano'n, yun yung isa sa nakakatakot ko doon na hindi ako makapasa. Pero yun naman, before matapos yung ano, meron niya akong part ng exam na hindi ko nasagutan eh. Pero sabi niya, that's enough. You did so many, sabi niya gano'n. Madami na daw ako nagawa doon sa exam, sabi niya gano'n. Pero hindi ko natapos actually yung buong paper dahil may mga part doon na nasagot ko yung taas pero meron pang kulang. Pero sabi niya, that's enough. Sabi niya ganun. Okay na daw yun. Pero yun, hindi ko nga ni-expect na magbe-best coach pa. At saka syempre, nakakatuwa talaga. Pero yung medyo may lungkot dahil doon niya sa mga kapwa ko coaching na hindi nakapasa, medyo naano rin ako, nalungkot din ako doon nung nalaman ko na meron dalawa na hindi nakapasa sa amin. So, dalawa lang kami nung taga Kyrgyzstan ang nakakuha ng ano ng certificate talaga na nakapasa kami as level 2 coaching.
1: Yes, anyway, so congratulations, so proud of you, Coach Mac. Kahit na muli kang umalis, naiwan mo na naman sina Grace and the family. Uy, by the way, happy birthday kay Paris. Oo, the other day, pakita nga natin yung picture na, yan na po yung family ni Mark. Kita nyo naman, halos magkakasintangkad na kayo, Mark. Ah. Si Alex, yung inaanak ko, kasintangkad mo na.
0: Officially teenager na siya.
1: Si Paris, oo, kasi 15. Ano na ba? 15, 14?
0: 13.
1: 13, sorry. 13 years old. Sorry, Paris. So, 13 years old. Happy, happy birthday. Okay,
0: thank you
1: at
0: po.
1: Si Maring Grace. Okay, Galedo. So, salamat. You're okay before ka umalis? Nagkaroon ka pa ng minor injury ba? Or accidente? But are you okay?
0: Okay naman ah. Pero nagkaroon kami ng exercise nung time na after 3 days. Medyo ininda ko yung injury ko after 3 days kasi nagkaroon ng mobility exercise, medyo more on stretching. Hindi ko naman siya ininda nung una, pero pagdating nung gabi, yun. Naramdaman ko medyo parang naunat.
1: So okay na ngayon,
0: Okay
1: no?
0: na, okay. 100% okay na po.
1: Okay. Doon ba walang therapy? Kasi syempre kapag merong ganyang problem, meron ka agad therapy.
0: Meron naman po, talagang on-hand talaga sila pag mayroong mga problema tulad nung isang rider ng Mongolia. After nung semplang niya, medyo maininda siya sa sikmura niya. Talagang lahat ginagawa nila, talagang kung kailangan mas pinakamabilis nilang is dinadala talaga agad nila sa clinic at saka sa ospital. Hindi sila yung nag-first aid lang na bigay ng any medicine tablets o hindi sila ganun. Talagang ospital talaga dinadala agad nila dahil buong support ng Korean Cycling Federation talaga lahat kailangan ko ano yung dapat gawin yun ang gagawin hindi sila yung pa-first aid lang after ng first aid today mamaya dadaling ka sa ospital for talaga check up talaga
1: Kamusta si Kim? Kim Doremdes, siya yung nag-crush sa atin, di ba, during the last stage?
0: Nung si Kim, after nung crash niya, binigyan ng first aid nung afternoon nung natapos yung race. And then after lunch, dinala din siya sa ospital for medyo talaga, i-check kung merong bale o head injury dahil tumama din yung ulo niya. Happy naman kasi talagang wala. Walang problema yung bata. After 2 days, nung before kami umalis, okay na siya. Parang wala na, parang may gasgas na lang dahil flexible na siya uli. Wala nang iniinda sa paglakad, sa pagkain, sa pagbilihis. Okay na yung bat.
1: Thank God that okay at napakaayos ang naging training. Maraming salamat muli sa kwentuhan na ito, Coach Mac. Magkita-kita
0: Thank
1: uli
0: you
1: tayo
0: so
1: sa mga
0: much din po.
1: karera. Congratulations once again and until next
0: Thank you
1: time,
0: po.
1: all the best. Okay, salamat.
0: Thank you
1: Okay.
0: so much.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
6: Philippine Standard Time, it's 9:11 a.m. Good morning, and here is the news. More than 4.4 million households have received their 2,000 peso cash aid last month. This under the government's expanded United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or UPLIFT program. According to Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao, over 2.8 million four-piece beneficiaries household have received their cash assistance last week via existing cash cards. She said more than 214,000 no households under the Walang Gutom program received their cash aid. Ms. Dumlao noted that over 417,000 near poor households received their cash assistance. The Social Welfare Assistant Secretary added that around 978,000 households whose monthly salary credit is 20,000 pesos and below have received their July UPLIFT cash aid. In news overseas, Iran says it is negotiating with Oman to reach the understanding over a temporary route through the Strait of Hormuz to allow commercial shipping to resume. The statement came after U.S. President Donald Trump said new talks on ending the war in Iran would begin and that he had called off massive strikes on the country for this purpose. Mr. Trump did not specify who would take part in these talks. Iran, however, said that is not negotiating with the U.S. and has no plans to do so. President Trump later wrote on his Truth Social platform that Iran's leadership was unbelievably delicious. Speaking to newsmen at the White House, he insisted that talks are in fact taking place. In sports news, Rubelin Amit and Cheska Sandeno resurrected from the loser side to reach the last 16 of the Banca del Fucino WPA Women's World 10-Ball Championship in Rome, Italy. The two-time champion Amit defeated Argentina's Soledad Ayala in straight sets 4-1, 4-2 to secure her place in the knockout stage. Reigning champion Centeno swept her last two matches in the loser's bracket over Indonesian Silviana Liu 4-0 and 4-2 and German Fia Feller 4-2 and 4-1. In today's action, Amit will play against Yuki Hiraguchi of Japan while Centeno will face American Savannah Easton. Other big names in the last 16 are Jasmine Ocean, Christina Tikach, Chen Xinming, Chia Yu Chu, and Chia Hua Chen. Meanwhile, Amit and Centeno will aim to repeat their preliminary win against Japanese duo of Yuki Hiraguchi and Chihiro Kawahara for a place in the semifinals of the Fujifilm Women's Doubles Master Showdown. Philippine Standard Time, it's 9:13 in the morning. Manatili na tutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Bila po si Wito Palace, aris ang magandang umaga sa inyong lahat.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
8: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
7: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
9: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
7: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
10: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
7: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
9: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: mga newsmaker sa mundo ng sports.
12: Interview
11: sa mga trending na atleta.
12: Info
11: sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
12: Headline Sports.
11: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
12: Headline Sports.
11: Dito sa Sports Radio 918.

0: Philippine Standard Time, it's 9:18 na po na umaga at muli po tayo nagbabalik dito sa Headline Sports Sports Radio 918 AM. Ako po si Timothy Tapales, ang inyong mga kasama for today from 9 in the morning hanggang ikasampu ng umaga. Siyempre, sa araw na ito, pag-uusapan natin ang mga iba't ibang mga balita sa kaganapan sa sports. Bumabandera po ang pagkapanalo ng ating Filipina tennis and sensation na si Alex Ayala against Jessica Pegula sa kanilang finals matchup sa Mubadala DC Open sa United States of America. This is a hard court match between Alex Ayala and Jessica Pegula. This is the second time kasi as far as I can remember, the previous time they faced each other was nung Miami Open in 2025 wherein Ayala suffered a loss against Pegula. But now, tables have turned as Ayala won this match and eventually, elevated her rankings, WTA, with a new career high, number 20. Yan, you heard it right. Alex Ayala is now in the number 20 spot dito sa WTA live rankings at naungusan niya ang karamihan sa mga players dito, sila Kalinskaya, si Chwalinska, sila Mertens, sila Marison Keys, Buskova, Kretchikova, Anastasia Potapova, si Navarro, si Lian, sila usapin ko sila Fernandez. She surpassed everyone here at ang kalamangan ni Ayala kay Kalinskaya na number 20 number 21 ay nasa 182 points, so medyo malayo-layo yun pero the thing is dito si Kalinskaya ayun namang si Alex ng 182 points pero lahat sila po ay kasama sa National Bank Open sa Toronto, Canada, kung saan most of the yung mga karamihan sa nandito sa live rankings nasa rankings ay naka-in sa round of 64. So nandito si Sabalenka, si Rybakina, Pegula, Kopugov, Mira Andreeva, nandito rin si Noskova, Iga Swiatek, si Svitolina, Amanda Nisimova, Marta Kostyuk, si Belinda Bencic, Naomi Osaka, si Iva Jovic, si Diana Schneider, si Sorana Sirsteya, Ekaterina Alexandrova, and our very own Alex Ayala, number 20. So, tignan natin yung National Bank Open. Dito. Tennis. Ayan. I think it's the name. It's, National Bank Open Tennis. Ayan. So, tignan natin itong draw. Itong kababaihan. Itong Canadian Open rather. Ayan. So, tingitingnan natin yung draw. Kasi, si Alex po ay nanalo kay... Balikan natin na. Let's have a quick recap dito sa naging panalo ni Alex Ayala. It was a 4-6-6-4 6-love victory. Grabe, hindi na pina-score ni Alex si Jessica Pegula sa last set dito. Talagang it was her complete dominance shown dito sa naging laban nila. Kung titignan natin dito si Alex, sa first set, tingnan natin yung first... One point by point dito per set. Sa first set, unang nakascore was Alex Ayala. Then nakascore si Pegula, then Alex Ayala. Then eventually, Pegula scored 2 straight kaya nag-lead siya ng 3-2. And then Alex scored 2 straight dito, 4-3. But Pegula gained the momentum ending the set 6-4. And after that, tumungo sila second set. At dito, nanguna si Ayala. One set lead. Tapos, I think this is the time na suspend na yung match nila. Dahil nga, katulad dito sa Pilipinas, uulan po sa Washington, D.C. At after second game, it was 2-2. Then, Alex Ayala, it was a back and forth match. Nag 1-1, nag 2-2, nag 3-3, and nag 4-4. But after nung 4-4 nila, it was Alex Ayala's service. So, she dominated the service. Talagang straight yun. Love 15, love 30, love 14. Eventually, she took the game lead dito, 5-4. And then, dun sa last game dito sa second set, Love 15 in favor of Alex, nakahabol si Pegula 15-15. Then nag 30-15 in favor of Pegula, nakahabol si Alex 30-30. And then 40 6:30, leading Alex Ayala, break point and set point. And eventually, she finished that set. And dun sa, ano, sa set 3, talagang ito sa complete dominance by Alex Ayala. Six straight games ang pinasok ni Alex dito. Especially dun sa, ano, dun sa last game ng third set, ah. Love 15, love 13, love 40. Tapos nakascore si Pegula doon na isa. And then afternoon, it was Alex Ayala na out yung tira ni Pegula, and eventually she won this match between them ni Jessica Pegula. And yun, ganda yung naging sportsmanship nila. The both Jessie and si Alex, they you know, praised each other with how they played. Talagang maganda makita yung ganun yung mga ano natin, yung maganda yung mga atleta natin na like kahit natalo, talagang sport and nanalo, talagang appreciate dun sa naging finals rival. And hopefully, syempre, ganun yung makita na sa mga ibang mga competitions. Pero, still, Alex Ayala winning this, and we're happy na nakapasok na siya dun sa winning column ng 500 sa WTA 500 tour level. And it is the first time na nakapanalo si Alex dito sa laban nito. And kung pwede, patanggal natin yung photo dyan sa ano. Ayan, yung sa, para hindi nakababad yan. So, yan si Alex winning the match between, ayan, her and Jessica Pegula. Salamat sa ating, ano, sa ating wirecaster. Ayan, so, tingnan natin ito yung, titingnan natin yung, kumbaga yung draw dito sa National Bank Open. Ayan, Canadian Open. Ayan. Tennis. It is a this is a 1000 level tournament sa competition. Sa WTA at ATP both 1000 tournament ito. So tingnan natin dito sa men's and women's singles dito. Ayan, tingnan natin yung draw dito. Ayan. Hanap natin yung kung saan yung ano yung Canadian Masters dito. Ayan. So sa men's draw dito. And so titingnan natin yung women's draw, rather. Ayan. Kasi pasok po si Alex Ayala dito sa ano, round, I think it is round of 64 na yung kay Alex Ayala. Tingnan natin yung ano, schedule dito. Tomorrow, ayan, medyo marami-raming mga, ano, marami-raming mga players. So 132, ano tayo, 132 round. So, Alex Ayala will face round of 64 si Alicia Parks. Ayan, 2026 National Bank Open. Ayan, so tingnan natin yung women's singles kung saan Alex Ayala is number 25 dito sa seeds nito. They received a bye, which means, so, nasa, tingnan natin kung nasa section si Alex dito. Alex Ayala is nasa section 5, bottom half. Ayan. So, kung sino man nanalo dun sa labanan ni Tatiana Maria at ni Katie McNally, kakarapin si Linda Noskova. And Linda Noskova, I think she won recent. Si Linda yung nanalo ng ano eh, ng Grand Slam, di ba? Nung nakaraan sa Wimbledon. Oo, siya yung nanalo nitong Wimbledon. Wimbledon champion, 2026 Wimbledon champion, Linda Noskova. Ayan, so siya po yung possible na makakaharap ni Alex sa third round if she, you know, after, if, you know, after the match with Alicia Parks. Siyempre, pag nanalo si Alex, she will advance to the third round and possibly makakalaban niya ang sixth seed na si Linda Noskova, isang Czech Republic, Czech player dito. Kung sino makakalaban ni Linda Noskova, wala pa po tayong kasagutan doon dahil it's either Tatiana Maria, qualifier from Germany, and Katie McNally from the United States. So, ayun po yung makalaban ni Linda Noskova. And eventually, syempre, Alex Ayala, if she advances to third round. Hopefully, yeah, we're looking forward na she'll advance it. Kasi syempre, although Alicia Parks, nakarap niya na, nanalo siya ng one time dito kay kontra kay Alex. Kasi yun lang naging, ano nila, naging harapan nila sa Australian Open nung January. Din po nanalo si Alicia Parks sa round of 128. But still, Alex Ayala is on tear right now. Talagang grabe mga tinatalo niya. Tinalo niya si Chen Qinwen, Olympic champion yun. Tinalo niya ang defending champion dun sa Mubadala, si Leila Fernandez. Tapos tinalo niya si, sino ba tinalo niya ni Alex Ayala? Si, yeah, tingnan natin yung mga tinalo ni Alex Ayala. Tinalo niya si, Elinas Vitolina, isa ring napakalakas sa playground niya. And then former world number one, yun ang Naomi Osaka, tinalo rin niya. And then syempre si ano, si Jessica Pegula, na I think Jessica Pegula is world number 3, kaya talagang napakataas ng ranking si Pegula. Yeah, she's world number 3 and talagang napakaganda ng round ni Alex dun sa Mubadala Open, and hopefully she, you know, she will continue the momentum and carry this until sa US Open na talagang napaka-importante, dahil that is the last Grand Slam of this year, the US Open Tennis Championships na gaganapin sa ano, sa New York and sa USA. So we're hoping, we're praying na sana Alex Ayala will have a good dito, good competition dito, good tournament to play dito sa ano, sa National Bank Open, National Bank Canadian National 2026 National Bank Open Women's Singles, and we're sure naman na ano, na she'll ano, she'll perform well dito, and malakas yung mga kalaban niya. Nasabi ni Engineer Jemmert, nasa rondo ang doubters. Ayan. Ewan ko, di ko rin alam. Wala, nawala bigla, naglaho bigla. Hindi ko rin makita sa ex kanina. Nahanap ko yung mga bashers ni Alex. Eh. Pero ano yan, gusto ko lang sabihin na yung panalo ni Alex, it's within her rapidly evolving talent. Ayan. Talagang napakaganda nung pinapakita ni Alex. Ayan. Buti pa raw si Alex nagka-trophy. Hindi ko na sabihin yung sinabi mo na ibang ano, kasi baka mabash tayo dito, pero ayun, pero we're really proud for Alex Ayala winning her maiden WTA 500 title dito sa WTA Tour. And talagang masaya tayo kasi ito, matagal nating inaasam to na she had a breakthrough. Una, nagkaroon siya ng panalo sa Guadalajara. And then, syempre, that is on 125. 215, medyo mailap. Then, we're happy na it's 500. Dahil, from 125 to 500, tama o. From 500 tournament is like, diba, Grand Slam. WTA yung 1,000 tournament. ATP or WTA 1,000. Then, parang it's a third behind itong 500. So, masaya tayo na in this high-level competition ay nanaig ang ating kababayan na si Alex Ayala. And shout-out pala sa mga ano, sa mga tao dyan. Huwag nyo nang haluan ng politika to yung kay Alex Ayala. Kasi yung suot po ni Alex Ayala ay sponsored, sabihin ko na yung brand, ng Nike. So walang sinusuportahan yan si Alex. So yung mga kung ano yun yung pinapakalat na fake news at nag-iilusyon na may sinusuportahan daw na politiko si Alex, ay wala pong sinusuportahan. Ayan. Kasi yung damit po yan ay per mga brands po, like for example Nike, Adidas, ayan, yung mga brands na ganyan. And sinasabi ko na para clarification, kasi ang nagiging rampant yung fake news sa social media, ang daming kumakalat na sinusuportahan daw ni Alex yung ganitong politiko. But no, hindi po. Ayan, kasi hindi dapat natin although syempre everything is political, pero dapat hindi natin hinahaluan ng ganun, kasi I think it is not right, in right position to put something like that. We have our constitutional right of freedom of information, pero it is not right to propagate or to spread misinformation or disinformation. Ayan. So yung damit po na yun, ayun po ay talagang sponsored ng brand na ini-sponsor ni Alex, na Nike. Talagang ganun po yung kulay yun. Kahit pumunta pa kayo sa ano, sa mga Nike stores dito sa Manila, maraming mga tennis apparel, ganun po yung kulay. Kahit sa ang bansa. Ayan. Ayan, darker or lighter shade. Yun po yung kulay nun. Even before pa, ganun po yung kulay. Doon nga sa Adidas nga, orange nga yung ano nila, yung kulay nila. So there's no political influence, there's no political ano dito sa sinusuot na damit. So that is a clarification, kasi maraming nagpapakalat na balita na kesyo nagsuot na ganito, sinusuportahan daw si ganyan. No, hindi po ganun yun. Talagang it is purely sports and purely sponsorship ng mga major brands na sumusuporta sa ating pambansang tennis player na kababayan, na si Alex Ayala, yan, na talagang nanalo ngayon dito sa ano, sa tanga sa Mubadala Open sa DC. Hindi ako hater, sinasabi ko lang yung totoo, pre. Yan. Kasi ang dami kasing nakikita eh. And it's ano, it's kind of annoying na kasi parang alam mo yun, imbis na masaya tayo na haluan ng politika, kumbaga, yung issue na ito. Yan. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:34 ng umaga. Magbabalik po ang Headline Sports makalipas ang ilang paalala. Papalamig muna tayo kasi uminit bigla yung temperature dito kasi binatay natin yung aircon kasi medyo malamig kanina. Anyway, magbabalik po ang Headline Sports makalipas ang ilang paalala.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Sports Radio 918 AM.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: Mga newsmaker sa mundo ng sports.
13: Interview
12: sa mga trending na atleta.
13: Info
12: sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
13: Headline Sports.
12: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
13: Headline Sports.
12: Dito sa Sports Radio 918.
0: Philippine Standard Time, it's 9:36 na po ng umaga at muli po tayo nagbabalik sa Headline Sports sa Sports Radio 918 AM at tumungo naman tayo sa usapang football. Yan, binabanggit ni Jay Mark kanina to, football naman. Dahil po mamaya makaharap na po ng Philippine Men's National Football Team ang Thailand sa pagpapatuloy ng 2026 ASEAN Hyundai Cup na gaganapin po later sa Oy, wala ko sinasabi. Gaganapin po later sa New Clark City Stadium sa Tarlac. Ayan po. Medyo malayo-layo po. Hopefully, maging maayos po. Saka pa sa Tarlac to. Medyo malayo-layo po. And hopefully, maging maayos po yung pagbiyahe ninyo at pagpunta ninyo later doon sa pagnood at sa mga fellow media natin pag-cover. Ayan. Kasama na si Aaron Bayato na pupunta doon at tutungot para panoorin at ang Philippine Men's National Football Team. At actually, last Saturday, lumaban po ang Philippine Men's National Football Team against Laos kasi they are included sa Group B nitong 2026 ASEAN Championships. Ayan. So, Philippines won over Laos dito with a 4-1 victory dito. Actually, napaganda na naging laban ito dahil nung unang 7 minuto pa lamang si Damoth ay pangalan niya Damoth, D-A-M-A-O-T-H-L. Siya, he found an opening sa may bandang upper right ng box and then he took a beautiful strike doon and ayaw daw niya ng tropa niya, madam. Hindi, pangalan niya yun, pre. Hindi, ayun. Pero yun yung, he made a beautiful strike. And hindi nahawakan ng, talagang medyo lumampas ng maayos dun sa kamay ni camera. Kaya eventually it flew inside dun. Sayang nga kasi nahawakan ni medyo dumulas lang kasi medyo malakas talaga yung tira nung ni Damot. Talagang nakalampas dun. And after nun, ang daming mga nangyari dun sa ano, I think there was an offside pa na goal. Di ko lang maalala kung sino yung nakapag-offside na goal nung first half. Tapos, extended pa yon by 5 minutes. So, 45 plus 5. Nag 50 minutes yon. And then, halftime. When halftime came, it was Lucero opening the scoring blitz for the Philippines in the 47th minute. Nakatira si Lucero. Doon din sa ano, medyo malaylay din yun. Na-opening din dun sa upper right ng box dun. At pumasok. Then, Viangkay, it was an own goal. Although, it was a Filipino who tumira dun. Pero, dumaplis sa paa ni Viangkay. Supposedly, dapat ibablock niyan. Pero, dumaplis and hindi kinaya yung trajectory ng bola. Kaya, pumasok pa rin sa goal. And then, dun naman, sa 68th minute naman, sunod-sunod to eh. 47, 52 shoutout sa ating kaibigan na si Papa Q, si Quincy. Ayan, dumaan, kumaway. Anyway, si Gayoso naman, in the 68th minute, na-foul siya. And binigyan siya ng penalty. Alam niyo dito sa naging larong na to, naka-red card tong Lau. Tapos may mga ilang mga yellow card din na binigay. And then si Sato naman, naka-score sa 88th minute dito. Capping off the win for the Philippines against Lao. Akala namin doon, nanonood kami sa isang sikat na restaurant sa may Kapasigan, sa isang premier mall doon. Ayan, meron kasi mga large screens doon eh. Anyway, doon kami nanonood. Yeah, talagang maganda yung panonood namin. Akala namin, it was Lao who will ano. Di ako nag-promote. Sinabi ko lang kasi doon kami nanonood. Ayan. Anyway, yung akala namin, sunod-sunod na yung, kasi medyo maganda yung simula nung Lau. Talagang the momentum was them. Pero it was theirs. Pero yun nga, Philippines, syempre with the guidance of Coach Carlos Cuadrat, talagang nagbago yung, kumbaga, yung kanilang, yung kanilang laro. And eventually, yun nga, they won this. And on around 9 PM later, Philippine time, ang makaharap naman po ng Philippines ay ang Thailand. Grabe, itong Thailand. Titingnan natin standings, they haven't lost yet. Wala pa silang draw dito. And if Thailand wins this, ay most likely bye-bye na for the Philippines. Kasi syempre, hindi pala bye-bye, pero apparently kasi dito pag nag 1-2 na yung Philippines, ang medyo magiging delikado tayo dito kasi kailangan matalo yung Malaysia at saka yung Myanmar sa kanilang mga next matches. Pero maghaharap ay Myanmar at Lao, this Myanmar, Thailand, and then Malaysia and Philippines. So yun po yung mga maghaharap. So kailangan kung ano, if ever, yung natin, yung best natin, may sinasabing projection, prediction si Gemart, 3-0 win daw by Thailand din. Siyempre tayo, pumapanig tayo sa ating mga kabayan na Philippine Men's National Football Team na hopefully they win this. Sabihin natin kahit 1-0, 2-0, kahit hindi large margin kasi we're tied with goal dito sa goal, tagan yung sa mga nag-score na goal dito. We're tied with Myanmar with 5. And tingnan natin kung ano yung, kasi yung sa, we're tied with Myanmar with 5 dito. And if we ever, if we win dito, aanga tayo syempre, mag-2-1 tayo dito and mag-tie tayo sa Malaysia. And syempre, it will be a triple tie with Thailand, Malaysia, and Philippines. And yun, dapat manalo ang Pilipinas sa next game para mag-advance sila sa knockout stage. Pero kung hindi man sila manalo mamaya kontra Thailand, ang magiging scenario dito, kailangan matalo ng Myanmar at Malaysia sa next games nila, parang Philippines will go second place dito with Thailand. So, yun po yung scenario dito. Kaya, we're hoping na Philippines will win against Thailand. Although, Thailand is really a should we, it is really a strong team sa ano sa football. Thailand is really a strong team sa football. Eh, we're hoping that syempre that it will favor in our side na manalo tayo, na yung momentum will favor on our side dahil na nasa ano tayo, nasa home court tayo, may mga supporters tayo, and talagang we're hoping na ganun yung mangyari para makaabante tayo sa knockout stage. And kasi maganda na makaabante tayo dito dahil nga talagang parang mas pinagyayabong natin ngayon yung football after nung World Cup. Syempre yung momentum kumbaga na dala ng World Cup maidala dito sa ating men's national football team para, di ba, mas lumawak ba, mas mag-improve pa yung kalagayan ng Philippine football, para syempre maraming na-enjoy, maraming na-inspire, maraming na-iinganyo kumbaga. And hopefully on that note manalo itong Philippine men's national football team against Thailand in their match later at 9 p.m. nagaganapin sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:44 na umaga. So, pagbalik natin, pag-usapan naman natin yung mga ibang mga resulta from volleyball. And then, syempre, sa basketball na ginaganap, syempre, sa ating Pro League na PBA. And syempre, other updates later sa mga nangyayari sa NBA. We'll be right back after some few reminders.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
14: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
14: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM, and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
15: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

0: State War. So far, wala pa masyado mga rego doon dito sa NBA. Career to Boston, mga ano lang yun, mga mock-up trades lang yun, pre. Wala pa. Most likely, titingnan natin kung ano. Kasi itong Golden State, mukhang okay na sa lineup nila eh. Na meron kung ano meron sila eh. Pero dapat hindi ganun. Dapat you continue to elevate your squad, di ba? Kumbaga, para naman doon sa mga superstars nila. Pero yun na. Sana makapag-sign pa sila ng ano ng isang player na maaring maka help us nila for another title run kasi syempre Curry hasn't retired yet and he's not getting any younger, so maganda na mayroong tutulong dito sa ano nat sa superstar nila sa Golden State. Anyway, yan lamang po ang headline sports for today. Syempre para sa mga pinakabagong balita sa larangan ng sports, umantabay po kayo dito sa umtabay po kayo dito sa tagdan sa DCSR Sports Radio. Tsaka meron tayong ano bagong Facebook page na ano na gagamitin ah dito ah, ang Sports Radio live stream. Doon po kami magano, doon po kami magpo-posting and other sharing stuff dito sa DCSR. So DCSR Sports Radio live stream po yung Facebook page dahil po na take down po ng Meta ang aming page again. Unfortunately, na take down po again ng Meta ang aming Facebook page for we don't know some reason doon. So after ma-remove ng video kahapon ng headline sports. At syempre, yan na po ang ating programa for today. Samahan niyo po ako sa araw ng bukas sa Spikers at then sa araw ng Huwebes. Sa Kiddy Sports, it's a sports news roundup. Muli ako po si Mita Palace at isang happy Tuesday sa inyong lahat. Salamat po sa mga nakasama sa Master Control, kila Tita Nida, kay Gemard, sa ating intern na si Ivy, sa niti ng ating EP na si Mika Go, and shoutout sa ating kasama sa Master Control din na si Ma'am Easter, yan for the daily log. And po, overtime na tayo, Philippine Standard Time, it's 10 in the morning. Magbabalik po ako for the next, syempre tomorrow and sa Thursday sa aking mga programa. Happy Tuesday sa inyong lahat.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Headlines.
0: Philippine Standard Time, it's 10:02 a.m. Good morning and here is the news. Education Chief Sani Angara says the country is facing an emergency amid the increase in violence in schools following the shooting incident in Tacloban and stabbing in Las Piñas City. In an interview, Mr. Angara said the Education Department must address the deeper, more complex problems. He noted that there are issues on family and social media and issues in handling the school community. The Education Chief added that school authorities should also look for red flags or risk factors to prevent violence in schools. In news overseas, a drone has hit a busy beach in southern Russia, killing 7 people, including 3 children. The governor of the Krasnodar region, Vyacheslav Kondratyuk, Kiev said 40 others were injured with 17 people hospitalized. He accused Ukraine of a deliberate strike on civilians. Ukraine has not commented on the incident. Both sides deny targeting civilians deliberately. It is unclear what the drone was targeting. Some Ukrainian Telegram channels have claimed that the drone crashed onto the beach as a result of electronic wire which jammed the drone's signal.

0: In sports news, Alexandra Ayala became the first Filipino to win a WTA singles title as she beat top seed Jessica Pegula in a delayed Washington Open final. Rain and lightning meant the start of the was pushed back on Sunday before world number 3 Pegula took the first set 6-4. Ayala was leading 2-1 in the second set when further bad weather meant play was halted and then cancelled for the rest of the day. After the play resumed on Monday, Pegula won 3 more games as Ayala wrapped up a 4-6, 6-4, 6-love victory. Philippines Standard Time, it's 10:04 ng umaga. Manatiling natutok sa Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa laraan ng sports. Muli ako si Mita Palace. Aris ang magandang umaga sa inyong lahat.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports. Dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go.

0: magandang araw sa inyong lahat. At syempre, Esports Explorer naman muli dito sa Sports Radio 918. At syempre, ngayon 10 to 11am, no? Samahan niyo po kami dito sa ating programa nga, sa mga updates at mga results nga dito lamang sa larangan ng esports. So kasama niyo po ako yung host Mika Go at syempre no, patuloy pa rin yung mga pangyayari nga dito sa Esports Explorer, lahat ng mga may init na balita, lahat na mga meron tayong magagandang results, meron din tayong mga hindi naman din kagandahan, pero syempre may isusunod pa naman natin diyan. So, yun nga is paalala lang dahil yung ano nga natin, no, yung FB page is na takedown nga nung yesterday. Tapos, syempre ngayon naka-livestream kami dito sa SR918 livestream. Diyan nyo may kita rin ang mga live ng ating mga kasamahan din dito sa sports media. At syempre, no, mapanood nyo rin itong ating programa doon sa FB page na yun. At syempre no, simulan na nga natin lahat ng ating may init na balita sa araw na ito sa esports. Unahin na nga natin no, yung kakatapos lamang kasi marami natapos na nga na itong sa International Tournament na Esports World Cup 2026. So, yung kakatapos lamang ng mga games, ibibigay na natin yung mga naging result. At syempre dito naman sa Mobile Legends, nung natapos nga siya, no? Nung weekend. So, August 1 natapos itong MLBB Mid-Season Cup or MSC 2026 na syempre nasa Paris, France pa rin kasi dito nga yung Esports World Cup natin. At yun nga, sa MLBB Mid-Season Cup 2026, yung natira natin nga last time no, na Philippine squad nga dito, yung Team Falcons PH, before nga no, is na-eliminate na nauna yung ating defending champion sa Team Liquid PH. Itong Team Falcons, nakausad naman sila dito sa playoffs. Pero nga, di ba, pagdating nga nung sa semifinals, dun lang talaga sila na short. Kasi nung tinalo sila nung Yangon Galacticos ng Myanmar, yung Myanmar or yung Yangon Galacticos ang nag-advance dun sa grand final. So, this is the first time nga no, na ang Philippines nga ay wala sa grand final. So ito yung first ever, ito pa yung naging history na kasi usually, 'di ba, sa mga grand finals is talagang nakakatapak diyan ang Pilipinas. But right now dito sa EWC, sa MSC, ayun, nalaglag nga itong ating Philippine team sa third place match. Kaya ang expect nga daw, di ba, is ang grand final sana ay Onyx Indonesia at Team Falcons PH. Oh, tapos, yun nga, sila parehas yung nalaglag papunta sa third place match. Kaya sila ang naglaban pa dito sa last match nila for this MSC 2026. So, yung two teams nga na sa grand finals, mamaya, babanggitin natin yan dyan kasi Team Spirit at Yangon Galacticos yung naging grand finalist natin for MSC 2026. But for this third place match nga, no, dahil dito, lumaban ang ating Philippine team versus nga sa Onyx Indonesia. Nakasama nga dyan yung ating dalawang Filipino players din na si Kelra at si Kyrie. So, nung nakalaban nga nila, no? Yan, no? Maganda yung naging... Maganda naman yung ano nila, batian naman nila dyan. Nagkaroon pa nga sila ng showdown. Sayaw-sayaw pa nga dyan, eh, no? Yung sila, si Kelra, tsaka si Flap. Bago magsimula yung kanilang laban. O, tumbling buff talaga. Nakita ko, tumbling muna siya dun sa pag-entrance niya. O, tapos, ito na pala yung sinasabi nila na na-buff talaga yung Onyx Indonesia. But yun nga, sa kanilang labanan nga, no, is ang Team Falcons PH, ayan, yung team natin, na napunta nga sa third place match ay nag settle ng fourth place dito sa MSC 2026 after nga matalo nga ng Indonesia netong Onic 0-3 sa battle for third. So, grabe na sweep ng Onic. Ano ba to? Seryoso ba yung laro nila? Tinatanong ko lang. Pero winalis nga ng Onic Indonesia itong Team Falcons PH. Well, kaya nagsettle lang sila sa fourth place dito sa MSC 2020. So, wala nga sa top 3. Tapos, ano rin yan? Parang first ever din na nangyari, no? Na nawala sa top 3 nga ang Pilipinas. So, yung top 3 nga na kasama na ay yung Onic Indonesia. So, dito na nag-end yung campaign nga ng Pilipinas sa MSC 2026 nung natalo nga sila, diba? So, fourth for the battle of third nga sila. And yung nangyari nga sa games nila for that time is simula game 1. Grabe, nung game 1 talaga, ano, behind na behind sila. Early pa lang dun sa unang game nila. So, ang nangyari is, nakakuha lang sila ng 1 kill dun sa, ano, no, sa game 1 nila. Pero, 20 ang nakuha ng Onic. So, parang nahuli sila ang ating Philippine squad nga dito. Papunta sa 21 defeat. As Onic nga, no, sila'y naka-close ng opener dito in just 11 minutes. Bilis. 11 minutes lang, tapos 21. Ano kayo, bakit, ano kayo nasa isip, no, nila nung time na yun, nung na, nakuha nung Onic yung game 1, diba? Tapos, kasi third place match, no, hindi pala grand finals, kaya, ano, parang, ano to, troll time, ganun. Pero, syempre, third place pa rin, tsaka may prize pa rin yun, at may club championship points pa rin sila na makuha dun. But, yun nga, for game 2, no, one-sided affair pa rin, no, yung Onic, nag-cruise to an 11-2 victory in only 10 minutes. Ayan. Tapos, inano pa nila lalo nung game 2. Yung kanilang victory dito, talagang dinaanan na lang sila. Dinaanan lang nila yung Team Falcons dito. Tapos, behind a commanding 10,000 gold lead. Grabe! 10,000 yung gold din nila, tapos natalo pa nila in 10 minutes yung Team Falcons PH. Grabe! Iba ata yung nangyari dahil nga sa tumbling buff ni Keldra. Tapos yung Keldra and Kyrie tandem. And yung last game nga nila, so, parang, ano yun, parang dito, parang may, ano pa, comeback. Parang gusto pa nila kumambak kasi talagang tinry nila sa game 3, no? Na matalo nga itong Onic. But, sa bandang dulo nga nung game, no? Talagang nalaglag pa talaga siya sa Onic dahil nakapitalize nitong Onic Indonesia ang 3-on-5 advantage during dito sa 18th minute na laban nila. So, kaya na-secure na ng Onic ang 16-7 win. So, try pa lumaban ng Team Falcons pero yun nga lang, hindi na kinaya at na-complete na ng Onic ang sweep for this third place match. So, kaya sila ay ang naging third place nito at ang Team Falcons ay nagsettle sa fourth place. So, ang Team Falcons PH ay nakauwi nga ng $150,000. So, it's about ano, 9.2 million pesos. And also, besides that, meron pa rin naman siya nakuhang 300 club championship points for Team Falcons. So, yun yung nakuha ng ating Team Falcons PH for being fourth place in this tournament. And, yan, congratulations pa rin. May nakuha pa rin naman sila dito sa EWC. Pero, hopefully, diba, sa next EWC, baka bumawi na sila dito. Tsaka, paparating na rin yung ano, MPL Season 18. More ano naman to ulit. More laban between the local teams naman tayo dito. Anyway, yun nga, since fourth place sila, ang third place nga natin ay ang Onic Indonesia with $250,000 nakuha nila and 500 club championship points. So, yun yung napanalunan ng ating third placer. Siyempre, ano din dyan, no? Yung ano, si Kedra at si Kyrie. Siyempre, nandyan pa rin naman ang Filipino players natin na, yun nga, is nakakuha ng kanilang third place trophy. And other than that nga, no, is yung ano natin, yung laban nga sa grand finals, no? So, sa grand finalists natin, which is ang Yangon Galacticos of Myanmar and Team Spirit, ito EECA region. So, sila naglaban. Kilala nyo naman kung sino si sa Team Spirit, nandiyan si Kid Bomba. Grabe. So, itong Team Spirit is at versus Yangon Galacticos, napaka ano, close ng labanan nila. Talagang ayaw magpatalo ng bawat teams dito. Oo, 7 games pa naman ginawa nila. Pero syempre, ang nanaig dyan ay walang iba kundi ang Team Spirit. 4-3 dito sa kanilang laban sa Grand Finals ng MSC 2026. So, ang Team Spirit, sila ay ang gumawa ng history by becoming the first team from outside Southeast Asia na manalo dito sa manalo ng international MLBB title after nga nila matalo tong Yangon Galacticos dito sa EWC sa Paris, France. So itong Team Spirit, so ang nire-represent nila syempre yung Eastern Europe and Central Asia region or EECA region. So talagang in-end nila yung dominance ng Southeast Asia dito sa MSC. Kasi yung mga teams natin, di ba, tulad ng sa Thailand, so syempre sa Pilipinas, Indonesia, Malaysia, na bawat isa sila meron sila panalunan every edition na since yung tournament na to ay nagsimula noong 2017. So, ito ang sila ang talagang nag-break ng Southeast Asia dominance at makapasok ang EECA region dominance dito sa first ano nila MSC title. And syempre, ang ganda nung laban nga since 7 games, no? Yung unang 2 games, nagsalit sila ng wins. Tapos, after that, nag-lead ang Team Spirit. So, 3-1 lead sila. Dahil nakuha nila yung next 2 games after makuha ng Yangon yung game 2. And then, after nun is pinantayan ng Yangon Galacticos ang Team Spirit dito. Kaya nakuha nila yung next 2 games. So, nag 3-3 pa sila. But, until the end, ang Team Spirit pa rin ang nanalo in 16 minutes with the win. So, congratulations sa Team Spirit na sila ang nakuha ng MSC 2026 title. So, besides sa title, is nakuha din nila ang $1 million. Grabe! Diba? From 3 million na prize pool, yung 1 million doon, yung grand prize. Grabe, iba talaga. Ang oo, sarap ng 1 million, no? Sana all may 1 million. Yun talaga. Tapos, syempre, besides sa 1 million, may 1,000 club championship points din ang kanilang club na Team Spirit. So, kaya talaga napakalaking win din to sa Team Spirit na makuha itong club championship dahil may ranking din, no? Sila sa club ranking points din for the teams. And, syempre, ang MVP natin, Sony Finals MVP ay walang iba. Si Matthias Kid Bomba at si Lacos. Grabe. Kid Bomba, bira mo, ang huli ko nakita niyang si Kid Bomba is M5 pa nung naglaban sila dito sa Pilipinas. Tapos, syempre, grabe yan si Kid Bomba. Talagang determined na makuha ang titles. Oo, grabe talaga si Kid Bomba. Iba yan. Nabiro mo, nakuha niya na din sa wakas, ba? Diba? Yung title for MSC 2026. So, congratulations muli sa Team Spirit sa pagkapanalo nila dito sa Esports World Cup sa Paris, France. Paris. At yan yung paunang updates nga natin, no, for MLBB. And syempre, magbibigay muna tayo ng break. And sa pagbabalik, more updates naman muli dito sa Esports World Cup. So, don't go away.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
8: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
9: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
11: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
12: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya, isang kondisyon kung saan humihina ang memorya at pag-iisip habang tumatanda.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
11: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
13: Sports Radio 918 AM.

0: At muling nagbabalik ang eSports Explorer dito lamang sa Sports Radio 918. At syempre, next updates naman tayo, no? After this MLBB is dun naman tayo sa teams natin na naglaro nga dito sa Honor of Kings Tournament dito sa EWC 2026. So, Paris, France pa rin naman tayo. Hindi pa lang tayo aalis dyan. At dito nga sa Honor of Kings, no? Sa Honor of Kings World Cup 2026 na yun nga nagsimula nung July 30, no? Ay patuloy pa rin ongoing until August 8 yan. At syempre, yung teams natin dito, 3 teams actually. From the PKL season na last time na dinaluhan natin nga, no, is itong 3 teams natin na Boom Esports, which is the defending or the champion, I mean, rather PKL champion nitong season na to, and yung kanilang second placers or runners up na Titan Esports Club na formerly Team Flash PH, and then yung third placers na Blacklist International. So yan ang 3 teams na ang kasama dito ng ano sa KWC dito sa Honor of Kings, no. At yun nga sa latest results nga natin, no, is meron na kasi kahapon naglaro nga ang 2 teams. Ang 2 teams na Boom Esports at yung Titan Esports Club sa kanilang laban for ano, no, playoffs berth. But, syempre, unfortunately, yung ating PKL champion na Boom Esports ay nalaglag na dito sa kanilang group stage match. Kasi nga, na 2-0 sila ng Team Nemesis sa kanilang laban. So, good game, well played. So, sayang, hindi sila nakapasok dito sa playoffs netong Honor of Kings World Cup 2026. So itong team ni Mrs., no, is Indonesia. Ano to that, second placers from the IKL Spring 2026. Yun yung nakatalo sa Boom Esports, kaya nagpaalam na ang Boom Esports sa kanilang Honor of Kings World Cup na labanan, lalo na hindi sila yung nakapasok sa playoffs. So na 2-0 sila dito, no. Talagang hindi nila nakayanan yung yung team na to, itong Team Nemesis. Sa game 1 nakuha talaga ng Team Nemesis within 14 minutes, almost 15 minutes, and sa game 2 is almost 13 minutes na labanan. Sayang talaga yung ano nila, no. Sayang isa na lang, eh, no. Kasi nung ano nila bracket dito sa Group D, sa laban nila nung first match nila, Team Nemesis din yung nakasweep sa kanila sa upper bracket semifinals. So nalaglag sila from there to fight Deep Cross Gaming of China, and nanalo naman sila doon 2-1 para mag-advance sa lower bracket final. Pero nung nalaglag yung Team Nemesis sa GK Esports, kasi yung GK Esports ay qualified na, sila muli ang nakalaban at rematch yun sa kanilang labanan. Pero yun nga, Team Nemesis pa rin ang nakakwalify sa playoffs. Grabe, sayang to. Isa na lang kasi sila na sana ang qualify. Kaso lang, masyadong strong itong Team Nemesis dito sa kanilang labanan. So, good game for Boom Esports. May next Kings World Cup pa naman tayo dyan next year para mahasa pa natin yung nila, no, yung mga balak nilang strats and all, practice some more. Tapos yung PKL, may darating naman ulit dito na PKL, baka fall na yung ulit na susunod, the PKL fall this year. So yun. So good game for Boom Esports. May next ano pa naman tayo, tournaments dyan. So ang isa pang team, tong team na nung runners-up nung PKL ay walang iba kundi ang Titan Esports Club. So, ang Titan Esports Club, no, is nagpaalam na rin dito sa Kings World Cup. So, good game, well played na rin sila after sa matalo ng Aurora Gaming na sweep din sila. Na, or rather, ng Di pala Aurora Gaming yan. So, 2-1 pala, hindi pala sweep. Close game, actually, iba yun na nababasa ko dito. Ayan, close game sila actually dito sa labanan nila sa kanilang games. So, 2-1 ang nakuha nilang score. So, check ko natin yung nangyari. Eh, bakit? Ayun, influence rage rather yung nakatalo sila sa kanila. So, nung lower bracket semifinals pa lang yan. So, di sila napag-advance dito sa lower bracket final. So, sayang kasi nung upper bracket semis, yun yung nagsimula ang Group B matches nila versus Aurora Gaming. But Aurora Gaming ang nakapag-advance doon and nalaglag ang Titan Esports Club na 2-0 sila ng Aurora Gaming. And then nalaglag sila to lower bracket semifinals. But it was a close game dahil simula nung game 1 is nakuha ng Influence Rage within 12 minutes itong unang game. But mag-bounce back naman ang Titan Esports Club para makuha ang tie ng series na to. So, nag-even yung series pa nila. Within 13 minutes, nakuha nila tong game 2. But after that, very tumagal yung laro nila dito sa game 3, no? 21 minutes. So, it's possible nga na na lang to. Parang labanan na lang talaga for the ultimate battle, ganun. Tapos, within 21 minutes na yan, is nakuha pa ng influence rage yung panalo. So, kaya nalaglag na dito ang Titan Esports Club. Kaya, thank you to Titan Esports Club na yun nga, na for fighting nga this KWC 2026. Sayang, di sila nakapag-advance dun sa lower bracket final. Kasi ang nag-qualify nga sa playoffs ay sa upper bracket ay ROC Esports and for the lower bracket ay natalo naman ng Aurora Gaming and Influence Rage. Kaya sila ang Aurora Gaming ang nakapasok sa playoffs. So, good game pa rin sa Titan Esports Club. May ano pa sila, next yan. For the, syempre lalabanan mo nila yung mga PKL, PKL seasons. Kasi yun yung kailangan nilang makuha para makakuha ng spot dito sa KWC. So, congrats pa rin sa two teams na ito na lumaban until the end. And other than that, yung third placer natin na lang ang pag-asa natin dito, which is ang Blacklist International. So, ang Blacklist International, no, is nag-aantay pa ng kalaban nila for this Group A matches. Dahil nalaglag nga lang sila dito sa AGAL. Sa upper bracket final. China to eh. Defending champions to eh. Oh, gabi defending champion agad na kalaban nila. Sweep sila ng AGAL 2-0 sa upper bracket final. So, ang AGAL ang nag-advance sa playoffs. Tapos nalaglag ang Blacklist sa lower bracket final. So, ito na lang yung pag-asa nila na makapag-advance sa playoffs kung matalo nila yung team na makakalaban nila dito. Pero, yun nga, kasi ang ganda ng opening nila sa MIBR loss na 2-0 nila. But yun nga sa China, kasi rin to eh, laro ng China din to. So, ganun talaga sila kalakas pagdating sa Honor of Kings. And dito sa lower bracket final, ang makakalaban nila kung sino manalo between Team Vitality and MIBR loss. So, kung sino manalo nito, kasi ngayong araw lahat ng games gagawin yan. So, ang laban nitong Team Vitality at MIBR ay this 5 PM today. Later na yan. At kung sino manalo ay advance dito na makalaban nila ang ating Philippine team na Blacklist International. At 8 PM naman ang kanilang laban. So, sunod-sunod na games na yan at malalaman na lang natin mamaya sa pagtatapos nitong group stage kung sino ang makaka-advance sa playoffs. So, let's see, 'di ba? Let's see kung sila na ba ang magiging lone representative or minsan na hindi talaga papalarin ganun. Pero let's see, kaya good luck sa Blacklist International sa game sila for this KWC, hoping maka-advance sila for the playoffs para makita natin sila dito sa playoffs ng Honor of Kings Tournament of the EWC 2026. So, So yan, yan ang ating mga teams nga, no? So, yan pa rin ang ongoing for this EWC 2026. And other than that nga, no, is yung other results natin for this EWC. Kasi natapos na rin ang games like Street Fighter 6, Overwatch 2, and Call of Duty Warzone. So, sa Street Fighter 6, may nanalo na dito. So, sa Street Fighter 6, ay nanalo dyan ay isang 15-year-old Chilean prodigy na si Jaime Crame Bustos na na-capture ng Street Fighter 6 title with a commanding 5-2 victory over Japan's Hibiki sa Grand Finals. Grabe, 15 years old. Siya yung pinaka-youngest, actually, dito sa buong EWC na manalo ng title. So, ano na yan? Young gun. Young gun siya dito sa EWC. Yan. Youngest EWC champion of all time. Kaya, napakaganda ng kanyang history dito. Tapos, nanalo siya, no, at 15 years, 2 months, 25 days. Grabe. Kumpletong-kumpleto pa kung ilang years, months, and days yung age na pagkapanalo niya. So, congratulations dito kay, ano, no, kay Crame. Kasi siya ay naka-earn din ng $250,000. And, syempre, 1,000 club championship points for his team nga, no. So, yung team niya, this ano is Team Falcons. Grabe, Team Falcons. Parang tumataas na yung ranking ng Team Falcons dito. And syempre, besides sa 1,000 club championship points, ay meron din siyang nakuhang spot, o syempre yung spot for the Capcom Cup 13 na gaganapin sa Tokyo, Japan. So, yun yung kanyang mga nakuha for this EWC 2026. Kaya congratulations kay Crame na nakakuha ng kanyang first win for this EWC 2026 Street Fighter 6 tournament. And and syempre sa other games natin, sa Overwatch 2 naman, may nanalo na dyan ay walang iba kundi ang Zeta Division ng South Korea. After niyang talunin ang Twisted Minds of EMEA 4-2 dito sa Overwatch Champions Series 2026 Mid-Season Championship dito pa rin sa Esports World Cup para makakuha ng itong $400,000 prize, grand prize, and also 1,000 club championship points for Team Zeta Division. So, congratulations to Zeta Division na nanalo dito sa Overwatch Championship nga, no? And, syempre, natalo pa nila tong Twisted Minds dito in a 4-2 win. And also, yung kanilang MVP ay walang iba kundi si Kim Soo Jin-so. Siya ang MVP for this Overwatch Championship. Kaya, congratulations muli sa Zeta Division. And the last games na natapos nga dito sa EWC ay ang Call of Duty Warzone dito sa Warzone Resurgence Series 2026. Ang nakakuha ng title ay ang North American team na G2 Esports. So sila ang nakaklaim ng title for this Warzone, COD Warzone Tournament after nilang ma-top ang standings, no? Standings nila na 210.4 total points yan across 11 matches. Oo, 3v3 lang siya itong Call of Duty Warzone. Kaya 3 sila dyan, di ba? Yung team nila. And syempre, ang G2 ay naka-receive ng $250,000 plus 1,000 club championship points. So, dito nga sa buong match nila, no, is talaga na top nila sa Grand Finals sa lahat ng teams nila. Malayo yung kanilang naging ano total points versus dito sa second and third nila. Yung T1 kasi, yung naging second dito, 182.4. Di ba? Ang layo from ano, 210.4. Tapos JD Gaming pang third dyan, 181.4. Close yung second and third. And napakalayo ng points ng G2 dito sa magiging first place nila. Besides nga sa magiging first place nila at sa total points sila across 11 matches yan na 3v3 tournament, ay nakuha pa sila ng dalawang Warzone victories dito. So, may two firsts sila dito sa kanilang matches. Sa game 11, yung last game nila, at also yung game 4. Kaya congratulations sa G2 Esports. At syempre, ang naging MVP, nakuha ng MVP honors yan, ay walang iba kundi si Anthony Anxiety Moran. So, itong si Anxiety, siya ang naging MVP for this itong COD Warzone Resurgence Series 2020. So, congratulations muli sa G2 Esports. So, yan ang pinaka-results sa all of the results ng ating kakatapos na lamang ng Esports World Cup, no, dito sa Paris, France. So, more Esports World Cup tournaments sa mga next few days. Actually, may magsisimula na nga today din na laro. So, magbibigay muna tayo ng break, and sa pagbabalik is more tournaments, updates nga dito lamang sa Esports Explorer.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makakatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM, and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Marita. Bata ka, napaka-pilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Sports Radio 918 AM.

At muling nagbabalik ang eSports Explore dito lamang sa Sports Radio 918. At syempre, for our other eSports World Cup tournaments na magsisimula nga today and for the coming days, unahin nga natin dyan ang Rainbow Six Siege tournament dito sa eSports World Cup 2026 dito pa rin sa Paris, France. So, ang Rainbow Six Siege ay magsisimula na today ang kanilang laban until August 15 yan. Syempre, with 5v5 mode tong Rainbow Six Siege. At itong 22 teams nga ang maglalaban-laban dito for a prize pool of $2 million. So, yan ang kanilang prize for this Rainbow Six Siege tournament dito sa eSports World Cup. So, yung mga teams dyan, no, na maglalaban-laban is 22 teams yan. Well, dyan, syempre, yung mga qualified nga, no, sa mga stages nga ng, syempre, North America, South America, Europe, also sa Oceania, sa Asia meron, ang Weibo Gaming, ang ito din, yung APAC North from Japan, China din, may sarili silang stage, and yung nanalo din sa Road to EWC MENA region. At syempre, ang defending champions or defending champions dyan ay ang Team Secret. So, sila maglalaban for this this day nga, no, na R6 Siege. At magsimula na yan later, mga bandang yung group stage or play-ins nila, group play-ins phase 1 ay mamayang 8 PM na magsa-start ang mga laban. So, meron tayong play-in phase 1, tapos kung sino mag-qualify na 4 teams sa phase 1 ay makakapunta naman sa play-in phase 2. So, sa phase 2 ay 2 teams lamang ang ka-qualify papunta sa group stage. Tapos, dito sa group stage ay yung labanan nga nila sa mga other teams dito na pasok na for the group stage. At double elimination yan. At kung sino ang 4 teams, basta yung play-ins ay kung sino qualified ay makapasok sa group stage. At syempre, yung 8 teams, yan. 8 teams sa group stage na makakuha ng panalo ay sila ay makapasok sa playoff. So, yun yung kanilang format for this R6 Siege. At yun, ang grand prize nga for that $2 million prize pool ay $750,000 with 1,000 club championship points at a berth to the 6th Invitational 2027. So, good luck sa mga teams na maglalaban today for R6 Siege sa eSports World Cup 2026. And other games na magsisimula, bukas naman, no? Bukas naman yung iba. Dalawang games. So, unahin natin ang Tekken 8. So, sa Tekken 8, dito sa eSports World Cup 2026, ang maglalaban dyan, actually, isa sa ating notable entrants for this Tekken 8 ay walang iba kundi si AK, si Alexander AK Laveres. Siya ay magsisimula na tomorrow for his upcoming laban nga dito sa Tekken 8 tournament ng EWC 2026 dahil isa siya sa mga kasama dahil yun sa EVO Japan 2026, no, qualified siya doon para makapasok nga dito sa EWC 2026. So, si AK, nag-fourth place siya doon sa EVO Japan 2026. Kaya siya ay nakasama dito sa EWC ng Tekken 8. So, grabe, maglalaban na yan si AK dito sa kanilang tournament. So, magsimula pa sila dito, no? Sa may first phase, second phase, and third phase sila for this Tekken 8. So, yung first phase nila ay syempre, mga groupings pa yan na 8 players, 4 groups of 8 players. So, each group, magpa-play sila ng double elimination format. Tapos, first to 3 yan ang labanan nila. So, top 4 players per group advance to stage 2. At the rest will be eliminated. Yung second phase naman, syempre 2 groups of 8 players, double elimination pa rin, each group, first to 3, and top 4 players per group advance din naman sa
playoffs. So, yung first place na top 4 mag-advance sa stage 2, mga natirang players dito maglalaban, and top 4 ulit naman per group advance naman sa playoffs. And sa third phase, ito na nga yung next phase na dito magkakaalaman sino mananalo. Single elimination bracket, all matches are first to 5. So, itong group stage 1 nga natin, no? Yan, pinakita natin kanina yung reveal ng kung nasaan na ang mga groupings nito. So, sa group AA, yung first phase nga natin, etong nandiyan si Breadman, Mangja, CBM, Hafiz, Matsuba, Arslan, Ash, Moil, Casimir. Sa group BB naman, nandiyan si Lohai, The John, Ikari, Rangchu, Sin, Rest, John Dong, Raef. And sa group CC naman, nandiyan si Usama Abasi, si Atif. Nandiyan pa si Atif. So si AK, dito siya kasama sa group CC, dito sa group stage 1, sa phase 1. Si Mulgold, Yagami, Nobi, Numan, CH, Quadant. So sila ang bumubuo ng group C and group TD. Nandiyan si Ulsan. Yan, mga kilalang mga players, syempre ng Tekken. Si Farzina, Tekken Master, si Ni, si Keisuke, si Ao, si Ninja Killa, at si M. Zubair. So, yan ang reveal ng Group Stage 1 for this upcoming Tekken 8 tournament. Bukas na yan magsisimula ang labanan. So, good luck sa mga players. At syempre, good luck sa ating player na si AK, Alexander AK Laveras, na maglalaban nga dito sa Group Stage 1 itong Tekken 8 tournament sa Esports World Cup 2026 laban Pilipinas. And syempre, yung isa pa nating game na ito bukas rin yan, ang Call of Duty Black Ops 7. Yan, kung may Call of Duty Warzone tayo nung nauna, ito ng susunod naman na Call of Duty ay yung Black Ops 7 na magsimula din bukas sa Esports World Cup 2026 at from tomorrow yan until August 9. So itong Black Ops 7, may 16 teams dyan na maglalaban-laban for the title. At syempre, 16 teams na to will be split into 2 groups of 8. All matches are a best of 5. At top 4 teams per group, which is 8 in total, ay mag-advance sa playoffs. So, yan yung mga participants natin sa itong Black Ops 7. So, may kita nga natin yan, no? Yan na ang 16 teams na ready to fight for the title. So, nandiyan ang Optic Gaming. Isa din sa mga magagaling to sa Black Ops, yung Optic Gaming. Boston Breach, Carolina Royal Ravens, 100 Thieves, Team Heretics, G2 Esports, Cloud9, Gentlemates, Team Falcons, Movistar Koi, Vancouver Surge, FaZe Clan, Team War, Project Notor, or Project

single elimination bracket, upper bracket teams will be drawn randomly against a lower bracket team. So yun yung sabi dito. And teams from the same group cannot play against each other. So yan, ang kanila maging laban for the block of 7. All matches yan, excluding the grand finals, are best of 7. Ang grand finals ay best of 9. Wow! Grabe, daming games dun ah! Parang di ko kakayanin na best of 9 ang grand finals, wag ganun. Pero since block of 7, barilan naman daw, kaya best of 9, pwede na. O kapagod niya, pag iisipin mo, 9 matches ang lalabanan nyo. Tapos, tapos parang ano pa kayo nun, laban na laban. So magta-tie pa kayo ng 8-8, tapos kasi na mag 9-8 siya yung panalo. Grabe yan. At syempre, ang prize pool neto, no? 1,800 US dollars ang prize pool na makukuha dito sa EWC Black Ops. So ang grand prize 600,000 for the winner and 1,000 club championship points. So good luck sa mga teams, itong 16 teams ng COD Black Ops 7 dito sa Esports World Cup 2026. And last game nga for this week na magsisimula ay ang PUBG Mobile World Cup dito pa rin sa EWC. So ang PUBG Mobile World Cup ay magsistart sa August 6 naman until August 16 yan with itong mga 32 squads maglalaban-laban for the title. So ang prize pool niyan ay 3 million din, no? 3 million US dollars din with syempre hindi pa na-discover sino, ay or rather kung ano yung grand prize dito. But we have 1,000 club championship points and 130 PMGC points for the grand prize. So, yan yung for the PUBG Mobile World Cup. Ayan, si Team daw yung PUBG Gods. So, yan, abangan ka namin Timmy dito sa PUBG Mobile World Cup. So, maglalaban-laban itong mga teams from, syempre, different regions. Southeast Asia, South Asia, MENA, EECA, tapos nandiyan Turkey din, Western Europe, and America. So, yun yung maglalaban-laban. And other than that, syempre, besides yan, meron din tayong Africa pa pala. And from the PEL points, galing din. And my pro series from Korea, Japan, galing sa Rivals Cup, sa India din. And yung PMWC 2025 champion natin last year ay ang Yangon Galacticos. So sila ang defending champion this year naman. At yun nga, ano to, Battle Royale format to. So they will fight in the group stage muna, 12 matches yan. And then, sa survival stage naman, 12 matches then until sa grand finals, which is an 18-match grand final. So, good luck sa teams na kasali dito sa PUBG Mobile World Cup. Abangan ka nila. So, ano yan? Yung pangalan mo? Mabilis pumindot. 8 fingers. Grabe! Ang dami naman fingers yan. Sana abutan ka namin ganyan yung ano mo talaga, fingers. O, Spider-Man talaga. Gagamboy. Gagamboy. Iba ka na, Timothy Tapales. Gagamboy. Pero yan yung updates natin nga, no? Dito sa Esports World Cup 2026. So, next week naman muli yung mga other updates natin kasi may matatapos na games na dyan at mga upcoming naman muli na games for this EWC 2026 dito sa Paris, France. At yan ang nagtatapos ng ating programa ngayong oras na to. At syempre magpapasalamat na lang ako sa lahat na nakasama natin. To this day ay nandyan ang Master Control at ang Warcast. Nandyan si Ma'am Nida Ereskin Soriano, si Engineer Gemma Trocamora. Nandyan din si AV, no? Yung ating trainee dyan. At si Timothy Tapales, ang ating EP sa Malolos Transmitter. At syempre, shoutoutin ko na rin ang mga kasama din natin dito, si Papa Q at si Jess na Dota 2 pro player and 5-kilometer runner na masama ang loob kahapon. Grabe talaga. Grabe, may ano feelings pa eh, no? At syempre,
Magpapasalamat na rin ako sa aking mga magulang na si Jaime at Lida Day at sa aking significant other na si Toby. At sa muli nga, next week ulit, Esports Explorer at 10 to 11 a.m. dito lamang sa Sports

0: 918, magandang araw sa inyong lahat.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
3: Colab
1: Magazine, Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
4: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
5: mas maraming mararating,
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
5: at serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
9: Di papahuli
10: sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Maging panatag Pilipinas.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Busbusan ang pagtatayo ng Ligtas Pinoy Centers laban sa mga sakuna at kalamidad.
1: Headlines.
13: Bagyong Luis humina at isa na lang low pressure area pero patuloy pa rin magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ilang lugar nasa blue alert status pa rin. Nananatili pa rin suspendido dahil sa bagyo.
1: Headlines.
13: Lupang gagamitin sa PAC Silica Venture 2019 pa inilatag ayon sa Malacanang Palasyo, muling tiniyak na hindi maaapektuhan ang mga magsasaka sa proyekto ng PAC Silica.
1: Headlines.
13: 85 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila handang depensahan ng Office of the Solicitor General ayon sa Malacanang panukalang pagbawalan ang mga korte na mag-issue ng temporary restraining order laban sa wage order, inihain naman sa Senado.
1: Headlines.
13: Mga motorista sinalubong ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong unang Martes ng Agosto. Halos 1,000,000 low-income members ng Social Security System na bigyan naman ng 2,000 pisong uplift assistance.
1: Headlines.
13: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati sa makasaysayang panalo ni Pinay tennis player Alex Ayala sa Mubadala DC Open.
1: Headlines.
13: At prosekusyon patuloy na naglalatag ngayon ng mga ebidensya sa umano'y maling paggamit ng confidential fund sa 12th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
5: Sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
13: 4 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw na Martes, August 4, 2026. Next, ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Napapakinggan po tayo sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Ako po si John Magol at narito ang ating mga balita. Nakatutok na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Luis. Ayon sa DSWD, nakapaghatid na ito ng paunang 1.1 million pesos na humanitarian assistance sa mga naapektuhang komunidad. Pangunahin dito ang family food packs at ready-to-eat foods sa mga na-stranded at mga nananatili sa evacuation centers. Sa pinakahuling tala naman ng DSWD, sumampa pa sa higit 9,000 residente sa Region 2, 3, 5 at 9 ang apektado ng Bagyong Luis. Sa bilang na ito, nasa 1,212 na pamilya o katumbas ng higit 3,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center. Tiniyak naman ng DSWD na available ang 6 billion pesos na halaga ng relief resources nito para umayuda sa mga nasalantang komunidad.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Nananatiling on track at mas puspusan na ngayon ang pagpapatayo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ng Office of Civil Defense o OCD ng Highly Resilient Evacuation Centers o mga Ligtas Pinoy Centers. Sa panayam ng programang Boses kay OCD Spokesperson Juni Castillo, sinabi nitong bago man ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpapatuloy na ang pamahalaan sa pagtatayo ng mga evacuation center. At dahil nga sa naging panawagan ng Pangulo sa ikalimang sona nito, ay lalo pang naging maigting ang pagtatayo ng Ligtas Pinoy Centers na makakasangga ng mga Pilipino sa panahon ng sakuna at kalamidad. Naging napakalaking tulong din aniya ng pag-institutionalize at pagbibigay ng prioridad ni Pangulong Marcos Jr. sa nasabing batas na nagbigay ng kaukulang pondo para maitayo ang matitibay na Ligtas Pinoy Centers sa mga lugar na pinakaapektado ng mga kalamidad at sakuna.
9: Malaking tulong po itong batas na ito, ano, na may ganito na para po kumbaga hindi na gagamitin yung mga eskwelahan o yung mga ibang mga gusali, no, kundi meron na talagang designated na evacuation center na kumbaga maaayon sa disenyo, and then ganun din yung tamang lugar, no, kung saan dapat ito itayo, no, sa mas ligtas na lugar.
13: Yan ang pahayag ni OCD Spokesperson Juni Castillo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Humina at isa na lamang low pressure area ang Bagyong Luis na huling namataan ng pag-asa sa Peña Blanca, Cagayan. Bagamat wala nang nakataas na tropical cyclone signal sa alinmang bahagi ng bansa, patuloy pa rin magpapaulan ang dating bagyo at habagat. Kabilang sa mga uulanin ang La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Zambales, Bataan, Ilocos Sur, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Aurora, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Cavite at Batangas. Nagbabala naman ang pag-asa sa posibleng localized flooding sa mga mabababang lugar o malapit sa ilog, gayon din ang posibleng pagguho ng lupa sa highly susceptible areas.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Nakataas pa rin ang blue alert status ng Office of Civil Defense o OCD kahit pa isang low pressure area na lamang ang Bagyong Luis. Sa panayam ng programang Boses kay OCD Spokesperson Juni Castillo, pumalo na sa 17 barangay ang apektado mula sa Northern Luzon, Bicol Region at maging ilang bahagi ng Mindanao. Pumalo naman sa mahigit 7,700 residente ang apektado ng masamang panahon na posible pang madagdagan habang nagpapatuloy sila sa pangangalap ng datos. Binigyang diin ni Castillo na kahit LPA na lang ang bagyo ay hindi nila agad ibinaba ang alerto at mahigpit pa rin nakabantay. Hindi lang ang NDRRMC Operation Center kundi maging ang Regional Operation Center at Response Team sa epekto ng masamang panahon.
9: Meron pong naiulat sa atin na 17 po, no, or 17 na flooded areas. Kasama po dito yung sa Region 1, kasama din yung sa Region 9, ganun din dun sa BAR, no, kasi pinagsama ito, no, yung Bagyong Luis na ngayon ay LPA na po, no, at saka yung sa habagat din po, no. Pero kahit naka-LPA na, Sir Alan, itong Bagyong Luis, no,
13: opo,
9: kasi ayon sa pag-asa, may mga pag-ulan pa rin po na pwedeng mangyari, no, doon sa iba't ibang lugar.
13: Ang tinig ni OCD Spokesperson Juni Castillo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG na maaari nang bumiyahe ang mga sasakyang pandagat sa bansa bunsod ng panghina ng Bagyong Luis at pag-alis ng sea travel suspension. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na bagamat inalis na ang suspension ng sea travel sa mga sasakyang pandagat, ay dapat pa rin mapagmatyag ang mga biyahero at mangingisda sa lagay ng karagatan dahil nandyan pa rin ang banta ng LPA at ng habagat. Pagdating naman sa narespondihan ng PCG ay isang insidente lang ang kanilang naitala. At ito ang lumubog na bangka ng isang mangingisda na na-rescue sa may Hagna sa Bohol. Naging proactive din ang responde ng PCG at ang iba pang otoridad at maging ng pamahalaan kaya walang kinakailangan pang i-rescue na mga residente.
10: Naging proactive po talaga, hindi lamang po ang iba't ibang ahensya, kasama rin po yung pakikipagtulungan ng ating po mga kababayan sa mga direktiba na ibinibigay po natin sa kanila.
13: Ang payag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Dahil sa mga pag-ulan itong nakalipas na araw, bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa nakalipas na 24 oras. Batay sa update ng PAGASA Hydromet Division, umangat sa 156.61 meters ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong umaga mula sa 155.41 meters kahapon. Sa kabila niyan, mas mababa pa rin ito sa 160 meter critical water level threshold, gayon din sa 180 meters above sea level na minimum operating water level ng Angat Dam. Bukod naman sa Angat Dam, bahagyaring tumaas ang level ng tubig sa La Mesa Dam, Ambuklaw Dam, Binga, San Roque, Pantabagan at Magat Dam.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Patuloy ang pagsisikap ng Metro Manila Development Authority o MMDA para mas matugunan pa ang problema ng pagbaha sa Metro Manila. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, sinabi nito nakikipagtulungan na sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH para sa pagsasaayos ng drainage system sa kahabaan ng Taft Avenue at sa iba pang lugar sa Kamaynilaan. Mahalaga kasi ayon kay Torre na maisaayos ang daluyan ng tubig sa mga nasabing lugar upang hindi naman mahirapan ang mga bagong bukas at operating pump station sa Maynila at ang mga ide-deploy na mobile pumps. Oras kasing matapos na ito ay tiyak-anyang malaking ginhawa ito sa mga residente lalo na sa mga commuter at estudyante na kadalasang pineperwisyo ng baha. Nakikipag-ugnay na rin ani ang MMDA sa iba pang lokal na pamahalaan upang mas matutukan na ang mga off-plan kontrabaha measures sa kani-kanilang nasasakupan.
11: Meron tayong mga panibagong pumping stations na ino-operate yan at may mga mobile pumping stations din tayo na para temporarily ay makaka-alleviate ng pagbaha dyan. Kasi may mga drainage dyan na dahil doon sa Dolomite Beach ay may pinamaan dyan na mga drainage kaya kailangan nating i-re-engineer para ang diminished capacity ay maibalik at mas mabilis na mailabas ang tubig galing dyan sa inland, lalo dyan sa area ng Taft Avenue, dyan sa may Padre Faura, palabasan ng Manila Bay.
13: Yan po ang tinig ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Lupang gagamitin sa PAC Silica Venture 2019 pa inilatag ayon sa Malacanang Palasyo, muling tiniyak na hindi maaapektuhan ang mga magsasaka ng nasabing proyekto. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinigyan din ng Malacanang na 7 taon ang nakakaraan ng mailatag at maialokate ang lupa yung gagamitin para sa PAC Silica Project. Ayon kay Paris Press Officer Undersecretary Claire Castro, 2019 pa, particular noong 2019 SEA Games, ay nagkaroon na ng tinatawag na buildable areas o alokasyon ng lupang gagamitin sa venture. Mayroon ani Castro na 6,000 hektarya na nakareserbang lupa na para sa open green spaces, forest reserves at designated zones para sa upland farming. Maliit lang nga ang maukupa dito ng proyekto na nasa 3,500 hectares na dito ititirik ang PAC Silica Project. Kaya pagtiyak ng palasyo, hindi makakapekto sa mga farmers ang project na isang planong AI at semiconductor industrial hub sa New Clark City na naglalayong lumikha ng legalidad at trabaho at makahigayat ng malalaking pamumuhunan sa high-tech industries. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
15: So, maliit lang po ang maukupa nito. 3,500 hectares ang kabuuan ng buildable zones. At doon po, maaaring ilagay itong proyekto regarding tax silica. So, hindi po makaka-apekto to sa ating mga farmers.
14: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Itinutulak na tax exemption expansion hindi magdudulot ng malaking epekto sa revenue collection ayon kay BIR Chief Charlito Mendoza. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Kumpiyansa si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na hindi magkakaroon ng malaking epekto sa revenue collection ng gobyerno ang panukalang pagpapalawak ng income tax exception threshold. Partikular ito sa hiling ng Pangulo sa Kongreso na itaas sa 350,000 ang income tax exemption threshold. Ayon kay Commissioner Mendoza, handa silang makipagtulungan sa Department of Finance at sa Kongreso para maisulong ang mga panukalang tax relief. Hindi rin umano ito nag-aalala na magkaka-impact ito sa revenue collection efforts ng pamahalaan. Pakinggan natin ang pahayag ni Commissioner Mendoza.
17: So we're not worried na ito will severely impact our revenue collection efforts. Sapagkat unang-una, ang estimate is if we increase the tax exemption from 250,000 to 350,000 annually, ang estimated additional take-home pay annually ng ating mga maliliit na mga empleyado na maliliit lang ang sweldo would be an additional 15,000 pesos annually. Malaking tulong sa kanila yan. At siya naman, I'm sure, iikot din yung pera. Bibili rin sila ng gamot, ng pagkain, mga groceries. So mag-generate din yan ng indirect taxes like VAT. Makakatulong din naman doon sa mga negosyo na bibilhan nila. So may added income din na mag-generate from that. Hindi naman matutulog yung pera eh. Babalik din naman yun sa ekonomiya, iikot din siya eh. So mag-generate din siya ng boost.
16: Sa tala ng Department, oras na katupad ang panukala, maaaring madagdagan na hanggang 1.2 milyon ng mga manggagawa makinabang sa tax exemption para umabot ito sa humigit kumulang 6 na milyon na income tax exempt workers. Kaugnay nito, tiniyak din ni Mendoza na patuloy na paiigtingin ng BIR ang tax collection at mahigpit na enforcement para matiyak naman na patas ang sistema at walang malalaktawang obligasyon sa buwis. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Oras natin, Pilipinas, alas 11:17 ng umaga. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang umosyon ng Office of the Ombudsman na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kasong graft kaugnay ng flood control scandal at gawing isang state witness. Batay sa resolusyon ng Sandigan Bayan, walang sapat na batayan para pagbigyan ang motion. Samantala, maaari naman anilang ipagpatuloy ng ombudsman ang plano nitong gawing state witness si Bonoan sa tamang yugto ng paglilitis. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nais nilang gawing state witness ang dating kalihim para tumestigo sa mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Itinanggi ng Malacañang ang alegasyong may selective justice makaraang payagan ng Sandigan Bayan na magpiansa si dating Senador Bong Revilla Jr. kaugnay sa maanumalyang flood control project. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang desisyon ay hindi nagmula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kundi sa Independent Court.
15: Alam natin na may separation of powers. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang nabigyan ng temporary liberty, kung yan talaga ay may katotohanan at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso?
13: Samantala, handang depensahan ng Office of the Solicitor General o OSG ang 85 pesos na minimum wage increase order para sa National Capital Region. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang OSG ang kakatawan sa NCR Wage Board at National Wages and Productivity Commission. Bagamat iginagalang ng Malacañang ang korte, sinabi ni Castro na dapat idulog ang usapin sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board at hindi sa hukuman.
15: Palabas po kasi ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, no, ipa-file ito ng apila, hindi sana sa korte. Ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order na naipasa.
13: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Naghain ng panukala si Senador Raffy Tulfo na layong pagbawalan ang mga korte, tribunals at iba pang entities na mag-issue ng temporary restraining order o TRO o injunction laban sa pagpapatupad ng wage order. Sa kanyang Senate Bill 2372, tinukoy ni Tulfo ang suspension ng 85 pesos na aumento sa pasweldo ng pribadong manggagawa sa Metro Manila kasunod ng TRO ng Pasig Regional Trial Court noong July 30. Iginiit ni Tulfo na ang wage order ay produkto ng mahabang proseso ng public hearings, pag-aaral at konsultasyon sa gobyerno, labor sector at employers, layo ng panukala na amyendahan ang labor code para ipagbawal ang pag-i-issue ng TRO injunction laban sa anumang wage order.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Handa ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na makonsulta ng gobyerno kaugnay sa plano nitong alisin ang system loss charge sa kuryente. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni PCCI President Perry Ferrer na welcome sa kanila ang plano ng pamahalaan, subalit mahalaga rin aniyang matingnan ang system loss sa transmission, generation at iba pa. Umaasa rin ng PCCI na mababawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported fuel.
18: Sana mapababa natin into 60-70% range kasi ang Pilipinas, we are rich in natural resources and dapat magsimula tayo ng exploration, geothermal and other sorts of renewable energy, solar, wind, kasi we are blessed lalo na sa eastern seaboard ng Pilipinas.
13: Si PCCI President Perry Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Mahigit 8 milyong customer ang inaasahang makikinabang sa 9.5 billion pesos na Meralco Fund ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ang ipinagutos na refund ng Energy Regulatory Commission ay alinsunod sa pagsisikap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aanin ang pasan ng mga Pilipino. Maaari namang umabot sa mahigit 100 piso ang refund para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Una nang sinabi ng ERC na sisimulang ipatupad ang refund sa susunod na billing cycle at kailangang malinaw na makikita sa bill ng kuryente ng mga consumer.
15: Isang desisyon na inilabas ng ERC nitong July 31, ipinag-utos ng komisyon sa kumpanya na ibalik ang equivalent rate na 0.3448 peso per kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan. Makakaasa ang mga residential customers ng Meralco na makakatanggap sila ng refund rate na 0.5861 peso per kilowatt hour.
13: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Sa kaugnay na balita, pagsasayos ng mga sistema at linya ng kuryente, isa sa magiging susi para mawala ang system loss ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang balita mula kay AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Binigyan linaw ni Energy Secretary Sharon Garin na kinakailangang ayusin ng mga power utility companies ang kanilang mga sistema upara mabawasan rin ang system loss sa kanilang mga linya upang hindi na may pasa sa consumers sa bawat electricity bill sa bansa. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin, ito'y upang maibsan ang kabi-kabilang gastos na magiging dahilan ng pagpasa ng bawat consumer sa kanilang mga electricity bill. Dagdag pa ni Garin na gumawa na sila ng task force na sisilip sa bawat electric cooperative at mga ilang electric power utilities upang may saayos ang sistema ng bawat distribution companies sa bansa. Muli na ba siguro ng DOE na patuloy ang kanilang pagsasagawa ng mga programa upang maibsan ang pasanin ng bawat electric consumers sa buong bansa. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Sumalubong sa mga motorista ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong unang Martes ng Agosto. Batay sa price adjustment ng Department of Energy, nasa 60 centavos kada litro ang bawas presyo sa diesel, 2 pesos and 9 centavos kada litro sa kerosene at 73 centavos kada litro sa gasolina. Epektibo ang oil price rollback hanggang sa susunod na linggo, July 10.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Samantala, pinangangambahang tumaas ng 3 pesos and 67 centavos ang kada kilo ng LPG ngayong buwan ng Agosto. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, posibleng madagdagan ng 40 pesos and 38 centavos ang presyo ng kada 11 kilogram na LPG. Ito ay dahil sa Saudi Aramco contract price, ang batayan sa pagtukoy ng presyo ng LPG sa Pilipinas. Sa kabila nito, tiniyak ni Garin na nananatiling sapat ang supply ng LPG sa bansa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Mahigit 978,000 na low-income earners o low-income members ng Social Security System o SSS ang nabigyan ng 2,000 pisong uplift assistance. Bahagi ito ng pagsisikap ng administrasyon na matulungan ang mga naaapektuhan ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, ang low-income SSS members ay kabilang sa Group 3 ng Uplift Assistance Program. Sa ilalim ng Group 3, tatanggap ang mga benepisyaryo ng 2,000 piso kada buwan mula ngayong Agosto hanggang Disyembre. Direktang ibinibigay ng SSS ang tulong pinansyal sa rehistradong banko o disbursement accounts ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Nitong July, higit 4.4 million households ang tumanggap ng uplift cash assistance mula sa pamahalaan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Nagpaabot po ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkapanalo ni Filipina tennis player Alex Ayala sa Mubadala DC Open. Sa kanyang social media post, abot ang papuri ni Pangulong Marcos Jr. sa panibagong makasaysayang tagumpay ni Ayala. Patuloy aniyang nagiging inspirasyon ang Pinay tennis player sa mga kabataang Pilipino para mangarap ng walang limitasyon. Binigyang diin ng Pangulo na kasama ni Ayala ang sambay ng Pilipino sa pagdiriwang sa panibagong niyang tagumpay. Si Ayala ang kauna-unahang Pilipino na nakakuha ng isang WTA Tour title makaraang talunin si American tennis player Jessica Pegula. Bukod pa rito, mag-uwi rin sa Ayala ng $252,000 na prize money o katumbas ng mahigit 15 million pesos. Bago ang DC Open, una nang nakuha ni Ayala ang halos $1.3 million na prize money ngayong taon. Sunod namang sasalang ang tennis player sa Canadian Open, isang WTA 1000 event.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Mga senador, nagpaabot din ng pagbati sa tagumpay ni Alex Ayala sa Mubadala DC Open. Ang balita mula kay Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Naghain si Senador Joel Villalbago ng isang resolusyon sa Senado para bigyan pakilala at papunihan si Filipina tennis player Alex Ayala matapos nga nitong masungkit ang kampiyonato sa 2026 Mubadala DC Open Women's Singles Championship at maitala ang kasaysayan bilang kauna-unahang Pilipinong nagwagi sa Women's Tennis Association o WTA Tour Level Singles Title. Sa Senate Resolution 554, binigyan din ni Villanueva na ang tagumpay ni Ayala ay isa sa pinakamalalaking tagumpay sa kasaysayan ng sport sa bansa matapos itong talunin sa finals in World Number 3 at top seed na si Jessica Pegula para maiuwi ang kampiyonato sa WTA. Ayon sa resolusyon, dahil sa kanyang panalo ay naging unang Pilipino rin si Ayala na nakapasok sa top 20 ng WTA singles rankings na isa sa makasaysayang tagumpay para sa Philippine tennis. Sinabi ni Villanueva na ang tagumpay ni Ayala ay patunay ng husay, disiplina, tiyaga at world class na kakayahan ng atletang Pilipino at nagsisilbing inspirasyon sa kabataang nangangarap na makipagsabayan sa pandaigdigang kompetisyon. Pinuri rin ni Senador Kiko Pangilina ng makasaysayang panalo ni Ayala at nanawagan ng mas malawak na suporta sa pamahalaan para sa sports, partikular sa grassroots development. Ayon kay Pangilina, dapat magsilbing inspirasyon sa kabataang Pilipino ang tagumpay ni Ayala at magsilbing paalala sa gobyerno na palakasin ang suporta sa sports. Samantala, bago naman magsimula itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong umaga, ay pinaabot rin ni Presiding Officer Xis Escudero ang pagbati sa tagumpay ni Ayala. Binigyan din ni Escudero na bagamat magkaiba ang kanilang pananaw at magkatunggali ang defense and prosecution teams dito sa paglilitis, ay nagkakaisa naman silang mga senator judges, prosecutors at abogado ni VP Sara sa pagbati at pagkilala sa tagumpay ng Filipina tennis star. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Alas 11:28 ang ating oras sa iba nating mga balita. Direct examination ng House Prosecution kay COA Ikfao Auditor Roderick Wamil magpapatuloy ngayong Day 12 ng impeachment trial. Si Melanie Valdos Reyes para sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Diyan, nagpapatuloy ngayong araw ang direct examination ng House Prosecution Panel kay Commissioner Audit o Ikfao Auditor Roderick Wamil sa 12th araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagpapatuloy ng paglilitis, isa-isang sinuri ni Prosecution Counsel Attorney Loy Nakapunan ng ilang bahagi ng 845 acknowledgement receipts kasama ang mga disbursement at liquidation reports mula sa Office of the Vice President. Ang mga naturang dokumento ay nagsisilbing ebidensya sa pag-liquidate ng confidential funds ng OBP sa ilalim ng pamamahala ni Vice President Sara, kung saan nakatala ang lahat ng iprinisitang dokumento ay maging lagda mismo ng pangalawang pangulo. Bukod kay Wamil, inaasahan ding isasala ngayong araw sa witness stand si Celine May de Ocampo, ang kasalukuyang supervising auditor ng COA Ikfao. Gaya ng last quarter ng 2022 findings sa second quarter ng 2023, wala ring supporting documents ang liquidation sa paggastos ng confidential funds sa nasabing mga buwan, walang resibo at walang patunay na tagumpay na naisagawa ang surveillance activities at information gathering. Sa ngayon, humakbang na ang pagtalakay sa confidential funds ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Samantala, Defense Counsel ng Vice Presidente sa paglilitis posibleng kumontra pa rin sa pagpresente ng BIR record sa korte. Ang detalye mula kay Luisa Erispe.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Posible pa rin mag-object o kontrahin ang panig ng depensa ang pagpresenta ng tax records ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ito ay sa kabila ng pag-aproba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isumite ng Bureau of Internal Revenue ang mga tax records ng bise. Ayon sa tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa, may karapatan pa rin sila na mag-object bago maging formal na ebidensya ang mga dokumento. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
22: Pag dumating yung panahon na ipresent ko, nabanggit ko rin to sa isang show the other day na hindi pa naman nawawala yung karapatan natin mag-object as to the admissibility. Kasi ang isang dokumento para maging ebidensya, it has to be admitted into evidence.
21: Bukod pa rito, sabi na palang umano ang hiniling ng korte at wala pang formal na pre-marking ng mga dokumento para maging ebidensya. Giit ni Poa, dadaan pa ito sa proseso na kanila namang babantaya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Armed Forces of the Philippines o AFP narindigang hindi magpapagamit sa mga politiko para magsagawa ng ala vigilante killing sa mga mambabatas na sangkot sa katiwalian. Si J. Mark Dagala para sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Umapela ang Forces of the Philippines sa mga politiko na ilayo sila sa isyu ng politika at nanindigang hindi sila magpapagamit para sa sariling interes ng iilan. Ito ay kasunod na rin ang social media post ng kolumnista si Ramon Tulfo na nagbabala sa mga tiwaling kongresista na may kumikilos na umanong sundalo at pulis para magkasama ng mga mala-vigilante killings. Sa pulong balitan sa Campo Ginaldo ngayong araw, sinabi ni AP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na paulit-ulit na nila sinasabi ang kanilang katapatan ay sa watawat at sa saligang batas. Magugunitan sa po si Tulfo, sinabi nito na may mga mambabatas na bumabalik sa dating gawi na nangungutong umano sa mga kontraktor para makakuha ng kickback sa mga proyekto ng pamahalaan. Una nang ibinunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malawakang katiwalian kaugnay sa manumanyang flood control projects na nagpasidihay sa hangarin ng publiko para sa ganap na pagbabago. Para sa Bagong Pilipinas, Limar Tagada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Mas mahigpit na proteksyon para sa child influencers isinusulong ng isang Navota Solon si Kathleen Forbes sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Suportado ni Navota's Representative Toby Tiangco ang hakbang ng dole na palakasin ang proteksyon sa mga batang lumalabas sa monetized online content sa ilalim ng kanyang House Bill 10010 o Child Influencer Earnings and Privacy Protection Act. Ang batang pangunahing tampok sa monetized online content ay dapat pakatanggapan niya ng hindi bababa sa 50% ng kinita, habang 30% naman ang para sa mga batang regular na lumalabas sa naturang content. Inaatasan din ng panukala na ideposito ang bahagi ng kita ng mga bata sa isang protektadong account na sila lang ang maaaring makinabang. Binagbabawal din sa panukala ang nakakahiya o mapagsamantalang content, pati ang pagsisiwalat ng sensitibong personal na impormasyon ng bata at labis sa paguhan ng content na nakakaapekto na sa kanilang pag-aaral at pahinga. Ayon kay Tianco, hindi dapat maging produkto lamang ang mga bata sa social media dahil nararapat silang maprotektahan at makatanggap ng patas na bahagi sa kinikita ng content na kanilang tinutulungang likhain. Umaasa ang mga batas na sa pamamagitan ng panukala ay higit na mapapangalagaan ang karapatan, privacy at kapakanan ng mga child influencer habang patuloy na lumalawak ang digital economy. Para sa Bagong Pilipinas, Kat Inforbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Department of Education o DepEd hiningi ang suporta ng Kongreso para sa hiwalay na kompensasyon ng mga guro sa ilalim ng aral program. Muling magbabalita si J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: J. Mark?
4: Hiniling ng Department of Education ang suporta mula sa Kongreso kaugnay sa panukalang pagbibigay ng hiwalay na kompensasyon sa mga guro ng kagawaran na magsisilbing tutor sa ilalim ng Academic Recovery and Accessible Learning o aral programa. Ito dahil sa kinakailangan ito ng malinaw na legal na authority at kaukulang pondo. Sa liham na sa education leaders ng Kongreso, sinabi ni Education Secretary Saling Angara na kinikilala ng DepEd ang mahalagang papel ng mga guro sa pagpapatupad ng aral program. Nagbibigay niya ito ng targeted learning recovery support sa learners na nangangailangan ng dagdag na tulong sa reading, mathematics at iba pa na bilang bahagi ng foundational competencies. Gayman, nilinaw ng DepEd na sa ilalim ng kasalukuyang aral law o Republic Act 12028 sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Fund, maaari lamang magbigay ng kompensasyon sa DepEd teachers na magsisilbing aral tutors alinsunod sa umiiral na budgetary provision. Sa kasalukuyan ay pinapayagan ng aral law ang kompensasyon para sa DepEd teachers sa anyo ng overload pay matapos silang magbigay maibigay ang itinakdang 6 na oras sa actual classroom teaching. Wala ring hiwalay na appropriations sa 2026 budget para sa kompensasyon ng DepEd aral tutors bukod pa sa kasalukuyang pondo para sa overload pay at engagement ng external tutors. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
13: At sa ating balitang sports, Philippine Junior International Challenge 2026, hahataw na tampok ang mahuhusay na batang badminton players mula sa 30 bansa. Mula sa Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Silanga.
6: Handa nang magpamalas ng husay at talento ang mga batang badminton players ng bansa sa Philippine Junior International Series 2026. Makakalaban nila ang pinakamagagaling mula sa 30 bansang kasali sa tournament na lalaroin mula ngayong araw hanggang August 9 sa Gameville Central Park sa Mandaluyong City. Mataas ang kumpiyansa ng National Shuttlers, bunga na rin ang matagumpay na pag-host ng Pilipinas ng Philippine International Challenge 2026 kamakailan. Kabilang sa mga kinatawa ng bansa ang mga manlalaro ng PBADS Pilipinas na sinapalarong pambansa gold medalist Cristel Puentes at Joaquin Ramos. Ngayong araw ang qualification bago ang main draw bukas. Sa Linggo, August 9 naman ang finals. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Alas 11:37 po ang ating oras. Ang tabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Dinggong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
8: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea.
1: ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
2: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
2: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: 19 minutes bago po mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita mula dito sa Luzon. Operation Center ng Cagayan Valley DRRMC nasa Blue Alert status dahil sa TC Dolphin at sa Habagat. Ang balita mula kay April Racho ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Iniangat ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang kanilang alerto bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Typhoon Dolphin na inaasahan namang magpapalakas pa sa habagat. Mula sa white, itinaas sa blue ang alert status ng Operations Center ng Regional Council itong hapon ng Lunes at nananatili pa rin sa mataas na alerto habang nararanasan pa rin ang masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Nasa blue alert status naman ang probinsya ng Nueva Vizcaya habang nakatutok pa rin sa sitwasyon ang ibang lalawigan para sa posibilidad ng pag-aangat sa kanilang alerto. Sa paghatak kasi ng Typhoon Dolphin sa habagat, aasahang mararanasan ang mga pag-uulan sa timog na bahagi ng rehiyon. Mabatid ding makakaapekto ito sa bahagi ng Cordillera na maaari ring makaapekto sa rehiyon sa pagbaba ng tubig mula sa mga kabundukan. Kaugnay nito, may nakahanda namang mahigit 200,000 family food packs na nakapwesto sa mga bodega ng DSWD at ng mga lokal na pamahalaan bilang pagresponde sa mga mangangailangan. Mabatid na sa narana sa mga pag-uulan dulot ng Bagyong Luis, 8 pamilya sa Cagayan na binubuo ng 40 individual ang nailikas at kinailangan munang manatili sa evacuation center dahil sa banta ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
25: Samantala, mahigit 30 pamilya sa Pangasinan isinailalim sa preemptive evacuation dulot ng Bagyong Luis. Response cluster at mga rescue assets nananatiling nakaantabay. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Grace Acuar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Umabol sa 33 pamilya o katumbas ng 19 individual ang sinailalim sa preemptive evacuation mula sa 4 na barangay sa Alameda City at 1 barangay sa Bani, Pangasinan. Ayon kay Megan Ikila, ang Research and Planning Unit Head na PDMO Pangasinan, ang hakbang na ito ay sinagawa upang matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng nasa malugar na may panganib na makaranas ng pagbaha at bapang sakunang dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng Bagyong Luis at ng binigting na habagat. Samantala, nakadeploy pa rin anya at nakantabay ang lahat ng mga rescue assets ng mga kinaukulang ahensya upang agad na tumugon sa anumang emergency. Na natili pa rin nakataas sa blue alert status ang lalawigan ng mga Pangasinan kung saan nakantabay lahat ng mga disaster response clusters na nangangahulugang handa rin ang mga ito at magiging kailangan makagamitan para sa agarang pagresponde kung kinakailangan. Samantala, kahapon nga ay naglabas ang pamahalang lalawigan ng Pangasinan Executive Order Number 71 Series of 2026 na nagsasaad ng pansamantalang suspension ng klase sa lahat ng antas kapwa sa pampubliko at pribadong paralan, gayon din na suspension ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan sa buong lalawigan. Ipinatupad ang kautosang ito ngayong araw bilang pag-iingat sa gitna ng banta ng Tropical Cyclone Luis at ng Habagat na pinalakas pa rin ng isang Tropical Cyclone Dolphin na nagdudulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan, posibleng pagbaha sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Layunin ng Executive Order na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro, kawani ng pamahalaan at ng buong publiko habang patuloy na nararanasan ang masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aqua, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Sa Pangasinan pa rin, DPWH 4th District Engineering Office agad nagsagawa ng declogging operation sa binahang kalsada sa Kalasyaw, kaya napanatiling passable ito sa lahat ng uri ng sasakyan. Magbabalita si Sara Kayabyab ng Radyo Pilipinas Tagupan.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Agad na rumisponde ang mga kawani ng Department of Public Works and Highways, so DPWH Region 1, Pangasinan 4th District Engineering Office. Matapos na makaranas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha sa kabaan ng Kalasyaw Old Road, partikular na sa sakop ng Barangay Nalsyan at San Miguel. Nagsagawa ang maintenance team ng DPWH ng manual declogging operations upang linisin ang mga baradong drainage at alisin ang mga naipong basura at iba pang sagabal sa maayos na daloy ng tubig-ulan dahil sa mabilis na pagtugon ng mga tauhan ng DPWH na natiling madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang naturang kalsada kahit umabot sa humigit-kumulang 0.10 meters ang taas ng tubig sa kasagsagan ng pagbaha. Sa pamamagitan naman ng tuloy-tuloy na pagmamanman at agarang maintenance operations, unti-unting humupa ang baha at naibalik sa normal ang kondisyon ng kalsada. Patuloy namang nagsasagawa gawang DPWH ng mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang kaligtasan at maayos na kondisyon ng mga pambansang lansangan lalo na sa panahon ng masamaang lagay na panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kebiab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Sa Bicol Region naman, 2.2 million pesos na uplift assistance na ipamahagi sa higit 1,000 benepisyaryo sa probinsya ng Albay. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Cyril Ann Luzon.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang kabuuang 2,230,000 piso na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance sa 1,115 benepisyaryo sa Bacacay Albay na tumanggap ng tig 2,000 na tulong pinansyal alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghatid ng agarang suporta sa mga pamilyang nangangailangan. Ayon sa DSWD Bicol, layunin ng uplift assistance na magbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga kwalipikadong pamilyang apektado ng mataas na presyo ng langis at iba pang hamong pang-ekonomiya. Sinabi rin ng ahensya na kasabay ng payout, isinagawa rin ng pagpaparehistro ng mga benepisyaryo sa government-to-person digital payment system upang maipadala ang mga susunod na payout sa pamamagitan ng kanilang e-wallet o bank account upang gawing mas mabilis, ligtas at epesyente ang paghahatid ng tulong sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Naging maayos ang pamamahagi sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lokal na pamahala ng Bacacay at ng DSWD Bicol Angels in Red Vest na tumulong sa beripikasyon ng mga dokumento, pagpaparehistro ng mga benepisyaryo at paggabay sa buong proseso ng payout. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Albay.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Sa Visayas naman tayo, fishing vessel na sangkot sa hulbot-hulbot na huli sa Carles Iloilo. Si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa detalye.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Nahuli ng pinagsanib na pwersa ng Iloilo Provincial Bantay-Dagat Task Force, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company at Regional Intelligence Unit 6 ang isang fishing vessel na sangkot umano sa Danish Scene o hulbot-hulbot fishing sa Baybay
0: babaeng sakop ng barangay Lantangan, bayan ng Carles, probinsya ng Iloilo. Nahuli rin ang kapitan ng bangka na si John Alberto Pasaporte Jr., 42 taong gulang, residente ng barangay Botongon Estancia, kasama ang 15 tripulante. Kinumpiska ng IPBDTF ang fishing vessel at mga gamit nito dahil sa paglabag sa Section 97 ng Republic Act 10654 o batas laban sa illegal, unreported, and unregulated fishing kaugnay ng Fisheries Administrative Order No. 246-1 na nagbabawal sa operasyon ng Danish Seine sa baybayin ng Pilipinas. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Carles Municipal Police Station ang kapitan ng bangka habang pinalaya ang kanyang mga tripulante dahil hindi sila saklaw ng mga probisyong nagpapataw ng parusa sa ilalim ng Section 97 ng RA 10654 kaugnay ng FAO 246-1. Ayon sa mga otoridad, bahagi ang operasyon ng pinaigting na kampanya ng lokal na pamahalaan ng Iloilo laban sa ilegal na pangingisda sa ilalim ng direktiba ni Governor Arthur Defensor Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
25: Samantala, sa Mindanao, DSWD Region 12 at OPAPRO nagkaloob ng 3 million pesos grant sa 10 organisasyon sa Sultan Kudarat. Magbabalita si Marcel Dasalya ng Radyo Pilipinas, Davao.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 12, katuwang ang Office of the Presidential Advisor on Peace Reconciliation and Unity o OPAPRU, ang paglulunsad ng 10 community enterprise sa mga bayan ng Lerbak at Calamansig sa probinsya ng Sultan Kudarat sa ilalim ng PD-BBM Pamana Program. Nagkakahalaga ng 3 million pesos grant ang ipinagkaloob upang maitatag ang mga kabuhayang pangkomunidad kabilang ang 7 samahan sa Calamansig at 3 sa Lerbak. Ayon sa DSWD 12, layunin ng programa na mabigyan ng matatag na pagkakakitaan ang mga pamilya sa malalayong lugar, mapanakas ang kanilang mga organisasyon at mapasigla ang lokal na ekonomiya. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na maghatid ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAs. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
25: Philippine Sports Commission o PSC target gawing regional sports training center ang Lanao del Norte. Ang detalye mula kay Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Target gawing premier regional sports training center ang Lanao del Norte sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Philippine Sports Commission o PSC at pamahalaang panlalawigan. Sa ginanap na Sports and Youth Summit sa Tubod, sinabi ni PSC Chair John Patrick Gregorio na humanga sila sa world-class na pasilidad ng Mindanao Civic Center o MCC Sports Complex, kaya napagkasundo ang IDAO sa lalawigan, ang Mindanao Youth Games simula 2027 sa loob ng susunod na 3 taon. Ayon kay Gregorio, layunin ng PSC na sanayin ang mga atleta sa kanikanilang rehiyon sa halip na agad dalhin sa Metro Manila. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang pagpapaulan ng sports mula sa mga komunidad sa pamamagitan ng mga regional training center. Samantala, sinabi naman ni Lanao del Norte 1st District Representative Imelda Quibranza Dimaporo na matagal na nilang pangarap na maging kinikilala ang lalawigan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
25: 8 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali sa puntong ito. Punta tayo sa Malacañang para sa press briefing kasama si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
16: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
19: Malaki ang parteng ginagambala ng revenue collection.
20: Record-breaking revenue collection na ito, ang puspusang trabaho ng kawanihan upang masiguro na angkop ang revenue collection measures ng bansa. Malaki ang parteng ginagampanan ng epektibong revenue collection sa kapakanan ng bawat Pilipino. Dahil bawat piso na nakokolekta ay napupunta sa priority programs ng projects and projects ng pamahalaan. Mga proyektong may direktang benepisyo sa taong bayan. Mga ospital at paaralan, kalsada at mga tulay, social welfare at disaster response,
4: nakasuporta ang revenue collection sa lahat ng ito. Kaya naman tulungan natin ang ating mga ahensya gaya ng BOC upang labanan ang mga smugglers at ibang gumagawa ng illegal para protektahan ang interes ng bayan.

Alinsunod sa mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na parating sundin ang rule of law. Pinangunahan ng Department of National Defense sa pamumuno ni Secretary Gibo Teodoro ang pagunita sa 77th International Humanitarian Law Month kahapon sa Camp Emilio Aguinaldo sa Quezon City. Ang International Humanitarian Law ang nagbibigay proteksyon sa mga taong hindi kasama sa kaguluhan kagaya ng kabataan at mga sibilyan. Pinahihintulutan din ito ang crimes against humanity, genocide at iba pang war crimes. Ito ay pinapahintop, pinipigil habang may nangyayaring sagupaan. Dapat ay gawing prioridad ang pagpapanatili ng respeto

Siam sa Malaysia, dinagdag ni Secretary Teodoro. Ang kahalagahan ng pagkakaisa ng lahat ng Pilipino na ipaglaban ang karapatan natin sa West Philippine Sea at sa ating maritime rights. Ayon sa kanya, hindi na natiling zone of neutrality sa ASEAN. Paano natin makakamit yan kung hindi ipaglalaban? Ipinapakita natin ngayon ang benepisyo ng Philippines ang kanyang maritime domain sa ASEAN. Pangalawa, inilahad natin yung mga ruling sa arbitral award na walang debate. Ang ating operations nakabatay sa law, walang maniniwalang kung hindi tayo babatay sa law. Sa wika ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang katatapos lang na SONA, dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino. Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo.

0: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Marcel Halili, TV5.
2: Good morning, Yusek. Yusek, firstly, we have the statement of Malacanang about the winning of Alex Ayala. Did the president himself watch the game?
0: Noong nakaraang araw ay tinanong ko kung pinanood niya yung ibang laro ng Pangulo. Ang sabi po sa atin, usually ay ayaw niyang manood ng live dahil mukhang mayroon daw yata siyang dalang hindi swerte kapag nanonood siya ng personal na laro o nanonood siya live. So kagabi ay hindi ko na itanong kung siya mismo ay nanood. Pero nagbigay na po siya ng kanyang pagbati at karangalan sa buong taong bayan, sa sambayan ng Pilipino at ng ating bansa, ang pagkapanalo po ni Alex Ayala. So, congratulations.
2: So, do we expect another invitation for Alex Ayala? Will the President give her any reward, acknowledgement?
0: Alam naman po natin na ang Pangulo, pagdating po kay Ms. Alex Ayala, ay talagang buhos po ang kanyang pagsuporta. Sa ngayon po ay hindi pa napag-uusapan kung iimbitahin muli, pero alam natin na sobrang maligaya po ang Pangulo sa pagkapanalo po ni Ms. Alex Ayala.
1: Sunod na tanong mula kay Lepner Z sa DZRH.
3: Good morning, Yusek. Ma'am, nagsumite daw ang LTFRB ng rekomendasyon sa Malacanang para sa 20 peso fuel subsidy para sa lahat ng PUV sa loob ng isang buwan. Nabasa na po ba ito ng Pangulo at ano ang chance ang mapagbigyan?
0: Sa ngayon ay pinag-uusapan po. Nakausap po natin mismo si Secretary Banoy. At mayroon po siyang pakikipagpulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito. Pero sa ngayon po ay patuloy pa rin po, extended po hanggang katapusan ng August, ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy. So, pag-uusapan po ng Office of the Executive Secretary, DOTR, and Economic Team, para po mas magkaroon ng konkreto at detaling resolusyon patungkol po dyan.
3: Mga kailan po kaya natin malalaman yung desisyon?
0: Tignan po natin dahil ongoing po yung kanilang pag-meeting. So kapag ka po natapos, naihingi ko po agad ang update.
3: Pero kung sakaling mapagbigyan po, may mapagkukunan naman ng pondo para dito?
0: Yan po ang ating tatanungin maya-maya lamang.
1: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayang, Daily Tribune.
4: Magandang umaga po, Yusek. Sinabi po ni Senator Erwin Tulfo na nagkaroon ng pag-uusap, nagkaroon ng caucus nga ang mga senador para pagbatiin si Senator Panpilo Lacson at Alan Peter Cayetano. At maraming nangangamba na baka makompromiso ang kaso ng umano'y questionableng flood control sa Taguig na kinasasangkutan ni Senator Cayetano. Ano po ang reaksyon ng palasyo dito?
0: Mas maganda naman po talaga na ang bawat tao, hindi lang po public servants, lahat po sana ay nagkakasundo. May mga pagkakataon na magkakaiba nga ang opinion, pero

0: hindi kinakailangan talaga na umabot sa hindi magandang relasyon. Kung sila po ay magkakasundo at mawawala na yung mga personal nilang sentimiento sa bawat isa, mas magiging maganda ang kanilang relasyon sa pagtatrabaho. Pero naniniwala tayo na sa pagkatao po ni Senator Lacson, hindi po siya makikipag-compromise para lang mawala ang kanyang pag-iimbestiga. So naniniwala tayo na tuloy-tuloy pa rin po ang mga issue na dapat na imbestigahan. Kung may mga ebidensya, alam na, din po natin na ito'y kanyang pagpapatuloy.
1: And another issue po sa Senado ay yung sinabi ni Senator Amy Marcos na nakakahiya ang Senado sa pagpasalaman ng dalawang batas out of 52 bills. Inamin naman ito ni Senator Senate President Gatzalian na nakakaapekto ang sunod-sunod na pagbabago sa liderato, ang tatlong araw na boycott ng minority bloc at ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya bumagal ang legislative work.
0: Nadinig natin po natin si Senator Amy Marcos na binanggit niya na nagiging dahilan yata ang pagbabago-bago ng liderato. Well, unang-una, sino po ba ang nag-umpisa ng pagbabago ng liderato? At nung nagkaroon po ng pagbabago ng liderato, nandun na po yung nagkaroon ng putukan sa Senado, nagkaroon na po ng gulo sa Senado, nagkaroon ng tatlong araw na sunod-sunod na hindi pagpunta at pag-attend sa sesyon. Magsilbing aral po sana ito sa lahat ng mga public servants na hindi pwedeng daanin sa gintong klaseng ang pamumuno at ang dapat na laging manguna ay ang interes ng bayan, hindi ang sariling interes, hindi ang interes para lagi lang mamuno, kundi dapat ay para sa kabutihan ng bawat Pilipino.
2: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
3: Good morning, ma'am. Mag-follow up lang po ako dun sa tanong ni Ms. Ma'am Let. Meron rin po bang plan yung government, ang DSWD to give additional cash aid dun sa mga POB drivers tulad po nung initial phase ng Middle East crisis?
0: Sa ngayon po ay pag-uusapan pa kung anong paaari pang maitulong sa ating mga kababayan dito sa transport industry. So, maibibigay ko po siguro sa inyo yung mga detalye maya-maya kung maibibigay po sa atin.
3: On another topic, ma'am. I-ask ko lang rin po, if aware na po kaya si President Marcos dun sa provisions ng proposed progress bill ng DOF and will he certify it as urgent?
0: Sa ngayon po ay inaaral pa, working on it, ang DOF. At alam naman po ng Pangulo na kasalukuyang itong binubusisi ng DOF kasi nais po ng Pangulo na ito ay maipasa sa pinakamabilis na panahon.
3: I-follow up ko lang rin po. Doon sa mga estimate po ng DOF, nag-start po sila from 2027 up to 2030. Does that mean that the palace is or the economic managers is targeting the passage of the legislation by next year po?
0: About the progress bill?
3: Opo, yung progress bill.
0: Ang gusto po ng Pangulo sana ngayong taon.
3: Tapos yung follow-up na rin po. Nasabi po ng DOF that it will need 326.92 billion to fund yung proposed tax reform package ni President na-mention ni President Marcos doon sa kanyang recent SONA. Sabi po ng DOF, the progress bill is expected to generate 518.71 billion in revenues, which will translate to 191 billion net revenue for the government. Will the said reform not be considered as an additional tax burden to Filipinos?
0: Yung iba po kasing tax na nababanggit ay hindi po ang mga pangkaraniwang mamamayan maapektuhan. Mas maapektuhan to yung bumibili ng mga mamahaling sasakyan. So ito inaaral. So hindi naman po yung mga middle income ang usually maapektuhan ng mga binabalak po na mga tax reforms.
3: Paano po ma'am yung proposed na tax on sugary drinks, single-use plastics at saka yung vape po, hindi naman po pang mahirap. Pero yung tax on sugary drinks and sa single-use plastic.
0: Ito naman po ay may patungkol sa kalusugan. Mas maganda nga po maiwasan kung tayo po ay laging magkukonsume ng napakatamis na mga kakanin or pagkain or inumin.
3: Thank you po, ma'am.
2: Wala nang tanong mula sa Malacanang Pest Corps. Salamat. Balik sa iyo, Sir Claire. Ay, may regional questions.
4: Mula sa Bicol Region, ang unang tanong mula kay Michael Garcia ng Victory Digital Broadcasting, RK96.5. Karamihan po sa mga social protection programs at ayuda ng gobyerno ay nakatutok sa mga pinakamahirap. Ngunit paano naman po ang ating lower, middle hanggang middle class na mga manggagawa na siyang pumapasan ng malaking buwis sa kanilang sahod, ngunit walang natatanggap na direktang subsidiya sa gitna ng matinding inflation? May binabalangkas po ba ang administrasyon na direktang tulong or tax relief para sa kanila?
0: Kahit wala pa po itong mga tax reforms na naisin ng Pangulo, ay nabibinipisyohan din naman po ang karamihan sa ating mga kababayan na nandito sa middle class. Nandiyan po yung tinatawag nating zero balance billing. Kapag ka po naman ay nagko-commute gamit ang LRT, MRT, ay nagkakaroon din po ng mga discounts. Pero maliban po dyan, ito po ang pinakamalaking naging issue at naging topic ng ating Pangulo during SONA nitong nakaraang July. Nandiyan po ang balak na pagbaba ng electricity costs. Ito nga pong tax reforms, tax relief and incentives, kasama na yung expanded healthcare benefits at ang faster medical financial assistance. At lahat po ng mga programa na nais ang Pangulo na maipatupad ay makikita po sa website ng Pangulo, www.pbbm.com.ph. So, mas maaari pong makita dito ang mga naisin para makita ang buong programa ng Pangulo para sa mga middle income, middle class.
4: Sunod na tanong mula kay Jay Primo ng Wow Smile Radio 99.9 FM. Maganda po ang adhikain ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa implementasyon ng LGSF-SCPF para sa mga bayan at mga kabataan dito sa Bicol Region. Pero paano po natin masisiguro na ito ay naibibigay ng tama sa mga tamang individual at tama ang mga proyekto para sa mga barangay?
0: Nadinig po natin ang naisin ng Pangulo patungkol dito sa LGSF. Nakita din po natin ang mga pagbibigay ng mga bigas, pag-ayuda sa ating mga kababayan patungkol sa 10 kilo na bigas sa ating mga kababayan. Ito po ay nabanggit din po ni Mayor Lenny Robredo ng Naga City na siya mismo ang nakakita at isa siya sa testigo na magsasabi na ang LGSF ay pangkalahatan. Walang pinipiling kulay po ito, walang pinipiling bayan, walang pinipiling lugar. Lahat po ng barangays, lahat po ng local government units ay mabibiyayaan po ng LGSF. So sa mga kababayan natin dyan, hanapin nyo na po sa inyong mga leaders, sa mga namumuno sa inyo, nasaan yung mga bigas na dapat na naipamigay sa pamamagitan po ng LGSF. At hindi po dapat na lamangan mismo na mga namumuno ang kanila mga constituents. Doon sa mga nakakatanggap po ng bigas, alam natin na may nagreklamo noong nakaraang linggo na kulang sa kilo. Kapag ka po may ganyan na nangyari, ipagbigay alam niya lang po sa amin. Dahil kami po mismo ang magko-call out, sisita, sa mga ganitong klaseng pananamantala. So dapat maging aware din po ang ating mga leaders, ang mga namamahala sa inyong mga lugar para po ang mga kababayan natin ay hindi po nalalamangan ng mga ganitong klaseng pananamantala. At wala pong bayad. Kapag kayo po ay sinabihan na kailangan magbayad kayo para makatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan, wala pong bayad ni Cinco. So wag po kayo magpapaloko. Muli, kapag kayo po ay duda at meron kayong nararamdaman na panloloko, ipagbigay alam nyo lang po sa amin ito para po ito ay matugunan namin ng mabilisan.
4: Huling katanungan po mula kay Bong Villacruz ng 95.1 DWIZ News FM. Mahalaga po para sa mga Bicolano ang magkaroon ng direktang flights mula sa NAIA papuntang Naga Airport at vice versa para sa kanilang mga transaksyon. Kailangan po ng reorientation ang Naga Airport para makalapag ang mga malalaking eroplano. Ang problema po, hindi nabili ang mga private property para sa right-of-way acquisition o runway extension. Ano po ang plano ng DOTR tungkol dito?
0: Minabuti po natin na tanungin mismo sa Secretary Banoy ng DOTR tungkol dito sa Naga Airport. At ang sabi po niya, ongoing na ang DOTR runway extension. Targeting next year, last quarter, tapos na yung mas mahabang runway for Naga. Phase 1 and start of Phase 2, ongoing na. So, ang DOTR ay mayroon pong magkakaroon po ng siya po ay humihiling ng budget, no, para dito sa 2027 budget for this runway. So, ito po yung prioridad ngayon ng DOTR.
2: May pahabol na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13.
5: Ayusek, also related on Ms. Let's question. I know it is the LTFRB who approves fare hikes, but may we get the palace's take on the fresh fare hike petitions filed by several transport groups ranging from 2 pesos to 10 pesos. Tingin niyo po ba yung napapanahon nito?
0: Well, ang sabi naman ng Pangulo, sana ay hindi maka-apekto kung magkakaroon man ng pagtaas ng pamasahe o hindi magkakaroon ng taas ng pamasahe. Ayaw po sanang maka-apekto ito sa ating mga commuters dahil alam po natin ang epekto ng krisis sa Middle East. Pero ito po ay pag-uusapan, kasama po ito sa pag-uusapan mamaya. Kung meron pong narating na desisyon patungkol po dito, ay ipagbibigay alam ko po sa inyo agad.
5: And then may plano na rin pong transport strike na naman ng ilang transport groups next week. Baka po may panawagan ng palasyo. And handa po ba ang gobyerno sa panibagong transport strike?
0: Muli, ang nais ng gobyerno, ang nais ng pamahalaan ay pag-uusap. Negosasyon. Makita kung ano ang daing at kung meron mang magkakaroon ng transport rally, hindi po kasi ito ang tugon. Hindi ito ang sagot sa mga ganitong klaseng issue dahil mas mahihirapan lang din po ang ating mga commuters sa gagawin ganitong klaseng aksyon. Kayo naman po ay nadidinig ng gobyerno. Mas maganda na magkaroon ng matahimik, maayos na dialogo. Hindi yung lagi tayo nasa daan dahil hindi po siya ang sagot sa ating mga issue sa ngayon. But hindi po natin pinipigilan ang sino mang nais na magkaroon ng pagpaprotesta, but still, hindi po siya makakatulong sa ating ekonomiya. Kung ano man po ang gagawin ng anong grupo po yan?
6: Manibela.
0: Na Manibela, kung anong po ang nais na Manibela, handa naman po tumugon ang ating pamahalaan para hindi naman po mahirapan ang ating mga commuter sa araw na ito ay kanilang gagawin.
2: Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Maraming salamat. Bilang pagkilala sa mas masiglang ugnayan ng Pilipinas at Japan, mainit na tinanggap noong Lunes ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si Honorable Fujita Fumitake, member ng House of Representatives sa Japan at co-representative of the Japan Innovation Party. Dumating sa Pilipinas si Honorable Fujita noong Linggo hanggang ngayong araw ng Martes. Pinagdiriwang ngayong taon ang ika-70 anibersaryo ng muling pagtatag ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Japan at ang ika-15 taon na pinalakas na strategic partnership na nagsimula pa noong 2011. Pangalawa ang Japan sa trading partner ng Pilipinas na mayroong $22.2 billion total trade at pangatlong import source na bansa noong 2025. Nakapagtala rin ang Pilipinas ng 502.546 Japanese tourist arrivals noong nakaraang taon. Mas mataas ito sa 444,528 arrivals noong 2024. sa pinakahuling datos ng pamahalaan, mayroon 337,227 Filipinos ang kasalukuyang naninirahan sa Japan.

0: At bago tayo magtapos, mainit ang naging pagbati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Alex Ayala sa kanyang makasaysayang tagumpay bilang first Filipino and first Southeast Asian WTA 500 champion. Congratulations muli, Miss Alex Ayala. Kasama mo ang sambayanang Pilipino sa pagdiriwang ng panibagong tagumpay na ito. Mabuhay ka, Alex. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino, ginagamit ang galing at talino, pinapakita ang lakas para sa karangalan ng bansang Pilipinas. Loyalty test, hindi ito kailangan ng totoong makabayan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Ay, sa pagkatapos lamang ang press ang mataas na presyo ng crudo ay yung pag-iis sa Castro, pinag-aaralan pa yan. At ang DOTR at Department of Transportation nakikipagkulong sa office of executive secretary ngayong hapon para dito. At ang pag-iis na naman yung sa Castro sa kasalubuyan, extended pa rin yung 10 peso per liter fuel discount para sa ating mga at once tapos ang pag-usap ng DOTR at pag-iis regarding ito, agad na inalabas ng palasyo yung informasyon sa publiko na itanong rin kung magbibili ba ng additional cash aid para sa ating mga PUV drivers. Kaya na rin ba yan sa mga mapag-uusapan hapon. Habang yung panibagong fare hike petition naman, yung panawagan ng transport group, sabi ni sa Gasto, kasama rin ang ito sa mga mapag-uusapan sa pulong. Yung naka-environment na transport strike na isasagawa next week, ayon kay Yusa Castro ang nais pamahalaan, pag-iusap, maayos ng negosasyon, at nakikita o narinig naman daw ng pamahalaan yung panawagan itong transport group. Ang transport strike ayon kay Yusa Castro, hindi ito yung sagot sa mga ganitong usapin, lalo't may hirapan din dito yung ating mga commuters. Ngayon pa man, hindi ang ipipigilan ng pamahalaan yung mga ganitong pagilos, pero kung ang palasyo ang tatanungin, mas maisa na nila yung mas mahinahon na upag-uusap na lamang kumpara sa transport strike. Habang ito nang sa briefing ngayong tanghali, yung proposed progress bill, ito yung pagkaangat ng threshold ng mga exempted sa income tax. Sabi ni Jose Castro, inaaral pa ito ng Department of Finance at alam naman daw ni Pangulo Marcos na binibusising na EGPOF itong nilalaman, itong panukala na ito at ang nais daw ni Pangulo Marcos maipasa ito sa lalong madaling panahon at kung maaari ngayong taon maipasa ito mas maigi ayon sa Malacanang. Ito naman ay pinakulang nila dito sa Malacanang para sa bagong Pilipinas na kalbaring Radyo Pilipinas Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong! It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang papaglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: 21 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, matapos ang Palace Press Briefing, kasama pa rin si Undersecretary Claire Castro. Atid naman namin sa inyo ang kasalukuyang nangyayaring live stream kaugnay pa rin ang pagdinig sa atin pong Vice Presidente, kanyang impeachment trial. Mga kababayan, ito po ang paglilitis, ang Radyo Pilipinas special coverage sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
11: Joint circular, ano naman ang response nila?
12: Well, they ask po if instead of an audit observation memorandum in case may audit findings, ay audit query na lang po yung i-submit, i-issue sa kanila.
11: Audit query na lang ang dapat i-issue, yun bang sinabi nila? Ano naman itong audit query na sinabi nila, ito na lang please ang i-issue ninyo, wag na lang AOM. Ano, what is an audit query, Mr. Witness?
12: Hindi po ako familiar sa audit query since hindi naman po siya kasama dun sa issuances under the Joint Circular 2015-01.
11: Sa Joint Circular, walang audit query?
12: Wala po.
11: Ngayon, anong nangyari nung sinabi nilang audit query na lang please ang i-issue ninyo?
12: Hindi.
11: Bakit?
12: Po.
11: Ano? Anong nangyari?
12: Hindi po pumayag si ICFO since hindi naman po sa sanction nung aming Joint Circular 2015-01. So nag-issue pa rin po kami ng AOM nung may na-note po kaming findings during the audit.
11: Okay. So nag-issue pa rin despite this meeting ng isang AOM. Pagkatapos nun, anong nangyari if you still recall?
12: After po ma-approve yung AOM, nag-attempt po kaming i-serve yung AOM to the office address po nung OBP, pero hindi po siya tinanggap dahil wala raw po mag-receive na authorized person.
11: Okay. And itong first attempt nyo, pagkatapos nun, ano nangyari?
12: On the afternoon of the same date po na nag-attempt kami to serve, nagbigay po sila ng revised accomplishment report sa ICFAO.
11: Okay. Ngayon, Mr. Witness, sinabi mo kahapon at ngayon na ang basis ng inyong post-audit or compliance audit ay ang joint circular.
12: Yes, ma'am.
11: 2015 ng limang government agencies. Kasama dyan ang COA, tama?
12: Yes, ma'am.
11: If I show you at babasahin ko, flash on the screen, Section 1 of the Joint Circular. Can we please flash it on the screen? Ini-explain dito, and please refer, do you have a copy with you?
12: Yes po, I have a copy po with me.
11: I refer you now to the last sentence, which says, the COA, pakibasa, COA, babasahin ko na lang, o ikaw, basahin mo na lang please. COA shall promulgate accounting and auditing rules and regulations, including those for the prevention of irregular, unnecessary, excessive, extravagant, or unconscionable expenditures or uses of government funds and property. You confirm, Mr. Witness?
12: Based on this joint circular, po, yes, ma'am.
11: Okay. So, if I ask you, sa mga sinabmit na documents ng Vice President, and I will, for purposes of summarizing, purchase of information, 14 million. Reward payment, 10,050,000. Rental of safe house, 11 days na grant ang Office of the Vice President ng safe houses from December 21 to 31. 16 million in 11 days. Divided by the number of days, 2 million a day ang binayad ng Office of the Vice President para lang sa rental ng safe house. Tama?
12: May I refer po to the document po?
11: Refer to the document. It's in front of you. Okay. Meron pa rin mga ibang expenses. Meron nakalagay sa summary, payment of reward various, 34,857,000. Meron din purchase supplies, 11,813,000. Payment of rewards, Mr. Witness, 10 million. Payment of rewards. Rewards in medicine, in kind. 24,930,000, Mr. Witness. Payment of rental of transfer vehicles related, allegedly, to confidential activities. 10 million pesos. Tables and chairs, 500,000 pesos. Desktop computers and printers, 3 million pesos. You confirm that, Mr. Witness?
12: Pwede pong paulit ng enumeration kasi I don't have
11: ito ay nasa notice kanina of
12: suspension.
11: Suspension. And your tabulation.
12: Okay, ma'am.
8: Do you confirm, Mr. Ramil?
12: Yes, yes, Your Honor, po.
11: Okay. Based on Section 1. Of the joint circular. I-translate ko na lang. Anong ibig sabihin nun? Irregular. I'm sorry. This is my last question. medyo limited ang aking Tagalog no, or Pilipino. Ang pagkaintindi ko sa irregular eh kaduda-duda. Tama? Kaduda-duda, irregular. Ang counsel for respondent, if you can help me, it's in this translation, I'd happily welcome your translation. Unnecessary. Sa Pilipino, unnecessary, hindi kailangan.
8: Irregular is hindi palagi, hindi kinagawian. Yeah. Hindi pangkaraniwan.
13: Hindi pangkaraniwan.
11: Irregular.
8: Kasi counsel for respondent, you agree, hindi pangkaraniwan?
14: Yes, Your Honor, I agree.
11: Kasi ang nalaman lang natin the other day is unusual. Ngayon naman, irregular. Hindi pangkaraniwan. Unnecessary. Hindi kailangan?
13: Your Honor, I with all due respect again, if you may just ask the question na lang po.
11: Sandali, preliminary, Your Honor, preliminary.
13: Because this is already... I think
11: please.
13: We all know what's happening here.
11: In any event, Your Honor, give me some leeway here. This is the last question before we break up for lunch. And considering
13: we ask for the ruling of the
11: court, victory of Ayala, Your Honor,
8: let
11: we're
8: counsel,
11: all in a happy mood.
8: Let counsel wind up with this with
11: this
8: her direct
11: question,
8: counsel correspondent. Let's give her some leeway.
13: Okay. Resubmit.
8: Let's help in translating more accurately. Yes.
11: Unnecessary, hindi kailangan. Excessive, labis. Extravagant.
8: Maluho.
11: Ang nakalagay dito, bongga kaday. Extravagant. Bongga, extravagant. At lastly, unconscionable. Sabi ni Attorney Virgil, kasuklam-suklam. Unconscionable. Okay, Mr. Witness. So binasa natin section 1. Saan, if at all, itong mga binasa ko, saan babagsak ito?
13: Question, objection, Your Honor. Question calls for a conclusion.
11: Okay.
8: In relation to his observation only, not as to the conclusion of law, given that the AUM is not a final disposition,
13: we submit
8: of the matter at hand.
11: In relation to your observation and based on the audited documents, will it fall, if any, under any of this enumeration?
12: Yes, ma'am. Under po the irregular expenditures.
11: Irregular.
12: Dahil irregular po siya, dahil hindi po siya compliant or hindi po siya yun po, hindi po siya compliant with the provisions of the Joint Circular 2015-01, which is an issuance po of the COA, the DBM, the DILG, the GOCC, GCG, and the Department of National Education, National Defense rather.
11: Okay, and my last question to you, Mr. Witness. Let us go now to paragraph 8.3 of the joint circular. And this is being flashed on the screen. For the record and for better appreciation of this honorable court, please read paragraph 8.3.
12: Under item 8.3, failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit.
11: Okay. So nakalagay dito sa 8.3, you are a lawyer as well, Mr. Witness, apart from an auditor. Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence?
12: Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers.
11: So kung ang accountable officer, at masasabi mo ba na ang vice president at ang, and concurrently secretary of education, masasabi mo ba na accountable officer ito?
12: Based on the joint circular po, yes po, kasi under the joint circular, it shall be the responsibilities of the head of agency to oversee the agency-wide use of the confidential fund and to ensure compliance with the requirements of the joint circular. And also, in attest po ni Vice President, in her capacity as the Vice President of the OB of the Philippines and the Secretary of the DepEd, yung certification ng accountable officers na ginamit yung pondo for their confidential expenses.
11: Okay. Ngayon, ang confidential fund, sa binasa mo, ang confidential fund ba ay public fund?
12: Yes, ma'am.
11: Yung post-audit mo naman na sinabi mo ay irregular, may discrepancies. Ito ba ay ang in-audit mo ay liquidation documents ng Vice President?
12: For the fourth quarter of 2022 until third quarter of 2023 po. Yes, ma'am.
11: At sinabi mo based on 8.3 na merong funds na hindi ma-account o walang dokumento na sinabmit ang Vice President. Tama? At ang DepEd. Tama?
12: Pwedeng paulit po ng question.
11: At sinabi mo yesterday at ngayong araw na merong mga pondo na hindi naman confidential funds, ginamit sa confidential funds. Or sinabing ginamit sa confidential funds pero wala naman dokumento. Tama?
13: Objection, Your Honor. Misleading as to dun sa sinabi na wala.
8: Sustained, counsel. Kindly reform.
11: Okay. So you said here that if an accountable officer, pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds, meron tinatawag na prima facie evidence. Anong tawag doon? Presumption?
12: Presumption.
11: Presumption ng ano?
12: Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
11: Presumption na na-convert for personal use or benefit applicable dito sa sinabi mo.
13: Conclusion of law, Your Honor. Calls for a conclusion.
11: Your Sustained. Honor, that is...
13: Your Honor, all these matters are pending still.
8: Sustained.
11: Your Honor, please, ang tawag ko nang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito.
13: Move to strike, no Your further Honor. Questions. Move to strike. That is out of order, Your Honor.
11: No further questions, Your Honor.
8: So stricken,
13: move to strike.
8: So stricken from the record. No further questions. Direct examination is completed. Counsel for Respondent, Attorney Poa, we shall have your cross after we resume for a brief lunch break. We shall resume at 1:15 for our lunch break.
13: Thank you, Your Honor.
8: Trial is in recess.
9: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok ang mapaglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
10: At 37 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kasalukuyan po, no, there is a brief recess sa pagdinig po sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dinidinig pa rin ang bahagi naman po ng Article 1, yung misuse of confidential fund mula sa Articles of Impeachment. Nasa witness stand pa rin, ano po, the Attorney Roderick Wamil, ang former state prosecutor po ng state auditor ng ICFAO. Matapos ang eksaminasyon o paghingi ng testimonya mula po sa bahagi naman ng prosekusyon, naasahan natin na pagbalik ng pagpapatuloy ng sesyon na mamayang alauna 15 ng hapon, cross-examination naman mula sa panig ng depensa. Sila na ang manguusisa, ano po, at magtatanong dito po sa mga testimonyang ibinigay ng witness na si Attorney Roderick Wamil. Paren ay may kinalaman doon naman sa mga disbursement vouchers. Mga pondo na nakakuha o na-disburse mula po sa OVP at sa DepEd. Pinagbabasehan nga kanina at ito pa rin yung punto ni Attorney Lorna Capunan ng House Prosecution Panel Counsel. Na itong mga ginastos o yung mga pinagamitan nung ilan sa mga pondo, hindi sinusuportahan ng mga kaukulang dokumento na hinihingi sa ilalim po ng mga circular o mga panuntunan po ng Commission on Audit. Tawag nila itong hindi pangkaraniwan o irregular, unconscionable o kasuklam-suklam. Tilan pa, no, very choice adjectives ang pinili dito ng House Prosecution Panel. Abang pansamantala po nating inaantay ang pagpapatuloy ng impeachment trial, Tanggapin muna natin ang ulat ng ating mga kasamahang nakatutok sa nangyayaring impeachment trial doon pa rin sa Senado. Ang impeachment court, tinatalakay na ang aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds sa DepEd. Mga mambabatas, muling nanawagan kay Vice President Sara Duterte na dumalo sa kanyang sariling paglilitis para sagutin ang mga aligasyon ng misuse of confidential funds. Naroon ang ating kasamahang si Melanie Valdos-Reyes.
14: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
15: Magandang hali-alian, tinapos na ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang kanyang pagsusuri sa confidential funds ng Office of the Vice President sa harap ng testigo na si COA Auditor Roderick Wamil. Sa kasalukuyan, nakatuon na ang Senate Impeachment Court sa pagbusisi sa confidential funds ng Department of Education nung ito ay nasa ilalim pa ng pamumuno ni Vice President Sara. Ipinaliwanag ni COA Auditor Roderick Wamil ang iba't ibang antas ng pag-o-audit sa ilalim ng Joint Circular 2015-01 mula sa Audit Observation Memorandum o AOM, Notice of Temporary Suspension hanggang sa Notice of Disallowance. Ayon kay Wamil, ang AOM at Notice of Suspension ay may pagkakataon pang isang tanggapan na naisyuhan ito na magsumite ng paliwanag o justification kaugnay sa kanilang paggasta na base sa findings ng COA. Ang notice of disallowance naman, kapag nai-issue na ito o nailabas na, obligado na ang isang tanggapan na mag-restitute o magsole ng halaga na nakasaad sa disbursement na flinag ng COA. Pakinggan natin ang naging pagtatanong ni Attorney Capunan kay COA Auditor Roderick Wamil.
12: Based po dun sa rules and regulations on settlement of accounts po ng COA. Yes, ma'am.
11: Paano pag may sinubmit na dokumento at hindi pa rin sapat or tama or insufficient or may discrepancy? Anong nangyayari?
12: Kapag may sinubmit po na document at based on the evaluation of the auditor, hindi pa rin po sapat yung document na yon, and that is the time po na mag-i-issue na po ng notice of suspension.
11: Anong definition ng notice of suspension sa joint circular?
12: Under the joint circular po, yung notice of suspension is a written notification to the agency head and the accountant informing them of the temporary disallowance po nung disbursement sa audit because it appears that the disbursement is irregular, illegal, or improper and requiring them to submit their justifications or the documents po being sought in the AOM or both.
11: Sinabi mo, Mr. Witness, para maintindihan natin, no? Ito ay temporary.
12: Okay. Yes, ma'am.
11: Based on findings na irregular. Ano ba irregular? Ano ibig sabihin irregular, ng irregular?
12: Based on COA circulars po, ang irregular disbursement ay yung mga disbursement na hindi umaayon o hindi nagko-comply dun sa requirements ng mga COA issuances.
11: Okay. Sa Pilipino, ang tawag dito ay irregular pa rin. Tama? Itong illegal, illegal, anong ibig sabihin ng illegal?
12: Kapag sinabi pong illegal, yung disbursement po ay hindi nagko-comply dun sa applicable laws.
11: At kung sinabi mong improper?
12: Kapag improper naman po, ang ibig sabihin yung expenses ay either unnecessary, excessive, extravagant, or unconscionable po.
11: So pag nagbigay kayo ng notice of suspension, eh ito ay nagpapahayag. This means, ang significance nito ay na-observe ninyo, ikaw, sa audit findings mo, na ito ay irregular, illegal, or improper.
16: Leading, Your Honor, objection.
8: Okay. Kindly reform, counsel.
11: I will go to the next question. Pag hindi na-comply ang notice of suspension, what action, if any, is taken by your office?
12: Kapag hindi po na-comply yung notice of suspension, then that is the time po na mag-i-issue na kami ng notice of disallowance.
11: Ano naman itong notice of disallowance?
12: Based on the joint circular po, yung notice of disallowance ay yung written notification to the agency head or the accountant informing them of the disallowance nung disbursement and requiring them to restitute the amount po nung disbursement because yung disbursement ay illegal, improper, or irregular.
11: So, Mr. Witness, whether tinatawag mo ito AOM
15: Kalyan, yan ang pagtatanong ni Attorney Kapunan kung saan ipinaliwanag ni Roderick Wamil, no? COA Auditor, yung stages ng pag-i-issue ng AOM, disallowance at itong suspension, no, ng pag-i-issue ng confidential funds. Dahil kung maalala kahapon sa hearing kahapon, noong fourth quarter ng 2022 ay nag-issue sila ng AOM, ang COA, sa Office of the Vice President at ng pagkakataon na i-correct ang nasabing AOM, pero hindi pa rin ito pumasa sa COA. At noong House Justice Committee, kung maalala natin, ay merong 73 million pesos at ang kabuuang confidential funds na nagkakalaga ng 400 plus million pesos na ipinapasole dito sa Office of the Vice President. Inihayag din ni COA Auditor Wamil na nag-issue siya nung siya ay nasa COA IGFAW pa, nag-issue siya ng AOM sa Office of the Vice President for the first and second quarter ng 2023 dahil sa mga findings na kanilang natagpuan dun sa liquidation o disbursement. Ito ay yung 15 million na reward payment noong first quarter, 42 million na medical at food aid, at 10 million incentives at traveling expense. Sa second quarter naman, meron 12 million na reward payment din, 40 million na medical at food aid, at 10 million incentives na traveling expense. Ayon dito kay Mawamil, walang kaukulang resibo o opisyal na sertifikasyon ng surveillance activity at information gathering ang mga isinumiting liquidation report ng OVP sa COA. Muli, pakinggan natin ang naging sagot ni Auditor Wapil.
11: What, Mr. Witness, did you observe from this AOM?
12: Yung findings po or observations namin, una po, hindi po nag-submit ng documentary evidence of payments si OVP for the first and second quarters of 2023. Pangalawa po, based on their accomplishment report, meron kasing nakalagay as payment of rewards pero wala pong sinubmit si OBP na any document evidencing the success po, which is in violation of the item 4.8.5 of the joint circular.
11: Your Honor, for the better appreciation, Your Honor, and with your permission, this is being flashed on the screen. The findings made are in boxed in red, Your Honor. So yung second finding mo, una, ulitin natin.
12: Yung una po ay walang sinubmit na documentary evidence of payment si OBP for this first and second quarter of 2023.
11: Okay. Ano pa?
12: Pangalawa po, dahil may line item for the payment of rewards sa kanilang accomplishment report, wala po silang sinubmit na any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer in violation po nung item 4.8.5 of the joint circular.
15: Sa ni Vice President Sara Duterte ang burden of evidence o tungkuling maghain ng matitibay na kontraebidensya ukol sa mga questionableng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Trial Impeachment Advisor Ace Barbers, dahil sa testimonya ni COA Auditor Roderick Wamil, opisyal nang naipresenta sa Senate Impeachment Court ang mga kulang at kaduda-dudang dokumento sa liquidation report ng OVP. Kanina, Alian, ay nagkaroon ng pagkakataon na ma-ambush interview itong si Attorney Lorna Kapunan kung saan sinabi niya na pinag-aaralan na ng House Prosecution Panel na magpadala ng subpoena o i-request sa Senate Impeachment Court na padala ng subpoena ang mga misteryosong individual na nagngangalang Mary Grace Piatos at yung sampung iba pa na isiniwalat kahapon. Andiyan na yung pangalang Andy Lim at si Patty Ting at sa iba pang personalidad na lumabas dun sa acknowledgement receipt na tumanggap ng reward money. Isiniwalat ito ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan sa isang ambush interview habang nagpapatuloy yung paglilitis sa Article 1. Samantala, muling pinunaan ng ilang mambabatas mula sa House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte dahil sa patuloy nitong hindi pagdalo sa kanyang sariling impeachment sa Senado. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, pumasok na sa ikalimang linggo o ngayon ay ikalabing dalawang araw ng paglilitis na hindi man lang sumisipot ang pangalawang pangulo sa loob ng Senate Impeachment Court. Dahil dito, direktang nanawagan si Ridon kay VP Sara na harapin ang proseso ng batas. Narito ang pahayag ni Attorney Terry Ridon.
17: Ito po yung ikalabing isa na araw po ng paglilitis, pero wala pa rin po sa Senate Impeachment Trial ang ating pong pangalawang pangulo. Panawagan mo natin sa kanya, Madam Vice President, nasaan man po kayo sa mundo. Harapin po natin ang paglilitis, harapin po natin ang katotohanan.
15: Samantala, binigyan din naman ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na hindi pwedeng iwasan ng Vice Presidente ang mga usapin tungkol sa paggastos ng confidential funds ng OVP, Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon kay Adyong, dahil si VP Sara mismo ang nakapirma sa opisyal na mga dokumento ng confidential funds at siya rin ang nag-utos na mag-encash na mga ito, nasa kanya ang direktang obligasyon na sagutin at ipaliwanag sa publiko ang mga aligasyon ng mali paggamit ng confidential funds. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
18: Nakita naman din natin doon sa sinabmit ng mga liquidation report na ang Vice President ay siya yung may direct supervision and control dito sa mga sa pondo na ito. No? Kaya parating nating sinasabi at ang taong bayan, we need to hear straight from the Vice President the answers regarding the accusation hurled against her, because she affixed her signatures saying that she is there in direct control and supervision of these funds.
15: Sa ngayon, Alia, nagsasagawa ng maikling press conference habang naka-recess o naka-break itong Senate Impeachment Court, at magbabalik tayo mamaya para sa update mula sa prosecution panel. Para sa Radyo Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Isang Pagkitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Sa ikalabing dalawang araw ng pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, wala pa rin at hindi pa rin dumadalo sa kanyang impeachment trial ang Vice Presidente. Magkaiba kasi, mga kababayan, ang tingin ng batas dito. Pag siya ay represented by counsel, in effect, mga kababayan, dumalo na rin siya doon sa kanyang impeachment trial. Pero iba ang pananaw po dito ng ilan sa ating mga kababayan. Mas mabuti pa rin na mismong ang Vice Presidente, ang ikalawang Pangulo, ang dapat humarap sa taong bayan. Hindi lamang po sa Senate Impeachment Court, kailangan ding makita ng taong bayan yung kanyang panig. Ano po, although legally and politically, ang sa bahagi ng kanyang defense team ang makakapagpakita niyan, iba pa rin kasi pag mismo galing sa Vice Presidente yung mga statements. Ano po, lalong-lalo na, let us keep in mind, mga kababayan, na siya ang pumipirma doon sa mga liquidation documents. Bago ka makapag, ano, as the head of the office, bago ka makapaglabas ng pondo, may kailangan nung pirma mo. Samantala, magtungo naman tayo mula sa prosecution. Tungo naman tayo sa defense team. Baka ilang ulit na nag-object sa direct examination ni sa testigong si Attorney Roderick Wamil. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
14: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
15: Ayon sa pagpapatuloy nga ng impeachment trial ngayong araw, ay makailang beses na nag-object o kumontra ang panig ng depensa sa pahayag ng testigong si Roderick Wamil at pati na rin sa ilang tanong ng prosecution panel. Ilan sa inalmahan ni Attorney Michael Poa, defense counsel, ay ang sinabi ni Wamil na wala umanong attachment sa 12 million na payment of rewards sa liquidation ng Office of the Vice President sa Intelligence at Confidential Fund noong April hanggang June 2023. Giit ni POA, ang mga sinasabi na ng testigo ay labas na sa pinag-uusapan kung paano ginagawa.

0: on its face kung merong mali sa utilization of confidential intelligence funds in terms of the accomplishment report. He is now going into the findings, which is not part and parcel of this form, which is the accomplishment report, Your Honor. So
1: not yet part of it.
0: Not yet. So what I'm saying is the payment of reward by itself is not a violation.
2: Isa pa sa agarang inalmahan ng defense team ay nang sinabi naman ni Attorney Kapunan na nakaka-copy-paste umano ang ilan sa mga dokumento o attachments na isinumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit. Gate ni POA, hindi dapat nakakarakterize o tinatawag na copy-paste ng pro forma documents. Nagbiro naman matapos nito si Attorney Kapunan na hindi lang umano niya napigilan ang kanyang sarili. Narito ang bahagi ng impeachment trial kanina kung saan ang pagquestion ni Attorney Michael Poa.
0: Yung tawag, format.
3: Ang tawag doon ay?
0: Pro forma po. Naka-annex yung format doon sa Joint Circular 2015-01.
3: Ang tawag ko doon, copy-paste. Na-copy-paste. Anyway.
0: Your Honor, with all due respect to opposing counsel, I would like to object to that characterization.
1: Sustained, counsel.
3: I withdraw, Your Honor. I just could not resist myself.
1: Sustained. Counsel, may proceed.
2: Al, kanina ang huling tanong naman ng prosecution panel dito kay Roderick Wamil ay kung ano nga o paano niya masasabi yung naging paggasta ng Office of the Vice President dito sa Confidential Intelligence Fund. At tinatry ni Attorney Kapunan na ipatranslate dito kay Wamil kung ano yung ibig sabihin ng irregular. Para kay Kapunan, ito umano ay kaduda-duda. Pero nag-object din naman na ang defense at sinabi na kung meron nga tanong ay magtanong na lang. At si Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero ang nag-translate na lang ng irregular at ito daw umano ay hindi pangkaraniwan. Samantala mamayang 1:15 pagbalik ng sesyon ay inaasahan na ang cross-examination ng defense team kung saan magsisimula na nga nating marinig yung panig ng depensa kung paano nila sasagutin yung hindi sila umaagree o hindi nila pinatotohanan yung 11 days umanong paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President pati na rin yung mga dokumento o mahigit 800 dokumento nitong December 21 hanggang 31 2022. At yun muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Maraming salamat, Luisa Erispe. Ang inaantay po natin, mga kababayan, ang muling pagsisimula ng pagdinig sa impeachment trial dito po sa Senado. Kasi after ng break nila, pagbalik nila ng 1:15 p.m., cross-examination na ng defense dito sa kay witness Attorney Roderick Wamil, yung inaasahan natin. Pero bago po magtapos ang araw na ito, itong pala isipan sa akin, ano, will the Senate Impeachment Court allow na itong mga taong ito, yung mga nabanggit, sila Patty, sila Mary Grace, tsaka sila Andy, patatawag kaya sa pamamagitan ng Sabina. Ito ang dapat nating abangan, mga kababayan. Ito yung binabanggit po natin kanina, no? It is now on the defense. The defense bears the burden of proving na itong mga transaksyon na ito na ginawa ng OVP at ng DepEd, yung mga disbursement vouchers, no, sa pamamagitan na tinanggap na itong mga taong ito, aming dapat patunayan dito ang depensa. Una, itong mga taong to, totoo ba? Baka naman fictitious. Pangalawa, ito bang mga paggamit ng pondo para dun sa mga itemized na list

0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
5: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
4: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
6: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
4: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
7: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
4: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
6: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Game on! pangyayari at kaganapan sa bayan. Mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
9: Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Aryan Maliare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw ay araw po ng Martes, August 4, 2026. Tayo po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa account po ni Ms. Judith Caringal. No? Pansamantalang masuspend ang ating official page, kung kaya naman po ay hindi nyo muna no, makikita yung ating DZSR Sports Radio 918. Of course, mapapakinggan din po tayo sa ating dalapitan 918 AM. Available ang ating PBS receiver app. Pang libre lamang po yan mula sa ating App Store at sa Google Play. So you can listen to us anytime, anywhere. And of course, ngayong araw po ay tampok po natin ang dalawang special guest mula po sa ating Philippine Windsurfing Team. Makakasama po natin sina Denver Castillo, yung ating Asian Games bound windsurfer na minsan na rin pong nanalo ng gold mula po sa Southeast Asian Games at silver mula sa Asian Beach Games. At yung isa rin po nating special guest, si Kian Cuerdo, ang isa rin po nating promising windsurfer no, na mula rin po sa Batangas. So syempre mamaya yan. But of course, ang tampok sa unang bahagi ng ating programa ay ang pagkakapanalo ng ating Filipina tennis sensation na si Alex Ayala mula sa Washington. So lahat po ay natuwa, talagang nagbunyi at talagang nagdiwang mula dito sa malaking panalo ni Alex Ayala. Dahil siya po ang itinanghal no, na kampiyon mula dito sa Mubadala DC Open na ginanap sa Washington. So WTA 500 event, the first Filipino na nanalo po ng WTA Singles Crown, no? Yan po si Alex Ayala. Ang kanya nakaharap po sa finals ay ang top seed at world number 3 American na si Jessica Pegula. So na-delay pa actually itong kanilang final showdown, no? Gawa nung malakas na ulan mula sa Washington. Ang naging final score 4-6, 6-4 at 6 love. Sa unang set, no, nakuha ito ni Pegula. So behind ba actually si Alex at 4-3 dun sa second set, no? Pero yung remaining 9 games, no, pa sa kanya, no? So again, ito na rin yung naging even doon sa kanilang harapan, no, nitong si Pegula, na minsan na rin po silang nagharap during last year's Miami Open sa semifinals, no? And with that win, si Alex po ay nakakuha ng 500 points, no? At ngayon ay talagang umabante na rin, or sabihin natin nag-improve na rin yung kanyang current WTA rankings, nasa top 20 na itong si Alex Ayala. Gawa ng kanyang panalo ay siya po ay nag-uwi rin, no, ng biggest paycheck na $252,000 or 15.3 million pesos. So talagang sumakses itong si Alex Ayala mula dito sa Washington. Again, kung babalikan natin yung kanyang mga tinalo dito sa Mubadala DC Open, nandyan po yung kanyang mga impressive wins, including doon sa reigning Olympic champion na si Zheng Qinwen ng China. Number 7 and defending title sa si Leila Fernandez, tinalo rin itong si Alex. And yung top 3 seeds, including number 2 na si Elina Vitolina ng Ukraine, number 3 Naomi Osaka ng Japan, at ayun nga yung top seed na si Jessica Pegula. So again, dahil dito nga ay nasa top 20, no? So career high to for Alex Ayala dito sa panalo na to. But of course, after na tong panalo niya mula sa Mubadala, ay hindi naman po mapapahinga itong si Alex, dahil meron na rin agad na nakaabang sa kanya ang kanyang paglahok dito sa WTA 1000 Canadian Open na magsisimula po or lalaruin until August 13. So siya po ay seeded number 25 dito sa competition na to. Nakatanggap po siya ng first round bye buhay. So dahil dun sa kanyang buy sa first round, ay agad niyang nahigitan na, no, or na-improve na yung kanyang 2025 campaign, dahil during that time ay kinailangan pa ni Alex, no, na maglaro sa round of 128 kung saan yumukod siya dun sa isang Czech Republic player na si Markéta Vondrousova. So again, ang kanyang makakaharap dito sa first round, or sabihin natin sa second round na nga po nitong WTA 1000 Canadian Open, isang American world number 71 na si Alicia Parks, no. So again, initially sa Wednesday, bukas po nakaschedule, pero ngayon wala pa pong official time dito sa Philippines, no, kung anong oras, no. Again, ito rin yung magsisilbing rematch for Alex Ayala and Alicia Parks, dahil huli silang nagharap actually last January lang, no, during the Australian Open na ginanap sa Melbourne. So during that time, panalo itong si Parks, no, against Ayala. So ito na rin yung pagkakataon for Alex na makabawi dito kay Alicia Parks. So again, nagbubunyi ang buong sambayan ng Pilipino, buong mundo, mula dito sa naging panalo mo, Alex Ayala. Samantala, bumati rin syempre ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula dito sa malaking panalo nitong si Alex Ayala, no. So ipinaabot niya mula sa official Bongbong Marcos Facebook ang kanyang pagbati, no, at talagang pagsaludo dito kay Alex Ayala. Naniniwala siya at umaasa na talagang itong panalo na to ay magtataas pa, no, ng level ng Philippine tennis, at mas maraming young Filipinos pa yung mai-inspire, no, na maglaro, or kumbaga isipin nila na wala talagang limit, no, kapag nangangarap. Samantala, nauna na rin dito, no, bago ito pang Mubadala Open campaign ni Alex, ay talaga naman pong nag-meet din sila, no, during Alex Ayala's brief visit, no, dito sa Philippines. Last July 13, winelcome po ni Pangulong Marcos, no, itong si Alex, no, sa Malacanang, at dito nga po ay ginawaran niya itong si Ayala ng presidential citation. Nasundan pa po ito dahil doon naman po sa State of the Nation address, no, ng Pangulong Marcos, ay hinighlight niya din yung naging achievement at mga panalo nitong si Alex Ayala, no, na talagang nagbibigay inspiration. At the same time, ni-reassure din po ng Pangulong Marcos, no, ang kanyang magiging patuloy na suporta sa Philippine sports para na din po sa development, at mas marami pang kabataan yung ma-inspire na maglaro. So talagang congratulations sa'yo, Alex Ayala. Samantala, meron na lamang po tayong 46 days bago ang 20th Asian Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan. So September 19 na nakaschedule, no, itong okasyon. So 20th edition na nga po ito. And syempre bilang bahagi din ng ating update, kanina po sa Lingguhang Philippine Sports Writers Association Forum, yung ating Asian Games bound Blue Girls, no, ay naging tampok, no, sa okasyon, no. And ngayon at this point, siguro hingin po natin ang latest mula po kay Miss Judith Caringal. Miss Judith?
10: Anat, Aya, magandang hapon sa lahat ng ating mga tagasubaybay sa Game On. Philippine Blue Girls, determinado at naninao, malaki ang kanilang paniwala na kaya na nila na makarating sa podium ng paparating na Asian Games 20th edition sa Aichi, Nagoya, 47 days to go. Kanina po sa Lingguhang Philippine Sports Writers Association Forum, naging panauhin ang kapitan na si Charlotte Sales, ganoon din ang co-captain at pitcher na si Royvel Palma, at ang isa sa mga assistant coaches, si dati ring Blue Girl, assistant coach Risa Bernardino. Sinabi nila na ayon sa naging performance ng koponan dito sa World Cup sa Lima, Peru, 2 weeks ago, nakalaki ng improvement ng koponan at napataas din ang level ng kanilang confidence o ng kanyang moral. Dahil nga po doon sa kanilang performance na naka-upset sila ng world number 3 na Puerto Rico, tapos dalawang best nilang tinalo ang host na Peru, at syempre na-hold nila ang Japan to just four runs, and hindi sila na-abbreviate, diba, sa halang mga laban nila. Ibig sabihin, ang ganda ng kanilang depensa nung pitcher, at syempre ganoon na rin, ang ganda rin naman ng kanilang opensa, except dun sa ilan na pagkatalo nila, including that 1-5-0 laban or 0-5 laban sa koponan ng Great Britain. So, halos the same team naman, dadagdagan lang ng isang pupunta ng Nagoya, Japan. At puspusan na ulit ang kanilang training matapos nga yung World Cup. Sila ngayon ay nagtitraining sa Polo Club sa Makati dahil nga sa under renovation ang Rizal Memorial Baseball and Softball Field. Aalis po ang kupunan sa ikatlong linggo, third week of this month, August. At hanggang September, doon na sila sa Japan. Napakalaki ang chance na hindi na sila bumalik dito. At diretso na hanggang competition day na, ika nga dyan nga sa Asian Games. Ang kanilang training ay magaganap sa Tokyo. Kasi bago nag-World Cup, sila ay nauna nag-training sa Nagoya. At ang sabi pa ni Coach, sa Tokyo, Japan daw ay makakaharap nila ang malakas na isa o dalawa na professional teams ng Japan. Kasi ang sabi nga ng team din, ito ang kailangan nila, exposure, di ba? At maharap nila yung mga scenario na meron sa game sa pamamagitan ng mga exposure na ito at malakas na kupunan na makakalaban nila sa Japan. Alam nyo naman ang Japan, napaka-ahead sa atin when comes to baseball, softball, lalo na na sila yung world champion, women's softball, Olympic champion sa women's softball. So yun ang pinaka-plano. Ang sabi ng dalawang players, si Gasales at saka itong si Palma, gusto na nilang tapusin yung kanilang mga heartbreak nga po. Back-to-back yan, 2018, 2023 para kay Palma, para dito sa kapitan na si Sales 2023 sa Hangzhou. Na-miss natin yung bronze after losing to China. So doon naman sa na 2018, I think Korea at definitely Chinese Taipei ang bumigo sa atin. So ang goal nila, talunin talaga at mahigitan ng Chinese Taipei ang China at saka itong Korea. Minsan kasi Korea nakakaisa din sa atin. At sabi nila, ano ang goal? Siyempre, silver. Tapos nagtawan, ba't silver? Eh, siyempre, sino po bang tatalo naman sa Japan na world champion tsaka Olympic champion? So, at least silver. Okay, so, mataas na moral at siyempre, mataas na paniniwala. Halos fine-tuning na lang sa mga scrimmages ang kanilang gagawin bago nga po ang Asian Games dito sa Japan. Samantala, unang bahagi ng PSA Forum kanina, naging panauhin naman ang mga taga-basketball, si Jai Reyes, founder ng Asia Basket, na siya rin pong organizer ng papalapit na National Student Athlete Championship World Invitational, August 14 to 16 sa PhilSports sa Pasig. Kasama dito ang Samang Basketball ng Pilipinas sa kanilang proyekto, syempre presented by the Philippine Sports Commission. Walang mga kupunan ang maglalaban-laban dito at international to, Asia Pacific, kaya nga parang world yung naging dating ay nandiyan. So ang mga kupunan na darating dito ay katulad ng Japan's Fighting Eagles, Nagoya, at yung Tenryu University, isa sa kanila ay nasa B-League ng Japan. Ang taga-Australian Elite Stacks, okay, tapos ang taga-Taiwan na national team ang magiging representative dito. Ang Pilipinas bilang host, ang mga kalahok natin, University of Santo Tomas and Far Eastern University bilang mga top school ng UAAP at isa rin po sa nanguna dito sa kanilang Asia Basket National Student Athlete Championship local competition recently. Tapos nandiyan din ang San Beda mula sa NCAA at ang Jose Rizal University. So quarterfinal na kaagad, tapos semis and finals. So ito'y bahagi ng programa nila para yung mga student athletes ay kumbaga maging updated na sa international ruling, international brand of play, para ready na sila come the next time around na sila makuha ng ating national team. At ito na nga, buri namang i-showcase ng Samang Basketball ng Pilipinas kung gaano kahusay ang ating mga collegiate o mga university players in this kind of competition gusto pa nilang palakihin in the coming years. Pero this is just the inaugural. So the NSAC, National Student Athlete Championship World Invitational, PhilSports, August 16th. August 14 to 16. Kanina, bukod kay Jai Reyes, naging panauhin din sa PSA si SBP representative, siya isa sa mga program directors, pero sa 3x3 si Ryan Gregorio bilang representative ni Erica D. So yun po ang mga naging talakayan sa regular nating PSA forum. Ayang, mamaya may delayed broadcast tayo at syempre sa sports news roundup meron din tayong summary of the press con in a way of the PSA. Maraming salamat sa ngalan ni Ruden Cruz. Okay, kami po ay nasa Quezon Avenue. Malakas ang ulan. Mag-iingat tayo mga kaibigan. Bagyo na ata to. Judith Caringal pa rin para sa Sports Radio. Magandang hapon.
9: Yes, maraming salamat, Miss Judith Caringal and Sir Ruden Cruz. No? So, mag-ingat po kayo. Pabalik po dito. At ayun nga po ang naging latest no, mula po sa Lingguhang Philippine Sports Writers Association Forum. Naging tampok nga po ang mga miyembro ng ating Philippine Blue Girls na nag-aahanda para sa kanilang return trip no, sa 20th edition ng Asian Games. At the same time, yung development naman mula po sa Samahang Basketball ng Pilipinas. Samantala, checker time, it's 1:20 p.m. Magbabalik pa ang Game On.
11: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
12: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagkalat sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
15: What they are doing is creating panic.
12: We say no.
16: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
12: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
12: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
19: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
20: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. So maya-maya lamang po ay makakasama po natin ang ating unang special guest ngayong araw na si Kian Cuerdo. At live po mula sa Italy. No? So again, nasa alas 6 pa lamang po no, ng umaga ngayon sa Italy. So very happy po tayo na talaga mapapaunlakan tayo no, live via Zoom. Samantala, kung maaalala nyo rin po, kamakailan din ay na-feature na rin po natin yung ating Youth Olympic Games bound athlete na si Jade Justiniani na naghahanda nga rin po mula sa Italy kasama yung kanyang coach na si Coach German Paz. At ngayon naman, of course, si Kian Cuerdo, yung isa rin po nating promising 17-year-old windsurfer mula sa Mabini, Batangas. So kamakailan ay lumahok itong si Kian mula sa isang tournament no, sa Poland. At doon po at talagang pumwesto siya. No? Top 10 finish yung kanyang nagawa doon sa kabila nung malakas na kompetisyon at mataas na level no, ng kompetisyon ay nagawa niya pong pumwesto doon. So very happy tayo and gusto rin nating kamustahin no, si Kian dahil siya rin actually ngayon yung nagsisilbing sparring partner for Jade Justiniani. So alamin natin kung paano ba siyang nakakatulong sa preparation din ng ating YOG bound athlete na si Jade Justiniani. So ilang days, actually months pa naman no, bago yung magiging campaign for Jade Justiniani. But of course, alamin din natin, kilalanin din natin itong si Kian Cuerdo. Mas matanda siya actually dito kay Jade, no? So 15 years old itong si Jade habang 17 naman itong si Kian. So and paano din ba siyang nag-start no dito sa windsurfing? Yan po yung ating mga malalaman. But of course, sa second part naman po, of course, isa rin po nating windsurfer na si Denver Castillo, no, yung ating makikilala. So alamin natin mamaya naman kung ano yung pinaghahandaan for Denver. But I believe ang kanyang magiging mission naman, no, yung kanyang nalalapit po na debut sa paparating na 20th Asian Games na gaganapin po sa Aichi, Nagoya, Japan come September 19 to October 4. So lahat ng po yan, no, malalaman natin yung development. So syempre, habang sineset up pa, habang nag-aayos pa tayo, eto, i-mention na rin po natin, ready na po ba, Kuya Timmy? Ayan, ready na daw, no, si Kian Cuerdo. Kung kaya naman po, welcome na natin. Kian, welcome to Game On.
1: Hello po.
9: Yes, Kian, thank you for giving us time, no? Alam namin, maaga pa dyan sa Italy. But of course, kamusta si Kian?
1: Kian. Ayos lang po.
9: Yes, okay naman, no? But of course, first of all, congratulations. Ang ganda nung naging finish mo din from the Poland competition. So, tell us, no? Gaano ba kabigat yung naging competition mula sa Poland?
1: Mabigat po siya. Gagaling po ng mga kalaban po namin dun. Sobrang gagaling po.
9: Ano ba yun? First time mo bang sumali sa ganung kataas na level, Kian?
1: Opo, first time po. First time po.
9: Yes. When we say, sabi mo, grabe yung mga nakalaban mo doon, talagang mataas yung competition. Anong mga countries ba yung mga nagbigay sa'yo ng ano, sakit ng ulo during the race?
1: Yung Greece po, Belgium, yung Turkey po, yun po yung mga galing doon. Yung mga Greece po.
9: Ayun. So, Greece, no, Belgium, ayan yung mga nagbigay sa'yo ng headache, no. Again, ito po yung 2026 Ergo Hestia Tecno 293 and Tecno 293 Plus European Championship. So, sa Poland po ginanap yan, no. So, bilang isang Filipino athlete na lumaban sa international stage, ano yung pakiramdam na kinatawan mo yung Team Philippines sa Poland?
1: Siyempre, masaya po dahil bilang part po ng national team, mayroon po akong ganitong yung karangalan po sa akin, ano po, maganda po para mas may marami pong exposure mga laban po, ganun po.
9: Yes, so talagang ano, very proud, no, na i-represent yung Philippines. Opo. But again, hindi naging madali, no, itong naging race mo dahil syempre out of the 25 entries, pumang-10 ka. So ano yung masasabi mo, opo, during the race? Ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo, especially 14 races to, no, itong nangyari? So ano ba yung wind condition? Kamusta yung panahon habang kumakarera ka sa Poland?
1: Ang naging mahirap po dun is yung may isang beses po na sobrang lakas po ng hangin tsaka yung lamig po, hindi ko po kinaya. Kaya hindi po nakakaraya ng isang beses. Yun po yung problema, yung lamig po talaga.
9: So lamig at saka yung lakas ng hangin, yan yung mga tinutukoy mo na naging malaking hamon sa'yo. Eh ano ginawa mo dun sa kalagitnaan ng race, no? Anong ginawa, paano mong nilabanan yun?
1: Ano na lang po, yung lakas ng loob na lang po at tuloy lang po yung laban kasi mahirap po kung hindi po kakarira kasi mas lalayo po yung puntos.
9: Ayun, so nagpatuloy ka lang, no? Kumbaga, talagang opo, no choice eh. Kailangan tapusin yung race. Opo, but of course, yes, gano'ng kahalaga yung naging experience mo from Poland? Natingin mo magagamit mo in the next competitions, no, na paparating para sa'yo?
1: Sobrang halaga po nun kasi sa Asia po, hindi po ganong sobrang gagaling ng mga kalaban tsaka dito po sa Europe is sobrang galing po talaga. Dito po talaga masusukat yung galing mo. Yun po.
9: May dagdag pressure ba or sabi natin motivation sa'yo na talagang mas nakikita mo kung ano pa yun dapat mong idagdag, no, sa training mo? Nakakatulong ba sa'yo yun na malalakas yung kalaban mo?
1: Opo. Mas nakakatulong po kasi mas iisipin mo po na magaling po sila, siyempre isipin mo po na magpatuloy pa po para mas galingan pa po, para mas gumaling po.
9: Ayun. So, again, after nung sa Poland, dumiretso agad kayo, di ba, sa Bresciano, Italy. So, kamusta naman yung training camp nyo dyan? Ano yung mga ginagawa nyo dyan, Kian?
1: Maayos naman po training camp namin. Ito po, lagi po kaming nasa labas, nagtitraining po. Para po dun kay Jade, dahil siya po yung lalaban pang biology po.
9: Gaano ka iba yung training nyo sa Italy kumpara kapag nagte-training kayo sa Batangas, sa Mabini?
1: Dito po sa Italy, mas matagal po yung training namin, tsaka meron po kaming ibang kasabay na ibang atleta po dito sa Italia na magagaling din po.
9: Pero pagdating dun sa parang level or yung haba ng training, ganun din ba yung training routine nyo sa Pilipinas?
1: Medyo maiksi po yung training namin sa Pilipinas kasi ano po, wala po kami masyadong kasabay, ganun po.
9: So, masasabi mo mas okay dyan kasi may mga nakakasabay Opo. Kayo, di ba? Mga Italian windsurfers. Ano pa? Ano pang nationality nung mga nakakasabay nyo sa training?
1: Dito lang po talaga. Dito lang po sa Italia po.
9: Yes. Ikaw, Kian, 2 years ka na, di ba? Sa ating Philippine windsurfing team.
1: Opo, opo.
9: Paano ba nagsimula si Kian?
1: Actually, nagsimula po ako is... 11 years old po, mag-12 years old po ako. Tapos hanggang tuloy-tuloy po, pagaling ng pagaling, sabi nga po ng coach namin, kung mas gagaling pa po, bakit hindi daw, kung susubukan, may sasali sa national team po. Kaya mas napag-ihihant ko po mag-training.
9: So talagang very inspired ka din dun kila coach, no? Sabi mo magto-12 years old ka, 'di ba? Ngayon 17 ka na. So kung titingnan natin, nasa 5 years ka na nagwi-windsurfing pero 2 years pa lang sa ating national team. So far dun sa duration na 'yon, ano yung masasabi mong pinaka most unforgettable na competition or achievement na nakamit mo na?
1: Pinaka-unforgettable ko po is yung first time ko po talagang sumali sa international po, yung sa Singapore Open po nung 2024 po. 2025 po pala. Yun po ang unang beses dumaban, tapos nakakuha po ako ng gold.
9: So 2024, yun yung unforgettable mo na race?
1: Opo.
9: So, syempre, ano yon? Ever since, ito ng Tecno 293 plus yung sinasalihan mo na category?
1: 293 junior lang po. Kasi by age po yan, under 17 po nun.
9: Yes. Ito ba gano'ng kaiba itong category mo kumpara dun sa IQ Foil, kumpara dun sa RS1? Ano bang pagkakaiba nun, Kian?
1: Ang Tecno po is parang katulad lang po siya ng RS1 na sa tubig, lapat po siya sa tubig. Kasi yung IQ Foil po, nakaangat po siya sa tubig yung pinapalipad po.
9: Ayun, so ever since eto na talaga, bakit ba number 30, Philippine 30, yung ano mo, yung boat mo? Meron bang, sino ba nagbigay nun na number?
1: Opo, nagbigay nun kasi, kaya po PHA 30 birthday ko po yun.
9: Ano bang birthday ni Kian?
1: June 30 po.
9: Wow, so last month pala, no, nag-birthday, no, itong Apo. Si Kian. Ano yung naging birthday wish mo?
1: Ang wish ko po yung mas lumakas po pangatawan ko, tsaka magkaroon po po ng mga exposure, mga magandang laban, ganun po.
9: Yes, talagang mas lumakas pa. Tsaka syempre, mas maganda yun. Mas maraming exposure. Mas dun mo magigage yung sarili mo, diba? But of course, ayan nga, na-mention mo kanina, sinasabi, ikaw yung kasama nitong ating YOG bound na si Jay Dustiniane. So ikaw, kahit pa paano, paano ka din? Nai-inspire ka rin ba na yung ating pambatong Youth Olympian, no, ay kasabay mo sa training?
1: Opo, na-inspire din po ako kasi... Siyempre, kaibigan ko din po siya, matarik na kaibigan po. Tinutulungan ko po siya para lumakas po at saka maging maganda po yung karera niya. Ganun po.
9: Ayun, so talagang tulungan, no? Anong payo mo kay Jade bilang mas nakakatanda sa kanya?
1: Payo ko lang po is sana mas gumaling po po siya at manalo po siya dun sa YOG po.
9: Isasama ka ba sa Dakar, Kian?
1: Hindi po.
9: Hindi, so but of course, no, syempre, pag nanalo si Jade, malaking bagay din, no, na ikaw yung nakasama niya, no? For sure, as kuya din niya, magiging proud ka. But of course, ano ang long-term goal mo or pangarap mo para dito sa Philippine windsurfing? At the same time, pangarap mo din para sa sarili mo?
1: Pangarap ko po dito sa windsurfing, makasali po sa SEA Games kung papala rin po.
9: SEA Games? Ano pa?
1: Opo. Mapasali din po sa Asian Games, sa Olympics, ganun po.
9: Yes, kumbaga, itong si Kian, ano, one competition at a time, di ba? SEA Games muna, and then sunod-sunod na yan, no? Kapag, syempre, naging maganda yung pag-campaign mo, no? But of course, nag-aaral pa itong si Kian? Anong year ka na ba?
1: Nag-aaral po. Grade 12 po. Grade 12 student po.
9: Wow, from Mabini Colleges?
1: Opo, Batangas po.
9: Ayan, sa Batangas, no? So, kamusta ka naman sa school? Paano mo na pagsasabay yung pagiging athlete at saka estudyante?
1: Yun po. Siyempre po, time management lang po talaga. Tsaka pag minsan po, pag papasok po, tas sa hapon, diretso pong kampo, training po, ganun po.
9: Yes. Kailan ka, ngayong taon ka gagraduate?
1: Kian? Opo, ngayon po.
9: Pagdating sa college, meron ka na bang naisip na course? May gusto ka bang i-pursue?
1: Wala pa po, ma'am.
9: Oo. So, syempre, focus muna. Sabi nga natin, kung one competition at a time, one dream at a time din muna for Kian. Yes. Kian, sino-sino ba yung strong support system mo? Sino mga inspiration mo kung bakit patuloy kang lumalayag, no, para sa Philippines?
1: Yan po, yung mga magulang ko, sila po yung mga laging sumusuporta sa akin, mga pamilya ko po, mga lolo, lola, mga mama, papa, yun po, sila po lahat.
9: So, sila nagbibigay sa'yo ng inspiration. May time ba na parang ano, parang hindi ka namomotivate or parang napapagod ka? Dumating na ba sa buhay mo yon or parang masakit yung naging pagkatalo mo?
1: Hindi naman po, wala naman po.
9: So wala naman, no? At least talagang ano, positive mindset lang si Kian with strong support from your family. Again, Kian, baka may mga gusto kang pasalamatan, pero syempre bago yan, meron ka bang upcoming competitions pa?
1: Wala pa pong sunod.
9: Yes, wala pang sunod. But again, we are proud of you dito sa naging top 10 finish mo sa Poland. Your parting message, baka may mga gusto kang i-mention at pasalamatan.
1: Nagpapasalamat po sa mga coaches po namin, kila Coach German, Coach Raul, kina Coach Bingo po, Coach Ebang. Sila po kasi yung tumutulong sa amin para lumakas po, maging maayos po yung training namin. Tsaka nagpapasalamat po ako sa head po namin, kina Coach Manny Cabili. Yun po, sila po.
9: Ano yung pangarap ni Kian para sa ating Philippine windsurfing?
1: Pangarap po is makakamit pa po kami ng mga medalya po. Tsaka mas tumawa ka po ang windsurfing team.
9: Yes, all the best sa'yo, Kian Cuerdo. Maraming salamat, syempre, sa iyong panahon. And syempre, hangad namin yung magiging tagumpay mo pa sa hinaharap. Mabuhay ka.
1: Apo. Salamat po.
9: There you have it, si Kian Cuerdo ng ating Philippine windsurfing team. So congratulations kay Kian. No? Samantala, sa ating pagbabalik ay ang isa rin po nating pinagmamalaking Filipino windsurfer na si Denver Castillo naman ang ating makakakwentuhan, kung kaya po magbabalik pa ang Game On.
3: This is a public service announcement.
21: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: This is a public service announcement.
21: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
20: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
23: Yes, makakasama po natin ngayon isa sa ating pambatong windsurfer na si Denver Castillo. Hi Denver, welcome to the program.
24: Hello po ma'am.
23: Yes, si Denver po ay gold medalist ng Southeast Asian Games at nakakuha na rin po siya ng silver mula sa Asian Beach Games last year. So Denver, kamusta? Nasa Italy ka ngayon. Kamusta ka dyan?
24: Ayos man po. Ayos man niya. Ayos lang.
23: Ayos lang. Siyempre gusto natin pag-usapan yung recent competition na sinalihan mo, yung IQ Foil sa Spain World Championship. So tell us, gaano kabigat, gaano kalaki itong na nangyaring competition na to?
24: Well, sa nangyari naman po sa event yun, eh, hindi man po talaga ako nag-expect eh. Kumbaga, ang hapol ko po talaga sa ganap na yun, may matutunan para sa mas mga susunod pang laban. Mm-hmm.
23: Yes, of course, you finished 86, no? Pero ano yung biggest lesson na nakuha mo from that World Championship?
24: Preparation po siguro sa sarili, sa katawan, ganun. Kasi siyempre po, napansin ko po, ang lalaki po ng kalaban ko eh. Mm-hmm. Ako po ang gan-gan ko.
23: Anong natutunan mo doon? For sure, marami kang ma-pick up na bagong technique or, you know, anong lesson?
24: Sa technique naman po eh, sa tingin ko po eh, hindi man po napag-iwanan sa skills eh. Kumbaga, mas kailangan ko lang po improve tsaka more discipline po para mas gumaling.
23: Yes, 5 years ka pa lang no, sa ating national team. Pero yung 5 years na yan, mahaba na yan. No? So, ikaw ba yung pag-windsurfing, sinong biggest inspiration mo dito?
24: Pamilya ko po, siyempre.
23: Mm-hmm. Sino nag-inspire sa'yo na maging isang windsurfer? Ito ba first sport mo?
24: Hindi po.
23: Ano? Ano yung mga sinubukan mo?
24: Kumbaga, marami po nilalaro dati. Kahit ano, mm-hmm. mga nagwa-basketball po, nagpo-football, nag-chess. Basta ako ano-ano po, ano-ano po laro yung nilalaro. Pag walang magawa, ganyan.
23: Eh bakit, ano, bakit windsurfing yung napili mong i-career or seryosohin?
24: Noong tayo po kasi ng pandemic eh, siyempre, ano po kami noon eh, modular. Kumbaga hindi po napasok, tamang tambay lang, gayon. Eh, pinasok po na yung father. Kaysa nagpapainit lang daw po lagi, di mag-training ka na lang doon. Sumali ka doon sa pagganap ni German Pass. Mm-hmm. Grassroots sobra po dati yun eh.
23: Mm-hmm. Pero anong so far na ano, most unforgettable experience mo nung nagsisimula ka pa lamang?
24: Proud ako sa sarili ko na mabilis ako gumaling kumpara sa mga kasabayan ko.
23: Pero definitely, sanay ka ng lumangoy nung nag-aaral ka ng mag-windsurfing, no? Ayun.
24: Apo,
23: so,
24: Apo, maroon kailan, po si Dalo.
23: Kailan mo, ano, kailan mo na-realize na parang ito na yung gusto mo? Windsurfing na talaga? Yung ipupush mo, ipupurso mo?
24: Wala naman po talaga eh. Kumbaga, nito lang din po nalaman nung 2023 po, nung sinabihan po na magkakaroon po ng chance na makalaro sa ano, sa 2023 SEA Games. 32nd.
23: Yes, sa Cambodia yun ginawa, di ba?
24: Opo.
23: So, ano yun, yung mindset mo nun? Parang kasama ba sa pangarap mo na, ay sana maging national team member ako? Noong time na nagsisimula ka, aware ka na agad na irerepresent mo yung Pilipinas, yun yung nakataya, no, sa lahat ng paghihirap at training mo.
24: Parang gaya na nga po.
23: Yes. Nung first competition mo, ano yung pinaka-first competition mo with Philippine team? Cambodia SEA Games?
24: Cambodia.
23: Kamusta? Kamusta yung experience? First time yon?
24: Well, kaya naman po eh. Kumbaga, muntik na din po nun mag-gold, kaso nga lang po yung nagkamali. Ito yun po. Mas lalo nagutom nung nagumaling kasi alam ko na po ang laruan eh.
23: Yes, after nung Cambodia SEA Games, ano yung sumunod mo?
24: Yung parami po kami ano eh, labas-labas gayon. Nagta-Thailand po kami, nagsi-Singapore. Kumbaga may mga pa-parera po yung bansang yun. Tapos mga Southeast Asian din po mga nakakalaban namin doon. Pero hindi po siya big event gaya na SEA Games, Asian Games.
23: Pero from that pagkatalo nung Cambodia SEA Games, pinanghawakan mo yon para makabawi ka.
24: Hindi rin po eh, kasi after po noon 2023 SEA Games, lumipat po ng gamit eh. So, panibago na naman po, nag-adjust na naman po.
23: What do you mean, lumipat ng gamit? Ano ba yung event mo noon?
24: RS1 po yun eh, kumbaga nakalapat pa po yun sa tubig. Yung ngayon po, yung nalutang na.
23: Ano ngayon yung category ni Denver?
24: Yun po, yung IQ foil.
23: IQ foil, sobrang malaking difference ba noon?
24: Ay, opo, talagang malaking adjustment po yun. Kasi nalutang na po yun eh. So, panibagong papana naman po sa ano yun eh.
23: Eh, ba't nagpalit ka? Andun ka, no? Pa-success ka na parang minamaster mo na yung RS1. Bakit ka nag-IQ foil?
24: Ano po kasi yun, ma'am eh. Kumbaga, yung class po na yun, last po na open yun sa mga national event. Eh di, yun po. Mas may more opportunity po din sa, ano, sa IQ foil.
23: Nasa IQ foil. So, syempre, mahirap yung adjustment. Pero, kamusta? Gano'n ka nakatagal na since lumipat ng IQ foil? Since 2023? Tama?
24: Opo. After po nung laban, nagsimula na po mag-training dun.
23: So, ano, kamusta so far? I mean, nun bang nag-Asian Beach Games ka nung naka-silver IQ foil na yon?
24: Hindi po.
23: RS1 pa rin yon. Foil na yon, di ba?
24: Opo.
23: So, Asian Beach Games. Oo. So, nung naka-silver ka nung Asian Beach Games, kamusta ang pakiramdam? Ano ba, mas confident na ba si Denver? Anong naibigay sa yung kumpiyansa nung nanalo ka ng silver?
24: Opo, syempre, parang mas nagbigay last love nga po sa akin. Syempre, nagdagdag tibay po yun sa akin pangalan eh. Ganyan.
23: Yes. So, 18 years old pa lang si Denver and 5 years sa national team. Parang mga common ata na mga nagjo-join sa ating windsurfing, mga 13 years old.
24: Opo. 13 diba? Years old po ang simula nun eh.
23: Oo. So, doon sa 5 years na yon, kapag babalikan mo lang no, yung since day one na nagsisimula ka pa lamang sa windsurfing, ano yung bagay na masasabi mong nakaka-proud na pinagdaanan mo or na-survive mo?
24: Siguro po yung nung time na nag-quarantine po, na pinatigil kami. Pero nung humina na po yung quarantine nun, kumbaga nag-lelo na po eh, bumalik po ako, hindi po nanawag yun. Kasi yes, karamihan po sa amin, mga nagtigilan na eh.
23: Bakit hindi ka tumigil nun? Anong nasa isip mo nun, Denver?
24: Wala pong ginagawa nun.
23: board lang.
24: Ay, kung tsaka sabi po na yung Erpat eh. Siya yung atupapin ganyan.
23: Si Erpat mo ba? Ano ba siya? Windsurfer din ba? Ano bang trabaho ni tatay mo or papa mo?
24: Ngayon po eh, kung yun, yung barangay ano? Barangay Tanod, Hepe.
23: Hepe? Si mama mo? Oo. Si mama mo?
24: OFW po.
23: Ah, OFW. Taga saan? Ay, saan nag-work?
24: Dito din po sa Italy.
23: Ah, nandiyan din. Tapos sa inyong mong family, ikaw lang ang windsurfer?
24: Opo. Ang kapatid ko po ng dalawa, babae.
23: Wala silang sport. Hindi sila pumasok sa sport.
24: Ay, nagka-college po sila eh.
23: Ikaw, nag-aaral ka pa ba, Denver?
24: Kagraduate ko lang po ng senior high school. Kumbaga, pagbalik ko na po ato pa ganyan.
23: Anong plano mong kurso na kunin sa college?
24: Sikreto. Palaisipan po.
23: Ano sikreto? Patayaw. So, pero wala pa? Wala ka pang naiisip o sikreto nga? Sabi mo, sikreto.
24: Wala pa po.
23: Wala pa, no? Sana magtagumpay ka din kung ano man yung mapili mo. Denver, ano bang upcoming na competition para sa'yo? Meron ka bang pinaghahandaan ngayon?
24: Sa ngayon po, yung Asian Games nga po.
23: Mm-hmm. First kaya time po, yun. First time. Po. Paano mong pinaghahandaan yung Asian Games?
24: Yun nga po, kumbaga araw-araw, walang rest day. Mm-hmm. Kaya na madami. Tulog na maaga. Pagpanat tuwing umaga, ganyan po.
23: May pressure ba nakasama sa'yo ngayon na nagpe-prepare ka, lalo na naka-gold ka na sa SEA Games, naka-silver sa Asian Beach Games, and then ngayon may Asian Games na posibleng isa ka sa aasahang mag, you know, mag-lead noong ating team. May pressure sa'yo?
24: Hindi ko po iniisip yun eh. Wala mong po may tutulong yun eh.
23: Ang ganda nun. So, hindi siya makakatulong. Pero, ikaw ba, ano, tinitingnan mo din sino yung mga posible mong makaharap pagdating sa Asian Games?
24: Karamihan po kasi sa nila eh, nakaharap ko na po dun sa Spain. So, yun nga po, kumbaga, hard work lang po. Kumbaga, mas mag-improve pa bago ang laban.
23: Mga taga saan, yung nakikita mong magiging mabigat mong kalaban?
24: Sa tingin ko po yung mga ano, mga singkit.
23: Chinese,
24: mga Koreano, mga Hong Kong, mga Japan. Mga yan po, matitibay po mga yan eh.
23: Eh kung matibay sila, ikaw, matibay ka ba?
24: Ba naman, eh, magpapatalo ka po.
23: Tama naman. So, anong tingin mo strength ni Denver Castillo para manalo, makapodium sa Asian Games?
24: Positive mind. Tsaka yung discipline talagang hindi ako naman po yung basta inotay ko po yan.
23: Talagang ano, note mo lahat ng mga dapat mong ano pag-aralan. No? Anong sinasabi sa'yo nila Coach German Paz, Coach Richard? Anong lagi nilang ina-advise sa'yo? Yun talagang hindi mo nalilimutang payo nila.
24: Ulyanin po ako eh. Pero lagi po nilang pinagsasabihan.
23: Ano sinasabi?
24: Sinasabi yan, gaya ng huwag kang pa late-late, ganyan. Okay, push mo pa, ganun. Parang pinupush nga po nila.
23: Para kanino itong pag-windsurfing mo?
24: Para sa pamilya ko po.
23: Bakit? Bakit para sa kanila? Hindi ba para sa sarili mo?
24: Hindi po eh. Kumbaga, daman po kami mayaman eh. Parang gusto lang din po mayangat aming pamilya, ganyan.
23: Denver, siguro parting message na lang. Sino-sino yung mga gusto mong pasalamatan, lalo na ngayon na nagpe-prepare ka for the Asian Games?
24: Especially po yung mga una-una po sa lahat eh. Ang Diyos, siyempre. Tapos, yung mga coaches po, lahat po sila. Tsaka po yung aming boss, si Boss Manny. Tsaka sa lahat po ng tumulong sa akin, nag-guide. Mga senior ko, mga nauna sa akin. Yung mga chap po siyempre ano, nagbibigay pera sa amin para marating kami sa mga ganun, yung government.
23: Yes. Yeah. And siyempre, sa pagpunta mo sa Asian Games, anong gusto mong abangan namin, asahan from Denver Castillo?
24: ay huwag nyo nawasan, abangan nyo na lang po.
23: Pero good luck ha. Alam kong kakayanin mo yan. Kayang-kaya mo yan, Denver. And all the best.
9: At ayan po, atin pong nakasama si Denver Castillo, ang ating pambato sa paparating na Asian Games windsurfing event, no? So, suportahan po natin itong si Denver, no? Very light lang yung ating naging kwentuhan. So, kakagaling niya lang mula sa isang competition sa Spain. At syempre, yun naman po ay parte po ng kanyang build-up papunta sa Asian Games. So, minsan na rin po, again, nanalo na rin siya ng gold medal mula sa 2025 Thailand Sea Games. At last year din, nanalo rin siya ng silver mula sa Asian Beach Games. So, all the best sa'yo, Denver.

0: Good news!
1: Makabawi this time
2: dito po yung shooting yan.
1: Full of metal.
3: So yung ano po, yung line of work ngayon po is naka-base po kasi siya sa mga training camps and then sa exposure nila sa mga games. Doon po kami nag-base sa performance nila and then din sa World Cup. Which is, yung lahat po sila is nag-perform. So, which is alam po namin na best of the best na po yung na-pick po namin.
4: For the lineup po this year's for Asian po is more on mas competitive po kung titingnan kasi mas more on my experience po and malami po kami tournament na nalaroan bago po kami pupunta ng Asian Games and given na po yung training camp namin sa Japan po na pangalawang beses po namin babalik before po mag-Asian.
5: Yes, I think for me yung lineup namin ngayon alam ko na pinag-isipang mabuti ng coaches and also tumingin din sila sa mga performances and I think competitive kami pagdating ng Asian Games. Nagka-trust din kami sa pagpili ng mga coaches po namin.
6: Ano pa yung naiba sa sistema aside from the training camp in Japan? Yung naiba the past year, since 2023 at least?
5: I think siguro po yung pagdidisiplina sa amin ng mga coaches namin, mas strict sila ngayon, especially sa training namin, yung mga nakukuha naming lessons from the training camp, talagang ina-apply namin right pag-uwi namin dito sa Pilipinas. So, I think ngayon, mas mahirap yung training namin, mas marami kaming ginagawa, and mas maraming lectures yung mga coaches. Like, before, hindi po namin masyadong ginagawa na after training, tatanungin kung ano yung mga natutunan mo. Like, ganun. Kasi isang factor din sa amin is dapat maganda yung mindset mo. So, thankful kami kay Coach Ana kasi ginagawa niya yung lahat para mas maging mentally tough kami. So, I think ayun yung bago ngayon sa Blue Whales.
6: And by the way, bumalik si Cheska Cheska Altomonte. Diba? How was it na yung dating captain, the veteran one, diba? Is back dito sa ating Philippine Blue Girls.
5: Ah yes, unang-una thankful kami kay Ate Chess kasi hindi lang siya player kapag kasama namin. Isa din namin siyang second-gen. So, lahat ng training camp namin, siya yung nag-aasikaso nun para lang makapunta kami and makasama namin yung mga the best, lalo na sa Japan. So, thankful kami kasi bumalik siya this time para din mas matulungan yung team. And alam ng lahat na grabe yung mental niya na ni Ate Chess. Eh. Maganda siya.
6: Nagmamotivate?
5: Oo, parang ganun. Motivator siya. Maganda yung mental toughness niya. So, ayun. Sinishare niya yun sa team. Lalo na since matagal na din siya naglalaro.

0: So, sinishare niya sa mga batang players ngayon. And, ayan, siya yung nagiging role model ng team.
1: Yes, okay. And, yes, please.
2: Ilan ang teachers niya?
3: As of now po, 5 locals and then 1 Korean.
2: Siya yung number one niya?
3: Si
2: Royal Bell
3: po.
2: Si Royal Bell. Royal Bell,
3: as of
2: now. Kasi ilan ang
3: pinahapan
2: na yung teacher talaga.
3: Oh, yes.
2: Sa po. Sa
0: I think nasa top 10 ka, di ba, nung sa mga sa standings para sa teachers
3: po.
0: Si Pala, no?
3: Yes po, sa Ernan po.
0: Okay, wow, galing naman na. So, anong observation mo generally sa, well, doon sa pagtapos nga ng World Cup, base doon sa pagiging teacher mo, I mean, yeah.
4: For me po, malaking bagay yung bumalik si Ate Chess. Kasi matagal kami magkasama. And then Ate Chess is an experienced catcher. So, as someone na pitcher na minsan, hindi, parang minsan nagigipit ka sa ginta. Nandyan siya to make sure na makakabalik ka sa focus. So, parang malaki yung impact niya for me or sa mga kasama kong pitcher nung time na yun. And also, yung mga kasama niyang catchers na nag-look up para talaga sa kanya, talagang natutulungan din niya paano kami i-motivate ng mga pitchers. So parang yun yung pinaka-biggest factor sa aming mga pitchers kung bakit kami nakapag-perform ng maayos po.
0: And Coach Lisa, di ba good hitter din si Cheska?
3: Yes po.
0: Nakaspar siya doon, di ba?
3: Yes po. After 3 years na hindi siya nakabalik, andun pa rin yung ano niya, yung fighting spirit niya.
0: Okay.
2: Wait,
0: ilang walang dito. And, pero, nakarap na siya, diba?
3: Kasi 13-0? Yes po. Even though po na na-stop siya ng 3 years, kasi nag-concentrate po siya being the second gen, kasi tinatulungan niya po yung team. So, dun po siya nag-focus. So, nung ano po, nirequest po siya na maglaro ulit for this one, World Cup at Asian Games, nag-prepare din po siya. Kahit na madami, sobrang busy niya is, nag-training pa rin siya on the road po, kahit hindi siya na ano, nakakasama ng team kasi sobrang busy po. Nagpa-private ano po siya training.
0: Talaga?
3: Yes po.
0: Maybe you can also talk doon naman sa naging performance ng mga PLMs natin na alos hindi naman kakaiba kasi parating naman silang kasama sa team. Coach Lisa, please.
3: Doon po sa performance ko ng PLM, though on the
0: sino na nga ba? Sina?
3: Hamude.
0: So,
3: yes. Alisa Daniels, may Lia Perez,
0: si Sky,
3: and then may Lia. Mm-hmm. And then, yung Sydney, lahat po sila nag-perform. So, yung, lalo-lalo na po si Sky, mm-hmm. yung ano po niya, yung sobrang improvement niya po sa hitting, sobrang laki din po. Tsaka mm-hmm. si Hamude po kasi yung nagpapanalo nung ano, nung Puerto Rico.
0: Yes. Diba? 2 outs na yata nun.
3: 2 outs na po.
0: 2 outs
3: po. 2 outs for 1 po yung score.
0: Grabe yung contra behind the
3: yes,
0: no? Wow. Okay, kaya nga malinit. Madalas kayo nandun sa website ng, di ba, ng WSBC or WBSC. Yes, Charlotte. Sa technique, sa skills na meron kayo, ano pa ba talaga ang kailangan para talunin na natin si Chinese Pepe, di ba si China, and of course, it's Korean, madalas naman natin talaga tinatalo.
4: Yes, ang palagi sinasabi sa amin ni Coach is yung skills namin, nandiyan na siya eh. Talagang meron na kami ng skills na yun. Kailangan lang namin mas magtrabaho pa, araw-arawin yung mga drills na binibigay sa amin ng coaches. Pero I think, this time, ang kailangan talaga ng team is yung mas magandang mindset. Kumbaga, kung sino yung makakalaban nyo, mahina o malakas, dapat same lang yung mindset namin lahat. So, ayun. May mga times na meron kaming session with the psychology dito sa PSE. And thank you po pala kay Sir Bench kasi siya yung pala rin namin ano, sa psych session namin. And malaking tulong po na, ayun, nakaaral namin yung mental side namin. Kasi pag sa softball, parang akala siguro ng lahat puro skills lang. Pero hindi nila alam na yung mga atleta kailangan din ng magandang mindset. Eh, diba? Kasi minsan, naiisip mo na parang hindi mo na kaya. Pero pag pinush mo yung sarili mo, na parang sinasabi kasi nila nasa utak mo lang yan, hindi ka talaga pagod. So ayun, feeling ko yung kailangan ng tip since medyo mas nakakapagod na talaga yung training namin ngayon. So I think kailangan namin ng mas magandang mindset and mas maging mentally tough kami this time.
5: Good morning, Coach Frieza. Sabi niya may training camp kayo sa Japan.
3: Yes.
5: August 21.
3: Oh, yes po, yung planning po na umalis.
5: After nun, diretso na
3: kayo. Diretso na po na Asian Games.
5: Hindi na kayo uwi?
3: Hindi na po. Kung kakayanin po na hindi na po ulit, straight away na po.
5: Walisan yung camp niyo ba?
3: Tokyo po ngayon eh. Kasi nung last po, Nagoya. So ngayon po ulit ako rin. Which is, nakausap na po ni Chef Jen, yung and ni Coach Anna po yung head coach po ng Japan na ma-exposure po kami against dun sa ano sa team po nila na professional.
6: Okay, so may mga scrimmage.
3: Yes po. For 2 weeks po scrimmage po kami. Yun yung plan po dun sa professional team po ng Japan. So which is yun din po kailangan ng mga player. More on exposure and then more on games. Kasi po yung skills mo nandiyan eh. So yung parang ang inano po namin is yung mental toughness nila kung paano nila yung handle yung pressure and paano sila lumaban sa team during the game.
5: Yung composition ng team is the same ba ng World Cup? Diyan din ang pupunta?
3: Yes po, same pa rin po.
5: So walang labis, walang bulak?
3: Wala po. Magdadagdag po, kasi po 16 players lang po yung nadala namin. So magdadagdag po na isang player po para mag-7 team na.
5: Local ba yung dadalhin or pila?
3: Local po yung dadagdag.
5: And sa tingin niyo, sinong medyo mabigat yung kalaban sa Asian Games po?
3: Japan pa rin po yung number one. Pero hindi po kasi nakita yung China. Yung China pa po hindi po namin nakita. Kasi po yung Chinese type, naglaro po ng Canada Cup. So na ano na po namin, scouting na po namin.
2: Kaya?
3: Kakayanin po.
5: So yung Japan National Team, di ba kakalaro yan during your training camp?
3: We're not sure po kung makalaban po namin sila. Pero sana po makalaban, at least once lang po. Pero yung mostly po kasi lahat ng ano, sa no professional league po, kakalaban po.
5: Home court advantage ba yung Japan? Siyempre, nasa ito.
3: Siguro po. Pero depende lang po kasi yung last na game naman po eh. Nasa ano po, nasa player kung paano po nila i-handle yung ano yung game and yung pressure ng laro po.
5: Kapag maraming pinili sa Nagoya.
3: Yes po, madami.
5: Salamat, Lord.
6: Yes. Okay, questions? Meron pa, Gab?
7: Okay. Kapera sa PGT at CPH with PTV Sports Network. Balikan ko lang yung kay Cheska, yun kay Charlotte at kay Boyen. Anong pagkaramdam nyo nung makita mo muli, makapaglaro ulit kayo with Cheska? Kasi unti-unti nang bumabalik ang kanyang prime condition. Magwala nung last time na yung play kasi alam natin, dual role ang ginagawa niya ni Cheska bukod sa pagiging second. She's also one of the prime movers ng Blue Girls. Ano ba ang reaction ninyo nung nasilayan niyo muli maglaro si Cheska?
8: Una-una po masaya po and talaga nagpapasalamat po kami sa kanya kasi tinanggap po niya ulit na maglaro kasama kami. And yun nga po, malaki yung impact niya nung pagbalik niya sa team and maganda yung naging performance din ni Ate Chess kahit ilang taon siyang hindi nakapaglaro. And nakatulong po siya sa team nung bumalik po siya. Ako po personally, mas madalas ko kasi nakakausap din si Ate Chess. So happy ako kasi nahalam niya ulit yung fire sa puso niya para maglaro ulit and kasama ko kami ulit. Since masaya siya talaga kasama maglaro kasi alam niya nandun na yung maturity niya. And thankful kami kasi natuturo niya yun sa mga bata sa team and mas na-motivate kami na i-pursue pa yung goal namin.
7: Another question for the players. Nakikita niyo ba itong performance niyo sa World Games as a stepping stone upang mas lalo pa kayong ma-improve at yung mga pagkukulan mo ay kailangan na itama para pagdating sa Asian Games magiging outstanding ng campaign ninyo?
8: Yes, para sa akin malaking bagay na maganda yung pinakita namin ng World Cup kasi mas mataas yung moral ng team ngayon at alam namin na lalaban kami kahit anong mangyari since yung World Cup at mga top teams na yun nandun. And what if sa Asian Games, mas kaya namin kasi mas medyo mababang level siya compared sa World Cup. So I think, ayun, magandang
4: factor na nanalo kami, ay nanalo kami and maganda yung naging performance ng World Cup para sa darating na Asian Games.
9: Charlie. Ako po, we're praying po na makarating kami ng Asian Games ng healthy ang lahat. Sana wala pong ma-injury kasi all-in po kami lahat dito sa team. And then, more on patience and consistency lang po talaga kami towards the Asian Games po. So para po kami makapag-perform ng mas maayos po.
7: Coach Lisa, sa condition na yun na dinatakbo na ating mga players, kasi pupunta pa kayo from Japan for your training camp na rin, nakikita nyo ba na angat pang lalo ang kondisyon at magkikipagsabayan rin laban sa iba't ibang mga top Asian teams, especially yung power of Japan?
3: Yes po, kasi po, nung nasa training camp kami ng last sa Japan, naturo na sa amin. And then, yung experience namin sa World Cup na may kulang sa amin. So, kung ano yung kulang pa doon sa tournament na yun and sa training na yun, mas i-improve pa ng players, mas natuto sila kasi may mga mistakes na kailangan mo matutunan. So, ngayon po, yung training namin ngayon, kung ano po ang kulang namin sa World Cup, mas dadagdagan pa po namin. So, as of now po, alam namin kung ano yung kulang pa sa amin. So, yung mental toughness po ng mga bata and conditioning po ng mga bata is kailangan po namin mas importante po siya as of now po.
7: Last question, bukod pa sa support na binigay ng PSC at POC, of course, alam naman natin ang NSA nyo as a peer under post JHL, John Andrew Uriel, napaka-supportive ninyo magmula sa training camps at pagdating sa World Cup campaign. Ano ba siguro mga remarks ang naisambit ni Boss John Henry upang mas lalong mapataas panlalo ang moral boost ng ating team going to Asian Games na nagkagod-disigol pa kayo? Salamat po.
3: So, we are grateful po sa boss po namin, sa PSA po, sa lahat po sumusuporta sa bloggers. Kasi po, through our journeys po namin, hindi po kami pinabayaan. Lahat po ng kailangan namin binibigay nila. And also the motivation and supports po. Yun po yung binibigay sa amin. Which is nakakatulong po sa amin at sa mga player po.
1: Okay. So thank you very much and congratulations again. We're so proud of you. Sana tuloy-tuloy na nga ito. So, parting words natin about the Asian Games, yung promise nyo from Captain Charlotte.
4: Yes, una po sa lahat, gusto ko lang din pong pasalamatan yung mga taong sumusuporta po sa amin. Kasi if wala naman kaming suporta na natatanggap, parang hindi rin nakaka-motivate maglaro. So, ayun, thankful po kami sa lahat. And also, hindi lang po namin pinapangako ito sa lahat ng mga sumusuporta, kundi para din po sa mga sarili namin, since grabe yung hard work na ginagawa namin every training. So, pinapangako po namin, lalo-lalo na sa mga sarili namin, na kahit ano pong mangyari, susugal at susugal po kami at mananaig po yung puso namin sa darating na Asian Games para makuha po yung goal.
1: Yes. Roy Bell, our pitcher.
10: Yes, friends, so pagbubutihan po namin yung laro namin, of course, kasi matagal namin iniim talaga na mga podium dun sa Asian Games, na doon dami-dami ng hard waves. And we're praying and hoping for this coming Asian Games na makuha na po talaga namin. And maraming salamat po sa lahat ng tao sa mga suporta sa amin, lalo na po sa mga boss namin. And thank you po ulit.
1: Yes, Coach Lisa, sa alam po ng ating coaching staff,
3: sa lahat po ng buong po ng coaching staff ng Bloggers po, nakapasalamat po kami sa lahat po ng tumulong sa amin. Sumuporta, lalo-lalo na po sa boss namin sa PSA po, na walang sama na sumusubaybay sa amin. At lahat ng motivation po na binibigyan sa amin ay iaaral po namin sa mga players. Thank you po ng maramis.
1: Thank you very much. Okay, hope to see you again dito sa ating Philippine Sports Writers Association Forum. Mabuhayan until next time. Okay, so until next Tuesday, kita-kits tayo sa Philippine Sports Writers Association Forum. Salamat po!
7: Thank you.

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
10: So let's all welcome Charlie Suarez mula sa US. Yes, Brother Charlie, welcome once again to Sports Radio. Magandang araw.
11: Isa pong mapagpalang araw sa Sports Radio Philippines, lalo-lalo na sa mga staff natin dyan. sa lahat ng staffs nyo, sa lahat ng mga kababayan ko na patuloy na nakikinig, sumusuporta sa sports radio at lalo na sa mga athletes ang tulad ko na lumalaban sa ibang bansa.
10: Yes, Charlie, kamusta ka? Dalawang araw o tatlong araw matapos nga po yung laban. Napakabilis mo na tinapos yung laban na yan kay Avila.
11: By God's grace, mabuti naman po. At ngayon, kasama ko yung isang Pilipino na may-ari ng Fortis Lixon dito sa San Diego. Tinulit nila ako. At masaya naman dahil nakapag may time na binigyan ako ng time na mag-break ng ilang araw bago sa pagbalik ng regular training.
10: Okay, pinayagan na makapag-break ng ilang araw si Charlie bago ulit bumalik sa napakahirap na training. Pero, okay, ano ba naging susi doon sa napakabilis mong panalo laban kay Avila? Kwento ka ng konti, anong nasa isip mo habang lumalaban? Before the fight, alam mo ba na ikaw na ang mananalo? Because, di ba, sa timbangan pa lang medyo nahirapan na to meet the weight, ika nga, itong kalaban mo?
11: Yes, before the fight, yung strategy, yung ginawa namin una, siyempre nakuha ko yung victory dahil sa ating amang Diyos na sa banal na sa langit na nagbibigay ng strength, nagbibigay ng protection, blessing sa akin. And yung sa training namin, pinagsama yun na hard work at yung maganda yung preparation, physically, mentally, spiritually. At saka yung team, maganda yung team namin. Na even na kami lang dalawa ni Coach, mayroon din namang ginamit ng Panginoon ng mga tao na para manalo tayo sa laban. No? And pagdating sa laban kasi, alam ko na ready kami and kumpleto kami sa bala at kailangan na lang iputok pagdating dun sa ring, nagawa naman namin. And yung suntok naman yun, hindi lang naman yun insidente, bagamat inulit-ulit din namin sa bawat araw na training na yun ang dapat gawin namin kasi bumababa kasi yung kaliwa ni Avila kapag sumusuntok siya. So nakita namin yun and na-apply namin doon sa taas ng ring na
10: We had your old photos. We just grabbed, but that's not the winning ano the winning punch ano. Okay, so ilan sa mga old photos ni Charlie ang pinapakita natin. Okay, so hindi naman sabihin na parang chamba lang yung pagbigay ng suntok na yun dahil sabi mo nga pinractice nyo at pinag-aralan talaga ang galaw. Okay, open talaga itong kalaban mo ito. But hindi mo in-expect na unang round pa lang ay matatapos na Charlie. Okay, hindi mo in-expect unang round pa lang matatapos na yung nasabing laban?
11: Sa akin naman sabi ko nga every round pwede kong taposin, pwede mangyari yon kasi dahil nga sa mga suntok. And meron na kaming mga hint na kung saan patamaan pinaproper lang namin, pinatiming lang namin kung saan, anong rounds ito bibitawa namin. Bagamat early round, first round, so thankful din ako dahil ganun yung nangyari.
10: So, we are talking to Charlie Suarez. Yes, Charlie, you're there? Yes, okay. So, yun ang ating sinasabi. You were explaining about that winning combinations. Again, please, share mo sa amin.
11: Yan po, yung sumama kay Manuel Avila ay hindi nga maraming tatanong kung ano ba daw yun, straight ba o uppercut, but yung reviewin natin is yung ano, yung nagkanan yun, left hook yun, dito sa may sentido tumama na mabilis. Pero alam ko kasi kapag matamaan tayo dito, ako, natamaan ako dito dati sa sparring, talagang nahilo din ako eh. How much more na malit yung gloves, tsaka may mga hand up maganda, kapag tumama dito, kahit sino namang tao eh, pwedeng matumba. And about naman sa timbang niya, dahil naghahabol din siya or may pagkukulang din naman talaga siya kung bakit hindi niya nakuha yun eh, na nung pumunta ako ng US, nag-piss off na kami. May 2 months na yon, so matagal na preparation yon. Kaya hindi din kami nagkumpiyansa, overconfidence, kasi ilang notice, ilang months bago ang laban, may notice na maglaban kami, parang 3 months pa lang. So talaga pinagandaan din niya. Hindi ko na lang alam bakit yung timbang eh ganun nangyari. But advantage for me na ganun, malaking advantage yun dahil doon tayo lumamang. Sa disiplina naman lang, lumamang na tayo.
10: Oh, yan si Charlie. Charlie, hindi ba ako nagkakamali? Ito yung pinakamabilis mong fight as a professional, natapos na kaagad sa big stage?
11: Yes, yes. Ito yung isa sa pinakamabilis na kickans in the in the first round. So, thankful ako dahil walang mga injury sa akin at saka kakalaban ko din na hindi rin na-injury ng malala.
10: Okay, so after the big win, kamusta ang celebration nyo, Charlie?
11: Yun, after sa laban, may mga Pilipino na kakilala natin na gano'n ng God, ano dito sa San Diego, nag-invite. Tapos, next week naman, doon sa Oklahoma naman, parang in-invite ako to before magbalik ng training. So, magandang ano naman, may timing. At least may time ako na ganito.
10: Ibig sabihin, Charlie, ikaw ay mananatili na sa US para sa training mo at malamang sa susunod na laban. Di ka muna babalik ng Manila?
11: Oh, hindi muna manatili. Kasi even na nakaganito ako, nag-training din ako eh. Ano lang siya?
10: Active rest.
11: Yeah, active rest.
10: Ano ang sinabi ng iyong yes. Standby. Anong sinabi ng iyong promoter at ng buong team Charlie Suarez? Ano na ngayon ang inyong nilalakad pa rin after that big win against Avila?
11: Yun, sa ganyang sa ngayong situation hinintay namin yung work trabaho na ng promoter ko na about dun kay Navarrete. Dahil tayo naman mandatory. So, ako I'm hoping and I'm praying na mangyari yon. Kasi unfinished business yon. And magandang ano yon, maganda yung ano, abangan ng mga, hindi lang Pilipino, but buong tao na nakikita nila yung laban namin doon sa last year. So, para matapos na, parang ganun. Maganda.
10: Kakainip na Charlie eh. Bakit ba hindi mangyari talaga yung WBO fight mo laban dito sa reigning champion na si Navarrete? Ito lang, baka lalong matakot ang kabilang panig dahil ang galing mo, ang bilis mong tinapos si Avila. Charlie, anong isip mo dyan? Anong komento mo dyan?
11: Sa akin naman, si Navarrete warrior yun and he's a champion also for how many years and dalawa na yung belt niya. Lalaban talaga yan. Bagamat yung team niya, saka yung, siyempre, yung naghawak sa kanya, depende sa kanila, pero ang lamang natin ay mandatory tayo. Tayo yung sunod. So, pwede niyang ibikat yung belt niya kung hindi na siya lalaban ng ilang buwan. Ibikat yun kung rules ang susundan. And ako yung magiging ano doon kasi ako yung mandatory. Ako yung next ng champion. So, makalaban ko kung sino yung number one sa division namin.
10: Siyempre nga, yung panalo mo, pinatunayan mo na talagang ikaw yung top contender, di ba? Para dun sa titulo ni Navarrete.
11: Yes. Talagang ako noon, naka-mindsetting talaga na dapat manalo ako dito sa laban nito no matter what happened. Kasi kapag natalo kasi ako doon, is yung slot ko at mandatory matanggal, ipapalit si Abila. Natanggal.
10: Pala talaga ang senaryo, no? So, ang laking bagay, and definitely congratulations sa'yo, Charlie, na naipanalo mo yun. So, ano pa ang general plans sa training ninyo? Kailan talaga yung resumption ng regular training? Tapos si Coach Delphine at yung iba pong mga handler, ano yung pinaplano nyo ngayon?
11: So, ngayon, tuloy pa rin yung training namin ni Coach Nyan after ilang araw na vacation. Kaya tapos within this week or next week, malaman na kung kailan yung fight and hintayin ko lang yung negotiation kasi yung promoter ko na yung mag-asikaso niyan, yung si Samson Liskiewicz. Siya yung mag-ano dyan, makipag-usap.
10: Tawagan kayo sa WBO. Wala pang sagot ang WBO as of this time, Charlie?
11: Wala pa naman, pero yung promoter ko na lang yung siya yung makipag-usap doon at saka nag-feedback ng mga agad siya sa amin kung ano yung napag-usapan.
10: Okay. Anyway, so ang daming Filipino na nakasuporta sa'yo. Sino ba yung mga kasama mo ngayon? Sino na, lumaki na rin ang Charlie, ang Team Charlie Suarez, di ba? Nakita ko sa mga posts mo, merong regular na nagda-drive sa'yo. At lahat ng pangangailangan mo ay mukhang nabibigay ng mga kaibigan mo. Diyan, syempre, ng mga Pinoy din. Sino ba yung grupo na yun?
11: Dadalhin ko kayo dito.
10: Okay, go.
11: Una, yung mga grupo dito sa San Diego, sila Sir Melvin at saka yung may-ari ng pag dito kayo kilala to yung Porky's Lechon sa San Diego. Yan si ito yung may-ari.
7: Hello po.
10: Hello po. Ayan.
11: Sila magpamilya. So kami yung magkasama ngayon. Ma'am.
7: Pinasyal namin siya kanina sa SeaWorld. Deserve niya.
11: binigyan niya ako ng treat sa victory, so I'm thankful for that na may mga ganitong tao, very supportive.
10: At Sir Melvin,
11: si Sir Michael. Mike.
7: Yes po.
10: Ay, okay, so anong masasabi mo sa panalo ng ating kababayan ni Kings Warrior Charlie Suarez?
7: Magaling at lumalakas lalo. Kumbaga, delikado talaga. Delikado.
10: Yeah. Tulad ni Charlie, gustong-gusto niyo na rin na mangyari yung kanyang rematch kay Navarrete.
7: Oh yes. Oh, everybody's waiting for that one. Yan ang gusto ng mga tao. Yes. Sana it will happen soon.
10: Salamat po sa inyo at sa buong pamilya sa suporta dito sa ating kababayan, si champion
7: yes,
10: Charlie Suarez.
7: Sige po. You're welcome po. Thank you po.
10: Yan, Charlie. Okay. Isa lang sa mga grupo mo yan ha, na nakasuporta sa'yo. Ano? At isa lang sa nagbigay nga ng treat after that big win. Okay, Charlie, sige, kausapin mo ang iyong mga tagahanga, ang iyong mga taga-suporta, lalo na dito sa Pilipinas. Ano na lang gusto mong mensahe sa kanila? At again, ulitin natin yung panawagan para mangyari na yung laban mo kay Navarrete. Please, go.
11: Yan, nauna, salamat ako sa mga prayer warriors ko dyan sa Pilipinas, Dan Mandorok na Mundo, sa Sports Radio na patuloy na nandyan para dabayanan ako sa bawat laban ko sa taas ng ring, sa lahat ng mga staff. Ma'am Judith, thank you for your life na ginagamit sa ganitong gawain para sa mga atletang Pilipino. At kay Kuya Rinrin, Gambua, doon sa dito sa USA na nagbiyahe pa from Arizona papunta rito para lang manood, mga 15 yata siya, 20 person. So, at kay Ninong Edwin doon, siyempre, yan, sila Kuya Milvin wala dito, si Kuya Michael na may-ari ng Litson Porkies dito sa San Diego, sama ang kanyang may bahay, yan. Si Ninang, anak niya. At sa Philippine Army, kung saan nanay ako napabilang, nagpapasalamat ako sa suporta sa lahat ng mga army or any kind of any branches of the military dyan sa Pilipinas. Kay General sa kay CSAP na nagretiro na. Congratulations, sir. General Romeo S. Browner.
10: Honor.
11: Yes, and kay CG na ngayon, CG namin, commander officer si sa Philippine Army, si General Nafariti na naging CSAP na ngayon. Congratulations, sir. At siyempre sa kay Governor Luis Chavez Singson na simula sa poll nandyan para sa amin na sumusuporta at nagmamahal. At sa doktor natin dyan na Dr. Browner Holistic Therapy kay Dr. Browner Ferdy na nagpapalakas sa atin sa kapag nanghina yung katawan natin. Siyempre, hindi ko man may isa-isa lahat. Nagpapasalamat po sa inyong lahat sa patuloy na suporta niyo po sa akin. Hope na wala kayo, hindi kayo magsasawa para sa suportahan ako at panalangin ako sa bawat dapat ko sa task ng rin. Yan lang po and God bless us all.
10: Isa na lang, Charlie, pahabol lang. Kung sakali na hindi ka agad maibigay ang rematch kay Navarrete, meron ba kayong mga pinupuntirya na mga makakalaban?
11: Yes, meron man po. Siguro may dalawang person kasi yung nag-ano sa amin eh. Malaking atleta ito. But malalaman yan before this week, honest week, na sinukunta kami na mangyayari. And siyempre, Sports Radio Pilipinas agad yung mga kalam muna dyan.
10: Salamat. Ano? Mabuhay ka and God bless you. Hangad namin ang mas marami pang mga panalo. At syempre, yung pinakamimithin na rematch kay Navarrete ay mangyari na. Charlie, salamat.
11: Marami mong salamat, Ma'am Judith. And sa lahat ng mga staff nyo dyan sa Sports Radio Philippines.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
13: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
13: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
14: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
17: Kay lungkot nitong hating gabi.
16: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana

0: The order is effective immediately and will remain in effect until veterinary authorities declare that the ASF has been contained. Olasu issued the order following reports that 113 hog raisers have been affected, with 284 pigs already lost to ASF in Basilan, particularly in Lamitan City. Under the order, the Office of the City Veterinarian, together with other concerned city government offices and agencies, has been directed to strictly monitor all entry points in the city. And in news abroad, President Donald Trump said the United States had intervened to support the Japanese yen, describing the move as a signal of friendship that would benefit both the U.S. and the global economy. The Financial Times reported Washington and Tokyo had jointly backed the yen for the first time in nearly three decades. President Donald Trump called the move a signal of friendship. Japan's finance ministry earlier said the yen buying intervention with the U.S. Treasury Department countered excessive volatility and disorderly movements in the Japanese yen in recent months. That is our top of the hour news. It's now 5:03 in the afternoon.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
7: Worry no more!
6: Worry no more!
7: Recap tayo
6: dito sa Post Game.
7: Walang mintis!
6: Walang mintis! At may kasama pang update! Post Game sa Radyo Pilipinas 2.
7: 918 AM.
8: Ladies and gentlemen, welcome to the

0: Magandang hapon po Pilipinas, ang ating oras 5:08 ngayong araw ng Martes. Ang petsa natin mga kaibigan, August 4, 2026. Post game po tayo ngayong araw na to dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Magol and live 918 AM sa inyong mga radyo. And live din po tayo sa Facebook. Hindi ko lang sure kung saan. Kumusta ang mga team puyat? Ayos ba? Sulit ba? Ay talagang sulit na sulit mga kaibigan, di ba? Makita yung ating kababayan na nagwagi sa isa sa malalaking tennis tournaments sa buong mundo. Alam ko ito na yung laman ng newsfeed mo simula pa kaninang umaga, pero syempre yan ang format ng ating programa. 'Di ba? I-recap natin yung mga paborito nating laban, mga importanteng laro. Para doon sa mga hindi nakapanood kanina dahil masarap na ang tulog nila nung mga oras na ito. Sa Washington, D.C., sa United States of America, tinanghal na bagong reyna ng Mubadala D.C. Open ang 21-year-old na Filipina tennis player. Dati, sabi niya, nagtitraining siya with chubby cheeks, umiilaw pa yung kanyang sapatos. Ngayon, kakaibang ilaw ang bumabalot sa aura ni Alex Ayala bilang siya ang champion ng 2026 Mubadala DC Open Women's Singles after na talunin si top seed player na si Jessica Pegula 4-6, 6-4 and 6-love. Unang tour level title para kay Alex Ayala. Remember yung WTA 125 kasi hindi siya considered as a tour level competition. So kahit na nakadalawa na si Alex sa WTA 125, ito yung kanyang first tour level. From 250 to 1000 tsaka Grand Slam, yan yung tour level sa WTA. At siya rin, syempre, ang kauna-unahang Pilipino na nanalo ng isang WTA singles title. And kahit na doon sa Washington DC ginanap, syempre USA yan, Amerikano yung kalaban ni Alex in the final. Akala mo dito lang sa Pilipinas ginagawa yung laban dahil yung nanood na crowd talagang dominated ng mga Pinoy. And there are also na mga supporters ni Alex na hindi Pilipino I don't know kung American o ibang lahi, pero talagang nagmisto lang isang home match para kay Alex Ayala yung kanyang naging championship game kagabi laban dito kay Jessica Pegula. I-recap natin kung ano nangyari dito sa kanilang laban. In set number 1, ang tema nito, pagalingan sila ng service game. Both Alex tsaka si Jessica Pegula. In the first 8 games, tig-3 silang service hold at tig-1 service break. So yun yung naging tema ng first set na to. And although nag-iba yun in the second and third sets. Although in that opening set, si Pegula yung nakakuha nung crucial break dun sa 9th game. And then she held to love para makuha yung set number 1 na yun. Both players actually were at least 70%, above 70% sa kanilang first serve points won. So, mataas talaga yon. And then, anong nangyari? Ayun nga, umulan ng malakas, nasuspend yung laro. Kasi dapat, alas dos, tawag dito, hating gabi ng Linggo, di ba? And then, naging napostpone, naging hating gabi ng Lunes, itinuloy. Now, according kay Alex, dun sa kanyang naging post-match press conference, mamaya pakinggan natin yung part nun. Sinabi niya na nakatulong yung break na yon, yung delay sa kanya for her to take her time na to digest everything na nangyari dun sa set number 1, ma-observe o ma-notice yung mga pagkakamali niya and then help her formulate yung adjustments niya nagagamitin niya in the second set. And then, you know, until umabot yung laban to a decider. And ang pagkakadescribe niya, it was a crazy 24 hours habang hinihintay niya na matuloy ulit o mag-resume yung laban nila. Now, in set number 2, mas gumanda pa yung service game ni Alex. Grabe tong stat na to. 16 of 16 ang first serve points na nakuha niya in that set number 2. And naging ganun ulit actually yung tema. Palitan sila ng service game and neither player was able to create a break point chance until game number 10. And si Alex Iala ang nakagawa nun when she led 40-30. And then na-convert niya yung break point chance na yon, the only break point chance for either player in set number 2 para ma-extend pa yung laban to a set number 3. Now, kung anong nangyari dun sa third and final set, I don't think anyone expected it na magiging ganun yung itatakbo na hindi makakaporma etong si Jessica Pegula, the world number 3, the top seeded player sa tournament ito against Alex Iala. Kahit siguro si Alex Iala I don't think she expected na magiging ganun ka-smooth sailing yung third set na yon. Just total dominance on the part of Alex Iala. She was winning points left and right. Ang ganda ng construction ng mga points niya. She put etong si Jessica Pegula on the defensive on the defensive end. Nagiging reactive yung Jessica Pegula sa mga ground strokes ni Alex Iala. She was dictating the play kung saan pupunta yung bola, kung saan makukuha niya yung puntos. Meanwhile, on the other end, si Pegula naman, it's either yung palo niya was going long or was going wide or tumatama sa net. There was even a winnable point para kay Jessica Pegula. Tutukan na nasa harapan na niya yung bola, papaluin na lang niya to get the point, pero minalas pa, tumama pa sa net, ano? And kahit yung broadcast panel, sinasabi nila, hindi nila alam kung ano yung nangyayari, kung bakit gano'n na lang lumaylay yung laro ni Jessica Pegula after winning that opening set. And kumbaga ang term sa atin, nagkalat. Gano'n yung nangyayari dun sa third set na yun kay Jessica Pegula. And I think, if I remember correctly, it was the fifth game nung third set na yun. Dalawang sunod na sequence yun. On serve si Alex Iala, yung return ni Jessica Pegula, parang out of control . Kasi the ball went high and out. Talagang lumipad yung bola doon sa palo ni Pegula. And ang naalala ko na katulad na scenario nito nung set number 3 was nung natalo si Alex Iala against Coco Gauff sa Dubai. Nito lang yon, nitong taon na to. That was 6-love, 6-2. Yung kahit anong gawin ni Alex Iala, hindi siya makascore laban kay Coco Gauff. And Alex Iala, before that match against Coco Gauff, malaki yung naging panalo niya in her previous match. But against Coco Gauff, kahit anong diskarte gawin niya, kahit anong klaseng adjustment, wala nangyayari. But this time, nabaligtad naman. Yung nasa pwesto ni Coco Gauff, si Alex yon. And everything na ginagawa niya in that set number 3 was just going right for her. In the final game, yung forehand winner ni Alex, kasunod ng error ni Pegula, gave Alex Iala 3 championship points at 40-love. Nagkaroon ng konting flashback . Because she held 4 championship points laban kay Maya Joint ng Australia sa Eastbourne Final last year, pero hindi niya na-convert yun. But unfortunately, history did not repeat itself para kay Alex Iala at nakuha niya yung panalo sa kanyang second championship point. At napaluhod sa tuwa, siguro may kasama na rin disbelief. Samahan mo na rin ng relief ano yung emosyon na ni Alex Ayala, napaluhod siya after she got that final point. Yung kamay niya pinang covered her face for a while before siya tumayo and met etong si Jessica Pigula at the net where they shared a hug etong dalawang to. So it was the perfect way, you know, to end an outstanding campaign para kay Alex Ayala dito sa Washington DC. Literal na ano to? Dumaan sa butas ng karayom si Alex Ayala para makuha tong trophy na to. Sino-sino ba yung mga tinalo niya? The reigning Olympic champion is si Qin Wenzheng ng China, although recently nagkaroon ng drop ng form sa laro itong si GC Cheng. But still, she is the reigning Olympic champion. 2 years removed pa lang. The defending champion, Leyla Fernandez ng Canada. And then, inisa-isa niya yung top 3 seeds nitong tournament na to. She began with victory laban kay number 2, Elines Vitolina. Number 3, Naomi Osaka. At si number 1 seeded player na si Jessica Pigula. No? Parang yung end, kung ilalagay mo sa ibang konteksto, but still within sports, yung NBA championship ni Dirk Nowitzki and Dallas Mavericks noong 2010-2011 season, parang ganun yung bigat ng mga kinailangang talunin ni Alex para manalo. Because in that 2010-11 season ng NBA, nanalo ang Mavericks. Sino-sino ba tinalo ng Dallas noon? Tsaka ni Dirk Nowitzki. Round 1, Brandon Roy, Portland Trail Blazers. Round 2, LA Lakers, Kobe Bryant and Pau Gasol. And then sa Western Conference Finals, Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden to get out of the West and advance to the NBA Finals kung saan tinalo nila ang Miami Heat featuring LeBron James, Dwayne Wade and Chris Bosh. So ganun kalalim yung level of opposition na kailangang lagpasan ng Miami. Put that into context dun sa naging panalo ni Alex Ayala. And siguro maiisip natin kung gaano na talaga kagaling si Alex Ayala sa mga panahong to. So pakinggan natin yung bahagi ng kanyang naging post-match press conference after hiranging kampiyon ng 2026 Mubadala DC Open Women's Singles si Alexandra Ayala.
1: Congratulations. Can you talk through the last like 24 hours, what it was like in the first part of the match, all the waiting you had to do, and then what felt different in the resumption? Because it really seemed, Jess said it was like two different matches basically with the conditions, and I guess how well you were playing today also.
2: Mm-hmm. No, it's been a crazy 24 hours. Of course, I think I've warmed up like 1,000 times. A lot of unpredictable swings with the weather, and I want to thank the tournament for just, you know, being so accommodating, helping us through it, and you know, arranging this Monday final was really great. Yeah, it was difficult, I think, to kind of like, at the same time, it's happened to me a lot, you know, rain delays a lot of times in my life. I think this is just kind of another one of those, although it was a lot higher stakes. But I think I was able, you know, to take my time and you know, kind of take those learnings from the first half of the match and do my best to apply them in the second, and I think it worked pretty well.
1: It seemed like the crowd was even more vocal and even more Filipino today than yesterday. Did you notice that as well?
2: No, I didn't, but I was so pleasantly surprised with the turnout today, and super grateful for all the fans who waited the whole day yesterday. They really stuck it out, and the people back home, I know, like, couldn't get a lot of sleep, so super grateful, and I hope you guys enjoyed the end of the final.
3: Hey Alex, congratulations on the win. You've talked all week about how you've been able to kind of stay locked in with everything that's going on around you, but that immediate moment when you collapsed to the ground after match point, how would you describe your emotions in that moment and the things you were thinking in that immediate moment?
2: Oof, I was so nervous, and I kind of just blacked out. Everything just came rushing to me, and I was really nervous before the last couple of points, and I was really trying to channel those nerves into hitting good balls and moving my feet. So yeah, a huge burst of emotions.
4: Hi Alex, congratulations. So I guess it's kind of a cool thing where Jess's first title is actually here in Washington. Oh, wow. In 2019, and for you it's obviously your first. The draw that you had throughout here was kind of insane. I mean, based off, you beat the top three seeds and, you know, the quality of opponents. Just curious, reflecting back on that, just how much can you take away from this tournament knowing the quality of opponents you've beaten, not just here, but, you know, recently as of late?
2: So many takeaways from this tournament. And I think I ended the tournament in better shape than I started. You know, I think each match I kept improving and kept learning things about myself. So definitely gives me a lot of confidence. And it's just really nice to see all the things that I've been working on off court or during training being implemented in matches. Yeah.
0: That was Alex Ayala sa kanyang bahagi ng kanyang post-match press conference after her title victory dito sa Mubadala DC Open. I think it was after nung panalo niya against Leila Fernandez when I said na Alex Ayala has become a player na napaka mahirap nang talunin, you know, at this point in her career. And with this win sa WTA, that just confirmed it, diba? 100%. And I think it's also a testament that she has reached an even higher level in such a short span. Remember, ilang bang linggo to? 1 week. 1 week tong Mubadala DC Open, and yet para siyang natuto na siyang maging super saiyan in that time. Parang ganoon, ano? Parang ang bilis nung learning curve niya. Although it was during this week when she also said na nasa start pa lang siya ng learning process, but yung learning process na yon has been really tremendous for Alex Ayala. And now as a result, siya na po ang number 20 in the world. Imagine that, the 20th best player. And you know, that's just according to ranking points. Baka nga kung titingnan mo yung style of play niya, level of play niya ngayon, mas merong ilang mga players doon sa within the top 20 na posibleng sabihin natin na, uy, mas magaling si Alex dyan. Oh, di ba? Kasi yung ranking na yan, based on ranking points yan sa mga tournaments mong nilalaroan. But I really think na, you know, she can really compete and defeat yung mga ibang magagaling sa mundo ng tennis. So talagang sulit ang pagpupuyat, di ba, tropa? Pero ang payo ko sa iyo, mamayang gabi matulog ka ng maaga dahil bukas bukas baka magpuyat ka na naman dahil lalaro na agad si Alex tomorrow sa National Bank Open sa Toronto, Canada, kung saan seeded number 25 si Alex Ayala. Ang kanyang mga kalaban is Alicia Parks of the US sa round of 64. So, chance para kay Alex na bawian ito pong si Alicia Parks na tumalo sa kanya sa opening round ng Australian Open nitong nagdaang January. Kapag nanalo rito si Alex kay Alicia Parks, pwede, I think, mas babagay talaga sa kanya, no? The comeback kid. Dahil tinalo siya ni Chin Wenxing, binawian niya. Tinalo siya ni nitong si Leila Fernandez, binawian din niya. Sa Wimbledon, nung nakalaban niya si tinalo niya si Renata Zarazua na tumalo sa kanya before. Ganun din si Iga Swiatek. So parang revenge season ito para kay Alex Ayala. Napaisip tuloy ako kasi nung naging fourth round stint niya sa Wimbledon and she had a winning record sa grass court season, sabi ko, tingin ko dito ito yung surface, yung grass na angkop na angkop yung style ni Alex, pero with her performance dito sa hard court, parang sabi ko, teka, baka mas magaling siya sa baka mas magaling siya sa hard court, or she could be really good sa parehong surface na yun. So Samantala, si Taylor Fritz ng USA, the world number 8, ang nagkampiyon sa men's singles itong Mubadala DC Open, matapos talunin si Rafael Hodar ng Spain, 7-6, 6-4. 11th ATP Tour title para kay Taylor Fritz. At ang una niyang title above the ATP 250 level since 2022. Na-delay din ng ulan dahil sa ulan itong kanilang laro. And yung first set umabot sa tie break pero mas steady yung Taylor Fritz doon. Nag-error eh yung Hodar. And lumamang kagad si Fritz doon sa tie break na yun at 4-1. Gamit yung momentum from that first set win, he won the first 3 games in set number 2 si Taylor Fritz, although humabol itong Hodar. Dumikit to 5-4. Nagkaroon pa siya ng breakpoint chance dun sa next game. Pero binura yon ni Taylor Fritz and then won 2 more points para makumpleto yung panalo in 1 hour and 49 minutes. So 2-0 ngayon. Etong si Taylor Fritz sa kanyang head-to-head series with Rafael Hodar na isang first-time finalist sa isang ATP 500 event. 5:29 po ang ating oras. We'll have more results and final scores sa pagpapatuloy natin dito po sa post-game after this break.
5: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
5: Self-protection.
6: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
5: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
5: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Hindi ko napansin. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
8: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
9: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
8: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
9: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan nasa freezer?
8: Nanay naman, eh.
10: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
5: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: It's now 5:31 in the afternoon. Bago tayo magpatuloy dito sa post-game, happy birthday muna kina Joshua at Jerome Nelmido. Joshua and Jerome Nelmida, yan yung ating kambal na para triathlete celebrating their birthday today. Lagi naka-monitor yan, kambal sa Sports Radio 918. Salamat at syempre happy birthday sa inyong dalawa. Okay, ongoing na ang laban ng Titan Ultra at ng Macau Giant Pandas in the PBA Governor's Cup ngayong araw sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Uy, naku! A 13-point lead now para sa Titan Ultra with 4 minutes, 9 seconds to go in the game. 6 na players na yung nakakascore para sa Titan Ultra led by Joshua Monzon na merong 8 points and 4 assists. Meanwhile, si Ramon Chow ang top scorer so far para sa Macau with 7 points. So, a 13-point lead para sa Titan Ultra against Macau sa first game ngayong araw sa PBA Governor's Cup Elimination Round. So, recap natin yung mga nangyari this past weekend dito sa PBA nitong nagdaang Sunday. Nakapaglista ng 88-73 na panalo ang Magnolia laban sa Hinebra sa kanilang unang Manila Clasico Showdown ngayong conference na to. Final score 88-73, Zave Lucero 24 points, 10 rebounds. Kenyon Buffen 23 points, 11 rebounds. At tapos off the bench, merong 16.7 rebounds etong si Ian Sanggalang. Naging crucial para sa mga bata ni Coach L.A. Tenorio yung middle quarter, second and third quarters. Second quarter, nagkaroon ng 10-0 run ang Magnolia. Ang pumuntos dyan yung Ken Buffen tsaka si Zave Lucero. From down by 2, lamang sila ng 8, 44-36. Tapos may 4-point shot pa yung Peter Alfaro at nakalaya pa sa bandang dulo itong si Ian Sanggalang. Abante na ng 10 ang Magnolia, 53-43 sa halftime. In the third, itong si Kenyon Buffen continued to terrorize Ginebra, a personal 5-0 run. Na-extend yung lamang ng hot shots, 63-47. Pagkatapos in the last 4 minutes, si Ian Sanggalang ang bumangka sa opensa ng Magnolia. 7 points in the last 4 minutes para kay Sanggalang. At siya yung dahilan kung bakit may 75-57 lead ang hot shots papasok ng fourth quarter. Overall, Magnolia outscored Ginebra 50-33 dun sa second and third quarters. Stephen Holt had 17 points and 5 rebounds para sa Ginebra. So ngayon, pareho ng 2-3 ang record ng Magnolia at ng Ginebra sa Group B nitong Governor's Cup. Doon sa isa namang laro, 85-83 na panalo ang kinuha ng Rain or Shine laban sa Meralco sa pangungunan ni Anthony Fuller with 25 points, 13 rebounds. Although meron siyang 9 turnovers dito. Deo Quahaw had 12 points. Tig 11 points naman si Jonard Clarito at saka si Kaylan Chongson. In the fourth quarter, lamang pa ng 5 yung Meralco. 81-76 sa layup ni Cliff Hodge. 6 minutes 2 seconds ang natitira sa laban. Nagbitaw itong Rain or Shine ng 2-0 attack para agawin yung bentahe. Pasok yung jumper ni Aaron Fuller. Tapos Jonard Clarito scored on a layup, 83-81. Last 2 minutes ng laban. Tinabla ni Cliff Hodge yung score, 83-all. At nagkaroon pa ng 2 chances itong Meralco na bawiin yung lamang. Pero 2 beses nagmintis si Chris Newsom. And then pagbalik ng bola sa Rain or Shine, nakalayap si Aaron Fuller to give Rain or Shine a 2-point lead. 39 seconds pa yung natitira. Mahaba pa. Sabi nga, eternity of basketball pa yan. Sadly, para dito sa Meralco, hindi na ulit sila nakascore. Ano? They led 81-76, 6 na minuto, pero in those last 6 minutes, 2 points lang yung nadagdag nila. Ano? Bong Quinto even missed 2 free throws na magdadala sana ng laban sa overtime. Chris Newsom led Meralco with 16 points, 5 rebounds, 5 assists, and 4 steals. So, after ng laro na yan, Rain or Shine ngayon, 4-2 record. Remember, they lost their first 2 games. So, naka-4 na sunod na panalo na sila. Ang Meralco naman, bagsak sa 2-4. Last Saturday naman, tinalo po ng TNT ang San Miguel 93-89 sa pangunguna ni Kim Aurin with 22 points and 8 rebounds. TNT ngayon 3-2, San Miguel 4-2. Meanwhile, nanatiling undefeated ang NLEX 119-107 laban sa Converge. Daquan Jones with 28 points and 9 rebounds. So, NLEX will head to their game ngayong araw with a 5-0 record. Ito naman Converge. Ang kanilang kartada ngayon ay 3-3. Ayan. So, NLEX tsaka TNT ang maglalaban mamaya po 7:30 p.m. sa second game ng schedule ngayon sa PBA Governor's Cup. Meanwhile, ang Titan Ultra lamang pa rin ng double digits laban dito sa Macau. 12 puntos with about 2 minutes and 20 seconds to go in the opening period. Ba, nakaka 36 points na. First quarter pa lang itong Titan. So kasalukuyan itong Titan nasa pinakang ilalim nitong Group A with a 1-5 record. Ang Macau is currently with a 2-4 record. Oras natin, 5:37 ng hapon. Tuloy ang laban ng ating Team Pilipinas sa 2026 JJIF World Youth Championships. And so far, nakakalimang gintong medalya na po ang Pilipinas dito. Plus 1 silver and 2 bronze medals. And currently, nasa ika-anim na pwesto ang Pilipinas sa medal standings. Ang limang gold medalists natin, sina Megan Luis Cabrero sa under 16 female, minus 36 kilograms. Tinalo niya si Fatima Adnan Al-Ali ng UAE, 4-2 dun sa kanilang gold medal match. Actually, itong si Megan Luis Cabreros, nag-gold na ito dun sa katatapos lamang na under 14 cup. So, pareho siya nag-compete under 14 and under 16. So, ibig sabihin, ano, ilang taon to? 13 years old kung nanalo rin siya ng gold sa under 14? O, kasi parehong sa Abu Dhabi ginanap yan eh. Another gold medalist natin, si Amaris Gabriel Villanueva sa under 16 female, plus 63 kilograms. Submission win yung kinuha niya against Deren Balim Çilingir ng Turkey in the final. And still in the female division, minus 48 weight category, si Isabel Antambunting defeated Jamilia Mekdieva ng Kazakhstan 4-2 in the final. At sa male division naman, minus 44 kilograms under 16, si Zion Amir Regundo defeated Abzar Bakhtirayuli 3-0 sa final. And lastly, we have Evan Marcos Chang sa under 16 male, minus 48 kilograms. Tinalo niya si Askar Urmanov in the final. And then yung silver medalist, si Christopher Matthew Cruz sa under 16, minus 62 kilograms. At ito, nasabi na natin to kahapon yung dalawang bronze medalists, sina Alaina Bella Salamilas sa under 16, tapos si Elise Zoe Malilay sa under 21 age category. 20 minutes bago po mag-alas 6 ng gabi. We'll just pause for a quick break and we will wrap things up dito po sa post-game sa Sports Radio 918.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
18: Alahala kaya ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay, lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras natin Pilipinas, it's now 5:42. Sa puntong ito, makibalita tayo dito sa ating dating national cyclist na ngayon, isa na pong successful coach. In fact, siya po ay tinanghal na best coach sa UCI WCC Asia Satellite Korea Training Camp. successful rider, successful coach now. Ito po si Mark Galedo.
16: Good afternoon po sa lahat ng mga tagapakinig at nanonood.
19: Wow, congratulations. Best coach, ha? Sa unang pagdalo mo sa isang training camp, gaano ba kasaya na, aba, eto talagang, ano na to, this is the moment of truth, talagang coach na si Coach Mark.
16: Apo, siyempre, yung saya ko na nakapasa, unang-una kasi yung pressure ng habang nandun kami sa lecture every day hanggang gabi, medyo minsan late na talaga kami natatapos dahil ang unang ang sabi nung ano is kinumpak lang talaga yung dapat na 4 weeks to 2 weeks. So talagang medyo minsan hindi talaga pa pumapasok sa isip ko yung module na pinag-aralan. Nandun na kami sa next module uli. Tapos minsan sisilip-silip na lang kami talaga para matandaan ko yung mga na-lecture na dapat balik-balikan. Kasi talagang ano rin eh, yun niya, style lang coach na technical. Minsan paikot-ikutin pero at the end yung result na talagang point na gusto niyang ituro sa amin nakukuha naman namin talaga. Ano lang talaga yung modern style na mga katulad sa mga FTP test, pinapaiksi, may mga hindi na katulad noon na sinaunang style natin na mga training style na hindi na ganun kahaba na mas madali nang gawin.
19: Madali ba ang naging course dahilan sa ikaw ay isang datihan nga na rider at magpahanggang ngayon naman na Coach Mac eh very active ka pa rin sa cycling?
16: Opo, kasi merong mga lecture na dumadating sa time na talagang na-experience ko yung actual na sinasabi nila ng volume, like intensity. Doon ko na ano yung mas naintindihan ko yung proper ano niya na kung kailan ko siya mas dapat gawin and then mas kailangan ano talaga yung proper schedule talaga yun yung mga natutunan ko na mas naging ano sa akin advantage sa akin dahil alam ko na kung kailan ko dapat ituro yung part ng mataas ang volume at mataas ang intensity kailangan ng pahinga ng rider. So, naintindihan ko talaga kung ano, andali ko naintindihan yung part na yun ng lecture sa amin dahil yan, na-experience ko. Compared dun sa mga nakasabay ko na talagang hindi sila ganong nakakaintindi, medyo naiiwanan sila.
19: Ilan kayong mga coaches na dumalo dyan sa course na yan? At meron din kayong kasamang riders kasi sa atin nakita ko yung mga posts na mo at syempre nga nakibalita din naman kami with CJ Cabreras and Ken Kim Duremdes pala. Yeah. Sa coaches, ilan kayo, Mark?
16: Sa coaches, apat kami. Isa from Cambodia, tapos isa from Kyrgyzstan, tapos isa from Mongolia, yung babae, tapos ako na from Philippines.
19: Ano yan, hiwalay yung lecture para sa mga riders at para sa inyo sa mga coaches?
16: May time na magkakasama kami, meron din naman time na separate. Pero mostly talaga separate kami ng ano ng lecture. Mas more on lecture ang coaching kaysa sa athlete. Yung athlete ano eh sa road na sila nagte-training with a specific program na kailangan nilang gawin, sundan. And then sa coaching staff naman, madalas kami naiiwanan talaga sa conference room para mag-lecture lang.
19: Hectic daw yung schedule nyo, tama ba? From what time in the morning until evening na ba yung pag-aaral nyo dyan?
16: Opo, ang time namin sa morning, hindi naman ganun kaaga yung gising dahil ang breakfast 8 o'clock a.m. and then 9:15 start na kami ng lecture and then the riders, we go outside and then training. Specific, ipapakita muna sa amin kung ano magiging program ng riders, then balik na kami sa loob for lecture na hanggang before lunchtime. And then lunchtime, babalik na naman kami ng mga 3 p.m. Tuloy-tuloy na naman yun hanggang dinner time na yun.
19: So, ano yung basic? Okay, although kanina may nabagit ka na. Ano yung kaanunahang na-appreciate mo dito sa pagdalo dito sa training camp? Ano ang pinaka number one na natutunan mo na talagang pwedeng maisali natin ngayon sa mga riders natin or even sa mga kapwa mo coaches?
16: Una dito yung ano, yung annual plan na talagang kailangan from the start of the season. Ito naman talagang meron naman na tayo nitong ganitong klaseng plano sa team, sa national team o sa ibang team. Unlike na sa ibang team, meron kasi tayong mga team na minsan hindi nakukuha yung talagang buong year na schedule, na talagang nakafix na doon sa schedule na yun. Meron pa rin kasi minsan team na tumatanggap on the spot ng race. So minsan yun yung mga sumisira sa buong timetable natin sa buong year. Ang maganda rin dito, pagka sinabi na ito nang magiging season natin, meron na tayo talagang nakaselect na Racing A, Racing B, Racing C, or Racing B, Racing A. It means yung merong Racing B na hindi priority, na part lang siya ng build-up ng rider natin prior to priority race na gusto mo talagang ipanalo. So parang nakikita natin sa mga Eurosport na mga racing sa Europe na may mga races na sinasalihan yung mga pro tour na for training part lang nila para dun sa like Tour de France, before Tour de France nagre-race muna sila ng isang race, pero hindi ganoon ka taas yung ginagawa nilang performance. Yun yung nakita ko na una na magandang i-apply sa atin dahil limit lang talaga yung nasasalihan natin lalo sa national team. Kaya ang tingin ko, hindi naman natin kailangan sunugin sa buong first part ng season yung mga rider natin. Talaga i-build muna natin sila, palakihin natin katawan, palakasin natin. Hindi puro sumisipa lang sila sa bike na nakikita natin yung mga bata minsan sawa na, sunog na yung katawan, payat na, part pa lang ng January, February, March, nakikita natin parang magtutour ng mga 5 days o 10 days yung mga rider natin dahil nakita natin talaga ang papayat. Unlike na nakikita natin yun sa ibang country. Yung build ng katawan pa lang, malaki, pero mas malakas. Hindi na katulad ng sinaunang training na puro lang bike ang ginagawa the whole year before ng race nila.
19: So yon, magandang pagpaplano kaagad. Annual plan, di ba? Or planning. Now, kung papaano lalakas, kasi tayo parang pinaka-general picture talaga yung papaano ba talaga lalakas yung mga riders natin, yung mismong performance kaagad doon sa aspeto na yon, matapos nga na ihanda na sila, ano naman yung general na natutunan mo?
16: Isa pa din sa natutunan ko doon is talagang hindi pwedeng pare-parehas ang trato natin sa riders. Like, yun nga, ganun din talaga ako maghawak ng tao. Na-experience naman sa akin ng mga bata na hinawakan ko yan na once na tayo lalabas, the morning pa lang, siyempre una, tinatanong natin anong kondisyon nyo dahil ito programa natin, nakasalang na, nakasulat na, hindi naman lahat ng rider natin gagawin yun eh. Hindi yung pinupush na pag sinabi ko 10 times tayong aakyat ngayon ng Antipolo, hindi sila lahat makakapag 10 times dahil depende sa ipo-front nila sa akin sa morning kung anong kondisyon nila from 1 to 10. Pag hindi kaya talaga, hindi natin pipilitin dahil yun yung nasa ng bata eh, ng kondisyon niya eh. Yung mga ganyang part na kailangan hindi pwedeng iisa trato natin sa kanila. Hindi porket may lakas yung isa, lahat sila gaganunin natin. Minsan talaga kailangan intindihin din natin yung part ng rider na talagang hindi kaya makaperform today. Iibay natin yun. On the spot, kailangan baguhin natin. Mabilis tayo magbigay ng ibang plano para makasabay siya at the end ng preparation. Hindi naman sinabi pag hindi nito nagawa yung buong program, hindi ito makakasabay dun sa dulo eh. Kailangan mo, as a coach, kailangan maintindihan mo yun. Paano mo siya may pe-prepare para makasabay pa rin sa dulo ng preparation nyo para dun sa race. Hindi pwedeng kailangan lahat naka-intensity, lahat naka-recover. Minsan kailangan yung isa magre-recover, yung isa kailangan mag-intensity today. So lahat yung mga ganong klaseng part na yun, natutunan ko ulit. Sabi ko, ito yung mga na-experience ko na ginagawa ko na report pa lang sa mga bata na nakakasama ko. Hindi ko talaga sila pinupush. Kasi isa yun sa sikreto na kailangan as a coach, kailangan hindi ka puro push. Kailangan intindihin mo rin na pag kailangan yung pahinga rin talaga. So kailangan yung give and take na ano nyo talaga, intindihin mo rin sila. Hindi puro yung para sa gusto mo lang maging goal na manalo. Kung talagang hindi na kaya ng rider mo is kailangan, sabi nga, hindi masamang magpahinga kaysa hindi ka mas makaperform dun sa ano mo sa laban mo eh. So, yung mga ganyan, na dami kong naano sa kanila na sabi ko nagagawa ko na to before. Ito lang talaga yung kailangan proper style o ano kailangan na masunod ko pa at natutunan ko dun.
19: Yes, so yung komunikasyon ano ng coach at saka ng rider sa aspeto ng let's say nutrition, recovery, yun ba'y natalakay din doon? May mga dagdag ka bang kaalaman na definitely magagamit ulit?
16: Meron din una sa nutrition, merong part ng nutrition doon na merong pas ano yung mabilis ang absorb sa katawan natin, merong mabagal, merong moderate, merong mas fast, yun yung mga type ng mga sinasabi nga natin slow ano absorption sa katawan natin like sugar, carbs, fats, yung mga ganyan. Yun yung isa sa naging medyo nalilito ko doon nung first ano pa lang lecture kaya talagang hindi yun binubura sa board na nakalista lang yun. Niikot-ikot talaga kami everyday babalik-balikan namin yun na tatanungin kami na ano tawag dito. Pero nandun na sa board, tapos minsan hindi pa rin nasasagot ng isa sa amin. Pero andun na. Kailangan lang namin talagang, kailangan mabilis kang magpaikot. Eh. Maano mo kagad yung timpla ng question para masagot mo yung tanong niya. Yun, daming ganun sa akin. Natutunan ko yun kung ano yung loading na for preparation, for pre-race, and then race proper talaga. Yung mga food ano, intake na kailangan ibigay natin sa mga rider natin. And isa pa sa mahalaga doon na isang naituro sa akin is yung syempre sa women's meron tayong tinatawag na ano nila yung pag dinadatnan sila.
19: So the period.
16: May pag dumating yung period na yun ng women's, yun nga yung isa sa nakita ko doon na hindi ko alam kung na-i-apply sa atin. Pero ako medyo may konting experience sa ganun dahil sa mga former coaches na humawak sa akin na may nakakasabay ako women's na naiintindihan ko minsan na yung ginagawa nila pag meron yung babae binababa nila yung training pero minsan naman may time na nakasama ko pero kahit meron yung babae pinupush nilang itaas yung training so sabi ko sa akin ito pala talaga yung proper yung tinuro nila binigyan kami ng 4 blocks na ito yung start ng period, moderate, medium, and then yung patapos na.
0: Yan po yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay Coach Mark Galedo, ang kinilalang best coach sa UCI WCC Asia Satellite Korea Training Camp. Kung yung mga atleta, di ba, everyday nagpa-practice, nag-ensayo para madagdagan yung kaalaman nila dun sa kanilang respective sport, importante rin para sa coach na dagdagan pa rin yung kanilang knowledge para maipasa dun sa kanilang mga atleta and hopefully mag-translate yun to success para dun sa kanilang mga tinuturuan. And so far, so good yung coaching career ni Coach Mark Galedo in cycling. 4 minutes bago mag-alas 6 ng gabi. Second quarter pa lang. Ito pong Titan Ultra at Macau. Pero amoy na ang panalo para sa Titan Ultra. They lead by 27 points. 5 minutes, 52 seconds pa ang natitira in the second quarter. Mahaba pa itatakbo nito. Mukhang maganda gising ng ng Titan Ultra. Baka umabot pa to ng 14 points na lang. Pwede silang umabot ng 80 points sa first half. Check nga natin kung anong record sa PBA ng single game scoring sa first sa isang half. Ayun, nakaka 66 points sa silo. 47 points ang binagsak ng Titan Ultra in the opening quarter. Tapos nakaka 19 na sila dito sa second period. Take 10 points na si Joshua Monzon, Terrell Brown II, tsaka si Brian Sahonia para sa Titan Ultra. Meanwhile, si Ramon Cao merong 14 points. Siya lang ang nag-iisang double-digit score para dito sa Macau Giant Pandas. It's now 5:57 mga kababayan and that's it for postgame ngayong Martes na to. Susunod na po ang Sports 918 with Ria Ar.

0: intimidation and coercion. Paparo was speaking via video link at a regional security conference in Malaysia organized by the U.S. Pacific Command. Paparo's remarks come as tensions remain high in the South China Sea, where China's expansive maritime claims overlap with those of several Southeast Asian nations. The Philippines has been at the center of a series of confrontations with China, particularly around a disputed shoal where Chinese and Philippine vessels have repeatedly faced off. That is our top of the hour news. It's now 6:03 in the evening.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: It's a leap of faith, actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The three saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilanawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, put on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports. Where champions are built and greatness begins.
11: PSC Hour.
10: Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
11: PSC Hour.
10: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
11: PSC Hour.
10: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
11: PSC Hour.
10: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
11: PSC Hour.
10: Sa Sports Radio 918.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
13: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
13: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
9: Hari inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
14: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
15: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
16: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
15: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
17: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
15: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
18: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
15: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
17: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
19: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
20: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
19: Kanilang strengths and assets.
20: Pag-uusapan yan.
19: Kasama si Ria Arevalo.
20: Let's go team!
19: Sports 918.
21: 17 minuto makalipas po ang ika-anim ng gabi. Magandang Martes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio 918. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo, Makakasama niyo po hanggang alas 8 ng gabi sa ating paghatid ng mga balita development sa mundo ng palakasan. So today is a Tuesday, August 4, 2026. Nasa buwan na tayo ng Agosto. Yan. At syempre pa, patuloy po ang ating paghatid ng mga balita developments, pagtutok sa kampanya ng ating mga Pilipinong atleta, no, sa iba't ibang larangan na kanila nga pong sinusuungan. And napakagandang bungad natin sa ating programa dahil ito yung tinatalakay natin kahapon. Biruin nyo na kompleto ni Alex Ayala ang pagbalikwas sa kanyang finals match kontra Jessica Pegulia para kunin ang corona, ang titulo ng Mubadala DC Open. Ayan, kampiyon ang ating kababayan na si Alexandra Ayala. Ito po ang kanyang unang WTA Tour title. So, pag-usapan natin yan mamaya. At syempre pa, iba pa mga balitang sports dito sa ating programa. So, alamin din natin ang latest development sa kampanya ng ating mga Pinay Q Masters, sina Cheska Centeno and Rubilin Amit sa World Pool WPA World 10 Ball Pool Championships. So, aside from that, mga developments pa, no, patungkol nga po sa ating mga atleta, ang ating alas sa Pilipinas girls, yung ating mga volleyballs ay nasa biyahe pa rin, okay? Kasi papunta po silang Chile. Napakatagal ng kanilang biyahe, 32 hours. So, excited naman ang ating mga manlalaro, no? Kahit na mahabang biyahe, pagod, but they are very eager to show their talent, their skills sa kanila nga pong paglahok dito sa World Championships. So, ating papag-usapan yan mamaya. Pati na rin ang ating mga iba pang atleta na namamayagpag, no, sa kani-kanila nga pong mga sports. So, si GM Daniel Quizon, kamakailan lang ay nagwagi sa naganap nga po na Second Bangkok Summer International Chess Open. So, balikan natin yung kanya naging tagumpay, pati na rin yung mga aantabayanan pa natin na mga aksyon sa panig po ng ating mga atleta. Uy, speaking of, mamaya po, or I think start na, no, nung laban ng ating Philippine Men's National Football Team. So, sa ginaganap po na ASEAN Hyundai Cup. So, yung ating mamaya pa 9 p.m. pa. Akala ko maaga katulad nung nakaraang linggo, na as early as 6 p.m. So, alas 9 pa ng gabi. Grabe, mag-overtime pala ang ating colleague na si Aaron Bayato. Dahil siya po ay nagtungo rin sa New Clark City, sa Capas Tarlac. So, dun po magaganap yung ating home game, no, kontra Thailand. So, sana makasungkit na tayo ng panalo, kasi nung huling naglaro dun sa Tarlac or sa New Clark City Stadium ang ating National Booters, tayo po ay tinambakan ng Myanmar, diba? Pero after that loss, nakabawi naman tayo because of that stunning performance ng ating National Booters against Laos. So, ngayon Thailand ang kanilang makakaharap. So, atin pong pag-usapan yan. And iba pa mga developments gaya ng nakagawian natin dito sa Sports 918. Developments sa PBA. Ongoing ngayon ang bakbakan. Mag-a-update kami mamaya sa inyo. At pambihira. Parang ano, manakain itong Titan. Okay. Tumira ba sila ng Titan? Grabe yung performance eh. 80 points sa first half. 80 points sa first half. Manila. Kaya hindi ako makapaniwala kanina nung tinitingnan ko. 80 points? So, mamaya ating pag-usapan yan. Kasi they are leading by 20 points against Macau Giant Pandas at the end of the first half of our opener dito sa PBA Governor's Cup. Okay? So, high-scoring ball game to. No, high-scoring pero lopsided ah, so far yung takbo ng laban. So, atin pong mamaya himayin yan. No, and ang Strong Group Athletics naman, puspusan ang paghahanda para po sa Jones Cup. Malapit na rin, next week na to. August 13 ang start ng William Jones Cup, 45th edition. Meron pong minor change dun sa lineup. No, kasi Ange Kwame ay pinalitan po ni Malik Diouf, no, sa roster. At magandang balita dahil nandito na sa Pilipinas si Boban Marjanovic, ang Serbian reinforcement ng Strong Group Athletics. So, ating pong pag-usapan din yan sa pag-usad ng ating programa dito sa Sports 918.
0: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo.
3: Let's go team!
0: Sports 918.
21: Magandang gabi sa ating mga kasama sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site, at sa ating mga tagapakinig sa 918 kHz, sa AM Band, na inyong mga radyo, mga naka-tune in sa atin sa PBS Receiver app. Magandang gabi po sa inyong lahat. And sa mga nanonood sa Facebook ni Miss Judith Caringal. Okay. Yun muna, dun muna tayo nagla-live. Ah, sa Hoop Talk ba tayo ngayon? Kala ko kay Miss Judith tayo. So, naka-live tayo sa Facebook ng Hoop Talk. Cross our fingers lang. Kasi, oo, sana. Ayan, patuloy ang ating programa hanggang matapos, no? Mamayang alas 8 ng gabi. Okay, medyo yung Facebook po ng Sports Radio ay nagkakaroon ng technical issues. Okay, Meta, pakiayos naman. Pero yun nga po, no? Patuloy pa rin, syempre, ang ating paghatid ng mga balita, developments, at ito nga yung ating live broadcast. So, check out nyo kami sa ano, sa PBS Receiver app muna, tsaka sa Facebook ni Miss Judith or ng Hoop Talk. And sa mga balita naman natin, pwede nyo pong sundan ang ating himpilan sa, for the meantime, sa ating X account. Hanapin nyo lamang po Sports Radio 918. So, sa X, ito yung dating Twitter. At pwede nyo rin pong matunghayan yung mga balita natin sa website ng Radyo Pilipinas. So, www.radyopilipinas.ph/sportsradio918. So, yan po yung mga paraan para masundan nyo kami, masubaybayan ninyo yung mga balita rin natin dito sa Sports 918. Okay, 26 minutes after 6 p.m. Bago tayo mag-diretso sa ating mga balita, unahin ko lang to, update natin. No? Ongoing na po ngayon unang laro sa PBA na ginaganap sa Ninoy Aquino Stadium. So, sa unang laro natin, naghaharap ang Titan Ultra Giant Risers and Macau Giant Pandas. Ay, nako, mga higante pala naglalaban, kaya talaga naman pasiklab kaagad sila. Sa first half ng bakbakan, naka 80 points po kaagad yung Titan Ultra. Pambihira, 80 points, minsan pang final score na yun eh. Diba? Eh, pero ito, first half points pa lang yun ng Titan. 80 against the 60 points ng Macau Giant Pandas. So, 20-point lead ang kanilang advantage at the half. Pero nag-start na po yung third quarter. Mamaya balitaan namin kayo sa score. Balikan ko lang yung first half kasi kumamada ng 47 big points sa first quarter yung Titan. So, 47 points na agad sila first quarter pa lang, ha? Against the 29 na Macau Giant Panda. So, maaga rumatsyada itong Titan na Giant Risers. Talaga namang nag-rise sila ng husto, no? Sa first quarter pa lang. Tapos, sa second period, they still outscored Macau 33-31. So, yan po yung maganang performance ng Titan Ultra. So far, ang top performer nila ay ang kanilang import na si Brown with 20 points na siya as of this moment. Although, nag-start na rin yung third period, no? 20 points, meron na rin siyang 6 na rebounds. So, yan yung kanilang reinforcement na si Brown. And then sa locals, double figures na rin po sina Joshua Munson, itong si Brian Sahonia, si Roy Sumang, at saka si okay, tatlo lang sila. 13 points na si Sahonia, 10 puntos na si Sumang, parehong off the bench yan, habang si Joshua Munson naman nakaka-10 puntos na po. So, ibang klaseng scoring pinapakita dito ng Titan. Nakadalawang three-pointers na si Joshua Munson. Tapos, tig-isang three-point shots itong si Brown, si Balanza, and si Fran Yu. 3 out of 3 sa Rainbow Territory itong si Sahonia. Ayan naman pala, umuulan ng 3 para sa Giant Risers. Nakadalawang three-pointers si Sumang. 2 three-pointers din si Aris Junicio. And then, si Wong, meron na rin pong 1 three-pointer. So, sa 3-point shots pa lang yan, ha? Mabuti na lang. Wala pang pumapasok na 4 points dito sa Titan Ultra. Baka pag nag-attempt sila, rumihistro din yan. Yung Macau Giant Pandas naman po, sa first half, pinaunahan itong si Ramon Cao with 22 points. Sa 18 points na si Devondre Perry, ang kanilang import. And si Ma with 16 markers. So, yan po yung top scorer so far ng Macau. Alam mo, 8 players lang yung 8 players lang naglalaro para sa Macau Giant Pandas. Aside from their starters, 3 bench players lang yung nandito so far sa listahan ng Macau Giant Pandas ni Coach Marcus Elliott. Okay, so yan po yung development sa PBA. And at this point, nasa third quarter of action na tayo. Malapit na sa century mark itong Titan. With 7 minutes and 26 remaining dito sa third quarter, ang score is 97 for Titan, 73 para sa Macau. So, they are dominating this ball game. 17 points kaagad after the break yung naging effort nitong Titan Giant Risers. So, 97-73 ang score natin in favor of Titan with 7:15 remaining sa third quarter.
3: Sports 918.
21: 31 minutes after 6 p.m. Magandang gabi kay Miss Nida Soriano. Akala ko kung sino Nida to eh. Si Miss Nida Soriano, nakikinig. Aba, nakikinig sa ating programa. Maraming salamat. Sino ba ang kasama ni Miss Nida? Sino? Okay. Si Kuya Eli ba yan? Nako, kung hindi, lagot ka Miss Nida. Pero magandang gabi sa'yo. Sa inyo, kung sino man yung kadate mo ngayon. Okay. So, good evening. And, eto na, pag-usapan na natin yung panalo ni Alex Ayala. Nako, kahapon sinasabi natin. Leading siya sa second set, no? 2-1, pero natalo siya sa first set. Tapos, nagkaroon nga po ng delay, suspension, dahil na-delay sa ulan. So, sabi natin, ako, chance si Alex na makarecover. And, yun nga ang kanyang ginawa. No? Siya nga po ay nakarecover mula dun sa set down na sitwasyon kahapon para kunin ang panalo kontra top seed Jessica Pegulia and world number 3 po, itong si Pegulia, sa kanila naging title match for the Mubadala DC Open. 4-6, 6-4, 6-love. Yan ang naging resulta. Panalo ng ating 21-year-old Filipina tennis sensation. Breakthrough run in the WTA 500 event. Nakompleto po niya para makamit ang unang titulo dito sa WTA Tour. So, she was down by a set and nakabawi nga po itong ating kababayang si Ayala sa second set when she won 16 of the 16 first serve points and from 4-4, no, sunod-sunod na mga games yung naitala nitong si Ayala. She dropped just 10 points en route to avenging her loss sa kamay nitong si Pegulia noong 2025 Miami Open semifinals. So, nakabawi na si Alex. And, ang tagumpay po ni Alex ay isa na namang patunay ng kanyang, di ba, progress. Ibang klase yung naging run ni Ayala dito po sa tournament. Napakarami niya mga pinabagsak na mga mas matataas ang ranking na netters. And then, yung mga tituladong mga kalaban. No, kabilang po sa kanya mga naging biktima ay itong reigning Olympic champion na si Zheng Xinwen ng China. Tinalo rin niya yung defending champion ng tournament na si Leila Fernandez ng Canada. Ang number 2 seed na si Elina Svitolina ng Ukraine. And number 3 na si Naomi Osaka ng Japan. Bago nga po itong world number 3 and top seed na si Jessica Pegulia. So napaka gandang performance, no, napaka husay na kanya nga pong dominant performance and ito na yung ikapitong tagumpay ni Ayala against a top 10 opponent this season. Isa-isa niyang pinapabagsak yung mga mabibigat na kalaban, ha? At sa panalo po niya dito sa Mubadala DC Open, ito na yung biggest ano pala, premyo na nakamit ni Alex sa kanyang career, no? $252,000 or about 15.3 million pesos. So, taas pa naman ang palitan ngayon ng US to ano, peso. So, 15.3 million pesos worth yung kanyang naging panalo. So, pero sobrang dami naman ng sakripisyo, pawis sa dugo at 'di ba na yun nga pagod yung naging puhunan ni Alex para nga po makuha itong tagumpay na ito. So, another career milestone para sa ating kababayang si Alexandra Ayala. Okay? So, we have 36 minutes after 6 p.m. Tuloy natin yung mga balita pa tungkol kay Alex sa kanyang tagumpay. Ano ba ang projection ng pagtaas niya sa kanyang WTA rankings? And then, of course, yung mga nagpaabot ng pagbati at pag-congratulate kay Alex Ayala. Mamaya ating talakay niya. Pati na rin yung kanyang susunod na tournament kasi walang pahinga. Talagang tennis will continue for Alex dahil bukas na po magsisimula yung kanyang laban sa Canadian Open sa Toronto. So pag-usapan natin yan sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
5: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
5: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa ng katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
22: Ay, aircon ba ako?
8: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalaga pala itong rep natin.
22: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
8: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
23: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: This is a public service announcement.
24: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
26: Kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa.
2: Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
27: Sports 918.
21: Nagbabalik ang Sports 918 dito sa Sports Radio. Ako po si Ria Revolo at nagpapatuloy tayo sa ating mga balita. Of course, Alex Ayala nakamit po ang kanyang unang WTA Tour title. And dahil sa career milestone na ito, ay inaasahan nga po na ma-break niya yung top 20 ng Women's Tennis Association for the first time after this maiden WTA Tour singles title sa Washington Open. Sa latest WTA rankings na inilabas po ngayong araw na ito, umakyat ng 8 baitang yung pwesto ni Alex, and nasa career high number 20 na itong ating kababayan after earning an additional 500 ranking points. Ito po ang biggest single tournament haul ng kanyang career. So dahil doon sa 500 ranking points na yun, umangat ang kanyang total sa 2,106 ranking points. So yung latest jump ay biggest rise din ni Alex sa ranking since February this year. So she surged from number 47 to number 31. nung nakatungtong siya sa quarterfinals ng Dubai Tennis Championships. So, nagpapatuloy ang kanyang mga torneo dahil after the Mubadala DC Open, kaagad na magtutungo na ng Toronto, Canada, itong si Alex para po sa kanyang Canadian Open campaign. At araw po ng Miyerkules, nakatakda yung kanyang susunod na laban. Makakaharap niya itong si World number 71, Alicia Parks ng United States. So, sa Sobey Stadium sa Toronto. Kasi nakakuha ng bye sa first round si Alex. So, nasa second round na kagad siya. Mabuti na lang kasi nga, nag-start na yung National Bank Open sa Toronto, Canada. Hindi pa tapos yung finals ng Mubadala DC Open. So, kaya't agad-agad na siyang sasalang. Pagdating niya sa Toronto, laban na kagad for Alex Ayala. And ano siya, seeded number 25 dito sa Canadian Open. So, si Alicia Parks ang nanalo dun sa first round match nila ni Victoria Jimenez Kasintseva. Okay? So, itong si Parks ay makakatagpo si Alex sa second round na nga po nitong National Bank Open. Ito rin yung Canadian Open. And for our Filipina tennis ace, nais ni Alex makabawi naman doon sa ginawang pagtalo sa kanya ni Parks sa Australian Open nitong earlier this year. First round meeting nila, natalo si Alex kay Parks. Love 6, 6-3, 6-2. So, kailangan eh makabawi si Alex sa kanilang muling pagtatagpo. Okay? So, dito sa Canadian Open, noong nakaraang taon, nakapaglaro na rin si Alex dito. Although, early exit yung kanya nga pong naitala because kaagad siya natalo sa kamay ni Marketa Vondrozova noong opening round ng tournament noong nakaraang taon. So, definitely, with her Mubadala DC Open conquest, title conquest, no, yung momentum noon, sana madala niya dito sa Canadian Open. At nakuha sa mga nabasa natin sa online, sold out na ang mga tickets para po sa laban ni Alex Ayala. Ito na nga sinasabi natin, eh, dyan din sa Toronto, Canada, napakaraming mga Filipino na I'm sure magiging mainit din ang kanilang pagsuporta dito kay Alexandra Ayala. No? Iba kasi yung representation eh. Diba? Si Alex ang representative ng mga Pilipino sa, imagine, sa ganitong kataas na level ng competition. So, definitely excited ang mga Pinoy na makapanood ng isang Filipino na naglalaro sa ganitong level of competition and definitely all out yung kanilang pagsuporta. So, nako ha, malaki-laki rin ang nakatayang premyo dito sa tournament. Dahil, ano po ito, WTA 1000 tournament ito. So, definitely, mas mataas ang champions purse dito. Ang kampiyon dito sa Canadian Open ay tatanggap ng $1,085,220. And aside from that prize, no, na more than $1,000,000, merong naghihintay na 1,000 points, no, para sa ranking points yan. So, hoping tayo na, 'di ba, another tournament itong panalunan ni Alex. Pero magiging ano to, mahirap for her because nasa ano sila eh, nasa lower side ng bracket and matitindi ring mga netters ang kalahok boat dito. Uy, nandito rin pala yung kanyang bestie na si Eva Jovic. Okay, na nakakuha din ng bye sa first round. So, yung mga ano, yung friends ni Alex eh, di ba? Si Eva Jovic, sino pa ba? Nandito rin si Leila Fernandez, no? Kabilang din siya sa mga kalahok. Si Mira Andriva is also here. Si Coco Golf, no? Nandiyan din po si Emma Navarro, sino pa ba? Belinda Bencic and Linda Noskova is also here. So kung mananaig pala si Alex dito sa kanilang laban ni Alicia Parks, no? Maaring makatagpo niya sa next round ay si Linda Noskova. Si Linda Noskova naman ay number 6 seed dito sa Canadian Open. And haharapin niya yung mananalo sa laban ng Maria Tatiana and Cathy McNally. So, yan po yung ilan pa sa mga kalahok dito nga sa Canadian Open.
27: Sports 918.
21: Samantala, sa tagumpay ni Alex ay nagpaabot po ng kumbaga pagbati ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So, sa isa na namang kasaysayan na naitala nitong ating Filipina netter sa kanyang pagiging first Filipino na nagwagi ng WTA singles title dito sa Mubadala DC Open sa Washington DC. So, landmark victory for Alex at ayon nga kay Pangulong Marcos Jr., yung achievement nga nitong si Ayala not only elevates Philippine tennis but also inspires young Filipinos to pursue their dreams and to strive for excellence in sports. So, talagang patuloy nga raw na nabe-break ni Alex yung barriers and she continues to redefine the possibilities for Philippine tennis on the global stage. So, ilan pa sa mga nagpaabot ng pagbati kay Alex ang ating mga ilan sa mga senador natin, no? May Senate Resolution number 560 na pinopose si Senator Bam Aquino na nag-congratulate at nag-commend dito sa latest achievement ni Alexandra Ayala. Ganun din po si Senator Joel Villanueva na nag-file ng Senate Resolution number 554 to also congratulate and commend Ayala for her outstanding achievement. So, umuulan ang mga pagbati at pagsuporta. No, pati nga sa Senate impeachment trial nabanggit ni Senator Judge Chis Escudero, no, dun during the proceedings yung naging tagumpay nga po nitong si Alex Ayala.
27: Sports 918 kasama si Ria Arevalo.
4: Let's go team.
27: Sports 918.
21: We have 9 minutes to go before 7 p.m. So, update tayo sa laban ng Titan and Macau. Unang laro po ito sa Philippine Basketball Association Governor's Cup. So, nasa fourth quarter of action na. Nako, sino yang ini-stretcher? Mukhang player to ng... Player na... Yung naka-block. Ano bang team yung naka-block? Titan ba yon? Oo, Titan Ultra. The score stands at 110-95. Teka lang, okay, 110-95. Okay, so malaki pa rin ang lamang ng Titan Ultra. Kaya lang mukhang nagkaroon ng incident sa PBA right now. Mukhang hindi ko lang kasi marinig yung monitor natin, pero sa ongoing na pinapakita sa live broadcast sa RPTV. Ayan, naka-monitor tayo syempre. Isa sa mga players ng Titan Ultra yung sa ngayon ay on the floor at tinutugunan ng paunang lunas ba to? Ayun, tinulungan nga na stretcher ng medic. Okay. So, yung number 23. Ayan, medyo malayo kasi. Number si Mark Omega. Okay, si Mark Omega. mukhang masama yung bagsak niya, no, dun sa previous play nila, and he's being stretchered out right now sa Ninoy Aquino Stadium. So siguro mamaya aabang pa tayo ng developments patungkol dito, dahil mukhang matindi yung naging pagbagsak na yun ni Omega. Kung saan ngayon nga po lahat ng mga teammates niya, no, nakapalibot dun sa kinalalagyan niya, and nagdasal sila, okay, parang nag-huddle sila, or I'm sure said a little prayer, and then yun nga po, inilabas na sa Ninoy Aquino Stadium itong si Mark Omega ng Titan Ultra. Ang ganda pa naman ng tinatakbo ng laro ng Titan Ultra. They are leading against Macau 110-95. Kakastart pa lang po ng fourth quarter. So, merong 11 minutes and 7 seconds nasa game clock natin, no, ngayong fourth quarter. Kahit mismo yung mga players din ng Macau Giant Pandas, yung mga facial expression nila, no, talagang very parang malungkot na parang na shock, no, because of what happened. So maya-maya po siguro magkakaroon tayo ng idea kung anong nangyari dito nga kay Mark Omega, but he is out na of this game because of a bad fall. Okay, so yan yung update lang natin, no, sa nagaganap nga po na aksyon dito sa PBA.
27: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio
21: number 1. We have 6 minutes to go before 7 p.m. We will take a break and then magbabalik pa po tayo for more updates dito sa Sports 918.
4: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon, ha. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
27: Headlines ngayon.
14: Oras muna natin, 6:56 na ngayong isang magandang gabi ng araw ng Martes. And here are our news. Senate President Wynne Gatchalian has proposed that local governments use the Special Education Fund to hire trained security personnel as schools confront a series of violent incidents involving students. Under Senate Bill No. 53 or the proposed 21st Century School Boards Act, the allowable use of the SEF would be expanded beyond classrooms and facilities to include measures aimed at protecting learners and school personnel. He said that education funds should also support school security because fear and violence undermine learning. Gatchalian said that the proposal would give local government units greater flexibility to respond to urgent education needs, including the deployment of properly trained security guards. Meanwhile, the Provincial Veterinary Office of Negros Oriental has reported new African swine fever or ASF cases in three local government units. This prompted the culling of infected and exposed hogs as authorities intensify surveillance and monitoring efforts. Provincial veterinarian Dr. Melody Villan said that the new confirmed ASF cases were recorded in Siaton, Amlan, and Tanjay City, all of which had previously reported infections. Villan said they already called the infected pigs and those exposed to them.

0: The grid were underway. In addition to enacting an oil blockade, the Trump administration has ramped up sanctions against Cuban state-owned businesses, prompting many foreign firms to suspend operations in the country. In our sports news, the Philippines has won 5 gold medals so far and climbed to 6 in the medal standings of the 2026 JJIF World Youth Championships in Abu Dhabi. Following her earlier triumph in the U14 Cup, Megan Louie Cabrero reached the top of the podium once again after defeating UAE's Fatima Adnan Al-Ali 4-2 in the U16 female negative 36 kilogram final. Former Filipino won gold in the U16 division with Amari Gabriela Villanueva ruling the female 63kg class and Isabel Antambunting topping the female 48kg category. In the men's side, Zion Amiragundo dominated the 44kg group while Iaban Marcus Chang emerged as champion in the 48kg division. Team Philippines also has a silver and a pair of bronze medals. The 2026 JJIF World Youth Championships will conclude on Wednesday. And that's our news. It is now 7 in the evening. I am Matthew Pacheco for Sports Radio 918.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay, kung meron man. Hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Sports 918,
7: kasama si Ria Arevalo.
6: Let's go, team!
7: Sports 918.
8: Sports 918.
9: Tatlong minuto makalipas po ang ikapito ng gabi. Muli, nagbabalik tayo sa Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio.

0: At nasa second hour na po tayo ng ating pagtatanghal ngayong araw na Martes, August 4, 2026. Ayan, ako pa rin to, si Ria Arevalo. At magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga taga-pakinig. Si Miss Nida Soriano talagang nag-send kaagad ng mensahe. Si Kuya Eli daw ang kanyang kasama. Okay, mabuti ng malinaw. Ayan. And eto, update natin dun sa nagaganap pong laban sa PBA, no? Sa Ninoy Aquino Stadium, yung unang laro natin sa pagitan ng Titan and Macau. So, before the news, nag-update nga tayo and may player na masama ang bagsak, si Mark Omega ng Titan Ultra. So, siya po ay na-stretcher out. And mukhang dadalhin na sa ospital because yung kanya palang bagsak, no, grabe, lumagapak talaga. Parang whiplash yung nangyari sa kanya sa isang rebound play. Yun po, no, pagka-rebound niya, parang tumama siya dun sa kasabayan niyang tumalon na player naman na Macau. And then after that, sabay lagapak na sa floor. No, kaya't ayun po, kinailangan na siyang stretcher out dahil hindi na rin siya nakatayo na maayos. So, tinugon na naman kaagad ng mga medical personnel na nasa venue. Hoping tayo na hindi naman maseryoso yung naging bagsak na yon ni Mark Omega. So, nagpapatuloy po ang labanan ngayon and lamang pa rin ang Titan by ilang points. So, malaki-laki yung lamang nila eh. 124 to 116 po ngayon ang score natin in favor of the Giant Risers with under 5 minutes remaining pa sa ball game. Sports 918. Mamaya, babalikan natin yung PBA action. Pero dumako muna tayo sa chess, ang ating grandmaster na si Daniel Quizon ay nagpuwersa po ng draw with fellow Filipino International Master Michael Concho Jr. para makamit ang second Bangkok Summer International Open title sa Thailand. So, nako, disadvantageous black pieces pa yung gamit ni GM Quizon. He opened with the King's Indian Defense and minintain niya yung safe play style para po ma-preserve yung kanyang unbeaten run. So, he agreed to a draw with Concho Jr. And with this development, no, nakalikom po ng 7.5 points after 9 rounds from 6 wins and 3 draws itong si GM Quizon. Kabilang na dito yung kanyang notable 60 move victory over second seeded FIDE GM and eventual silver medalist Timur Gareyev. Okay, si Timur Gareyev. Ito namang si IM Michael Concho Jr. ay tumapos po ng third. And then FM Alekain Nuri placed fifth. National Master Dari Bernardo pumang-anim na pwesto naman. CM John Clifford Labog finished eighth. And National Master John Jeris Velarde finished in ninth place. So, yan po yung mga naging effort ng ating mga Filipino wood pushers. Of course, bannered by the champion na si GM Daniel Quizon dito po sa Bangkok Summer International Open.
1: Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
0: 8 minutes after 7 p.m., mamaya po makakapiling natin ang ating colleague na si Aaron Bayato para sa kanyang pag-uulat, no, dito po sa ASEAN Hyundai Cup 2026. So, antabayanan niyo po yan. Nasa New Clark City Athletic Stadium na sila. at tangkangan ng ating koponan na makakuha uli ng panalo kasi meron pa silang chance to make it to the semifinals. Okay? So, sa iba pa natin mga balita, dumako naman tayo dito sa weightlifting. Yung ating mga young weightlifters naman po ay nakatakda pong sumalang sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Nasa Tashkent, Uzbekistan na ang ating Philippine weightlifting team. So, bago po ang August 7 to 14 na torneo. Pangungunahan ni reigning World Junior and Youth Champions Albert Ian De Los Santos and Alexandra Andias ang ating 13-member Philippine team. So, si Albert Ian De Los Santos ay isa sa mga babantayan because he is entering the competition as the record holder sa clean and jerk. No, kalahok po sa men's 71 kilogram division itong si De Los Santos and yung kanyang record ay naitala niya sa World Junior Championships noong buwan po ng Mayo sa Cairo, Egypt, ginanap yon. So recently lang. Samantala si Alexandra Diaz naman ay galing din po sa napakagandang performance kampanya noong World Youth Championship sa Cali, Colombia kung saan hinakot niya yung tatlong mga gintong medalya sa women's 48 kilogram division and aside from that nag-establish pa siya ng dalawang bagong youth world records. So definitely they are the favorites dito po sa competition and aasahan ng ating bansa, 'di ba, para sa mga medalya. So sa pagkakataong ito, si Albert Ian De Los Santos will compete sa men's 70 kilogram category. Aba, bumaba pala yung timbang. Mahirap 'yan, ha, yung papalit-palit din ng timbang. Especially pag magpapagaang ka, no? Magpapababa ka ng timbang. So, nung nakaraan na weight division ni De Los Santos, 71 kilograms, di ba yung record niya. Ngayon, 70 kilogram category ang kanyang lalahukan. Si Diaz naman po will see action sa women's 49 kilogram division. So, si Diaz naman, tumaas yung timbang niya. Oh, yung weight division niya, no? From 48 dun sa Cali, Colombia, 49 kilograms division na yung kanyang lalahukan. So, kasama rin po sa team nina De Los Santos and Diaz, itong iba pa natin mga pambato sa junior division, sina Angeline Colonia sa women's 49 kilograms, Jody Peralta sa women's 53 kilograms, Rosalinda Faustino sa women's 57 kilograms, Prince Kale De Los Santos sa men's 60 kilograms, and Mango Prince David Taro sa men's 65 kilogram division. So, aside from them, sa youth team naman, kalahok po sina Altea Bacaro sa women's 45 kilograms, Jaya May Palagtiw sa women's 69 kilogram division, Rian Cabalida, women's 77 kilogram, JR Colomia, men's 55 kilogram, and sina Kirby Kent Alasas and Jeric Icon Castro na kalahok po pareho sa men's 60 kilogram division. So, katuwang nila sa ating kampanya ang samahang weightlifting ng Pilipinas President Mr. Monica Puentevella pati ang mga coaches ng ating mga manlalaro sina Coach Gregorio Colonia, Patrick Lee, Allen Diaz, Diwa De Los Santos and Kel K. Rojas. So good luck sa ating mga young weightlifters again August 7 to 14 ang Asian Youth and Junior Weightlifting Championships.
1: 918 Sports 918 kasama si Ria Arevalo. Let's go team. Sports 918.
2: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
2: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na.
3: Your institution.
8: Hashtag panatag ang may alam.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918.
0: We have 15 minutes after 7 p.m. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. And at this point, bumaling po tayo sa New Clark City Stadium para po sa magaganap na labanan ng Pilipinas at Thailand. Dito po ay sa pagpapatuloy ng ASEAN Hyundai Cup 2026. So naroon po ang ating colleague na si Aaron Bayato. So magandang gabi sa iyo, Aaron!
9: Good evening, Ria, at sa mga listeners natin sa Sports 918, sa Sports Radio 918 AM. Dito tayo sa at least sa concourse area ng New Clark City Athletic Stadium. At Ria, number one na balita, napakalakas ng ulan. Malakas ang ulan, bubugso, and then titila ng mga siguro 10 minutes, tapos lalakas ulit. Tapos titila ng 10 minutes.
0: Oh, no!
9: Ganun usually nagiging pattern. Actually, hindi pa natin nasilip yung pitch because we're going to have the debriefing. But anyway, mga kaibigan, araw po or gabi ng laban para sa ating pambansang kupunan sa men's football sa pagpapatuloy ng 2026 ASEAN Championships or most commonly known right now as the ASEAN Hyundai Cup 2026. The Philippine Men's National Football Team will be taking on Thailand later at 9 p.m. Alas 9 po ngayong gabi. Ang dahilan po nito ay siyempre madami yung mga kaibigan natin sa Thailand, yung mga Thai friends natin, of course, their football nation, and they can also have a say on how for broadcasting to CMA, they in-adjust na, hello po, na in-adjust na 9 o'clock yung viewing sa atin and 8 o'clock prime time sa lungsod ng Bangkok or in Thailand in particular. So, heading into this match, actually, as of broadcast time, ongoing itong laban sa pagitan ng Myanmar at saka Laos. Yung game na iyon, Ria, medyo magmamatter sa depende sa magiging performance ng Myanmar, mapapanalo, draw, or talo. Ang Laos kasi, eliminated na sila. Looking at the table natin, Ria, as of 7:17 in the evening, ang Thailand at Malaysia, parehong 6 points, they are 1 and 2 respectively. Myanmar, 3rd place, with 3 points tayo, may 3 points dahil nanalo tayo sa Laos, 4-1. Ang Laos already eliminated after we defeated them at nanalo yung Thailand sa Malaysia, kaya na officially eliminated na ang Laos men's soccer team or men's football team from Final 4 contention. So buhay pa yung chance ng Myanmar at saka Pilipinas. So heading into this match, ang pinaka-ideal result that we can get, if we can repeat yung naging panalo natin last 2024 nung around Christmas season during the tawag pa sa kanya ay ASEAN Mitsubishi Electric Cup, eh magiging maganda yung ating chance na makapag-qualify sa Final Four, although hindi pa siya maging assurance, kumbaga medyo 1-8 ng talampakan ng ating Pinoy booters ay nasa Final Four na at medyo makakukontrol natin yung ating kapalaran. Pero maging depende nga po ito sa game ng Myanmar at Laos. Base sa nakita nating data, it's a 2-2 between Laos and Myanmar at yung laro na iyan, Ria, ay ginaganap sa may sa Yangon, sa capital ng Myanmar, specifically sa may Tunguna Stadium sa Yangon between the Philippines and the Myanmar. Now, Philippines-Thailand, of course, Thailand coming off a two-game winning streak. Tayo naman, natalo tayo sa first match natin against Myanmar. Nakabawi tayo against Laos, kaya still in contention. This is our third match. And the second match day sa New Clark City Athletic Stadium. Just for a quick context, mamaya pa naman po kasi 8 o'clock ilalabas yung ating starting 11. Pero usually, ang nagiging players na that has saw action, sina Quincy Cameron, yung ating goalkeeper, John Lucero, Adrian Ugalde, Christian Lottini, Daisuke Quesato, Gavin Muenz, Javier Mariola, Sandro Reyes, Cole Maroka, Kenji Nishioka, at saka si Harvey Gayoso. And then, nagkaroon din ng mga playing time itong sina Scott Hood, sa Santi Rubrico, Oscar Kekonen, Martini Ray, at saka si Aaron Long. So, yun yung mga pinapasok na manlalaro ni Coach Carlos Cuadra dito sa naging laro natin against the Laos. It was a 4-1 victory with goals from Lucero, Gayoso, and Sato. And then there was an own goal made by Dieng Shai ng Lao after itong si, I think it was Mariona who made the attempt and then lumapit sa shoulder ng defender ng Lao. So, a lot of big implications. So, kung mag-draw tayo, at least this is result, pero medyo malalagay sa peligro yung ating chance sana makabalik pa ulit sa Final Four. Pero kung mananalo tayo, ma-upset ulit natin itong Thailand, magiging maganda nga yung chance natin ng makapag-qualify into the Final Four. For Thailand, they are 2-0-0. So undefeated pa rin po ang Thailand, unlike Malaysia na nagkaroon ng a game earlier. So tatlong games na sila, 2-0-1. Although parehong may 6 points. Now, Ria, after this game, will be, depending sa magiging resulta na itong laro, no? Kung draw or panalo, it's gonna be a big game on Saturday dahil yung ating men's football team ay babiyahe naman papuntang Kuala Lumpur para harapin ang Malaysia. At gaganapin po yan sa Kuala Lumpur Stadium at 9 p.m. Kasi oras lang natin ang Malaysia, no need for conversion. And of course, syempre, win or go home para sa atin para ma-secure na rin natin yung pag-amante na natin sa knockout stage. Finally, Ria, at least ang maganda dito, yung naging panalo natin sa Laos na 4-1, canceled yung deficit natin sa goal difference. So, 0 na tayo. So, anumang goal sa may score natin, hopefully, kung basta wag lang mag-nil-nil draw kasi medyo precarious na. Pero halimbawa, maka-goal tayo ng any goals, ano tayo may iba ba akong goal difference. And hopefully, yun nga, playing that it can be translating into victory for our Philippine men's national football team. And yun nga, no? Kahit magkaibang lineup yung lineup natin noon, sir, magkaibang yung lineup natin noon, sa ngayon, dahil nga hindi to under the FIFA window, but at least we can see yung metal, at may giging test din yung metal ng squad na meron tayo na yun under Coach Carlos Cuadra. So it's very interesting to see, and hopefully yung mga fans nga na nagpunta dito, and we're very grateful, Ria, sa kanila, no, sa pagpunta nila dito sa New Clark City Athletic Stadium. Yung effort, kahit na maulan, talagang they really came here to support our squad. And shout out sa PFF for offering a free transport sa mga on how yung procedures nila para makapag-avail ng transport. So well done to them. So again, 9 p.m. ang magiging bakbakan sa pagitan ng Thailand at ng Pilipinas dito sa ASEAN Hyundai Cup. This is our third match day. And we're gonna be hoping that it's gonna be a favorable result for our men's football team dito nga sa pagpapatuloy ng ASEAN Hyundai Cup. Ria.
0: Ayan, maraming salamat, Aaron. Ingat kayo dyan. Kung sakali, Aaron, eto lang, kung sakali, na sabi mo kasi pabugso-bugso yung ulan, kung magtuloy-tuloy yung ulan, anong pa pwedeng mangyari?
9: Well, gaya riyan ang nangyari no, sa game against Myanmar. Actually, mas malakas pa yung ulan. At least from our observation, super lakas ng ulan no, nangyari sa Myanmar last week. Tuloy pa rin yung game, pero yun lang, makikita ulit natin yung mga napakagandang buwelong pagsipa ng mga players, tapos na-stop lang doon yung bola dahil, ano lang, dahil sa soggy yung pitch, masyadong basa yung pitch, medyo naglalawa yung ilang passes. So let's see how the two teams will adjust, of course, naging factor yun against sa atin. Actually, eventually, sa unan, against the both teams na eventually na-capitalize na lang ng Myanmar. So let's see para tayo makakapag-adjust. It is what it is. Ito yung condition natin, obviously, dahil nga we're playing in a rainy season and the ASEAN Football Federation decided to play sa ganitong season or time duration or panahon or month instead of usually doing it around the November or December. So this is the conditions that they had to deal with and hopefully our players can rise above it and bring home a good result for tonight's match.
0: Okay, so good luck sa Team Philippines and hopefully no ma-overcome natin tong Thailand kasi ang Thailand powerhouse din sa football. So para manatili tayo sa contention for that semi-final ticket nitong ASEAN Hyundai Cup. So maraming salamat, Aaron.
9: Yes, ayan din ang panalangin ng ating pambansang kunan again, mga kaibigan. Punta lang po tayo dito if able and of course sa mga papunta po, ingat po tayo again 9 PM ang kickoff time sa pagitan ng Pilipinas at Thailand sa ASEAN Hyundai Cup 2026 mula po dito sa New Clark City Athletic Stadium and of course on behalf as well ng ating navigator si Boss Tolit. Ako po si Aaron Bayato for Sports Radio. I'm 1-8-8. Back to you, Lee.
10: Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sports 918.
0: Maraming salamat sa pag-uulat na yan, Aaron Bayato. Meron pang less than 2 hours, mga around 1 hour and 35 minutes no, before the kickoff time. 9 PM po kasi yung kickoff time para dito sa labanan sa pagitan ng Pilipinas at ng Thailand. And sana hindi na umulan, 'di ba? Para maging mas maganda yung bakbakan sa pagitan po ng dalawang mga teams natin. And go, go, go! Philippine Men's National Football Team. No, go for a victory dito sa ating match. We have 26 minutes after 7 PM. We'll take a break and then sa ating pagbabalik, ihatid pa natin mga developments and updates natin sa larangan ng sports dito po sa Sports 918.
11: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
12: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
11: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
12: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
11: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
13: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
14: I-destroy natin yung mga maaaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
13: Self-protection.
14: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
13: Seek early consultation.
14: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
13: Support fogging and spraying.
14: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
13: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
15: Sports 918. Sports 918.
16: Kasama si Ria Arevalo.
15: Let's go team!
16: Sports 918.
0: Nagbabalik ang Sports 918. We had 28 minutes after 7 p.m. Naku, natapos na po yung unang bakbakan natin sa PBA Governor's Cup with the Titan Ultra Giant Risers winning over Macau Giant Pandas 132-128. Aba, lumapit pa within 6 points itong Macau, no, sa Titan Ultra Giant Risers, pero naka ligtas pa rin po, no, napanatili ng Titan yung kanilang kalamangan tungo sa 132-128 na panalo. Para sa Titan Giant Risers, top performer nila ang kanilang import na si Terrell Brown, naka 36 points with 10 rebounds and 7 assists. Itong si Brown to lead the Giant Risers sa kanilang naging panalo. And then 18 points from Joshua Munson, 14 markers mula kay Roy Sumang, 13 points mula naman kay Brian Sahonia. So, yan po yung mga naka-double-digit scores para sa winning team, Titan Ultra Giant Risers. Kaya lang, meron silang casualty, si Mark Omega. 6 points yung kanyang naitala with 4 rebounds. Kaya lang, nung, I think, ano na yun, no? Fourth quarter, early fourth quarter of action, nagkaroon ng freak accident, no, masamang bagsak itong si Mark Omega, kaya hindi niya na natapos yung ball game at kinailangan po siyang dalhin na kagad sa ospital para matingnan yung kanyang likod, no. Yun kasi yung humampas sa floor, no, during a rebound play dun sa kanilang match. So for the Macau Giant Pandas, 45 big points ang ginawa ni Devon Perry, yung kanilang reinforcement. Actually, meron din siyang 14 rebounds. No, then 24 points from Ramon Cao, tig 18 points sina Damian Chonky and si Jema. Okay, so 14 markers mula kay Kobe Lam. Yan po yung mga double digit scorers para naman sa Macau Giant Pandas na 8 players lang yung nasa rotation nitong si Coach Marcus Elliot. Maaga po silang na paulanan ng Titan Ultra ng mga 3-point shots. No, sa 3-point shots, ang Titan converted 13 out of their 32 attempts. So 13 3-pointers kagad yan. 40.6% ngayon shooting nila from the Rainbow Territory. Samantalang yung Macau, 8 out of 27 sa shooting from the outside. So, yun yung isa sa mga malaking discrepancy. And, yun din yung naging susi para nga pumaagang umalagwa itong Titan Ultra. Imagine, yung binabanggit nga natin sa inyo kanina, 80 points kagad sila, first half pa lang ng labanan. And they led by 20 points, no, nung first half na yon. So, biggest, teka lang ha, tingnan ko lang yung biggest lead nila kung ilan. Pero, I think umabot na mga more than 20 points yun, no, kung di ako nagkakamali. Anyway, so yan po yung resulta ng unang laro natin. Again, Titan winning over Macau 132-128. Samantala, sa second match naman natin, ang NLEX Road Warriors nais pong ma-extend pa, mapalawig pa ang kanilang unblemished record, no, sa kanilang pagharap kontra sister team and defending champion TNT Tropang 5G. Sa pagpapatuloy nga po ng Governor's Cup action natin. Itong Road Warriors ay undefeated, wala pang dungis ang kartada in 5 games. So, napakagandang panimula yan para kay Coach Jimmy Alapag and the Road Warriors, no? Ang recent victim nila ay ang Converge Fiber Exers. Tinalo po nila 119-107. So, tingnan natin kung makakasama ba ang tropang 5G sa kanilang mga listahan ng biktima. O baka naman ang TNT ang makabiktima dito sa NLEX. Okay? So, yung tropang 5G po ay nais nilang masundan ang kanilang 93-89 overtime victory kontra San Miguel Beermen. Malaki-laking isda ay napatumba ng TNT. Ha? Imagine, undermanned pa sila. Nalagay na yon pero tinalo nila ang San Miguel. So, after that victory, na-improve nga po ng TNT ang kanilang kartada to 3 wins and 2 losses. So, si Coach Jimmy Alapag and Coach Ot Reyes, first time magtatagpo. Magkakalaban ang kanilang mga koponan. And dating naglaro sa TNT, itong si Jimmy Alapag. So, ma-meet niya yung mga dati niyang teammates. Yun nga lang, nasa kabilang bakod na siya. So, let's see also kung magpapatuloy ang magandang performance nitong isa sa mga key players ng TNT na si Ray Nambatak. So, si Ray Nambatak naman po, nag-step up talaga, no? Dahil sa undermanned roster ng TNT, talagang siya yung bumalikat pagdating sa scoring. He delivered a game-winning triple against Converge. And napakaganda rin ng kanyang performance against San Miguel Beermen. Kaya naman si Ray Nambatak po ang tinanghal na Player of the Week ng PBA Press Corps for the period of July 28 to August 2. So, sabi nga ni Nambatak, bilang isa sa mga leaders ng team, kailangan niyang ipakita na lumalaban pa rin sila. Despite all the injuries that plagued their team, no, pumapalag pa rin ang TNT. And dun sa naging effort niya nitong nakaraang linggo, nag-average po ng 25.5 points, 5.5 rebounds, and 3.0 assists si Ray Nambatak. At malaking tulong ito para nga po sa pag-angat ng kartada ng Tropang 5G sa 3-2 sa Group A action. So, tinalo ni Ray Nambatak for the weekly citation sina Adrian Nocum ng Rain or Shine and Shawnee Winston ng NLEX Road Warriors. So, for TNT, wala si Jason Castro, wala si Calvin Oftana, Kelly Williams is also not in the lineup, pati si Brandon Ganuelos Rosser, no, injured din. So si RR Pugoy napasama pa sa listahan ng mga injured stars nitong TNT, pati na rin si Jordan Heading. So talagang sakit sa ulo, no, yung mga injuries na yan. Hindi mo naman pwede madaliin yung mga players na maglaro. Dahil mas lalong, delikado. Diba? So, kailangan muna talaga nilang ma-sideline para magpagaling and time to shine para sa iba pa mga manlalaro ng TNT. So, for the meantime, si Ray Nambatak ang nagsaserve as one of the leaders ng koponan. Okay? So, yan po yung ating update pa dito sa PBA. And incidentally, eto na, nag-start na yung labanan ng NLEX and TNT Tropang 5G. Aba, maagang nagpapasiklab ang NLEX dito. 6-0 start kagad for NLEX. So, magdire-diretso kaya ito? Maya-maya po, abangan natin at mag-update pa tayo during our program dito sa second match natin sa PBA Governor's Cup. NLEX versus TNT.
17: Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
18: Kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa.
19: Tune in na sa Nag-iisa
18: nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sports 918.
0: 38 minutes makalipas po ang alas 7 ng gabi. And we'll take a break. At sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin itong campaign ni Rubilin Amit and Cheska Centeno sa ginaganap po na WPA World 10 Ball Championships. So magbabalik pa tayo dito sa Sports 918.
19: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
18: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
22: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation, the transformation of our ideal being Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society.
18: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
22: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
18: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
22: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
18: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
22: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
18: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
23: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
24: 918. Kasama si Ria Arevalo.
25: Let's go team!
24: Sports 918.
18: Sports 918.
0: We have 41 minutes after 7 p.m. Nagbabalik po tayo dito sa Sports 918. Dumako naman tayo sa billiards. Ang ating mga Filipina Q Masters na sina Rubilin Amit and Cheska Centeno ay nakabangon mula po sa loser side at nakatungtong sila sa last 16 ng Banca de Fucino WPA Women's World 10 Ball Championships. Ginaganap po ito sa Rome, Italy. Ang two-time champion na si Rubilin Amit, tinalo si Soledad Ayala ng Argentina 4-1, 4-2 para makuha ang kanyang pwesto sa knockout stage. Habang ang reigning champion na si Centeno naman ay na-sweep ang kanyang huling dalawang mga laban kontra Indonesia Silviana Lu 4-0, 4-2 and kontra Pia Filler ng Germany 4-2, 4-1. So, with those victories, pasok na sila sa round of 16. So, sa pagpapatuloy ng aksyon, makakalaban po ni Amit si Yuki Hiraguchi ng Japan. Samantala, si Centeno naman ay makakatagpo si Savannah Easton ng USA. So, ilan pa sa mga bigating mga Q Masters na nasa last 16 ay sina Jasmine Auchan, sina Christina Tikash, Chen Siming, Chi Yu Cho, and Chia Hua Chen. So, yan po yung mga ilan pa sa mga paborito rin dito sa tournament. So, dun sa simultaneous kasi yung pagdaraos naman nitong Women's Double Master Showdown. So, nakapasok ng quarterfinals, di ba? Sina Amit at Centeno. Kaya lang, sila po ay lumasap ng pagkatalo sa tambalan ng Japan na sina Yuki Hiraguchi and Chihiro Kawahara. 3-1-2-3-2-2-2-3. Okay, so yan po yung naging score. And unfortunately, hindi po nakalusot no, sa quarterfinals itong sina Amit at Centeno. So siguro baka blessing in disguise din to no, para medyo makapag-focus sila sa World 10 Ball Championships competition itself. So I'm sure babawi sila dito. So last 16 na ito and hopefully magpatuloy pa no yung kanilang pong mga panalo dito sa tournament. Kung sakali eh, sana all Filipino yung magtagpo. 'Di ba? Sa World 10 Ball Championships dito sa Rome, Italy.
24: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo.
1: Let's go team.
24: Sports 918.
0: Samantala, sa iba pa mga balita, sa gymnastics naman po bukas magsisimula na itong 10th Aero Gymnastics Asian Championships. So sa efforts ng Philippine Sports Commission, of course, Gymnastics Association of the Philippines, at ang tournament pong ito ay sanctioned ng Asian Gymnastics Union. So, nakatakda po magsimula ang tournament tomorrow sa Tagaytay City Velodrome. Opening ceremonies, I think, is set tomorrow with the team Leap Dance One Asia. No, aabot po sa 400 na mga gymnasts from 12 countries ang lalahok dito sa tatlong araw na competition. And ang huling tournament o huling edition ng tournament ay ginanap po 2 years ago sa Hanoi, Vietnam. So this edition, 2026, will be showcased sa world-class and UCI-certified velodrome. So, minodify na nga raw yung velodrome to accommodate 3 competition floors plus a 3,000-seat gallery para sa mga fans. Hey, ano kayong ginawa doon, no? Kasi yung velodrome, di ba, parang merong paikot na ano yun, race course para sa mga siklista natin. Pero malaking venue siya, I'm sure magiging... Ano yan, conducive naman sa competition for gymnastics. So, ang mga winners ng tournament will also get a one-of-a-kind medal highlighting the famed Taal Lake and Volcano. O, diba? Tapos, yung mga cute na mascots na sina Bughaw and Lila. Ah, sila yung mga mascots nung nakaraang Junior Artistic Gymnastics Championships, 'di ba? Nung nakaraang November 'yon last year. Ngayon, aba, iba na 'yung kanilang outfit. Naka-aerobic tights na sila. And sila po ay naroon din para magdagdag ng kulay at saya sa tournament. And isa rin sa mga target ng hosting ng ating bansa dito sa 10th Aero Gymnastics Asian Championships ay yung ma-boost pa yung sports tourism sa ating bansa. Particularly doon sa Tagaytay City kasi syempre nandun na yung mga participants. So kung tapos na yung kanilang mga laban no, and meron silang konting break, pwede silang mamasyal sa Tagaytay City. So, yan po yung isa pa sa mga antabayanan nating tournament. And itong 10th edition ng Aero Gymnastics Asian Championships ay magsisimula nga po bukas, August. Bukas yung ano, opening ceremonies, no? August 5 and it will run until August 7. Okay? So, good luck sa lahat ng mga kalahok, especially sa ating mga Filipino participants dito sa Aero Gymnastics Asian Championships.
24: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: We have 12 minutes to go before 8 p.m. Update tayo sa laban ng NLEX and TNT. At nasa first quarter of action pa rin naman tayo with under 5 minutes remaining sa opening period. Lamang po ang NLEX, 14-13. Ay, 1 point na lang hinahabol dito ng TNT. Aba, from that 6-0 start ng NLEX Road Warriors. Hindi naman basta nagpaiwan na lang yung TNT, rumes back sila at ito nga po, no, nakakadikit sila sa Road Warriors. So, mahaba pa naman ang oras dito sa first period and we will give you some updates pa rin. No, so far for sa individual scoring, tingnan natin ha, maya-maya. Siguro sa pagbabalik natin, no, we'll just take a break and discuss pa natin ito nga pong magaganap na paglahok din ng ating Alas Pilipinas Girls. Sila po ay kalahok ha, sa World Volleyball Championships sa Chile. Nasa biyahe pa sila. And of course, ang ating ding pambato sa William Jones Cup, ang Strong Group Athletics. So, talakayin natin yan sa pagbabalik ng ating programang Sports 918.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
4: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: This is a public service announcement.
27: A public service announcement
28: from PBS,
29: Presidential Broadcast Service
30: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
24: Sports 918.
0: Nagbabalik tayo sa Sports 918. Siyam na minuto bago po mag-alas 8 ng gabi na sa huling bahagi na tayo ng ating programa. At kasalukuyan nga pong naglalaban ngayon ang NLEX and TNT with the Road Warriors leading against the Tropang 5G sa score na 18-13. So with 2 minutes and 40 remaining sa first quarter. And so far for the NLEX Road Warriors na leading sa ballgame natin, nakakalimang puntos na ang kanilang import na si Dequan Jones. Meron na ring 4 na puntos itong si Enoch Valdez and 3 points each sina Robert Bolick and JB Bahio. Okay, so for TNT Tropang 5G, 4 points for Brandon Ganuelas Rosser. Naglalaro na pala si Ganuelas Rosser. And then 3 puntos mula kay Kim Aurin. So far yan po mga top performers dito sa panig ng TNT Tropang 5G. Samantala, eto, dumako na tayo sa volleyball naman, yung ating Alas Pilipinas Girls, bagamat napakahaba ng kanilang biyahe, 32-hour journey, at kanina nga umaga, they boarded their third flight, no, from Sydney, Australia, yun na, huling ano na to, stretch ng kanilang biyahe patungong Santiago, Chile para po sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championships. Ang Pilipinas ay nasa Pool B with top rank China, Mexico, Peru, Tunisia, and Venezuela. So, dito sa tournament na magsisimula po August 6 and it will run until August 16 sa Santiago, San Felipe, and Los Andes sa Chile. Tatlo pa lang mga ano yun, mga lugar na yung pagdarausan po ng torneo. Kasi ang dami ring mga teams na kalahok. So, kung ang Pilipinas ay nasa Pool B, nasa Pool A naman ang host Chile, Czechia, Egypt, Thailand, Turkey, and USA. Ang world number 2 Japan ay nasa Pool C with Argentina, Brazil, Croatia, Spain, and Poland. Habang binubuo naman ng third rank Italy, Korea, Algeria, Dominican Republic, Puerto Rico, and Chinese Taipei ang Pool D. So hangad ng ating alas Pilipinas girls na maging maganda yung kanilang performance dito sa tournament, nakasungkit po tayo ng ticket dito sa World Championships matapos ang naging napakagandang effort ng ating koponan sa Asian Women's Under 16 Volleyball Championship. Pumang limang pwesto yung alas Pilipinas girls and umangat nga sila sa number 25 sa world rankings after that performance sa Amman, Jordan. So, good luck sa ating team and sana maging safe ang kanilang flight, no? Smooth and safe and ayan, itaas ninyo ang bandila ng Pilipinas dito sa World Under 17 Volleyball Championships. Okay? So, isa pa magtataas ng bandila ng Pilipinas ay ang Strong Group Athletics kasi sila po ang representative ng ating bansa para sa William Jones Cup. So, magsisimula po ang William Jones Cup August 13. So, next week na ito. And today, nagkaroon ng first day of practice session ang team ni Coach Charles Tew. So, kompleto na po yung roster. Although, nagkaroon lang ng minor adjustment kasi si Ange Kwame ay hindi yata available for this tournament. Kaya't ang naging kapalit po niya ay si Malik Diouf. Oy, isa ring naturalized player natin, si Malik Diouf. No, sa 3x3. Wala pa namang laro ngayon yung 3x3 men. Kaya dito muna sa SGA Pilipinas maglalaro si Malik Diouf. Kasama po niya sina Remy Martin, David Defonso, Jonathan Manalili, Sean Ildefonso, Matthew Wright, William Navarro, Isaiah Pinheiro, DJ Fenner, Alan Liwag, and Tajuan Agi. And isa rin sa mga reinforcements nila, si Boban Marjanovic na dumating na dito sa Pilipinas. So last night, dumating dito sa ating bansa si Boban Marjanovic, former NBA star and Serbian player, no? So he will reinforce ito pong SGA sa pagtatangka nila na makuha ang ikatlong sunod na kampiyonato dito sa William Jones Cup. So, August 13 po yung start ng William Jones Cup and nasa group, teka lang ha, kagrupo ng SGA, ng Strong Group Athletics, ang Chinese Taipei Blue, ito yung national team nila, Korea and Japan. So, sa preliminary round yan, sa group stage. So, August 13 to 23 ang tournament sa Xinzhuang Gymnasium sa New Taipei City. So, sa mga kababayan natin dyan sa Chinese Taipei, supportahan nyo po kampanya ng Strong Group Athletics. Malapit na silang dumayo dyan para sa William Jones Cup. Okay? And huling update natin ng PBA second game dito sa ating programa ngayong gabi. Laban ng NLEX and TNT, lamang po ng 10 puntos ang NLEX Road Warriors 26-16. Yan yung score natin right now. 26-16. Natapos na ba yung first quarter? Patapos na yung first quarter of action. May ilang segundo pa. Okay. So, may 20 plus seconds to go pa. Pero 26-16 is the score. So, depende kung makakompleto ng attempt nila. Itong, sino ba may hawak ngayon? Ah, yung TNT. So, TNT. Si RHJ, oy, si Rahir Hollis Jefferson.

0: mas marami akong nai-stack sa storage.
1: Mula sa isang maliit na tinapa business, patungo sa isang matatag na sistema ng food security. Walang dugi, may asenso.
2: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ay, 5 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Asinko na rin po tayo sa panho ng Agosto 2026. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Siyempre, minsan pa magandang baga sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatabang ho nating mangingisda, tagusuyan, kila nanay, tatay, sa mga lola at lola. Kailan po ng miyembro ng

0: pagbabalik at mas higit pang maayos at mas magandang serbisyo. Kakalo po namin sa inyo. Ngayon po, nandiyan po tayo sa 104.3 The Capital FM. Nandiyan po ang Radyo Television. Nandiyan pa rin po naman ng DWCI sa Mepidig, Ilocos Norte. Ay, good morning kay Mayor Gina and the rest of the gang. Nandiyan po naman sa DWCJ. May party po naman ng Cagayan. Ayun. Good morning kay Governor Ed Aglipay. Na bagyo kaya rin. Ulang kaya rin. Ganun din kay General Tom Lanchon. Nang magiging na rin kay parang Lando Marquez ng LDAB. At lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kabinabay this morning, sa mga bihero-bihero, pagka hindi kaya yung dire-direcho, ano ho, eh, gilid-gilid lang muna. Power nap, importante ho yun, no? 15-30 minutes, okay na, tsaka natin balikan yung manibela natin para siguradong ligtas ang ating paglalakbay. Nakabalik po na buong-buo sa piling ho ng mga mahal sa buhay, sabit po ng hapunan, sabit ho ng kinagabihan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sa mga papasok naman sa mga eskwelahan, nasuspindi itong klase sa gawa ngayon na sumaan ng panahon. Ano, meron tayong bagyong si Maymay. At may mga ilang lugar na mga mabababa, binabaha ho yan. Patuloy pa rin po dapat ang pag-iingat na pinapamuto sa atin ng pag-asa at makinaukulan. Ano, yung isang galap na tropical depression ng bagyong Maymay. Gabi ho yan. Ha? Ito yung magdudulot po ng malakas na ulan at hangin. Ito po namang araw ng Miyerkules, Agosto 5. Ayun po sa ulat po ng pag-asa. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa kanlurang hilagang kanlurang po ng Baknotan, La Union. Agpapaigting din sa hanging habagat na nagdadala po naman ng mga pag-ulan sa malaking bahagi pa rin ng Luzon. Dahil ang signal number 1 sa mga sumusunod na lalawigan sa Luzon. Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Po naman sa Carcordillera, sukuyan ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Sibugaw at Benguet. Cagayan Valley po naman, kanlurang bahagi po ng Cagayan, kanlurang bahagi ng Isabela, Hilaga, kanlurang bahagi po ng Quirino, kanlurang gitlang bahagi po naman ng Nueva Vizcaya. Sa Central Luzon, hilagang bahagi ang Nueva Ecija, hilagang bahagi po ng Tarlac at hilagang bahagi po naman ng Zambales. Walang pasok, klase ngayong Agosto 5. Po sa bantaho ng bagyo-habagat. Nag-anunsyo po ang suspensyon ng klase. Ang La Union, suspendido na ang lahat ng antas, publiko at privado. Ang Pangasinan po, ganun din, walang pasok sa lahat ng antas at hilipan sa alternative delivery modes. Sa mga bayan po ng Agno, Aguilar, Alamino City, Anda, Bani at Basista. Nandiyan po naman dyan sa Dagupan City, suspendido ang klase sa dahil po naman, epekto pa rin ang bagyo. Ang Baguio City po naman, suspendido ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa araw po naman ito. Okay, kaya ingat pa rin po ha. At yun sa may mga may pasok naman, payong ang dala, kapote, bota, hindi ho patalim, hindi kutsilyo, hindi baril ho. Pakibantayin lang ng mga magulang. Asahang posibleng mag-landfall ang bagyong Maymay sa Ilocos Sur, La Union. Mamayang hapon po naman o kaya naman sa gabi. Ano, posible pa itong maging isang ganap na tropical storm. Huwag po naman tumama sa lupa. Ang itaas po naman sa wind signal number 2. Diyan po sa may party, ko na, party po ng Ilocos Region at sa may Cordillera. Asahang hihina ito bilang isang low pressure area. Sabi po naman ang araw ho ng Webes. Magbinabaybay po naman ang kabundukan ng Northern Luzon. At po sa pagsasalim ng bagyot ng hanging habagat na yan, ng ilang lugar makararanas po ng ulan hanggang sa araw po ng bukas. Itong La Union, Pangasinan, Benguet, moderate to heavy, pasok po dyan ang Metro Manila, Ilocos Sur, Mountain Province, Ipugao, Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro po naman. At tuloy pa rin din pong binabantayan ho ng pag-asa ang Typhoon Dolphin. Tapos po ng ating bar. Gamat malayo pa ho yan, itingin po nito ang habagat. Dadala pa rin ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng Luzon at Visayas hanggang sa katapusan po ng linggong ito. Mataas ang banda ng pagbaha at landslides, oh. Mga apektadong lugar, kaya pinapayuhan po ang lahat na makinig. Mga lokal na official po naman ng DRRMO pa rin. Matututok na rin kayo dito sa Radyo Pilipinas. Ingat po sa mga nasa biyahe, oh. Pakiusap lang. Pagyo, may sama ng panahon, lalong bawal ang matulog sa Maribela. Mas iwas po tayo sa pagtulog. Aksidente po tayo. Good morning sa mga nakatutok sa atin sa mga pamilihang bayan. Hello, hello, hi, hi, hi. Mga nagagandahang maninind at mga guwaping na mga guwapitos. Mga kalalakihan natin na titinda rin ho naman dyan. Nang maga sa inyo dyan, isang masigana agrikulturang araw na po naman sa ating lahat ngayong araw ito ng Miyerkules.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: Patok muna tayo sa mga headliners natin ngayong araw na ito. Oh. Department of Agriculture pananatilihin ang rice imports sa gitna po ng bantaho ng El Nino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: About durian, nabihag ang panlasa ng Omani. Ba, anim na taong panliligaw na uwi po sa export ng isang produkto.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tanggap po na tayo ng report. Inventaryo ng bigas, mas po ng 6.8% nitong Hulyo, ayon na sa PSA. Detalye na balita dyan, si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagtaas sa inventaryo ng bigas sa bansa nitong Hulyo. Ayon sa PSA, umabot sa tinapiyang 2.51 milyong metriko tonelada ang kabuang rice stocks inventory sa bansa as of July 1, 2026. Mas mataas yan ng 6.8% kumpara sa 2.35 milyong metriko tonelada na rice stocks inventory noong June 2026. Gayunman, mas mataas naman ito ng higit 10% kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabuang rice stocks inventory naman ay 47.7% ay nasa commercial sector, 39% sa household at 13.3% sa NFA depositories. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. 12 minutos kami naman makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw, bari hindi po manaw. Hindi po sususpindihin ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng bigas ngayong taon. Upang matiyak po naman ang sapat na supply sa harap po na posibleng epekto pa rin ng malakas El Nino, production po ng palay. Ngayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Good morning, sir. Mas prioridad ngayon ang food security. Ah, dahil nasang bababa po naman ang 750,000 metric tons, ang produksyon ng palay at maaaring humigpit supply bago anihan sa unang bahagi po naman ng 2027. Labi pa ng DA na umabot na po sa 3.3 million metric tons ang rice imports itong Agosto at 13. Sa halip na limitahan importasyon, lalakasin ang buffer stock ng bansa. May hunyan, nasan di po naman ang National Food Authority na dagdagan ang pagbili ng palay mula sa mga magsasaka. Ito ng NFA na makabili ng 500 metric tonelada ngayong taong wet season, nang hindi po naman bababa sa 21 pesos kada kilo. Sa wet palay at 25 naman hanggang 27 kada kilo para po naman sa dry palay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas, oras na natin. 14 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ito ng mga balita sa labas ng himpilan. Cloud seeding operation sa Magat Dam naging matagumpay ayon sa Air Force. Aminho natin ang eksaktong detalye ng mga balitang yan. Nakatutok po naman si J. Mark Nagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Matagumpay na lang sa gawa ng Philippine Air Force at ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management ang cloud seeding operation sa bahagi ng Magat Dam sa Isabela. Batay sa ulat ng Air Force, bukod sa nakapag-ambag ang cloud seeding operation sa pagpapataas na level ng tubig sa naturang dam, na idzon din ito ang pagkatuyot ng mga lupang sakahan malapit dito. Nabatid na matagal na rin tuyot ang mga lupain na malapit sa dam dahil na rin sa epekto ng El Nino phenomena na siya nakaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka sa lugar. Katuwang ng Air Force at Bureau of Soils ang National Irrigation Administration at Magat River Integrated Irrigation System. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Good morning po sa mga nakatutok sa atin sa malalayong lugar, sa mga probinsya, sa mga daku-daku paraon, sa may party ng car, sa may atok, o Benguet. Napakalamigo ng lugar na yan, kasama kayo sa ulan, ano? Sa may party din ng Pangasinan, sa may Bataan. Good morning kay Kuyang Romel at sa iyong partner. Diyan po sa Bataan, kamusta na ba yung resort natin dyan? It's at may kasamang swimming pool. Oh, matagal lang imbitasyon dyan at nakakapunta. Ay, lungsod po ng Cebu, Cebu, nagigpit po sa minatutubad na border control matapos may talang panibagong kaso po naman ng African swine fever. Andiyan ka na naman. Ang administrasyon na tinutuhog mo. Alamin naman natin ang mga detalye ng balita si Angie Valiente, Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ano bang naghigpit ang Cebu City Government kaugnay sa mga ipinapatupad na hakbang upang malabanan ang paglaganap ng African Swine Fever o ASF sa lungsod? Ito ay kasunod ng naitalang kumpirmadong kaso ng sakit sa isang piggery sa lungsod. Ayon kay Department of Veterinary Medicine and Fisheries Head Dr. Jessica Maribohok, agad nilang nakontrol ang paglaganap ng sakit sa pamamagitan ng pagsasagawa ng culling at sa naging kooperasyon na rin ang may-ari ng babuyana. Ayon kay Maribohok, maliban sa apektadong piggery, may ilang mga backyard hog raisers rin silang minomonitor. Maliban sa pansamantalang pagbabawal sa pagpasok ng mga live hogs mula sa mga lugar na apektado ng ASF, nagpatupad rin ang DVMF ng Barangay Border Control. Subsub rin ang ginagawang information education campaign ng DVMF sa mga barangay upang maipaalam sa mga magbababoy ang tungkol sa ASF at mahigpitan pa nila ang pagpapatupad ng biosecurity. Hinikayat rin ang DVMF ang mga hog raisers sa lungsod na mag-avail ng livestock insurance sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC upang mapangalagaan ang kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Angela Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu. Ay, bonding anniversary ng lalawigan ngayon dyan sa Cebu. Ano ho? Pinagdiriwang ho nila kanilang 457th founding anniversary sa probinsya ng Cebu na pinungunahan po naman ni na Governor Pamela Baricuadro at Vice Governor Glenn Soco. Bukas na rin po sa publiko naman ang tabo sa Kapitolyo 2026 sa Cebu Provincial Capital araw sa mga lokal na produkto. Kaya walang pasok bukas, oh, Agosto 6. Kailan po, deklaradong special non-working holiday bukas, Agosto 6. Pong lalawigan po, kabilang ang Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City, bilang pangunita at charter day po ng Cebu pa rin. Maraming salamat. Good morning, Cebu!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kota Boto, wala nang naitalang bagong pagkamatay ng mga baboy dahil po naman sa African Swine Fever. Salamat naman. Sana all. Detalye ng balita po dyan si Kate Lau, Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Wala nang naitalang panibagong pagkamatay ng mga baboy sa South Cotabato. Habang nagnegatibo sa African Swine Fever o ASF ang mga sample na isinailalim sa laboratory testing ayon sa Office of the Provincial Veterinarian. Sinabi ni Provincial Veterinarian Dr. Byron De La Cruz na wala ring naitalang karagdagang kaso sa loob ng 5 kilometrong observation zone mula sa unang napektuhang lugar matapos ipatupad ang containment at biosecurity measures. Ayon pa kay Dr. De La Cruz, nagpatuloy ang monitoring, contact tracing at pagsusuri sa observation zone upang matiyak na hindi kumalat ang sakit sa mga karatig na lugar. Samantala, tiniyak ni South Cotabato Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. na magpapatuloy ang mahigpit na monitoring at pagpapatupad ng biosecurity measures upang maprotektahan ang industriya ng panghahayupan at kabuhayan ng mga hog raisers sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kate Lakihon Lau, dyan po sa Radyo Pilipinas, diba? Pala dyan sa Cebu, good morning kay Tata Frank Benedicto. Ayun nga na kanilang barangay kapitan, hanggang ngayon ba? Ang barangay sa Patera dyan sa Cebu. Dati rin ho naming network manager nung araw yan. Malaking network, tawagin nun, Sleeping Giant. Eh, dyan po sa parte ho ng Davao naman, tineklaro ho ng Palasyo ng Malacanang ang Agosto 14, araw ho ng Biyernes ho yan, ho, bilang isang special non-working day sa Davao. Para bigyan po daan ng pagdiriwang po ng Kadayawan Festival. Isa kumulang sa 20 security personnel ay pagkakalit sa lungsod. Mapanatili po naman ang Sira Incident sa darating na festival na may temang We Are One, Kadayawan. Ay maraming salamat, Davao. Good morning!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
0: Kamandala, 20 bigas meron na program sa kamigin ay umarangkada na po. Ay tutok balita naman dyan si Coco Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mas pinalawak pa ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa pamagitan ng kanilang Agribusiness and Marketing Assistance Division ang 20 bigas meron na sa lalawigan ng Kamigin kung saan ang mga benepisyaryo ay makakabili ng dekalidad na bigas na nasa 20 pesos sa bawat kilo. Ang programang ito ay naging posible sa pagtutulungan ng pamalaang panalawigan ng Kamigin, National Food Authority at Food Terminal Incorporated, kung saan nasa 500 mga benepisyaryo ang makakabili ng murang bigas. Ayon kay DA Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumers Affairs Attorney Genevieve E. Guevara, ang pagbibinta ng murang bigas ay isang pagtupad ng pangako ng pamalaan na kaya palang magbinta ng binting bigas para sa mga nangangailangan. Ang pagbinta ng binting bigas meron na sa Kamigin ay sumusuporta sa pananaw ng DA na para sa magandang bagong Pilipinas, kung saan isa ito sa mga prioridad na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makabinta ng mura ngunit di kalidad na bigas para sa mga vulnerable sectors tulad ng mga PWDs, solo parents, four-piece members, mga magsasaka, mga mangisda, minimum wage earners at mga driver at operator ng mga tricycle. Para sa bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro City. Ay nagkaroon ho ng sunog dyan sa may Barangay 7, no, sa Cagayan. Mabot po sa mingit kumulang 8 milyong pisong danyos. Bukan po ilang mga bahay at gusali sa bahagi po ng Burgos at JR Borra Extension na kahapon lamang. Meron din pong abala rin pong lusyon sa mga aktividad. Libre sa kay, libre sa kay po sa Arnabal. Agi po na pagdiriwang ngayong Agosto naman. Nahangad po naman ni Mayor Rolando Clarex Oy na maprubahan po ng City Council ang dagdag na tranche ng sweldo para sa mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng CDO. Oy, congratulations. Good morning sa CDO. And then kay BP President ng PhilHealth dyan. Del Aceron, good morning siya Marindel.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nasa 1,000 mga indigenous people po naman dyan sa Albay. Tumanggap po naman ng rice subsidy. Alamin natin ang detalye. Dyan o si Garical Carillo, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nasa 1,000 miyembro ng Agta Tabangno na indigenous people sa bayan ng Pulangi, Albay ang tumanggap ng 10 kilong bigas sa isinagawang rice subsidy distribution sa Pulangi Gymnasium. Pinangunahan ng programa ng Provincial Government of Albay sa pamamagitan ng Local Government Support Fund. Katuwang nito ang Municipal Social Welfare and Development Office at ang National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Bicol Region. Layunin ng programa na mapalakas ang food security ng mga katutubong komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng agarang ayuda sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapabuti ang kabuhayan at kalidad ng buhay ng mga indigenous people sa lalawigan. Ayon sa NCIP Bicol, naging matagumpay ang pamamahagi dahil sa maayos na koordinasyon ng mga lokal at pambansang tanggapan. Binigyang diin ng ahensya ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos upang matiyak na naaabot ng programa ng pamahalaan ng mga komunidad na higit na nangangailangan. Ang naturang inisyatiba ay kaakibat ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang food security at palawakin ang paghahatid ng mga serbisyong panlipunan sa mga IPs at iba pang sektor sa pamamagitan ng inklusibo at makataong programa ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Garillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Inalagay na po si State of Emergency ang bayan po ng Pio Durante sa may Albay. Dahil po sa malawakang epekto ng masamang panahon, tatlong pong barangay ang sinasabing nakatanggap po naman ng agarang tulong. Abot naman sa 471 pasaherong stranded sa Pantalan. Bilang po dyan ang Tawako Port sa Albay. Tapos ang kanselahin ng mga biyahe ng barko at rolling cargo dahil po naman sa banta ng Bagyong Luis at halagat po naman. Tala na nanatili po naman sa Alert Liberty ang Bulkang Mayon. Patuloy po ang dahan-dahan paglabas po ng lava at may nakatalang na ash emissions. May pa rin po ay pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone dyan sa Albay. Salamat. Good morning, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Wala dyan sa Bicolandia. Dito naman tayo sa parte ng Pangasinan, ho. Mong hektarya ang sakahan po naman sa Pangasinan na handa na para sa produksyon ng masustansyang Heinz St. Wise. Detalye po yan, si Leslie Jimino, Radyo Pilipinas sa Yuga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Simula na ngayong buwan ang pagtatanim ng NSEC RC648 na isang natatanging variety ng palay na may mataas na antas ng zinc kumpara sa karaniwang bigas. 12 magsasaka sa Balungaw, Pangasinan ang mamumuno sa makasaysayang proyektong ito. Ang zinc ay kilalang nutrisyon na nagpapalakas ng immune system, sumusuporta sa paglaki at talas ng pag-iisip ng mga bata at tumutulong din sa kalusugan ng mga nagdadalang tao. Ang proyektong ito ay bunga ng pagtutulungan ng DA Philrice at ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Balungaw Mayor Maria Teresa Peralta, nakatuon sila sa pagpapalakas ng mga programa para sa nutrisyon at kalusugan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mas masustansyang pagkain. Sa tulong ng Philrice, malaki anya ang tiwala na makatutulong ang high zinc rice para mapabuti ang kalusugan ng kanilang mamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Hemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayong Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Leslie Hemino, Radyo Pilipinas, Tayog Pangasinan. Yan po sa Tayog Pangasinan, suspindi po ang klase sa lahat ng level. Ano? Ang publiko mga natsa sa pribadong paralan, araw ng Miyerkules, Agosto 5. Po, dahil na rin po sa pag-iingat sa masamang panahon, dulot po ng LPA at pinalakas po namang habagat. Ayan. Inatasan din po naman ng publiko dyan na manatiling mapagmatsyag. Iwas sa mga banta ng bat, patuloy pong sumaybayan ang mga opisyal na anunsyo sa Tayog Municipal Government Facebook page. Ay, salamat, Tayog Pangasinan. Good morning sa Prudente at the Gutierrez family. Kay Manang Susi, kay Manang Prudente, good morning.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
0: Malinis at masagana ang katibigan. Undad Zero, inilunsad na ng Before Bicol sa Camarines Sur. Detalye po rin si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Man lang nailunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o Before Bicol ang malinis at masaganang katubigan o MMK 2.0. Kasabay nito, naipakilala ang programa sa mga kinatawan ng iba't ibang local government units sa Camarines Sur bilang bahagi ng Fisheries Extension Workers Meeting and Orientation na ginanap sa DA Compound sa Pili, Camarines Sur. Sa aktibidad na ibahagi ni Jonaline Barceliano, Chief ng Fisheries Management and Regulatory Enforcement Division ng BFAR Bicol, ang mga alituntunin sa paglahok, proseso ng nominasyon, mga kinakailangang dokumento at ang nakalaang gantimpala para sa mga magiging kampyon sa rehiyon at buong bansa sa ilalim ng MMK 2.0. Ang MMK 2.0 ay ang pinalawak na National Recognition Program ng BFAR na layunin itong kilalanin ang mga natatanging coastal at inland communities na nagpapakita ng mahusay na pangangasiwa at pangangalaga sa yamang pangisdaan. Kabilang sa mga saklaw ng programa ay ang coastal at marine areas, kabilang ang municipal waters at marine protected areas at mga anyong tubig sa looban gaya ng mga ilog, lawa, reservoir at wetlands. Ang mga kalahok ay susuriin sa ilalim ng coastal at inland categories gamit ang apat na pangunahing basihan, gaya ng Sustainable Fisheries Management, Science-Based Ecosystem Conservation, Effective Coastland and Inland Fisheries Governance at Clean Coastal and Inland Waters. Kaugnay nito, hinikayat ng BFAR Bicol ang mga LGUs na paigtingin ang kanilang mga lokal na ordinansa at proyekto para sa kalikasan lalo na sa sektor ng pangisdaan. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay maraming salamat, Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga City, dyan sa Nagat, Camarines Sur. Medyo gumaganda na ho yung panahon dyan matapos yung mga naranasang pag-ulan. Tulog po ng Troca, Tropical Depression, Luis, ano ho. Pero patuloy pa rin binabantayan dyan, Maymay. Ang international name pala niyang Kuchira. Kuchira. Habagit nagdadala po ng ulan sa marami pang bahagi ng bansa. Pagkaroon ng kanselasyon ng klase dyan sa buong rehiyon para po malaman kung ililipat sa modular learning sa mga ilang paralan, na lamang hunin nyo yung mga taga-Naga, official na Naga City Government Facebook page. Ano, yan na lamang, dyan doon ka tayo pupunta. Salamat, magandang umaga. Good morning, Naga!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Saba, bago tayo mag-break, pakal na pambahala naman ng Sarat Ilocos Norte. Susuportahan ang ibenta mga ani ng mga magsasaka. Ganun. Amin natin lang mga detalye ng balita na katutok niya si Randy Dumila, Radyo Pilipinas, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Buo ang suporta ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Sarat, Ilocos Norte sa mga magsasaka nito na gustong mabenta ang kanilang mga aning gulay. Ito ang sinabi ni Mayor Ralph Conrad Medrano matapos ang distribution ng mga butong gulay kasama ang mga abono. Hinihikayat din ng alkalde ang mga magsasaka na pumunta sa Bagsakan Center ng Ilocos Norte upang doon ibenta ang mga aning gulay na susupply sa pangangailangan ng ibang bayan at lungsod bukod sa mga merkado publiko. Dagdag ng alkalde na mayroon ding libreng hauling ng LGU para mas makatipid ang mga magsasaka na dalhin ang mga produkto sa Bagsakan Center. Unang nagpatupad ang Provincial Agriculture Office ng libreng hauling sa mga bayan sa Ilocos Norte upang mas makatipid ang mga magsasaka dahil sa mahal na presyo ng gasolina. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Lawag. Wala pong official na anunsyo ng malawakang walang pasok o class suspension, ho. Sa lahat ng antas, dyan po sa may party ho ng Lawag, ano ho. Pero ganun pa man, paraso ang Lawag ng maulap na kalangitan kasama ang kalagulat na pagulan. Tulad po ng habagat pa rin ho yan, mga titirang epekto pa rin ng low pressure area. Bagamat wala pang kalahatang suspensyon ng klase, panatili po ng lokal na pamahalaan na pagsubaybay sa lagayan ng panahon. Ligtasan po naman ang lahat dyan sa Lawag. Salamat, magandang maga, Lawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Parasyon natin, 32 minuto na kapitbahay makalipas ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Babalik po kami, sandali lang ho. Walang mahalagang paalala, walang kalasan, walang iwanan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
12: Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
14: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
13: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
14: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
13: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shoutout muna sa mga nakatutok sa atin dito po sa Radyo Pilipinas sa Usapang Agrikultura, ating mga sukiyaki dyan po sa parte ng Santa Cruz sa Laguna. Sa Beltran family, good morning din ho dyan ho. Ang Hanyuji. At sa iba pang mga nakatutok sa mga Batang Pio, 79 Branch. Good morning din kay Engineer Alfredo Ducusin and family. Kay Director Romel Peneso ng Kapuso. Classmate, kamusta ka na? At siyempre, pagbati pa rin natin. And congratulations nga pala kay Doc Gian Robrigado. Sa kanilang pag-iisang dibdib, kamakailan lamang. YP. Kaya kay Doc Gian Robrigado. Nakasayin ngayon. At siyempre, ganun din po naman ang pagbati ho natin sa mga celebrator. Happy birthday muna sa mga nagbebirthday. Okay, Ate Susan Martinez Pataxil. Piriwang po na kanyang karawan ngayon. At si Mike Anthony Carzola. Ating kababataan natin sa Santa Mesa noong araw, sa May Poresa. Santos, ano ho? Kay Rudolph Pieto, happy birthday din. Ganun din kay August Suliman. Ay, maligayang karawan, August. At siyempre, happy birthday din kay Kuyang Randy. Birthday din. Kay Kuyang Lando ng dyan sa may party ng Montalban. Lando, happy birthday ngayon ha. Siyempre, happy birthday din sa aking partner. Happy 61st at the birth anniversary. Ati Jermil. Taxil Robrigado ha. Anniversary na lang ano ho. Anniversary, birth anniversary. Sa atin, 38 minuto kami naman makalipas ang 5 ng madaling araw.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, nagsimula bilang isa sa kinahumalingan ng mga negosyanteng Omani ang kilalang Davao Durian. 6 taon na nakalipas at sa wakas ay nagbunga ito ng unang subok na shipment ng sariwang prutas sa bansa sa Gulpo. Na nagbukas po ng pag-asa sa mga nagtatanim bilang bagong kumikitang export market naman ay isa sa pituturing na iconic na produktong agrikultura dito sa Pinas. Ang simula ang kwento ng malaman po ni Aziz Alismali, may-ari po ng Jill Amali, may-ari ng International, ang tungkol sa pambihilang kalidad na ani ng Belvis Farm po sa Kalinan, Davao. Ito po ng 6 taon na nanatiling may ugnayan kay Emmanuel Belvis, ang may-ari po ng farm at inaalam ang mga masalimuot na panuntunan para sa pag-export ng sariwang durian. Inalam ang panuntunan para po na pag-export sa durian sa gitnang silangan. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. na ang pagbubukas po ng bagong export destination ay nananatiling sentro ng satihin ng gobyerno na palakasin ang Philippine culture. Philippine agriculture at palakasin ang kita ng mga masasakas. Mayita po naman ang pagbubukas ng mga bagong merkado.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Good morning kay Doc Pilar de la Rosa nga pala ho. Nababasa, anya babasa is Avenue. Lumipad ka na, Doc. Mga produktong abaka, tampok sa 8 Abaka Festival sa Surigao del Sur. Alam din ang detalye sa Dinara Sumapad, Hacker, Radyo Pilipinas, Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Ipinamalas ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Regional Office 13 ang iba't ibang produktong yari sa abaka sa pagdiriwang ng 8th Abaka Festival sa Marihatag, Surigao del Sur. Tampok sa kanilang exhibit ang mga bag, sombrero, banig, palamuti sa bahay, pulseras, kwintas, keychain at iba pang produktong gawa sa abaka. Layunin ng aktibidad na maipakita ang lawak ng paggamit ng abaka bilang isa sa mahalagang likas na hibla ng bansa at mabigyang pagkilala ang husay at kasipagan ng mga lokal na mga hobby sa paglikha ng dekalidad at napapanatiling mga produkto. Hinikayat ng PhilFIDA ang publiko na suportahan ang mga lokal na artisan at tangkilikin ang mga produktong gawa sa abaka bilang bahagi ng pagsusulong ng kabuhayan, pangangalaga sa kultura at pagpapalakas ng industriya ng natural fibers sa Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Butuan. Klase na ngayong araw, ho. Sa normal, yung klase at operasyon ng gobyerno matapos yung pagdiribang po ng 76 Adlaw Hong Butuan. Happy, Adlaw Hong Butuan dyan, ho. Mga kababayan po dyan, good morning.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ngayon naman, may makakasama ho tayo. Una natin ito nakausap way back 2025 ba? 2024. October yun eh. Kasama po natin yung national winner, Outstanding Small Animal Raiser Adopting Integrated Farming System. 51st Gawad Saka Awards. Ang galing naman ng mama. Magkatuwang silang mag-asawa riyan. Ano ho? Silang parang OFW eh. Pero ngayon, sila na yung mga kikiting na magsasaka. Yun. Inatin. Oy, Kuyang Randy Valerio, magandang umaga sa iyo. Kamusta ka na, Kuyang Randy?
19: Good morning, Cairo. At masaya ako. Nagka-usap tayo uli at magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig.
0: Abala ko muna yung pagpapakain mo ng manok. Sa mga pagpapakain mo ng kambing, napakarami mong alaga. Kaya natutuwa ka ng local government. Pinagsabay-sabay mo eh. Ngayon, humabo ka ngayon ng awan. Ikwento mo nga muna kami, Randy. Ano bang nakapaloob dun sa Gawad Saka Awards na yan? Ano ang meron dyan? Ano ang mga kriteria dyan? Kahit ka na pasama dyan at ikaw ang nagwagiran?
19: Okay, Kahiro, nung first interview mo sa akin, ay nakafocus ako sa kambing.
0: Tama, tama.
19: At mga gatasang kambing. Ngayon ay nag-engage na ako sa integrated farming. At ito nga yung napanalunan natin sa 51st Gawad Saka Award. At may manok na rin tayo dahil nga ay integration na yung ating farm. Ay may iba't ibang mga commodity na tayong mga inaalagaan tulad ng mga manok at mga halaman.
0: Ayun. Pag integrated farming, ibig sabihin talaga pinagsama-sama na yan, halo-halo na. Pwede pala ako magpaalaga sa iyo, Kuyang Randy.
19: Pwede.
0: Kamusta muna ang panahon natin dyan sa lugar mo ngayon? Pampanga, Pampanga ka ba ngayon, Pampanga?
19: Oh, Kahiro, nandito ako sa Pampanga ngayon at medyo maulan pero humihinto rin naman at hindi naman tayo naapektuhan ng bagyo.
0: Okay. Ito bang farm mo, Randy, gano'ng kalaki yan? At pakiulit mo nga, ilang klase na ng hayop meron ka ng mga inaalagaan?
19: Kahiro, sa ngayon ay mayroon na tayo 1.5 hectares. Mayroon tayong mga manok. Ang kauna-una natin nalagaan is kambing, meron tayong manok, meron tayong baka, meron tayong tupa, at meron tayong mga halaman dito. Ngayon, Kahiro, meron tayong bagong project, yung circular pond. Mag-aalaga tayo ng tilapia dun sa 5 square meter diameter or 5 diameter na pond na tangke. At ito'y maglululan ng isang toneladang tilapia.
0: Oh, tama. Alala ko na, yung pinag-usapan natin na October yun eh. Hindi ko matandang kung 2024, 2025 eh. Mm-hmm. Look, kambing pa lang pag pinag-uusapan natin nun, panahon na, halos simula ka pa lang nun siguro eh, no?
19: Tama, tama.
0: Pero ngayon, Randy, ilang kambing na meron ka ngayon?
19: Ngayon ay mayroon tayong 300 na kambing at meron tayong 20 na baka. At ang nakakatuwa sa bago nating project, Kahiro, ito yung tinatawag nating, kaya pumasok tayo sa integrated farming, yung sustainable farming. Kasi yung food security na lagi nating naririnig, hindi siya mangyayari kung hindi tayo magiging sustainable. So, yung food security, pwede sabihin natin na secured tayo dahil may pagkaing importation. Pero dito sa sustainable farming, ito yung magpapatuloy na pwede nating i-adapt dito sa Pilipinas na nangangalaga rin sa kalikasan, sa farmer at saka sa consumer.
0: Alam ho ninyo si Karandi Valerio, ang pangalan ho ng kanyang farm ay R.O. Valerio Integrated Farm. Ano ho? Kilala rin bilang R.O. Valerio Dairy Farm. Ang sikat, matagumpay, nasakahan. Matatagpuan po yan sa sityo Gugo, Barangay San Vicente, Bacolor, Pampanga. Pagmamayari ho ng mag-asawang Karandi at Melody Valerio, ay magandang baga kay Ma'am Melody. Hindi naman natin, mamaya, hindi tayo batiin yan. Oh, at siyempre, kayo dating OFW, di ba, sa Taiwan, ano, at tapos nagpasya kayo bumalik dito sa Pilipinas, bakit ito ang naisip ho ninyong pasuking pinaka-negosyo na ng pamilya?
19: Kahit bata pa lang ako, ay namulat na ako sa farming. Kaya nung ako'y naghanap ng mapapangasawa, sinigurado ko na mahilig din sa farming. Oh. Kaya itong si Melody ay taga Nueva Ecija din ito. At nagsisibuya sila dun sa Nueva Ecija. At ito kasing farming, ito yung magiging, kumbaga, therapy na rin natin. Hmm. Pangalawa, ito yung maituturo natin sa ating mga anak na tsak na hindi sila magugutom pagdating ng panahon na nagkukulangan ng pagkain. Like yung Cairo, like yung COVID-19, di ba? Oh. Masyado tayong nahilig sa farming. Pero sad to say, ay bumabalik na tayo ulit sa normal na nakalimutan na naman yata natin yung mga bagay na mas mahalaga katulad nitong farming.
0: Okay, at least sa pamamagitan ho ninyo na nakikilala ng gobyerno, nakikilala ng DA, mga efforts na ginagawa ninyo, nagiging inspirasyon po yan eh. Uhugot ng interest, lalo na sa mga kabataan po natin. Pero maliban ho dyan na ka Randy, meron bang mga, yung pamba ninyo, alam ko, nagsasagawa kayo ng mga seminars, yung mga pagsasanay sa mga magsasaka na nais matuto ng mga tamang sistema sa farming, lalo na sa goat farming, tsaka yung feeding management. Kamusta po yan?
19: Tama, Kahiro. Sa kasalukuyan ay tumatanggap kami ng mga OJT from different university. At may test din na rin kami, animal production, yung aming training regulation. At pwede kayong mag-enroll dito sa farm. At as accredited din ng learning site for agriculture ng ATI, ay tumatanggap talaga kami ng mga bisita at gustong matuto dito sa farming. So katuwang natin yung ATI, TESDA, even yung farm tourism, no? Accredited na rin tayo ng farm tourism para makita ng mga bisita natin na hindi naman mahirap ang farming, lalo na ito'y kung mamahalin natin. At yung integrated farming, sabi ko nga dito sa sustainable farming, Kahiro, ito yung pwede sa maliliit na community, no? Katulad nung circular pond natin, 5 meter diameter lang yan, may 3 meter diameter, na pwede sa likuran lang ng bahay natin or mag-alaga ng manok or mag-alaga ng kambing. May mga sistema naman na kahit hindi ganun kalaki ang area natin ay pwede nating alagaan ng mga ito, Kahiro.
0: Kayo pala, produkto din po ng Central Luzon State University. Ano? Si LSU, doon din pala kayo galing, Karandi.
19: Tama, Kahiro. At yun ang nag-expose din sa akin sa technology ng farming.
0: Ano, nag-aaral kayo doon, kinukuha niyo yung agricultural mechanics. Meron pa lang gano'ng agricultural mechanics. Mukhang medyo mabigat ang dating. Agricultural mechanics. Bigyan niyo nga kami ng bird's eye view ron.
19: Actually, itong agricultural mechanics, inadapt ito sa Amerika na field mechanics ang tawag nila. So, under ito ng College of Agriculture. At nakakatuwa dahil ang mga tinuturo dito talagang practical at hands-on talaga. Kaya dun sa mga gustong magkaroon ng kaalaman sa technology at makita ito sa mga university, pwede kayo mag-enroll dito sa selection ng agricultural mechanics. Maganda to at hands-on talaga, Kahiro.
0: Karanti, may mga ilang pumapasok na tanong. Ano? Sabi nila, paano kami mapapasama at mapapabilang at masisilip na kami maging qualified naman mga gawad sa ka-awards na yan? Ano ba yung mga, may mga pamantayan ba? Ano bang hinahanap puro? Meron ba kayong mabibigay na tips?
19: Unang-una, kung nais po natin lumahok dito sa gawad saka, ito yung pinaka-prestigyosong competition sa pagsasaka ng Department of Agriculture. Pwede kayo makipag-ungdayan una doon sa inyong municipal agricultural office at dadalin kayo nito doon sa regional office ng Department of Agriculture. Ito'y taon-taon ginaganap, Kahiro, at Yung mga buwan na kung saan ay pwede kang mag-entry, ay ito na yung mga panahon na ito para maihanda yung mga portfolio na kailangan po nating gawin. At kailangan meron tayong commodity na aakma doon sa category na kanilang hinahanap. Tulad nung halimbawa, yung sa akin, integrated farming, meron ding category ng rice, merong corn, merong animals, at maraming category na pwede nilang salihan ka, Hero. At magpa-assist lang po tayo sa Department of Agriculture o magsimula muna po tayo sa LGU po natin, sa MAU po.
0: Oo. Hero. Ito ba, Karandi, at taunang ginagawa? Taunan, yearly po ba ito mga award giving nito?
19: Ito po ay noong pong 2025 at 2026 ay magkasunod po siyang ginawa. Pagkakaalam ko po noon po kasing 2019 nung nagka-pandemic ay naputol ito sa ilang taong pangyayari dahil nga dito sa COVID-19. Pero ngayon po ay 2025-26 at sinasabi po nila magkakaroon din po nitong 2027, Cairo.
0: Sabi ng isang nakikinig, pakikwento nga ni Karandi, sa kanila kasing farm, meron silang walang tapon o zero waste system. Paano ho ba yun? Yan daw yung pinatutupad yung mag-asawa, yung use, reuse, and recycle. Yung mga dumi ng kambing, yung mga dayamin silang gulay, ginagamit bilang biogas. Paano ninyo napapanatili ho yun?
19: Tama, Kahiro. At meron kami rin dito sa farm, meron din kami biogas. Ito mga manure natin, na mga pupo ng mga hayop natin, ay ginagawa namin itong gas o panggatong sa mga panluto po natin. At after nito ma-decompose, ay ginagawa naman natin itong vermiculture. At ito yung kung saan naman may mga bulate o African nightcrawler na nagde-decompose naman ng mga waste. At ito nagiging fertilizer. Alam niyo ba itong vermicast ay ito yung i-consider na talagang organikong pataba. At dalawang digestive system kasi yung dumaan dito. Una yung kambing o baka at dinigest ng African nightcrawler after nakuha yung gas na pinanggatong naman natin dun sa ating panluto. So napakagandang isipin ka, Hero, na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. At sinabi niya, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. So kung masisiyahan yung isang Diyos o isang tao sa kanyang mga nakikita, ibig sabihin walang basura talaga. So wala talagang nilikhang basura at cycle lang, lalo na ang farming ay paulit-ulit lang naman natin itong ginagawa at paulit-ulit lahat ng yung sinasabi nating waste, lahat ng ito ay may pakinabang para sa ating environment, Kahiro.
0: Ibig sabihin, itong Valerio Farm, masasabi talaga nating eco-friendly talaga, Karandi, ha?
19: Tama, at pati yung mga plastic, yung sinasabi natin talaga na mga plastic ay talagang sinesegregate namin. Hindi para lang sundin ang batas, kundi para talaga na makita natin even sa farming talagang wala naman talagang basura. Meron talagang mga gamit itong mga ito, Kahiro.
0: Oo. Karandi, minsan pala nagawi ka ng, kumbawa sa mga farmers, merong event one time dyan, di ba? Hindi ko lang naamoy, tsaka kasi kailangan ko matulog eh. Balita ko, nandun ka.
19: Tama.
0: Karandi, siguro sa panghuli, yun po inyong mensahe, panawagan sa mga nakikinig po sa atin. At sa nagkaka-interest, nagustong tahakin din po yung ginawa ng mag-asawang Karandi at si Ma'am Melody. Asa niyo po pagkakataon sa inyong mensahe?
19: Okay, Kahiro, at sa ating mga tagapakinig, ang ating pong gobyerno ay talagang nakatutok dito sa agrikultura tulad ng National Dairy Authority, ATI, Department of Agriculture sa kabuuan ay ito yung mga ahensya na kung saan ay pwede natin lapitan upang tayo ay mag-engage sa farming. At kailangan lamang natin ng tamang coordination at lahat po tayo ay may karapatang gawin ang pag-aalaga sa environment sa pamamagitan ng sustainable farming. At pangangalaga sa ating farmer at pangangalaga sa ating mga consumer. So, ang mga bagay na ito ay pwede po natin pag-usapan dito sa R.O. Valerio Dairy Farm na nasa Bacolor, Pampanga. At magbibigay po kami ng mga ideas bilang mandato naman po namin sa Department of Agriculture na magbigay po ng mga information sa aming mga natutunan ay open po kami at hindi po namin ipagkakait ang mga teknolohiyang ito na kung saan ay kailangan po natin gawin. As mamamayan, ano po, kahit po nasa subdivision po kayo, nasa komunidad po kayo, kaya po natin itong gawin. Kahiro.
0: Okay. Ay, Karandi, marami pong salamat sa pagkakataon. Naabala ko yung Zumba mo, naabala ko yung muscle flexing mo, naabala ko yung breakfast mo. Regards na lang sa family, lalo na kaya sa yung may bayan po. Karandi, marami salamat. Hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo. Gawin natin regular ito para mas marami pang matuto. Ingat po kayo, marami salamat. Good morning po. Thank you, marami pong salamat. Good morning.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat si Randy Valerio ng R.O. Valerio Farm. 2024 ba? 2025. 24 ko pa nakausap yan. Oo, unang bago-bago pa lang yung programa natin. Nasa dalawang taon at mahigit na. Dalawang taon at ilang ba? Tatlong buwan? Tatlong buwan. Salamat sa ating mga nakasama. Salamat sa mga kapatid nating Impilan, Luzon, Visayas, Mindanao, DWCSMPD, Gilocos, Norte, WCJ, dyan po naman sa may parte ng Cagayan. Langas ang ngalan nila Roger Cruz, Jomari Raparial, Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Marian Milius. Paparin po natin sila Nida Soriano, Susan Barmeda, Gemma Trocamora, Sam Reyes, Marcel Malimban, Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza. Sa ngalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher de Rambolo. Paparin po naman ninyo abang lingkod, Kahiro, Hero, Ilustre, Robrigado, nag-iiwan. Ang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po isang paraiso. Ay galaw-galaw sa mga may obligasyon kailan po yung sister. Pag po tayo basa-basa naniniwala sa fake news, oh. Pag po tayo magpalin lang.
17: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
22: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
21: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
23: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
21: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
24: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
21: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
23: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, bagyong Maymay, ganap ng tropical storm habang kumikilos sa karagatang bahagi ng La Union. Bagyong Dolphin na nasa labas ng PAR, patuloy pa rin binabantayan ng pag-asa.
4: Headlines.
3: Ilang lokal na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng Luzon nagdeklara ng suspension ng klase bilang paghanda sa inaasang epekto ng bagyong Maymay.
4: Headlines.
3: Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. muling giniit ang paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa kanyang talumpati sa Kuala Lumpur, Malaysia.
4: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines nagpahayag ng suporta hinggil sa paninindigan ng pagbitiw ng mga opisyal ng pamahalaan na pro-China.
4: Headlines.
3: Confidential fund ni Vice President Sara Duterte inialintulad ng House Prosecutor sa fertilizer fund scam.
4: Headlines.
3: Pampapababa sa presyo ng kuryente kasama sa top priority legislative agenda ng administrasyon para sa 20th Congress.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyerkules, August 5, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga

0: Babiskaya, hilagang bahagi ng Zambales, hilagang Tarlac, hilagang bahagi ng Nueva Ecija at hilagang Aurora. Inaasang kikilos naman ang bagyo, Pasilangan at posibleng maglandfall sa Ilocos Sur o La Union ngayong Miyerkules ng hapon o gabi bago tumawid sa Northern at Central Luzon sa Huwebes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, patuloy pa rin pinalalakas ng Southwest Monsoon o habagat ang mga pag-ulan sa Southern Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Inaasahan ng stormy weather sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet Mountain Province at Abra. Posible ang pagbaha, pagguho ng lupa at malakas hanggang storm force na hangin. Patuloy na rin minomonitor ng PAGASA ang Typhoon Dolphin na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Pinapayuhan naman ng publiko at mga mangingisda na maging alerto sa mga susunod na weather advisories. Dahil sa inaasang malalakas na hangin at maalong karagatan sa mga apektadong lugar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagdeklara ng suspension ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng Luzon ngayong Miyerkules, Agosto 5 bilang paghahanda sa inaasang epekto ng bagyong Maymay. Sa Ilocos Region, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan ng La Union. Maraming bayan at lungsod sa Pangasinan ang nagpatupad din ng class suspension habang ang ilan ay nagpalipat muna sa alternative learning modalities bilang pag-iingat sa mga mag-aaral. Sa Cordillera Administrative Region, kansilado rin ang face-to-face classes sa Baguio City at sa ilang bayan sa Benguet kabilang ang La Trinidad, Atok, Tuba, Sablan, Tublay, Itogon, Kapangan at Kibungan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Karamihan sa mga apektadong lugar ay pansamantalang ililipat naman sa alternative learning modalities. Nagpatupad din ng suspension ng klase ang ilang bayan sa Cavite, kabilang ang Tansa, Alfonso, Amadeo, Naik at Indang. Sa Central Luzon, suspendido rin ang klase sa La Paz, Tarlac, sa Likab, Nueva Ecija at sa mga bayan ng Botolan, Kabangan at Palawig sa Zambales. Patuloy namang pinapayuhan ng mga lokal na pamahalaan ng publiko na subaybayan ang mga opisyal na abiso at weather updates habang pinaghahandaan naman ang posibleng epekto ng bagyong Maymay sa mga apektadong lugar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Chiodoro Jr. ang paninindigan ng Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Sa kanyang talumpati sa 37th United States Pacific Command o US PACCOM Military Law and Operations Strategic Engagement sa Kuala Lumpur, Malaysia, sinabi ni Chiodoro na nananatiling nakabatay sa international law kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, gayon din ang mga polisiya ng Pilipinas sa usapin ng depensa at panlabas na seguridad. Samantala, binigyang halaga rin ng kalihim ang pagpapalakas ng kakayahang panloob ng bansa at pagpapatibay ng ugnayan sa mga kaalyadong bansa upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region.
2: So in our international operations, it is always the rule of this international law, maritime law, UNCLOS. And this is important because in the Philippines, the unique security situation of the Philippines, which is undoubtedly, and I think beyond debate, severely under threat. Our maritime domain is severely threatened daily by China as it attempts to threaten the rest of the ASEAN neighbors who are co-claimant to areas within the South China Sea.
0: Ang bahagi po ng talumpati ni Defense Secretary Gilberto Chiodoro Jr. sa 37th United States Pacific Command o US PACCOM Military Law and Operations Strategic Engagement sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nanawagan din ang kalihim ng mas matibay na kooperasyon sa mga bansang may magkakatulad na dihikain upang makabuo ng isang malaya, bukas at matatag na Indo-Pacific region.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbayag ng suporta ang Armed Forces of the Philippines sa naging paninindigan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. laban sa mga opisyal ng pamahalaan.

0: Saan na may pro-China na posisyon sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tungkulin ang bawat lingkod bayan na itaguyod ang saligang batas at ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas alinsunod sa kanilang sinumpang tungkulin. Binigyan din ni Trinidad ng pagtatanggol sa pambansang interes ay nakabatay sa international law at hindi usaping pampolitika, kundi isang obligasyon sa Republika ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Sinabi pa niya na araw-araw na sinasapanganib ng mga sundalo ang kanilang buhay sa pagbabantay sa karagatan at himpapawid ng bansa. Kaya umaasa silang susuportahan ito ng lahat ng mga mamamayan, kabilang ang mga halal na opisyal.
2: The AFP stands solidly behind and aligns with the statement of our SND that all Filipinos, all government officials, elected or appointed, should fight for the interest of the country, not only domestically but even in the maritime domain covering the West Philippine Sea. The members of the AFP have sworn to protect the territory of this country, to uphold our sovereignty. And we have proven time and again in the annals of history that the members of the AFP have laid down their lives, given the ultimate sacrifice. We expect every Filipino, every elected official, every appointed official to support our national interests, especially in the West Philippine Sea. Likewise, the AFP also supports the call of the SND that all nations should support international law in the West Philippine Sea and the South China Sea.
0: The Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Confidential fund ni Vice President Sara Duterte, inialintulad sa fertilizer fund scam ng House Prosecutor. Narito ang report ni Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inihalintulad ni House Prosecutor Terry Ridon ang kontrobersyal na confidential fund ni Vice President Sara Duterte sa dalawa sa pinakamalaking anomalya sa kasaysayan ng bansa, ang fertilizer fund scam at ang pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. Ayon kay Ridon, tulad ng mga naunang malalaking scam, may malinaw at paulit-ulit na pattern ng irregularidad sa pondo ng Vice Presidente. Kabilang dito umano ang pagkakaroon ng mga ghost beneficiaries, kawalan ng opisyal na resibo at kakulangan sa mga kinakailangang suportang dokumento sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01. Sinabi ni Ridon na sang-ayon siya sa naging pahayag ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na hindi nagkakalayo ang sistema ng paggastos sa confidential funds ni VP Sara sa mga naunang malalaking scam sa bansa. Bunso nito, iniit ni Ridon na nasa panig ng depensa ang burden of evidence o ang tungkuling patunayan at kontrahin ang mga aligasyon ukol sa hindi maipaniwanag na paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education. Narito ang pahayag ni House Prosecutor
4: ni Congressman Joel Chua na this is akin to the fertilizer fund scam. But more importantly, we can say today na ito po ay katulad ng Napoles PDAF scam. Sa Napoles scam, mga kaibigan, na pinag-usapan po natin doon, ghost NGOs, ghost beneficiaries, malalaking pera na hindi po natin alaman kung saan po napunta. Ganun po din yung nangyari po dito. Malalaking encashments ng pera, 125 million pesos.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tinawag ni veteran lawyer at House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na isang scam laban sa taong bayan ang irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Kapunan ng pahayag sa gitna ng paglilitis sa Senate Impeachment Court. Kasunod dito ng mga nilabas na obserbasyon ng Commission on Audit o COA kaugnay sa mga kakulangan sa pag-uulat ng naturang pondo.
5: An accountable officer, pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds, meron tinatawag na prima facie evidence. Anong tawag nun? Presumption?
6: Presumption po.
5: Presumption ng ano?
6: Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
5: presumption na na-convert for personal use or benefit applicable dito sa sinabi mo.
6: Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion.
5: Your Honor, that is...
6: Your Honor, all these matters are pending still.
7: Sustained.
5: Your Honor, please, ang tawag ko nang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito.
6: Move to strike.
5: No further question.
0: Ang bahagi ng paglilitis kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ginit ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na nagsisilbing House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor na hindi sapat ang mga acknowledgement receipt upang mapatunayan na nagamit ng wasto ang 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at ng Department of Education o DepEd. Ayon kay Barbers, lumabas sa pagsusuri ng Commission on Audit o COA na may mga irregularidad at kulang sa na-supporting documents sa liquidation reports na sinumite ng OVP at DepEd. Sinabi rin ng dating kongresista na hindi sapat ang simpleng listahan ng mga pangalan at halagang nakasaad sa mga resibo upang mapatunayan ang pondo'y ginamit sa lehitimong confidential o intelligence activities. Anya, kinakailangang may malinaw na ebidensya na may otorisadong operasyon tunay na tumanggap ng pondo at naibigay ang kaukulang serbisyo o impormasyon.
8: Kita naman po natin yung 15 karton no, ng ebidensya ngayon. And even if you get the samples of these documents inside those boxes, makikita nyo na yung mga pangalan na lumalabas doon ay mukhang katawa-tawa. Kaya nga maraming nga nagkomento na yung mga pangalan niyan ay hango. Kundi sa Chichirya, ito ay hango dun sa mga naimbentong pangalan. And we will come to that point when the next witness that the prosecution will present will also no certify kung ano ang findings ng prosecution dito sa mga dokumentong itong ay nilatag.
0: Si House Trial Advisor at Prosecution Team Spokesperson, former Representative Robert Ace Barbers.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with
9: Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
12: Kaalamang ASEAN.
11: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hindi kumpirmado ang impormasyon na naaresto na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson, negatibo ang impormasyong natanggap niya mula sa kanyang mga contacts sa National Bureau of Investigation o NBI. Wala rin siyang natanggap na kumpirmasyon mula sa Philippine National Police at sa Armed Forces of the Philippines. Pinabulaanan din ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Justice o DOJ ang mga ulat na naaresto na si Senator De La Rosa. Ito'y matapos kumalat ang balitang sinailalim na sa kustodya ang dating hepe ng PNP na naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court kaugnay ng War on Drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sinabi naman ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na wala silang makumpirmang impormasyon na may sinagawang pag-aresto sa senadora. Ganon din ang pahayag ng DILG na nagsabing wala ring anumang ulat na natanggap ang Philippine National Police hinggil sa sinasabing pagkaka-aresto kay De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagpapababa sa presyo ng kuryente kasama sa top priority legislative agenda ng administrasyon para sa 20th Congress. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Isinama ang pagpapababa sa presyo ng kuryente sa priority legislative agenda para sa 20th Congress. Ang pagtatapya sa halaga ng electric bill ay bahagi ng mga napag-usapan sa ginanap na LEDAC ad hoc team meeting na pinangunahan Executive Secretary Ralph Recto. Bukod sa bawasan ng bayarin sa kuryente, kasama din sa prioridad na panukalang batas ay ang tax relief para sa maliliit na negosyo at ang tax amnesty. Ayon kay Recto, ang ginawang LEDAC ad hoc team meeting ay preparatory session para sa full LEDAC meeting kung saan ang ehekutibo, Senado at Kamara ay mag-uusap po sa patungkol sa mga prioridad na panukalang batas na maghahatid ng konkretong pakinabang sa sambayanang Pilipino. Kasama na ding dumalo sa meeting kahapon si Presidential Legislative Liaison Office Secretary Joey Salceda. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 121 na nagtatatag ng Electric Vehicle Incentive Strategy Program. Ito'y upang palakasin ang lokal na paggawa ng electric vehicles at mga pangunahing bahagi nito sa ilalim ng kautusan. Maglalaan ang pamahalaan ng hanggang 60 bilyong pisong insentibo para sa mga lokal na manufacturer ng electric vehicles, baterya at iba pang EV components. Ayon sa Malacanang, ang programa ay magbibigay ng time-bound at performance-based fiscal support upang makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa lokal na industriya ng electric vehicles. Layunin din ng pamahalaan na mapalawak ang produksyon ng EV sa bansa, makalikha ng mas maraming trabaho at mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa fossil fuels.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maayos na pagpaplano ng pampublikong transportasyon, makapagpapalakas ng connectivity at oportunidad sa bansa ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Naniniwala ang Department of Economy, Planning and Development na ang maayos na pagpaplano ng pampublikong transportasyon ng susi upang mapalakas ang connectivity at mga oportunidad sa bansa. Ito ang binigyan din ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan sa isinagawang seremonya handover ng Senate DepEd Seed Project Feasibility Study kahapon, Agosto 4. Dito ay pinakita ng DepDev ang buong suporta nito sa planong pagdurugtong ng Metro Manila Subway Project kaya din ang North-South Commuter Railway Project sa pamamagitan ng isang mixed-use transport hub sa Senate DepEd Station. Sa pamamagitan nito, ayon kay Balisacan, mas maisusulong ang inklusibo at sustainable na pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang SEED Project ay isang pilot transit-oriented development initiative sa ilalim ng isang public-private partnership agreement. Bahagi ang proyekto nito ng Luzon Economic Corridor na naglalayong pagtibayin ang infrastruktura, logistics at konektibidad sa Luzon, katuwang ang United Kingdom Foreign Commonwealth and Development Office. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bureau of Internal Revenue handa ring makipagtulungan sa Kongreso sa panukalang pag-alis ng value-added tax at system loss charges sa bill ng kuryente. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Suportado rin ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang panawagan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ang value-added tax o VAT at system loss charges sa singil sa kuryente. Ayon kay BRR Commissioner Charlito Martin Mendoza, makatwira ng panukala dahil hindi na dapat pinapasan pa ito ng mga consumer. Gayunman, sinabi ni Mendoza na nakadepende sa Kongreso ang panukala dahil kinakailangan itong maipatupad sa pamamagitan ng batas. Samantala, nilinaw ng BIR na meron na itong umiiral na pulisiya para sa ilang government-mandated charges sa sektor ng kuryente. Sa ilalim na nilabas na Revenue Memorandum Circular, nakasaad na hindi dapat saklaw ng VAT at creditable withholding tax ang lifeline subsidy at ang Green Energy Auction Allowance o GEAO.
17: A few months ago, this year, just recently naglabas kami ng Revenue Memorandum Circular expressly and categorically saying na yung Green Energy Auction Allowance at saka yung lifeline subsidy, since these are simply pass-through charges, should not be subject to VAT. It is something that we can do within our authority, hindi nangangailangan ng batas, kaya ginawa na po namin at niliwanag na namin na hindi dapat yan subject sa VAT.
16: Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Finance, itinutulok ang wealth tax para tapalan ang mawawalang kita ng gobyerno bunsod ng panukalang income tax relief. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Iminungkahi ng Department of Finance ang pagpapataw ng wealth tax upang makatulong na mapunan ang mawawalang kita ng pamahalaan mula sa planong income tax relief para sa mga manggagawa at maliliit na negosyo. Sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means, sinabi ng DOF na layunin ng panukala na mas malaking ambag ang manggaling sa mga mas may mataas sa kakayahang magbayad ng buwis. Isa na rito yung pagtaas ng excise tax sa mga sasakyan nagkakahalaga na mahigit 8 milyong piso mula 50% patungo sa 75%. Kasama rin sa panukala ang pagtaas ng buwis sa mga non-essential goods mula 20% patungong 25% at pagpapalawak nito upang masaklaw ang mga pribadong eroplano at sea vessel para sa personal na gamit. Itinutulak din ng DOF ang pagpapatupad ng global minimum tax na magpapataw ng minimum na 15% na buwis sa malalaking multinational companies upang matiyak na sa Pilipinas mababayaran ng buwis mula sa kinikitang tubo sa bansa. Ayon sa DOF, nakabatay ang wealth tax sa prinsipyo ang mga mas may malaking yaman at kaya magbayad ay dapat ding mas malaki ang ambag sa pagpupondo ng mga serbisyo ng pamahalaan. Batay sa pagtaya ng ahensya, abot sa 61 billion pesos ang inaasahang revenue loss kapag maipatupad ang naturang panukala. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dialogo sa alip na transport strike bilang paraan ng pagpapahayag ng damdamin. Hiling ng Malacanang sa transport groups. Narito ang report ni Raquel Bayan.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Nananawagan ng Malacanang sa grupong manibela na idaan na lamang sa dialogo ang pagpapabatid ng kanilang panawagan sa halip na magsagawa ng tatlong araw na transport strike simula August 10 hanggang August 12. Ang pagkilos na ito ay para sa panawagan na agarang pag-aproba sa kanilang hiling na provisional fare increase kasabay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, palaging bukas ang pamahalaan sa pagkikipag-usap at handang pakinggan ang saloobin ng transport groups. Hindi anya tigil pasada ang sagot sa mga ganitong usapin na makakaapekto sa mga commuter at sa ekonomiya ng bansa. Gayunpaman, hindi rin naman pipigilan ng gobyerno ang sinuman na magsagawa ng protesta, lalo't bahagi ito ng karapatan ng publiko. Kaugnay nito, siniguro ng Malacanang na nakahanda ang pamahalaan na tumugon sa anumang magiging epekto ng planong transport strike upang mabawasan ng abala sa mga pasahero.
21: But hindi po natin pinipigilan ang sinumang nais na magkaroon ng pagpaprotesta, but still, hindi po siya makakatulong sa ating ekonomiya. Kung ano man po ang gagawin ng manibela, kung anong po ang nais na manibela, handa naman po tumugon ang ating pamahalaan para hindi naman po mahirapan ang ating mga commuter sa araw na ito ay kanilang gagawin.
20: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Naggalob ang Department of Agriculture ng 1,000 dekalidad na punla ng ube sa unlad magsasaka agriculture cooperative sa Palawan, Occidental Mindoro. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan na palawakin ang produksyon ng high-value crops. Sinagawa ang pamamahagi sa ilalim ng High-Value Crops Development Program. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang produksyon ng ube dahil sa mataas na demand nito sa merkado. kabilang sa pinamahaging planting materials ang VU2 at GY7 Purple na mga uri ng ube na kilala sa matamis na lasa, matingkad na kulay at mataas na kalidad na angkop para sa mga commercial production. Ayon pa sa DA, maaari ring gawing iba't ibang value-added products ang naturang mga uri ng ube tulad ng ube halaya, ice cream, pastry fillings at iba pang produktong pagkain.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakapag-export ng Department of Agriculture Davao Region ng 17.2 metric tons ng sariwang produktong agrikultural patungo sa Jeddah, Saudi Arabia. Binubo ang shipment ng Candava bananas, kamote at singkamas na nagkakahalaga ng 800,000 piso. Ayon sa DA, nagsimula ang export deal matapos maipakita ang mga produktong agrikultural ng Davao Region sa Agra Middle East Exhibition 2024 na ginanap sa Dubai. Dito ay nagkaroon ng ugnayan ng mga lokal na producer at mga dayuhang mamimili. Sinabi ni DA Regional Executive Director Macario Gonzaga na patunay ito na nagbubunga ang mga hakbang ng pamahalaan upang maikonekta ang mga magsasakang Pilipino sa pandaigdigang merkado.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Agriculture Phil Rice may apela sa local government units sa responsableng pagkonsumo ng kanin. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Patuloy ang panawagan ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute sa lahat ng local government units sa bansa na maging aktibong kaisa sa isinusulong na Be Responsible Campaign. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Be Responsible Campaign Lead Cristina Frediles, binigyang din niya ang mahalagang kampanya ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga ordinansa sa pag-iwas sa pag-aaksaya ng kanin.
4: Binubuhay po kasi namin itong AMHACCA Rice Ordinance. So sana po, yung pong mga LGU na nakasali na meron po na po kayong ordinance, sana po ay tuloy-tuloy nyo pong isagawa ito pong pagsiserve po ng half-calf rice sa mga restaurant. Kung ito na yung isa sa mga paraan para maiwasan po natin yung aksaya.
2: Nilalayo ng Be Responsible Campaign na araw-araw maging katuwang ang bawat Pilipino upang masiguro ang sapat na bigas sa bansa, mapataas ang kita ng mga magsasaka at magkaroon ng mabuting kalusugan sa pagkain ng masustansyang kanin. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa iba, yung dagat, 7 katao patay habang 40 iba pa ang sugatan sa pag-atake ng drone ng Ukraine sa isang beach sa Russia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: 7 katao kabilang ang 3 bata ang naiulat na nasawi matapos bumagsak isang drone sa dalampasigan sa timog na bahagi ng bansa ayon sa mga lokal na otoridad. Baray sa ulat ng BBC, makikita mabilis sa pagbulusok ng drone patungo sa isang bahagi bago ito sumabog sa tabing dagat at umabot ng 40 ang kabuuang bilang ng mga sugatan at 17 sa mga ito ang itinakbo sa ospital. Hindi pa malinaw kung ano ang orihinal na target ng drone. Ayon sa ilang Ukrainian Telegram channels, posibleng bumagsak ito sa dalampasigan matapos ma-jam o magambal ang signal nito ng electronic warfare. May mga saksi rin na nagsabing nakarinig sila ng mapaputok ng baril bago ang pagsabog at nagpapahiwatig na sinusubukan itong pabagsakin ng air defense ng Russia. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, hindi bababa sa 9 na tao ang nasawi sa pag-atake ng ballistic missiles ng Russia noong Sabado kung saan isang residential building ang bahagyang nawasak. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
18: Radyo Pilipinas Sports.
0: Philippine men's football team natalo sa Thailand sa ginanap na Asian Championships Group Stage. Mula sa New Clark City Athletics Stadium sa Capas, Tarlac. Ang detalye atin sa atin Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
23: Gamat naging maganda ang performance ng ating Philippine Men's National Football Team, hindi ito naging sapat para makuha sana ikalawang panalo sa pagpapatuloy ng 2026 ASEAN Hyundai Cup dito sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. natalo ang ating pambansang koponan kontra sa Thailand sa full-time score na Philippines 0, Thailand 1. Nakabuslo ang Thailand bandang 84th minute at hindi na nakatabla o nakuha pang makadalawang goals ang ating pambansang koponan para makuha sana ang makasalvage sana ng draw or makuha ang panalo. So dahil sa kartadang iyan, nasa isang panalo at dalawang talo ang record ng ating Team Pilipinas. Ang Thailand naman, tatlong sunod na panalo dito sa Group B action ng ASEAN Hyundai Cup. Susunod para sa ating men's football team, ang Malaysia, na gaganapin sa darating na Sabado sa Kuala Lumpur Stadium sa Kuala Lumpur. Wala sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 2026 ASEAN Hyundai Cup, New Clark City Athletic State.
18: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
18: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak else. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
5: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
18: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. DOST at Batanes nagsagawa ng reorientation sa paggamit ng reverse vending machine sa bayan ng Ivana. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito report ni Maizel Estoy.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maizel.
10: Nagsagawa ang Department of Science and Technology Provincial Science and Technology Office Batanes at wang ang Provincial Tourism Office ng isang reorientation hinggil sa wastong paggamit ng reverse vending machine sa bayan ng Ivana. Ang aktibidad ay sinagawa bilang suporta sa selebrasyon ng Nutrition Month at pagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan. Layunin nito na palakasin ang kamalayan ng komunidad sa ugnay ng wastong nutrisyon, pangangalaga sa kapaligiran at kabuang kapakanan ng mamamayan. Ito ay dinaluhan ng mga mag-aaral, magulang at iba pang miyembro ng komunidad kung saan ay muling ipinaliwanag ang tamang paggamit ng reverse vending machine. Ipinakita rin ang kahalagahan ng wastong paghihiwalay ng basura at pagre-recycle ng mga plastic na bote upang makatulong sa pagbawas ng polusyon at mapalakas ang pangangalaga sa kalikasan. Ayon sa DOST-PST o Batanes, inaasahan nilang mas mapapakinabangan pa ng lokal na pamahalaan ng Ivana ang reverse vending machine bilang bahagi ng pagpapatibay ng mga programa nito sa solid waste management at recycling. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dating OFW sa Mountain Province, nakatanggap ng tulong mula sa DMW at OWA. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok. Narito report ni Donalyn Balio.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Dona.
11: Nagkaloob ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng 328,000 pesos na tulong pinansyal sa 15 dating Overseas Filipino Workers o OFW at kanilang pamilya sa Mountain Province sa paggunitan ng Timijig Day Against Trafficking in Persons. Kabilang sa mga ipinamahaging ayuda ang Balik Pinas Balikhanap Buhay Program para sa mga distressed OFWs na napilitang umuwi sa bansa bago matapos ang kanilang kontrata. Immediate Care Fund, Medical Assistance, General Financial Assistance, Bereavement Assistance at Education and Livelihood Assistance Program. Samantala, nag-abot din ang Department of Migrant Workers o DMW ng mga cheque na nagkakahalaga ng kabuuang 195,000 pesos sa tatlo nitong benepisyaryo. Hinikayat ni DMW Cordillera Regional Director Cheryl Yangot ang mga OFW at kanilang mga pamilya na lumapit sa tanggapan ng DMW upang malaman at mapakinabangan ang mga programa at serbisyong maaaring makatulong sa kanila. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD Ilocos Region may mahigit sa 100 million pesos na relief resources para sa mga apektado ng sama ng panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito report ni Mildred Coquia.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mildred.
13: Mahigit 104.89 million pesos ang kabuang halaga ng relief resources na nakahanda ng DSWD Field Office 1 para sa mga pamilyang maaapektuhan ng masamang panahon. Batay sa datos, kabilang sa nakahandang resources ang 2.55 million pesos standby funds at 102.34 million halaga ng food at non-food items. Meron ding 113,280 family food packs, 13,109 ready-to-eat food packs, 12,699 non-food items at 4,617 na 6 na litrong bottled drinking water. Sa non-food items, may nakahandang 175 family kits, 2,068 hygiene kits, 5,851 kitchen kits, 3,481 sleeping kits at 1,124 na iba pang non-food items. Kasabay nito, nagpapatuloy ang monitoring at pakikipag-ugnayan ng DSWD Field Office 1 sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang maagap na paghahatid ng karagdagang tulong sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bilang ng mga nabigyan ng cash relief assistance sa transport sector sa Mimaropa Region, umabot na sa mahigit sa 35,000. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Tom.
7: Umabot na sa mahigit 35,000 individual mula sa transport sector ang nabigyan ng cash relief assistance ng pamahalaan sa Bimaropa Region. Ayon sa papalit ng DSWD, ang implementasyon ng sabing programa ay nais sa katuparan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng local government units, transport associations, at DSWD personnel sa pag-validate ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Mahigit 175 million pesos ang pinakawala ng pamahalaan sa ilalim ng programa para mabigyan kaagad ng ayuda ang transport sector na siyang lubhang naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nakapagtalaan na lawigan ng Oriental Mindoro ng may pinakamaraming bilang ng benepisyaryo na umabot sa mahigit 11,300 na sinundan ng Palawan na mayroong halos 11,000 benepisyaryo. Nangako ang pamahalaan na hindi nito hahayaang maantala ang mga intervensyon sa transport sector dahil ito ang nagsisilbing piston ng ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: GSIS at TESDA nagaluok ng libreng training sa pagluluto para sa kanilang mga miyembro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Diana.
12: Nagbukas ang Government Service Insurance System o GSIS, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, ng Skills Scholarship Program na nag-aalok ng 40 araw na libreng cookery and situ training na may kasamang allowance para sa mga kwalipikadong dependents ng mga miyembro at pensioner ng GSIS Legazpi Branch. Isa ang Legazpi Branch sa tatlong branch sa buong bansa na magiging pilot implementor ng Skills Scholarship Program. Sa Legazpi City, isa sa gawa ang pagsasanay sa San Francisco Institute of Science and Technology sa San Francisco Malilipot Albay kung saan may 25 scholarship slots. Sa Panayam, sinabi ni GSIS Legazpi Branch Manager Attorney Eugene Virgo na nasa 18 application pa lamang ang kanilang natatanggap at ang mga ito ay sumasailalim pa sa validation. Dahil dito, hinihikayat niya ang mga kwalipikadong benepisyaryo na samantalahin ang libreng scholarship program. Layunin ng programa na mabigyan ng skills training ang mga benepisyaryo upang magkaroon ng mas magandang oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Maaaring mag-nominate ng tig-isang benepisyaryo ang GSIS member at pensioners, kabilang sa maaaring inominate ang asawa, anak o kapatid kung single ang miyembro, basta 18 taong gulang pataas, walang trabaho, residente ng sakop na lugar at kwalipikado sa TESDA. Para sa mga active member, prioridad ang may salary grade 15 at pababa. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 50 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
25: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
14: from PBS,
26: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
27: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
28: Radyo Magazine.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang tagintig ng FM.
1: At lakas ng AM.
0: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawa.
1: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
14: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
14: Trending issues.
2: news na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
17: Di papahuli sa mahalagang kaganapan.
19: 66 Impormasyon.
20: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
21: Sports Radio. 918.
22: Radyo Magazine. 1278.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
29: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
30: Mapapakinggan na
31: sa Capital 104.3 FM.
32: Capital 104.3.
33: Radyo Pilipinas World Service.
34: Sports Radio.
35: Radyo Magazine.
36: Serbisyo Publiko.
37: The AM and FM Collab.
38: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas
41: and Capital 104.3 Collab.
42: Collab.
43: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
44: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Publiko.
46: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito mga balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Kolehiyo lalapit sa mga kabataan sa pamamagitan ng University Extension Classes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog City. Narito report ni Charmaine Perito Valvez.
47: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Charmaine.
48: Ilulunsad ng Northwest Samar State University, Norweso, ang pilot extension classes sa bayan ng Matuguinaw, Samar ngayong school year 2026 to 2027 na mag-aalok muna ng Bachelor of Science in Agriculture, Major in Horticulture. Sinuri ng CHED Region 8 at Norweso ang pasilidad na gagamitin para sa programa bilang bahagi ng paghahanda sa implementasyon. Magbibigay ang Norweso ng kurikulum at mga guro na pangunahing magmumula sa San Jorge Campus habang maglalaan ang LGU Matuguinaw ng mga silid-aralan at iba pang pasilidad. Tutulong naman ang Provincial Government of Samar sa mga pasilidad at sasagot sa pasahod ng mga guro. Lumabas sa feasibility study ng probinsya na mataas ang pangangailangan para sa college education sa bayan ng Matuguinaw na kabilang sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Kabilang sa mga programang kailangan ng komunidad ang agrikultura, kaya ito ang unang kursong ipatutupad. Tiniyak ng Norweso at CHED na susundin ang quality standards ng universidad sa extension classes. Hinihintay na lamang ang go signal bago tuluyang magsimula ang klase sa ilalim ng Project Samar para sa Bagong Pilipinas. Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Calbayog.
49: Radyo Pilipinas.
50: Radyo Pilipinas
49: News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Third tranche ng salary adjustment ipatutupad ngayong darating na Setyembre para sa mga Cagayan de Oro City Hall employees. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cagayan de Oro City. Narito report ni Ryan Carbon.
51: Radyo Pilipinas.
52: Radyo Pilipinas.
0: Report. Ryan.
53: Hiling ni City Mayor Rolando Uy na tatalakayin at pagtitibayin ng City Council ang pagpapatupad ng ikatlong tranche ng increase sa sahod para sa mga opisyal at empleyado ng City Hall. Inanunsyo ito ng alkalde sa flag raising sa City Hall Quadrangle. Nagpasalamat din siya kay City Budget Officer Attorney Percy Salazar sa pagsama nito sa Supplemental Budget No. 3 bilang pagsunod sa Local Budget Circular No. 172 ng DBM na inilabas noong ika-16 ng Hulyo ngayong taon. Kapag naaprobahan na ng konseho ang ikatlong tranche, inaasahang magsisimulang matanggap ng mga kawani at opisyal ang mga bagong antas ng sahod na itinakda ng Salary Standardization Scheme simula sa buwan ng Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
49: Radyo Pilipinas.
50: Radyo Pilipinas
51: News Nationwide.
0: Ministry of Transportation and Communications pinangunahan ang turnover ceremonies ng Terminal Passenger Building sa Sangga-Sangga Airport sa Bungao, Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Sharinami.
51: Radyo Pilipinas.
52: Radyo Pilipinas.
51: Report.
0: Laila.
54: Pinangunahan ni Minister Termiji Masahod ng Ministry of Transportation and Communications ang turnover ng passenger terminal building sa Sangga-Sangga Airport, Bungkap. Sa nasabing seremonya, isinabay ang groundbreaking ng limang iba pang karagdagang imprastruktura sa nasabing airport. Ito ang Phase 2 passenger terminal building passenger waiting area, cargo warehouse, provincial integrated office of MOTC, at airport perimeter fence. Ayon kay Chief Minister Abdulrauf Macacoa, ang mga proyekteng ito ay sumasalamin sa layunin ng mas matatag na Bangsamoro agenda upang walang maiiwang Bangsamoro. Samantala, inaasahan ang patuloy na paglakas at mabilisang galaw ng pamumuhunan, turismo, kalakalan, transportasyon at malawakang oportunidad at paglago ng ekonomiya para sa mga nasasakupan at buong rehiyong BARM. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
49: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
49: News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Biyerkules, August 5, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
49: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Pilipinas!
49: News Nationwide! News
1: Nationwide!
2: We know you're always on the go.
3: On the go.
2: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
3: Kaya
2: Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
3: Reliable news delivered to you as it happens.
2: Para sure na wala kang mamimiss.
3: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
2: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
3: And like us on Facebook
2: at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
3: Together, let's dismiss this information.
2: Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Maulang umaga dito po sa Metro Manila. Miyerkules, August 5, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio, 918 kHz. At sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 na umaga. Ako po si Alan Alianige.
4: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Traffic update muna tayo. Direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas. Traffic!
3: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning! Charlie. One more time. Charlie Nozares, good morning. Babalikan natin maya-maya si Charlie Nozares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base. At syempre, ang paalala pa rin mga kaibigan, ingat tayo palagi. Lalo ngayong umuulan-ulan, umaambon-ambon, madulas ang kalye. Dapat lagi tayong alerto sa pagmamaneho. Ayan.

0: hanggang sa may General Latino. At masusundan niyan pagdating na lang dito sa may West Avenue, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng MRT North Avenue Station. Moderate heavy traffic na rin dito naman sa may bahagi ng Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Mabagal din ang daloy ng traffic sa may Guadalupe papunta naman ng Buendia. At ito naman po yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic din, dyan naman po sa may Malibay sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound ng EDSA, may pagbagal ding nararanasan mula dyan sa may Park Avenue hanggang sa may Taft Avenue. Dito rin sa may Magallanes sa flyover, mabagal na po ang daloy ng traffic at tuloy-tuloyan hanggang sa may Kalayaan Avenue. Moderate to heavy traffic naman, dyan naman sa may Pioneer sa Mandaluyong all the way to Guadix at Ortigas MRT Station. Unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan naman po sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo patungo naman ng Santolan. At masusundan yan na dyan na lamang po sa may approach ng Balintawak, may pagbagal ding nararanasan pababa ng Cloverleaf at ito yung mga papunta sa direksyon ng Quirino Highway. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound din po nito mabagal na po ang daloy ng traffic simula dyan sa may Commonwealth Luzon na flyover at tuloy-tuloy hanggang dito na yan na sa may Ateneo Gate 3. Masusundan yan na pagsapit na dito sa may C5 southbound, muling babagal po yan dito na sa may Tiendisitas hanggang Bagong Ilog. Samantala, northbound lane naman ng C5, simula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig. Moderate to heavy traffic din hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may C5 Libis sa flyover patungo naman sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan na simula dyan na sa may Aurora Katipunan flyover, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan dyan sa may Miriam College. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas na po ng mabagal na daloy ng traffic simula dyan sa may Labayani Road at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Doña Carmen. Masusundan na lamang po yan na pagdating na dito sa may bahagi naman ng Diliman Doctors, light to moderate yan hanggang sa may Tandang Sora. Pagdating ng Philcoa, dyan po nagkakaroon na ng mabagal na daloy ng traffic patungo ng Elliptical Road hanggang makarating yan sa may Panulukan naman ng Quezon Avenue. Paalala na lamang po sa mga motorista dahil madulas po ang ating mga kalsada, konting ingat na lamang po sa inyong pagmamaneho para maiwasan naman ang mga aksidente at sakuna sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Miyerkules ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6 at bawal na kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
1: Charlie!
0: Yes po!
1: Wala naman na mamonitor ang ating Metro Bay na mga areas sa limbawa na nagkakaroon ng tubig dahil sa mga pagulan. Tubig baha.
0: Sa ngayon, wala naman tayong mga namomonitor na mga flooded areas sa Metro Manila.
1: Okay, Charlie, salamat na marami for the updates.
0: Maraming salamat din po at magandang umaga.
1: Thank you. Good morning, Charlie Nosares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 11 minutes na makalipas po ang 7 AM. O ito ha, yung pong Piso Fare Cashback Promo ng LRT2 sa pakikipagtulungan ng RCBC. Yan po yung Rizal Commercial Banking Corporation. Extended po yan hanggang sa katapusan ng buwan ng Agosto, August 31. Mga kaibigan, nakikipagtulungan po ang DOTR, Department of Transportation and Communications, sa Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC. At sa Social Security System o SSS, ito yung upang palawigin pa hanggang August 31. Yung pong Piso Fare Cashback Promo para sa mga regulasyon.

0: dolyar na gumagamit ng cashless payments diyan po sa LRT Line 2. Yan po mga kaibigan ay kasunod ng utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot kayang pamasahe sa tren kasabay naman ang pagsusulong ng digitalization. Yan po ay para sa mas mabilis at mas komportableng biyahe ng mga pasahero. Kasama po sa mga pwedeng mag-avail ng Piso Fare Cashback Promo sa LRT Line 2, yung pong mga pasaherong gagamit ng My SSS Card o kaya naman ay RCBZ Debit at Credit Cards sa cashless fare gates ng LRT Line 2. At dahil po sa promo, mga kaibigan, piso na lang ang magiging pamasahe pagsakay ng tren. Kaya nakakatipid ng hanggang 17 pesos kada biyahe ang mga pasahero. Yan po'y depende naman sa kanilang destination. Pwede rin na mag-avail ng promo ng hanggang 8 beses sa isang araw. Yan po mga kaibigan, ang latest mula sa Department of Transportation, particular diyan po sa LRT Line 2. Meron tayong 14 minutes makalipas ang 7 a.m. Sandali lang ha, bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
1: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron po tayong 18 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ngayong umaga, makikipag-ugnayan tayo sa National Housing Authority. Ating makakausap, NHA General Manager, Joben Tai. GM, sir, magandang umaga po.
4: Magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, sa mga televiewers po.
0: Yes, sir. Una, sir, isa sa mga nabanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., doon sa kanyang State of the Nation Address, ang patuloy na pagkakaloob ng pabahay sa ating mga kababayan. Ano? At we understand, ito po ay patuloy na dumadami yung mga nabibinipisyon nito. Lalo na po, yung mga miyembro din no, ng Expanded 4PH Program at yung meron pang tinatawag tayo na Direct Housing sa pamamagitan po ng National Housing Authority. Mr. Tai, hingi lang kami ng update from your end dito po sa mas pinalalawak na programang pabahay ng ating pamahalaan para sa ating mga kababayan, sir.
4: Tama po yan. Nasabi nga po ng ating Pangulo under the Expanded 4PH Housing Program. Ang NHA po, kami po ang tagapagpatayo ng mga bahay. So meron po tayong calamity housing. At sa Expanded 4PH po, meron po tayong bagong rental housing.
0: Mm-hmm.
4: May tinatayo po tayo, katulad po dyan sa NIA, yung nasunugan po. May tinatayo po tayo ng 7 mid-rise building of 11 story po. So ito po, maging rental housing po to, wala pong ownership. So yung mga kababayan po natin, pwede po tumira dyan at minimal price na 2,000 pesos per month only.
0: Mm-hmm. So, itong binabanggit mo, Sir Joben, na rental housing para sa mga expanded 4PH program beneficiaries, yeah? Ang renta, 2,000 kada buwan. But this is only renta, ibig sabihin, Sir?
4: Tama po yan. Sa NCR po, meron po tayong bagong mode which is rental housing. Mga prime areas po to na sa Metro Manila.
0: Mm-hmm.
4: Wherein yung, at may mga kababayan po kasi tayo, taga-probinsyo po.
0: Yes, at, yes. Opo.
4: Sandali lang po dito. So, binibigyan po natin sila ng parang halfway housing nila kung saan makatulong po sa kanila. Sa malapit sa po saan ng trabaho, malapit po sa syudad, within 2 to 3 years, pwede po sila tumira doon. And pag gumanda-ganda po ang buhay nila, pwede naman po sila kumuha pa rin po ng housing sa kanilang probinsya kung saan po kanilang hometown.
0: Okay, ayun.
4: Kung saan po yung housing po na yun, maging ownership na po yun, hindi na po yun renta.
0: Mm-mm. So ito, limbawang let's say, nakakaangat-angat na o nakakaluwag-luwag na yung ating mga kababayan. No? At kaya na nilang kumuha ng sarili nilang bahay sa magaan na pamamaraan din. Makakalipat sila ron. Pero ito, ikanyo, the location na ang lokasyon ng mga ito ay nando na mismo sa kanilang lugar o sa mga lalawigan na, sir.
4: Tama po. Ito po kasi rental housing, mga prime areas po ito eh. Like Kissimmee Road sa Quezon City po yan.
0: Opo. Ano
4: po natin, napakamahal po ng lupa dyan.
0: Yes.
4: And very, very prime po yan. Kaya nga po, gusto po natin bigyan ng chance sa lahat. Kung mas say natin, within 2 to 3 years, makagraduate na po, o hindi na po kailangan makupahan ng beneficiaryo, pwede naman po yung iba ang papalit sa kanya.
0: Ayun. At dahil nabanggit nyo, yung pribilehiyo o itong pinagkakaloob na ito na rental housing na 2,000 a month sa mga prime areas, ito po ay para lamang doon sa mas higit na nangangailangan, ika nga, Sir Joben.
4: Tama po yan. Iko-qualify po rin po natin yan. Lambo po natin ang NHA po, mandato po natin ay bigyan ng oportunidad magkababahay ang walang-wala po talaga, yung poorest of the poor. Yan po ang bago natin, kaya po tinawag na expanded 4PH.
0: Opo.
4: Pero tuloy-tuloy pa rin naman po ang mga regular programs po ng NHA kung saan may calamity housing po tayo, housing for the informal settlers, at resettlement housing po.
0: Ayun, okay. Pag-usapan natin na yung calamity housing na inyong nabanggit, kani-kanina lang, Sir Joben, ano? Pag sinabing calamity housing, sir, ano, please give us additional details tungkol dito, please.
4: Ang housing for our calamity victims, katulad po sa nanggaling po tayo ng Jensen sa Sarangani.
0: Opo.
4: Kung saan tumatinamaan po ng earthquake, magpapatayo po tayo dyan ng mga calamity housing. Ito po yung mga row house subdivision po.
0: Yes.
4: In a number of mga 1,000 units po per subdivision. Row house po to, pero two-bedroom po to with a lot area of 40 square meters and a floor area of 27 square meters.
0: Mm-hmm.
4: Meron na po tong dining, living room, dalawang bedroom po na may partition na po. Meron din pong balcony kung saan po pwede silang mag-gardening or mag-extend po ng kanilang bahay.
0: Opo. And dahil ang tawag dito, calamity housing, this is primarily for victims of calamities. Ganun ba yun, Sir Joben?
4: Tama po yan. Ang inisip po, magpatayo ng bahay. Pero i-valid po ang listahan ng mga biktima mula po, isasabit po yan ng LGU to the Office of Civil Defense.
0: Opo.
4: At i-valid naman po namin kung karapat dapat po na magkabahay at sila po yung talagang matinding na apektuhan ng trahedya.
0: Ayun. So, ibig sabihin, may proseso. Yung local government unit magsasubmit ng listahan sa OCD, Office of Civil Defense. Para, kumbaga, para ika nga, kompleto ang validation. Baka mamaya kung sino lang nag-a-apply, may kaya naman pala. Yung mga ganon, sir, ano?
4: Tama po yun.
0: And then, yes, sir.
4: At sinusiguro po na kasi ayaw po natin na mag, sa energy po, ayaw po natin na maibenta o maitransfer po sa hindi karapat-dapat na beneficiary ang ating mga bahay.
0: Yun. Okay. So, ang proseso, LGU, i-double check nila, then to be submitted to the Office of Civil Defense, and then OCD, upon further verification, ang magkakalob ng listahan sa ating National Housing Authority, sir.
4: Opo. Idadagdag ko yun po, nasabi po ng ating Pangulo.
0: Opo.
4: Nung SONA yung mga infra project po.
0: Yes.
4: Yung NSCR po, yung train. Kami po, ongoing din po ang relocation ng mga tatamaan po niyan. Mandato rin po namin yan. Kung saan po i-relocate po namin yung mga kapapayan po natin tinamaan ng dadaluyan po ng release ng trend.
0: Mm-hmm.
4: So ongoing rin po ang ating mga housing projects sa Malolos, papuntang Pampanga, sa itmo south section ng Calamba up to Bicol naman po para sa South Longhol.
0: Ayun, okay. So ito yung binabanggit mo, Sir Joben, ito yung tatamaan na kinakailangang ma-relocate dahil tatamaan sila nung right of way nitong malaking rail project from Clark to Metro Manila to Laguna. Ito yun, sir, ano?
4: Tama po yun. Yung buong kabaan po yan mula po Clark papuntang Laguna.
0: Okay. At syempre, dahil at ang mga ito'y tatamaan ng right of way, kinakailangang i-relocate sila, ito'y dadaan din sa kaukulang verification process by various government agencies bago makarating sa ating National Housing Authority, sir. Ano po?
4: Tama po yan. Katulong po natin dyan ng DOTR at saka kasama rin po natin dyan para mag-check yung AADB po.
0: Mm.
4: Kasi po, sinisiguro po nila na wala po tayong kababayan na mati-displace due to the infrastructure projects.
0: Yes, ayun. Napakagandang garantiya no na wala tayong kababayan mati-displace dahil tatamaan sila ng right-of-way ng mga infra projects ng pamahalaan. Sir?
4: Tama po yan. Gusto rin po i-inform po ating mga televiewers ang housing po ng NHA po. May mga community facilities po yan. compared po actually sa private developments, sa atin po, meron po covered court, merong schools, merong daycare center. So, hindi na po, pag nandun po sa isa, ang tiyatayo po natin, hindi lang po bahay, kundi isang community.
0: Yes.
4: A very sustainable community po.
0: Opo. Yan, napaka-importante ng puntos na binabanggit mo na yan, Sir Joven. Ano? Kasi, yung iba, ang sinasabi, lilipat kami, re-relocate kami sa ganitong lugar. Kaso ang problema namin, malayo sa pag-aaralan ng aming mga anak. Yung mga ganon, di ba? Malayo sa pagtatrabahuhan ni Mr. o ni Mrs. Halimbawa. And then, paano malayo rin ito dun sa palengke, sa ganito. Kaya ito yung binabanggit mo, sir, yung iyong in-emphasize. You are not just building houses, but you are building communities sa NHA, Sir Joven.
4: Tama po yan. Pero masasabi naman po, hindi po rin natin maikaila, may shortcomings din po. May, hindi pa po lahat ng ating mga housing sites ay meron na pong swilan.
0: Mm.
4: Kaya nga po, naipag-coordinate po tayo, Secretary Sunny Angara, and nag-commit naman po siya na bibigyan po tayo ng pondo para mapag-construct po ng mga eskwelahan po sa ibang housing sites kung saan hindi pa po nalalagyan ng schools. Pero available naman po yung open space and readily po makakapagpatayo tayo.
0: Ayun, at sa kasalukuyan, ito pong mga projects which are in the pipeline ng ating National Housing Authority, baka interesado yung mga nakikinig sa atin. These are found in, saan po? Saang bahagi ng ating bansa? Maliban, halimbawa, dito sa, may nabanggit nyo kanina, meron dito sa National Capital Region, sa immediate na hinaharap, saan po yung mga ika nga ay makikita kaagad ng ating mga kababayan na mga housing projects para po kung sakaling interesado sila ay mag-check sila ng mga requirement at pag-qualified sila ay ma-identify na nila yung target na location nila, sir.
4: Ang NHA naman po, nationwide po ng aming housing, pero for the next 2 years, mapansin po natin mga kababayan, magtatayuan na po itong mga mid-rise housing projects po ng NHA.
0: Mm-hmm.
4: Especially po sa NCR like Quezon City, Valenzuela, at meron din po sa Manila. So, matatapos po natin yan by the end of the term of our president, by end of 2027. So, pwede na pong mag-apply ating mga kababayan at magpalista po para ma-validate po na kanilang LGU.
0: Ayun. At nabanggit mo, Sir Joven, na itong mga structures na inyong itatayo, mid-rise residential areas. Pag sinabi pong mid-rise, mga ilang palapag po yung ganun, sir?
4: Ngayon po, ito po pinakamataas po na maitatayo po ng NHA. Meron po tayo as high as 15-story.
0: Mm-hmm.
4: In fact, dyan po sa Manila, yung Vitas Katuparan po, condemned na po yan for how many years. Ililipat na po natin siya pag natapos ito pong 15-story building natin sa Tondo.
0: Ayun. Okay, isang puntos pa, GM Tay, sir. Halimbawa, kasi siyempre, gaya ng binabanggit nyo kanina at binibigyan din nyo kanina, bago mapagkalooban ang isang benepisyaryo ng housing unit o ng maka-avail ng ganitong mga housing unit kasama dun sa rental, dumadaan sa masusing verification process, iba't ibang ahensya ng pamahalaan bago makarating sa inyo sa National Housing Authority. Meron pa bang mga report sa inyo na halimbawa, ito, benepisyaryo ng isang pabahay na ganito, ganito. Yung iba, may mga reports na ibinebenta sa iba yung property. May mga ganyang reports pa ba na nakakarating sa inyo, GM Tay, sir?
4: Tama po. Meron po pong mga ganyan. In fact po, pag mag-check po tayo sa marketplace sa Facebook, makita po natin. Marami po mga ganyan. Pero paulit-ulit po natin, pinaalaan natin mga benepisyaryo, wag na wag po nilang gagawin yan. Dahil isang beses lang po sila makakatanggap ng pabahay ng gobyerno.
0: Mm-hmm.
4: Sigurado po, hindi na po sila makakaulit. At sinasabi rin po natin sa mga prospective buyers na wag po nilang gagawin yan dahil pag kanila po binili nila yung rights sa tinatawag po.
0: Rights?
4: Hindi po namin tatanggapin yan at sayang lang po ang kanilang binayad.
0: Ayun. Kumbaga, kapwa talo yung nagbebenta at yung bibili.
4: Tama po yan. At gusto ko lang po sa, i-emphasize, kasi po, ang housing po ng NHA, mabenta po.
0: Of course, yes. Kung
4: bumibili, opa, lalo na sa Facebook. Mm. Kaya po, mas mabuti po, direkta na lang po sa mga ipag-ugnayan sa aming opisina kung gusto nila po maka-award. As long as karapat dapat naman po sila, makakapag ano po sila. And another thing po, kung meron po silang 300 o 400,000 na ibabayad po sa mga nagbebenta, much as well po, under our expanded 4PH housing, pwede na po sila bumili ng unit through Pag-ibig.
0: Apa.
4: So, mas okay po yan para hindi po masayang kanilang pambayad.
0: Ayun. At yung inyong binabanggit, syempre, the best na diretso silang makikipag-ugnayan sa ating National Housing Authority, GM, sir. Ano pa?
4: Dama po yun.
0: Okay. At syempre, ano bang mga hotlines o social media pages na pwedeng matingnan ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayong umaga just to double check at para hindi rin sila mabiktima ng binabanggit nyo ng mga nagbebenta, rights, yung pala it's an NHA housing project na hindi naman pala dapat nilang binibenta sa ibang tao. Sir?
4: Tama po yan. Pwede po sila mag-check sa aming Facebook page o sa aming website po sa NHA. At magtanong po at ate-verify po sa iba't ibang office kung ito pong housing ba ay benta o kasama pa po sa listahan na hinuhulugan sa NHA.
0: Mm-hmm. Okay. Now, GM Joventay, in closing, baka may mensahe po kayo sa mga nanunod na nakikinig sa atin ngayong umaga ng Wednesday. Please go ahead, sir.
4: Sa ating po mga kababayan, patuloy pa rin po ang hangarin ng ating Pangulo na mapagbigay po ng bagong bahay at bagong buhay sa ating mga kababayan. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang National Housing Authority sa pagpapatayo nitong mga housing project natin na decente, dekalidad at abot kaya sa ating mga kababayan. Mag-antay-antay lang po kayo. Marami po tayo naka-pipeline. At susubukan po natin na matapos ito sa susunod na 2 taon. Maraming salamat po.
0: Yes, sir. Thank you so much po, GM. Good morning, sir.
4: Thank you po.
0: Yes, sir. National Housing Authority General Manager Joben Tay.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron ho tayong 35 minutes na makalipas ang 7 AM. Good morning kay... Uy, kay si Spider-Man, Alberto Condinato. Nanonood sa atin, ha? Si Grace Acuar, ang broadcast production supervisor ng Radyo Pilipinas Tayug Pangasinan. Good morning, good morning. Ito naman nag-post, Ray and Cora Nokon. Good day, sabi nila. Ayun, ha? Okay. Salamat na marami sa panonood at pakikinig through the live streaming sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. So, ito muna, ha? Paalala mula sa Office of Civil Defense, ha? Mga residente diyan po sa Ilagang Luzon, patuloy na pinag-iingat ng OCD dahil sa epekto ng bagyong Maymay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang detalye po niya ni atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
5: Boss Alan, magandang umaga. Patuloy nga ang paalala ng Office of Civil Defense sa publiko na mag-ingat, maganda at tumutong sa lagay na panahon. Gayun din sa abiso ng mga otoridad, ngayong panahon ng tag-ulan dulot ng bagyong Maymay at ng habagat, kabilang sa mga binigyan babala ng OCD ay ang mga lalawigan ng La Union, Pangasinan, Benguet at Zambales na makararanas ng orange rainfall warning o yung may 100 hanggang 200 milimetro ng buhos ng ulan. Gayun din ang mga lalawigan ng Ilocos Sur, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga at Bulacan na makararanas naman ng yellow rainfall warning. Maging sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Occidental, Mindoro ay inaasahan ang yellow rainfall warning na sa malakas na pag-ulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Samantala bukas naman, inaasahang uulanin ang mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union at Benguet. Ganyan din ang Occidental Mindoro na makararanas ng orange rainfall warning. Habang ang mga lalawigan naman ng Pangasinan, Abra, Ifugao, Matoy Province, Kalinga, Nueva Ecija, ganyan din ang Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Batangas at Antique ay makararanas naman ng yellow rainfall warning. Dahil dito patuloy na tumutok sa mga social media pages ng Office of Civil Defense para sa mga iba pang mga update may kaugnayan sa pagtaya ng pag-asa. May kaugnayan nga dito sa epekto ng bagyong Maymay at ng hanging habagat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, J. Mark Dagala. Nagatid po ng update mula sa Office of Civil Defense. Oras sa Bung Pilipinas, 7:38 ng umaga. 7:38 ng umaga, maya-maya. Tayo naman po ay makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development. Ang ating makakausap, ang boses mula po sa DSWD, ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Yan po isa pagbabalik maya-maya ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Pag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 7:38 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 40 minutes na makalipas ang 7 a.m. Ito ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa Sports Radio 918 kHz. Kasama niyo po hanggang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige. Mayroon pong mahigit sa 1,800 families na hanggang ngayon nananatili pa rin sa mga evacuation center dahil po ito sa epekto ng Bagyong Luis at ng low pressure area. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary.
8: Aabot pa sa 1,800 pamilya o mahigit 5,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center dahil sa epekto ng Bagyong Luis at ng LPA. Bukod dito, nasa 200 pamilya naman ang pansamantalang nakikitira pa sa kanilang mga kaanak. Patuloy ang relief operations ng DSWD sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha at iba pang epekto ng sama ng panahon. Sa Davao City, nasa 4,000 pamilya ang target na mabigyan ng family food packs. Sinimulan nitong Martes ang pamahagi ng 2,000 food packs habang isa pang 2,000 food packs ang nakatakdang ipamahagi ngayong Miyerkules. Patuloy naman ang pagkipag-ugnayan ng DSWD sa mga LGU para matukoy at maabutan ng tulong ang iba pang pamilyang nangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Yan po'y update mula rin diyan sa DSWD, Department of Social Welfare and Development.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 7:38 AM.
0: Yung mga lalabas ng bahay, halimbawa yung mga may pasok at may importanteng lalakarin dahil maulan, Huwag hong kalimutang magbitbit ng payong o kaya jacket o raincoat o namang panangga sa ulan. Maigi na yung sigurado. Abutin man ng ulan, biglang umulan, nakaredy. Yung iba kasi, halimbawa, kung magpa-public transport, yung ayaw magbitbit ng marami, di ba? Sabihin nila, ay nako, ayaw ko magbitbit ng payong. Sasabihin nila, istorbo lang yung payong. Ha? Pero siyempre, importante pagka umuulan. Di ba? Ingat ho, ha? Ingat palagi. Kasi kinakailangan malusog tayo palagi. Pagka ganyan umuulan, huwag ho tayo magpabasa sa ulan. At ang isa pa, palaging pinapaalala ng Department of Health, mga kaibigan, di ba? Hanggat maaari, iiwas tayo sa paglusong sa tubig baha. Dahil, baka mamaya, pasintabi po sa mga nag-aalmusal, ha? Baka mamaya, yung tubig baha, merong jingle ng daga. O, yan. Na maaring mag-cause ng leptospirosis. Baka meron hong mga sugat kayo na maliliit sa inyong paa. Tapos na lublob kayo sa tubig baha. Ayun. Kinakailangan ho makaiwas tayo hanggat maaari sa paglusong sa tubig baha. And then, paalala rin ng DOH, halimbawa, di galing kayo sa labas. Pagdating sa bahay, hugasan na maigi yung inyong paa. Kung kayo man ay napatapak sa tubig baha, ayan. Para ho, hugasan maigi, sabunin, ganun. Para kung may mga traces man ng ganyan, ay mawala at makaiwas tayo sa mga sakit gaya ng leptospirosis.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Sa puntong ito, mga kaibigan, makakausap natin ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
9: Hi Alan, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng iyong programa.
0: Opo, una ma'am, hingi lang kami ng update. Of course, sa patuloy pa rin pagtugon ng DSWD sa mga pangangailangan ng mga komunidad na naapektuhan po ng Bagyong Luis at maging ng Habagat. Ma'am.
9: Yes, Alan, nagpapatuloy pa nga po ang ating pong koordinasyon at pagpapatid ng tulong sa mga lugar na naapektuhan nitong Bagyong Luis at itong nagpapatuloy na habagat. Sa katunayan nga po, ang DSWD nakapagpahatid na po ng tulong dun sa mga affected areas. And as of 6 a.m. This morning, Alan, hello?
0: Yes, ma'am.
9: Yes. Alan, as of 6 a.m. this morning, ang tulong po na naipabot na ng DSWD ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso, no? That's the total cost of humanitarian assistance already provided dyan po sa Cagayan o Region 2, gayon din sa Region 5 and sa Zamboanga City na kung saan nga po may nai-record tayo na open evacuation center.
0: Mm-hmm.
9: And sa kasalukuyan, meron pong 29 activated evacuation centers na kung saan mahigit 2,200 po ng mga pamilya ang pansamantala ay nanunuluyan.
0: Ayun. At syempre, dahil preposition din ang mga relief supplies gaya ng family food packs at maging mga non-food items, ay mabilis pong nakakarating ang mga ito doon sa mga evacuation center, Asek Irene, ma'am.
9: Oo, Alan. Yan ang kautusan ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD. Tiyakin na maging mabilis at sapat ang tulong na naipapabot natin sa ating pong mga kababayan na naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Kaya nga po, tinitiyak ng DSWD na meron tayong sapat na preposition goods.
0: Opo.
9: Sa iba't ibang warehouses sa buong bansa. In fact, nasa 4.9 million family food packs yung ating pong stockpile sa kasalukuyan. So makikita natin na hindi lamang po naghahanda ang DSWD kapag may mga kalamidad na araw-araw nagproproduce tayo ng mga food packs para madali tayo na makatugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin na naapektuhan.
0: Mm-hmm. Okay. Sa isang puntos pa, Asek Irene, ma'am, hingi rin kami ng update sa patuloy po na implementasyon ng pagkakaloob ng uplift assistance doon po sa mga nangangailangan nating kababayan, ma'am?
9: Okay, at present, Alan, nasa mahigit around 4.5 million households na po ang nakatanggap ng kanilang 2,000 pesos uplift assistance for the month of July.
0: Opa.
9: For Group 1, kung matatandaan, Alan, yan ay binubuo ng mga Fortis beneficiaries at mga walang gutom program beneficiaries.
0: Mm-hmm.
9: So yung nasa mahigit 2.8 million households na Fortis ay natanggap na nila yung kanilang one-time uplift assistance. Samantala, yung mahigit 220,000 na beneficiaries ng walang gutom program ay natanggap na rin yung kanila pong one-time uplift assistance. Now, para naman sa Group 2, ito yung binubuo ng mga poor and near poor.
0: Opa.
9: Pero hindi kabilang doon sa
0: four-piece
9: beneficiaries, pero natukoy po as poor or near poor, no, using the 2024 CBMS data, nasa mahigit 200,000 din po na mga households na yung nakatanggap ng kanilang uplift assistance. Samantala, yung nasa Group 3, ito naman ay binubuo ng 1.5 million households na employed, merong less than 20,000 monthly salary credit, may naging contribution sa SSS at least once noong 2025 or noong 2026, at merong SSS disbursement accounts, close to a million households naman na po yung nakatanggap ano ng kanila pong uplift assistance. Yung Group 2, let me just correct myself, almost 300,000 na, no, as of yesterday ay almost 300,000 na po yung nasa Group 2 ang nakatanggap na. So nagpapatuloy pa rin, Alan, yung distribution in various parts of the country.
0: Opo. Aling group na nga po rito yung ano, yung kasi yung ibang groups, 'di ba, one time. But we understand na mayroong grupo rito na hanggang Disyembre makakatanggap buwan-buwan ng kanilang uplift assistance sa Asek Irene.
9: Yes, that's correct, Alan. For Group 1 o yung 4-piece at walang gutom program beneficiaries, one time lamang po yung kanilang uplift assistance. But for Groups 2 and 3, every month until December po sila makakatanggap ng 2,000 pesos.
0: Hanggang sa buwan ng Disyembre. Ito yung nasa Groups
9: 2 and 3.
0: Groups 2 and 3. Ayan, may nagtatanong na kagad galing sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Ito, halimbawa, makakatanggap din daw ba ng uplift assistance kahit wala silang national ID? Baka kasi hingin na katibayan ng kanilang pagkakakilala ng yung national ID, Asek.
9: Yes, that's correct, Alan. Kahit wala po silang national ID, ay matatanggap nila yung kanilang uplift assistance, provided of course that they are included in the list in either groups 1, 2, or 3.
0: Ayun.
9: Okay? So kasi targeted itong uplift assistance, ibig sabihin tukoy po natin kung sino yung makakatanggap. So kahit wala pa po kayong national ID, any government-issued ID ay maaari nyo pong maipresenta. Ngayon po, ini-encourage pa rin naman po natin lahat ano, na beneficiaries nitong uplift to download and save yung pong e-gov app. Kasi yung e-gov app will facilitate ano,
0: yes,
9: yung pong mga proseso, especially if enroll natin kayo to digital wallets or banks. Kasi merong pong digital wallet. Naka-store po dyan lahat ng inyo pong mga IDs and lahat ng impormasyon sa inyo. So, magiging madali po yung verification process kung i-enroll namin kayo into a financial institution.
0: Mm-hmm. Yun nga yung binabanggit din ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. I-maximize natin ang paggamit ng digital technology para mas mapagaan at mas maging mabilis at epesyente ang paglilingkod sa ating mga kababayan. Ma'am, di ba? Asek? Naputol. Mm-mm. Subukan natin reconnecting yung line.
9: Yes, yes, ma'am. Alan, that's Opo. Correct ano? Yan yung sinabi ng Pangulong Marcos Jr.
0: Mm-hmm.
9: Talagang gamitin natin ang mga digital platforms.
0: Yes. Okay. In closing, baka meron po kayong mensahe para sa ating mga tagapanood, mga taga-subaybay ngayong umagang ito ng Biyerkules. Asek Irene, ma'am, please.
10: Well, ito ay papatuloy muli. Ito ay papatuloy. hindi sa pagpapahatid ng tulong sa mga naapektuhan nitong patuloy na energy emergency through the uplift assistance. Pinoprotektahan nito yung ating mga kababayan at i-caution yung impact ng sagayon na hindi sila lalong tumadsad sa kahirapan. Pangalawa po, nagpapatuloy din ang DSWD sa pagtulong.
0: Oops.
10: Tayan din po natin itong sama ng panahon and we are ensuring dapat po yung tulong at nakapreposition ng lahat para mabilis po tayo makapagpahatid ng assistance sa mga maapektuhan nitong sama ng panahon.
0: Okay, thank you ASEC Irene Dumlao, ma'am. Salamat po ng marami.
10: Maraming salamat din, Alan. Magandang umaga.
0: Thank you. Good morning. DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday. Maulan dito sa Metro Manila, ha? Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jo Marie Refarial, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. You're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
13: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
12: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
14: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
12: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
15: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
12: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
14: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
12: sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay, ay kagawa natin ng paraan upang lahat